0: Mecha ta sai ta 7.3 uka kan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da safiya, fatan kowa ta shin koshin lafiya. Marasa lafiyar ta mun gida da nasu ta labin gije ka ba su lafiya Allah ka sa su kare jiki shi mu kuma da mu gida lafiyar. Allah ba yin shi ga kare mu da lafiyar da abin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar ko kuma ba mu ikon tafi da ita akan hanya madaidaiciya. Allah kuma ya sa ya kasance rana mai albarka gare mu baki daya. Sunana Fatima Kabir Labaran ka sai da nake kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirin wannan gida mai albarka kuma inda zan kasance tare da ku masu sauraro ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Saurewa dai idan mutum yana son canza rayuwarsa sai mu ga ya fara tunanin babban matakin da zai dauka. Wanda yana cewa zai fara aiki tukuru, zai daina bata lokaci, zai fara tara kuɗi ko kuma zai canza salon rayuwarsa gabaki daya. Amma shin kun taɓa lura cewa manyan soyayyar rayuwa suna farawa ne daga ƙananan abubuwan da muke yi a kullum? Wannan yi ƙaramin hali da mutum yake maimaitawa yau zai iya zama babban bangare na rayuwarsa nan gaba. Idan mutum kullum yana jinkirta abin da ya kamata yi, wannan ƙaramin jinkiri na iya zama ɗabi'a. Idan kuma yana koyon sabon abu ko da na ɗan lokaci ne a kowace rana, bayan lokacin zai iya samun ilimi da ƙwarewar da ba shi da su a baya. Saboda haka tambayar da ya kamata kowannen mai yi wa kansa ita ce, waɗanne ƙananan halaye nake maimaitawa a kullum kuma ina suke kai ni? Wataƙila ba mu ganin tasirinsu yanzu saboda ƙanana ne, amma idan aka maimaita su na tsawon lokaci suna taruwa su zama sakamako na wani abu daban. Misali mutum na iya cewa ai minti 10 ne kawai zan yi in kashe wayata, amma idan wannan ya zama kullum yana iya cinye masa sa'o'i mai sewa a cikin mako guda. Haka nan mutum na iya ware mintuna kaɗan domin karatu, koyon sana'a, motsa jiki, tsara aikinsa ko kuma tattaunawa mai kyau da iyalinsa. Abin ba wai girman abin da kai bane ba kawai, abin da ka maimaita shine ke gina ɗabi'arka. A wasu lokutan kuma matsalar ba rashin buri ba ce ba, mutum yana da buri, yana da mafarki, amma ƙananan halayensa na yau da kullum ba sa kai shi inda yake son zuwa. Saboda haka idan muna son ganin canji a rayuwarmu, ba lallai sai mun fara da wani babban abu ba, za mu iya fara da abu guda ɗaya, mu rage wani hali da ya ɓata mana lokaci, mu ƙara wani hali da yake amfani da mu, mu tsara abin da za mu yi kafin ranar ta fara. Sannan mu koyi cewa ba kowane abu ne ya cancanci hankalinmu ba, domin rayuwa ba ta canzawa a rana guda, sau da yawa tana canzawa ne a hankali ta hanyar abubuwan da muke yi kullum. Masu sauraro ku tambayi kanku a safiyar yau, idan na ci gaba da rayuwa da irin wannan halaye nawa ina zan kasance bayan shekara guda? Wanda za ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817478777, amma da Allah da wanda ya shigo a gurguje saboda yau lokacin namu ba shi da tsayi, muna da sakonni daga sashen namu na ciniki da kasuwanci da yawa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Lafiya alhamdulillah. Muna lafiya alhamdulillah. Yau kana biyu malama Hadiza, fatan dai lafiya. Masha Allah. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Lafiya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ina tare da Hadiza yar makaɗa da gare na bayan
0: tasha. Muna tare da ke malama Hadiza yar makaɗa.
1: Fatima, ajin rayuwa da za ka tsara ta zaman ko da wannan haihuwar gari ne ko kuma ce wuni ne bale kuma tsawon shekara guda za ka tsara ka ne sannan a hankali.
0: Na'am.
1: Kuma an ka ce ka ci maburinka.
0: Na'am.
1: Wanda abin da za ka fara shi ban sai hakan ka fara shi to kuma sannan a hankali sannan a hankali har sai Allah ya kama kan matsayin da kake da fata.
0: Na'am. To za su ji insha Allah. Amin. Muna matukar godiya malam Hadiza irin makaɗa da kare na bayan tasha da shigowa da kika yi kika kuma ba da gudunmawa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lafiya alhamdulillah, muna tare da kai. To layin nashi dai ya riga da ya katse, fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Malama Fatima da fatan kin
0: Lafiya, alhamdulillah, muna tare da kai.
1: To masha Allah, sai ji bai ne wannan ya sabu ji da
0: jira. So muna tare da kai dan mutanen jami'a.
1: Alhamdulillah, kuma yanda kike ba ki san da kike cikin wani hali na rayuwa.
0: Na'am.
1: Kuma yana gane ba ni yake cikin da duba ki ne ba ma na mafarka. Kun rayuwa wannan sai rai a ci fata ake alƙalai ga sai an kai ga yadda ake bukata. A cikin ne shi duk wani abu da kuka sai kana aikata karan kanka. Barke ka ga nan sai tabi dan ganin cewa kai ga na ba ni na kusa. Kin haka zai sa wani mafarka ka karɓa ko ka san da wata abu wanda kike ganin kamar yadda kike fada. Ba ma sun yi tafiya bane a cikin rayuwar su wanda suke su dauke hanyar sai dan yake kokarin canja su ya dawo kan layi wannan shine abin da ya kamata kullum ya riga ya tawa.
0: To muna godiya Salisu Ibrahim na magajiya sabon gida jayin da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na muna tare da kai baban no dan mutan Gabasawa unguwar gwamna. An tashi lafiya?
2: Lafiya alhamdulillah, ya aikin fa?
0: Lafiya alhamdulillah, muna tare da kai.
2: Wannan hoto ne kika dauko mana ma Fatima, kuma rashin duba da irin waɗannan kananan abubuwa shine idan na ci gaba mutum yake so rashin duba sai yake kawo wa mutum rashin ci gaba.
0: Haka
2: kuma idan aka ce koda harkar zinibi ne haka mutum ina rena su yan ƙanana ƙanana ƙanana ina ganin ba wasu abu bane yana hangen masu manyan laifuka sai ga kuma shine yake kai ga halaka. Fatan da nake bari Ubangiji Allah ya sa mu dinga duba da irin kowanne irin al'amari mai kyau ne ko mara kyau ƙanana. Haka dai sa mu gane cewar bari mu gyara yadda al'amuran mu za su kyauta duk malama Fatima da fatan zaki tashi lafiya daga baba.
0: To amin amin. To muna godiya baban no dan mutan Gabasawa karamar hukumar jidin wata anguwar gwamna da shigowa da kai ka ba da taka gudumar. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malama Fatima barkan lafiya barka dai.
0: Na barka dai, fatan an tashi lafiya.
3: Malama Fatima kuna tare da Isaac manaja da Rima dan kungiyar zaman lafiya Gabe.
0: Muna tare da kai Isaac manaja.
3: To wannan maudu'i da kika dauko ma maudu'i ne mai matukar muhimmanci duba da yadda zaki ga dama al'umma yanzu yanayin tsarin rayuwa zaki ga mutum baya farawa da karamin abu sai ya ce shi yadda ya hango wani ya kai babban matsayi ko babban mataki ma kawai burin ya ce ya kai da kuma fara tunanin gina farko ko kuma abin da yake shi ne kusan mafari kamar karami ko kuma dai wanda ya dace da shi ba. Da halin da gaskiya ne jama'a ya kamata ce don duba tsarin yadda suke kan rayuwa tukuna kafin ma ka fara tunanin cewa ga yadda kake so ka zama to ka fara da tushe mai kyau. Malama Fatima da fatan za su tashi na jira magana Isaac manaja da Rima.
0: So muna guda Isaac manaja da Rima da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai kai tsaye. Na'am, lafiya alhamdulillah, muna tare da kai. To muna godiya Musa Hashim kallon mu muryar mutan Geza da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah, barka dai. Lafiya alhamdulillah, muna tare da kai. To muna tare da kai Bashir dan shugaba dan mutanen Kura. To amin amin. To muna godiya Bashir dan shugaba da shigowa da kai ka kuma muna fatan alkhairi a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To fatan da yi za a sake shigowa a yin yi holding din layin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am, barka ne kai tsaye da muke tare kuma daga ina? Masara ruba sa jin kai inda ya kamata?
4: Yawa, yawa mun ji abin da kuke tsoro da kuma mutum da kuma
0: gurin. Na'am. Na'am, amin, amin. Ta fatan mahukunta suna tare da mu kuma sun ji kokenku. So muna godiya da ba da gudunmawa a daidai wannan lokaci da kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai, muna tare da kai. So muna tare da kai dan mutanen Yargaya. Amin, amin. To amin ya rabbi. To muna godiya. To muna godiya Malam Haruna dan mutanen Yargaya da shigowa da kai. Kai kuma ba da taka gudunmu da fatan alkhairi da kai muna hadi da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum salam
4: rahmatullah.
0: Barka dai, fatan an tashi lafiya.
4: Lafiya alhamdulillah. Da farko sunana Usman Al-Hassan Sanya, an gwamma ci daya.
0: Muna tare da kai, an gwamma ci daya.
4: Ki dauko abu ne mai matukar muhimmanci. Wanda matakai da yawa mutum ya kan taka su ne daga mataki na farko na kashe kasa wanda ko a bangaren ka da kan fara ne daga secondary har zuwa university har zuwa mutum ya zama abin da ya zama. Harkar rayuwa da harkar kasuwanci. Kamar ni na fara ne daga karamin mataki wanda Allah kuma ya kai ni babban matakin da nake a kai yanzu a tattare da matakin da na fara ba, don haka mutanen mu su guji raina karamin abu wanda daga shi ne mutum yake samu ya kai babban matsayi. Allah ya bugi shi cikin lamarin mai samun albarka a rayuwarmu. Usman Al-Hassan Tsanya, an gwamma ci daya, Jihar Kano, muna tare da ke.
0: To amin, amin. Muna godiya Usman Al-Hassan Tsanya, an gwamma ci daya da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum salam rahmatullah.
5: Assalamu alaikum.
0: Muna tare da kai. Assalamu alaikum salam.
5: Masha Allah, kina tare da Abubakar Gaye, karfi karamar hukumar Kura.
0: To muna tare da kai, dan mutanen karfi dake karamar hukumar Kura. Muna tare da kai.
5: Masha Allah, kware da gaske, al'amura sun kasance a nan karfi. Idan koshin lafiya, idan muka tashi lafiya, muna addu'ar Allah ya sa mu gama da wannan rana lafiya.
0: Amin, amin. To amin ya rabbi. To muna godiya Abubakar Gaye, dan mutanen karfi da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Ajiya Fati, barka da aiki. Bashir Abdullahi Hotore ne.
0: Muna tare da kai Bashir Abdullahi, dan mutanen Hotore, kuma kai ne mai waya na ƙarshe insha Allah.
4: Abin da ni zan dan tofa albarkacin baki na shine mutane da abin da za su yi kan su gaggawa wajen da abin da za su yi a rayuwa ka ji a hankali, sannan kuma ka tsara rayuwa. Sannan ka fara daga mataki na kaɗan. Misali, kin ga duk wanda ka ga ya yi digiri na ɗaya, na biyu, na uku, daga firamare ya fara. To ko da suna ce kai ma ka fara daga ƙaramin kakkare na ƙaramin abu yanzu haka. Don ka ga fara yau kai insha Allah ta'ala ci gaba da dama ba sauran su ne makamantar su Allah ta'ala
0: ta shi. To amin, amin. Muna godiya Bashir Abdullahi, dan mutanen Motoro, kuma da kai ne za mu kammala shirin. Kamar dai muka ambata tun da farko, muna da sakonni da yawa daga sashi na muna ciniki da kasuwanci. Ya kamata dai a ce masu sauraro, mu ci gaba da yi wato abin da ya kamata mu fara gyara, don haka a yau kada mu nemi canza komai lokaci guda. mu zabi karamin abu da ɗaya mai kyau mu fara da shi sannan mu dage akai domin karamin mataki da yake dauka kullum na iya kai mutum zuwa babban canji. Allah ya sa mu zama masu kyautata halayen mu, amfani da lokutan mu kuma mu ga alheri a cikin duk abin da muke kokarin ginawa a rayuwar mu. Sunana Fatima Kabiru Baryaka, sai da na kasance da ku, ne ke ta ku cigaba da kasancewa da rahama da farin cikin al'umma.

magana a tsakanin mutane kowa yana cire yanci ai ka san irin wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki yi a giya ma kowa ba kayi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami Haji Abdulkisu kuma ya san shago na kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a Zungeru Road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan Airport Road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wannan iri wannan ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami Haji Abdulkisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wannan ba dadi ya daidai a jikin namiji zai jawo rauni a wajen mu'amala da iyali iri wannan ba dadi na gaya muku akwai wani aswaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abun banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun gode wa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka ga rebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san matsala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi

tace labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa shugaban kasa ya buƙaci kananan hukumomin Najeriya da su tabbatar sun samu da ci gaba tun daga tushe. Inda za ku ji cewa mataimakin shugaban kasa kashi Shettiman ya kira ga kasashen Afirka da su sarrafa albarkatun ma'adanai a cikin gida. A gefe guda rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta kama masu garkuwa da mutane tare da kwace jirgin matuƙi a ƙaramar hukumar Bebeji. Daga sassan duniya kuwa shugaban Brazil ya zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da kasa kawo wato shawo kan rikici a duniya. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan, tafe ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan safiya ta Laraba sanin mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rotanni daga nan gidan Radio Rama French cikin al'umma wanda yau muke 12 ga Rabiu Sani na shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta daidai da 23 ga watan Satumba shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai a gari zama da mun jin cikakkun so dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya gasai Shugaban kasa Bola Tinubu ya bukati shugabannin kananan hukumomi 774 na Najeriya da su tabbatar da cewa manufofin gwamnatin sa na sabunta fata sun haifar da ayyukan ci gaba da za a iya gani a matakin kananan hukumomi Tinubu yayin wannan kiran ne a taron farko na shekara-shekara na shugabannin kananan hukumomi 774 na Najeriya wanda aka gudanar a fadar shugaban kasa dake a Abuja. A cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta fitar Tinubu ya ce ya kamata a riga auna tasirin manufofin gwamnati ta hanyar sauye-sauyen da suke kawo wa rayuwar al'umma a kananan hukumomin su. Shugaban kasa ya kuma tuna da lokacin da yake gwamnatin jihar Lagos inda gwamnatin sa ta yi kokarin samar da karin kananan hukumomi wanda daga baya suka zama yankunan raya kananan hukumomi 37. Anan kuma mutumin shugaban kasa Kashin Shettima ya yi kira ga kasashen Afirka da suka karshen dokar da fitar da albarkatun ma'adanai zuwa kasashen waje ba tare da samun isasshen amfani daga sarrafa su da bunƙasa masana'antu da samar da kayayyaki ba. Shettima ya yi wannan kira ne a madadin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayin taron manyan jami'ai na uku na kungiyar kula da ma'adanai ta Afirka da aka gudanar a birnin New York na Amerika. Ya ce Afirka ba za ta iya daukar kanta matsayin nahiya mai arziki ba alhali ku halumomin da ke zauna a yankunan da ake hakuma a dinai suna ci gaba da rayuwa cikin talauci mataimakin shugaban kasa ya kira da ƙara haɗin gwiwa tsakanin kasashen Afirka yana mai gargaɗin cewa bai kamata kasashen nahiyar Afirka su rika fafatawa wajen jawo masu zuba jari ta hanyar rage kudaden haraji kan ma'adanai da raunana dokokin tabbatar da amfani da kayayyakin cikin gida da kuma bayar da rangwame fiye da hakima ba Shugaban majalisar da ta Godswill Akpabio ya bayyana cewa babu wani gibi da aka bari ya kujerar shugaban kasa yana mai cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ne ke jagorantar Najeriya duk da cewa baya cikin kasan nan Akpabio ya bayyana haka ne a jihar Akwa Ibom yayin da yake watsi da damar da ake nunawa kan ci gaba da zaman Tinubu a kasashen Turai duk ma rashin kasancewar shugaban kasa da mataimakin sa Kashin Shettima a Najeriya a lokaci guda shugaban majalisar dattawa ya kuma yi watsi da zargin cewa shine ke rike da ragamar shugabancin kasan nan a matsayin mukaddashin shugaban kasa yana mai cewa Tinubu na kan mulki kuma yana ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati daga kasashen waje Akpabio ya ce mutanen da ke nuna damuwa kan yiwuwar samun gibi a shugabancin kasan nan suna yin hasashe ne kawai yana mai jaddada cewa shine wanda ya dace yi magana a madadin majalisar dokoki ta kasa kan wannan batu. A gefe guda ministan harkokin cikin gida Albin Mitin George ya yi gargaɗin cewa duk wanda ya yi kokarin lalata ko boye shaidu ko tsoratar da masu bada shaida ko kuma kaci kasgaben cikin mutuwar mutane 37 da ake zargi da karma adanai ba bisa kaida ba a jihar Neja za su fuskanci hukunci mai tsauri a gaban kotu. Tinji Ojo ya bayyana haka ne a Abuja yayin kaddamar da wani kwamiti mai mambobi goma mai zaman kansa wanda aka kafa domin gudanar da bincike kan mutuwar mutanen da ake tsare a hannun hukumar tsaron fararen hula ta Najeriya. Ministan ya umarci shugabannin hukumar da dukkanin jami'an da ke da alaka da lamarin da su bayar wa kwamitin cikakken haɗin kai tare da tabbatar da cewa an adana dukkan bayanai da shaidun da suka shafi mutuwar mutanen kuma an mika su ga masu bincike. Ya ce gwamnatin tarayya ta himmatu wajen gano gaskiya abin da ya faru da kuma tabbatar da an ɗauki matakin da ya dace kan duk wanda aka samu da hannu a lamarin ba tare da la'akari da matsayinsa ba. Karamin ministan albarkatun man fetur Henrique Lacfavori ya bayyana cewa matsalar tashin farashin man fetur batu ne da ya shafi duniya baki daya inda ya gargaɗin cewa lamarin na iya ƙara muni don rikicin gabas ta tsakiya ya ci gaba da tsananta. Ya ce matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta wajen sayan kayayyaki sakamakon hauhawar farashin man fetur na kuma shafar jama'a a Amurka da kasashen Turai. Ministan ya kuma ce ana sayar da danyen mai da kuma man fetur da aka tace a kasuwannin duniya. Yana mai jaddada cewa Najeriya ba za ta iya ware kanta daga tsarin kasuwar duniya ba, ko kuma ta tsara farashin man fetur yadda take so ba, sai dai idan ta sake dada tallafin man fetur. Ya ƙara da cewa cire tallafin man fetur ya taimaka wajen rage yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa, lamarin da ya baiwa ƙasar nan damar samun maƙudan kuɗaɗen da za a iya mai da su wajen bunƙasa tattalin arziki. Dakarun rundunar sojin Najeriya da ke ƙarƙashin sumaman fansan yamma sun ceto ɗalibai mata shida na jami'ar tarayya da ke a Dutsen Ma, tare da wani direban motar haya da aka yi garkuwa da su a jihar Katsina. An ce mutanen ne a yammacin ranar Litinin akan hanyar dayin zuwa malamfashi a ƙaramar hukumar Dan Musa ta jihar, bayan dakarun sun samu kiran gaggawa cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wata motar haya da ke tafiya daga Kaduna zuwa Katsina. Sanarwar ta ce dakarun sun isa wurin cikin gaggawa, lamarin da ya tilastawa 'yan bindigar barin mutanen da suka yi garkuwa da su tare da tserewa. An ceto ɗaliban shida da direban ba tare da wani ya samu rauni ba. Sanarwar ta ce bayan ceto sun gudanar da bincike tare da duba ƙoshin lafiyar su kafin daga bisani a miƙa su ga jami'an da aka wakilta domin haɗa su da iyalansu da kuma mahukuntan jami'ar. Tanin gida jihar Kano kuwa rundunar 'yan sanda ta kama wani mutum mai shekaru 35 Habibu Bello, wanda ake zargin mai garkuwa da mutane da satar shanu ne. Dubin sa ta cika ne a yayin wani samami da rundunar ta gudanar a kan iyakar jihohin Kano da Kaduna. Bello, masaunin garin Kunkumi da ke a ƙaramar hukumar Makarfi ta jihar Kaduna, ya shiga hannun ne a ranar 14 ga watan Satumba bayan rundunar ta samu bayanan sirri. Kakakin rundunar SSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce ana zargin mutumin da kasancewa cikin wata ƙungiyar masu garkuwa da mutane da fashi da makami da kuma satar shanu a jihohin Kano da Kaduna da kuma Katsina. Ya ce cigaba da bincike ya taimaka wajen cafke wani mutum da ake zargi da wato ɗan ƙungiyar ne mai suna Madan mazaunin Kwanar Ɗangora. A cewar 'yan sandan, Bello ya amsa laifin ayyukan garkuwa da mutane ciki har da sace wata Hajiya Binta ta Kwarar Ɗangora, inda aka ce an biya kuɗin fansa naira miliyan 20 domin sakinta. Rundunar ta ce tana ci gaba da gudanar da bincike domin kama sauran mambobin ƙungiyar tare da ƙwato makamansu. A wani samami na daban, 'yan sanda sun ce sun gano wani jirgi mara matuƙi mai ɗaukar hoto mai lamba GT50 a ƙauyen Hawan Tarau da ke ƙaramar hukumar Bebeji a ranar 17 ga watan Satumba. Rundunar ta ce an gano jirgin ne kwanci a ƙasa yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin gano inda ya fito da kuma mai shi. Ministan Lafiya Farfesa Muhammad Alfati ya ce akwai damuwa kan yadda Najeriya ta zama a sahun farko daga cikin ƙasashen duniya da ake fama da yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa. Hakanan daga cikin jihohin Najeriya 36 jihar Kano na akan gaba wajen fama da yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa. Shin kuwa ina gizo yake sakar? Shin anya kuwa karɓar haihuwa wato kyauta a asibitocin jihar Kano ya wadata? Ga rahoton musamman da wakilin Rabi Suruki Kura ya haɗa mana.
1: A Kano, mutuwar mata masu juna biyu na ci gaba da zama wani gundumemin kalubale a fannin kulawa da ƙoshin lafiyar al'umma, inda kaso 70 a cikin 100 na haihuwar jarirai a jihar Kano ake gudanar da ita a gida a maimakon asibiti. Wannan kuma a cewar masana na da nasaba da tasirin al'adu da talauci da rashin hanyoyin isa ga asibitoci daga yankunan karkara da cunkoso da kuma rashin gadajen haihuwa a asibitoci da dama. Rahotanni da masana ɓangaren lafiya a jihar Kano sun sha kokawa da yadda cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko suke fama da rashin gine-gine da kayan aiki da ƙarancin ƙwararrun likitoci da kuma jami'an kulawa da majinyata. Shin kowanne mataki gwamnatin jihar Kano take ɗauka wajen magance yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa? Dr. Mansur Mudi na Goda shine shugaban hukumar kula da asibitoci a jihar Kano.
2: Duk matar da ta zo asibitocin gwamnati inda ake yin aiki free ake mata, sannan ta zo haihuwa ga packs din da muke bayarwa wanda ga kayan da suke ciki. Akan samu haihuwa tsakanin 2500 a kowane wata, sannan kuma mukan yi wa mata akalla 500 cesarean section. Waɗannan kaya da suke cikin wannan pakiti na cesarean section ana bayar da su daga kan safa zuwa kan allurar bacci zuwa kan wato zare na dinki komai akwai a ciki da duk wacce in ta zo asibiti za a rubuta sunanta da telephone number dinta da unguwarsu domin a tabbatar ta amfana da wannan kaya da aka kawo so wannan kaya a jiki an rubuta ba na sayarwa bane lallai wato shugabannin asibitoci su kula da wannan
3: shi za iya fadin adadin kudaden da ake kashewa lokacin sayarwa
2: kudin da ake sayan wannan kaya a duk wata miliyan 60 wato na kayan haihuwa sannan akwai miliyan 37 da ake bayarwa na kayan goge-goge da shi wanke-wanke da share-share su wata ake ba da wannan kudin
1: shin anya kuwa iyaka waɗannan mata masu juna biyu suke bukata musamman ma daga yankunan karkara inda anan ne aka fi fama da kalubalen mutuwar mata masu juna biyu to sai dai da yake an ce koda kana da kyau ka kara da wanka ya sanya manazarta suka bukaci gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf yayi la'akari da gyaran hanyoyi a yankunan karkara saboda rawar da suke takawa wajen sauƙaƙa zirga-zirgar mata masu juna biyu tare da haɓakar tattalin arziki a yankunan na karkara a saboda yadda mata masu juna biyu suke jigata kafin aje asibiti a inda kuma rashin kyawun hanya yakan sanya a rasa ababen hawa da ma za su iya daukar mata masu juna biyun zuwa asibitoci akan kare haka nan akwai bukatar gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya farfa da cibiyoyin kulawa da lafiya a matakin farko yadda ya kamata idan har ana so kwalliya ta biya kudin sabulu Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama
0: labarai da rahotannin suna zuwa muku ne ke tsi daga sashen namu na labarai da

0: wannan kai ke mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakonni daga sashen namu na ciniki da kasuwanci inda ka saurari labaran duniya game da rotanni tana gogon yada shirye-shiryen namu yake nuni da cewa karfe 8 saura'in daƙiƙo da misalin karfe 8 din daidai za mu je ga sashen namu na siyasa domin ka muku mai maicin shirin harshen ka alƙalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga jami'i daban-daban damar tofa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiyya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba tana gogon yada shirye-shiryen namu yake cewa 8 daidai bari mu je ga maimaitin shirin harshen alƙalinka fatan za a yi sauraro lafiya
1: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
2: gamnan tafi
3: shi Atiku Abubakar idan yau ya ce zai dawo maka da tallafin man fetur wanda gigi cewa ce na neman buƙatar zama shugaban ƙasa amma ya manta a baya shine mutumin da yace zai sai da ita kanta ma gaba daya matatar man fetur din har rijiyoyin man fetur din
4: kira ga al'ummar duk wata bukata da APC za su zo muku da ita a kaurace mata 2023 bayan Allah nan haka suka zo muku da taliya da atamfa da 1000 yanzu talakan ya ce ba zai ƙara zabar wannan jam'iyyar APC ba
5: wannan shekara ukun ta gwamna in har bai taimake mu ba wallahi ba za mu raka ba sai mun yi wa gwamnatin antiparty zamu umbari portfolio local government ayi mata antiparty idan ya koma kar imalo komai yadda ba mu ci a hudin nan ba ba ma sa rai ta gaba
2: kuda kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da warhaka kuma barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya aika saƙon tambaya ga fadar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu inda ya ce wai shin a halin yanzu a tsarin mulkin ƙasa wake jagorantar ƙasar nan bayan bulaguran da shugaban ƙasa ya yi na makonni uku domin idan ba a manta ba shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bar ƙasar nan tun ranar 30 ga watan Agustan 2026 wanda fadarsa ta shaida wa duniya cewa ya yi tafiya ƙasar Turai don yin hutun aiki na makonni uku inda a ranar Litinin ɗinnan fadar shugaban ta ce shugaban ya ƙara wa'adin hutu kuma zai dawo ƙasar nan a ƙarshen mako to sai dai akan hakan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar cikin wata sanarwa da ya fitar mai taken wake jagorantar Najeriya a halin yanzu ya bayyana cewa sashi na 145 na kundin tsarin mulki na 1999 ya tanadi cewa duk lokacin da shugaban ƙasa zai bulaguro akwai buƙatar shugaban ya aikawa shugaban majalisar dattawa da na wakilai a rubuce cewa zai tafi hutu wanda hakan zai ba da damar miƙa ragamar mulki a hannun mataimakinsa a matsayin muƙaddashi don ci gaba da gudanar da ayyukan ƙasa. Alhaji Atiku Abubakar ya ce ‘yan Najeriya dai ba su ga wani bayani da ke nuna an yi irin wannan tsari da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada ba wanda zai nuna cewa shugaba Tinubu ya miƙa damar mulkar al'ummar ƙasar nan a hannun mataimakinsa Kashim Shatima. A cewar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar kwanaki 21 dai sun zo sun wuce tun daga lokacin da shugaba Tinubu ya bar Najeriya da sunan zai tafi hutun aiki na makonni uku kamar yadda fadarsa ta ce amma har yanzu shiru don haka yau ‘yan Najeriya sun cancanci su yi tambaya mai sauƙi kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada wane ne ke jagorantar ƙasa a halin yanzu Alhaji Atiku Abubakar ya ce idan waccan dama da kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 145 ya tanada ga shugaban kasa na mika rubutaccen bayani bata samu ba to fa wannan sashi ya baiwa majalisin kasa damar su mika ragamar jagorancin kasa a hannun mataimakin shugaban kasa a matsayin mukaddashi yana mai kalubalantar fadar shugaba Tinubu da ta wallafa wannan wasika ta neman izinin fita idan da akwai ta idan kuma babu akwai bukatar majalisin kasa su yi wa al'umar kasa cikakken bayani ko da yake dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya nuna damuwa sosai dangane da gwamuwar bulaguran shugaba Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima a lokaci guda inda ya tura mataimakinsa ya wakilci Najeriya a taron majalisar dinkin duniya karo na 81 dake wakana a birnin New York Atikun yace do Allah a gaya musu wake jarragamar mulkin kasar nan a yau to sai dai a gabar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ke aika tambaya da kalubale na siyasa ga fadar shugaba Tinubu magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa irin su man ba cikin kungiyar Arewa fo Asuwaju Honorable Dahiru Ahmad mai wuddadu gamsuwa yake nunawa kan mulkin Tinubu
3: idan muka kalli waɗanda suke takarar shugaban ƙasa a Najeriya zaka ce ba zai wuce Atiku sai Peter Obi ba to shi Atiku Abubakar idan yau ya ce zai dawo maka da tallafin man fetur wanda gigi cewa ce na neman buƙatar zama shugaban ƙasa dan ya dawo da dukkanin abin da ya barnatar wanda yake ganin wasu kamfanonin ruwa da wasu abubuwa nasa suna neman durƙushewa amma ya manta a baya shine mutumin da yace zai saida ita kanta ma gaba ɗaya matatar man fetur din har rijiyoyin man fetur din wanda wannan zai sa ɗan Najeriya su shiga cikin kunci da musiba da tashin hankalin rayuwa kaga ya dawo da kai baya kenan sannan idan mutun ya ce ma Peter Obi to Peter Obi nan fa suna da kudurin su na kaga ashe kwanda shi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ko ba komai in ya ji dan Najeriya yayi kuka yana iya kallon ka ya rarrashe ka har ya baka hakuri kuma in an yi kukan ma yana kokari wajen sassautawa ɗan Najeriya domin sako da wasu abubuwa wannan kasa ta mu ta Najeriya sannan shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu makaryata da suke zuwa suke so su ci da gumin talaka suna gaya wa mutane cewa bai yi aikin komai a arewacin Najeriya ba mu za mu fito da ayyukan mai girma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a wanda yayi wa arewacin Najeriya karkashin jagorancin kungiyar Arewa fo Asuwaju wanda za mu fito da ayyuka sama da guda 1,500 misali ko anan jahata ta jihar Kano Senator Abdulrahman Kausmela da kansa yake gaya mutane cewa shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa hale masa naira biliyan 95 domin samar da damadamai dan yin noman rani nan kaje ka kalli ci gaban da shugaba Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya dauko maka na bypass kaje nan ka bi titin da zai kai ka Gezawa zaka ga yanda shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ake yin bypass wanda za su shiga daga nan har katsina Hanijar ga driver din nan titin jirgin kasa da shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ya dauko wanda akai kaso 15 amma yau shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya karasa wannan kaso 85 wanda yanzu shirye-shiryen bude wannan ka ta fara aiki ake yi wanda zai kai ka tun daga nan Kano zaka iya zuwa har maradi a jirgin kasa
2: Honorable Dahiru Ahmad mai wuddadi kenan na jam'iyyar APC a nan Kano to mu dawo bugin sha'anin siyasar kanan inda zamu dora kan batun tallafar al'umma da mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Ai Jibril Mali yake yi wa al'ummar shiyar Kano ta Arewa kamar yadda za ku ji abin da ya faru a karamar hukumar Bichi ta bakin hadiminsa Alhaji Mustafa Badamasi na Baraska
6: tallafi ne da mai girma DSP Sanata Barau Ai Jibrin Maliya ya saba yi na kabakin arzikin yiwa wa'annan karamar hukuma na naira 100,000 da ake bayarwa duk watan duniya yau ma gashi wannan wata mun sake zuwa al'umma sun rabauta da wannan tallafi na 100,000 har mutum 100 a wannan karamar hukuma ta Bichi
7: menene hikimar ba da wannan naira 100,000 ga al'umma
6: babbar hikimar ba da wannan tallafi ga al'ummar karamar hukuma dogaro da kai da kuma mai girma DSP Sanata Barau Ai Jibrin Maliya yadda yake kishin yankin yake wakilta ba dan kadan bane ba wannan tasa yace bayarwar zai sa al'umma su tsaya da kafafunsu domin duk harkar girmamawa da mutuntawa da kima mai girma DSP Sanata Barau Ai Jibrin Maliya yana yi wa al'ummar da yake wakilta wannan yankuna gaba ɗaya local government 13
7: amma kana ga Dubai da yadda rayuwa ta yi tsada naira 100,000 mutum zai iya dogara da ita
6: babu shakka domin a yanzu haka ga wasu mata can a zaune lokacin da muka zo sun same ni muna gaisa da su suka ce da wannan tallafi 100,000 da mai girma DSP Sanata Barau a jibirin maliya yake bayarwa ga ƴaƴansa har sun karasa makaranta kuma sun samu jari mai kyau suna juyawa suna kuma alkintawa suna sana'a kaga ashe kenan abin yana da matukar tasiri yana kuma yin tasiri a gurin al'umma
7: wasu suka ce a baya sanata bai bada irin wannan tallafi ba kusan sai da kakar zabe ta zo
6: mai girma DSP sanata Baro Ajiburin Maliya ya dade yana bada wannan tallafi kuma har kawo yau bai fasa ba yana yi saboda al'ummar da yake wakilta kullun su dinga morar roman demokradiya
2: Alhaji Mustafa Badamasi na Buruska na ida jawabi cikin waɗanda suka amfana da tallafin akwai Malam Umar Abdullahi Sani daga mazabar bici cikin gari wanda ke bayyana cewa sun amfana da tallafin naira 100,000 da sanata Barau ke bayarwa har ma yake yin kira ga al'umar shiyar ta arewan da su rama biki a zaben 2027
8: mun amfana da wannan tallafi da sanata Barau ke bayarwa duk wata na 100,000 daga karamar hukumar Bichi Kano ta Arewa muna leburanci ne dan haka wannan tallafi da ake bamu yana kashe mana wasu matsaloli mun dogara da kanmu ina kira ga al'umar Kano ta Arewa 2027 mu fito mu zabi sanata Barau Maliya saboda haka sanata Barau shi ya cancanta a zaba a matsayin senator Real Kano ta Arewa saboda yana da kishin al'umar jahar Kano dan haka duk wanda ya fito neman wannan kujera ta sa ba za mu zabe shi ba Kano ta Arewa sai Barau Maliya
2: Malam Umar Abdullahi Sani na godiya da yin kira akan a zabi sanata Barau Jibril zamu leka gurin taron da kungiyar sai shekarau suka gudanar a karamar hukumar Tarauni inda muka jiwa mataimakin shugaban kungiyar Malam Nuhu Yakubu na aika sako ga mahalarta taron akan su nema wa malam shekarau ƙuri'u a zabe mai zuwa
9: ina mai alfaharin cewa aikin da nake yanzu na koyarwa a sakandare malam shekarau shi ya samu min wani aiki kuma lokacin da shekarau yake principal a Gwammaja yayana Sunusi Ibrahim shine bai tsinsa banda hirar malam shekarau ba hirar da muke yi ta cewa kowa insha Allah zai shawo kan hankalin jama'ar sa 20 30 zuwa 50 dan dangwale su dangwala malam Ibrahim shekarau insha Allah ina mai jawo hankalin chi honorable BBC dala da tawaga da suka zo nan wajen mun san cewa za ku je ku gaya masa kamar yana nan wajen akai taro kuma a tunasar da shi cewa ofa da ya saba bayarwa da Allah ya ci gaba da bayarwa ina mai shaida cewa lokacin da shekarau yake minista na education ya gina hostel a manyan makarantu na miliyan 300,000 a kudin da kenan kuma suna nan har yanzu ana dalibai suna amfani da su muna mai alfarin cewa in dai malam Ibrahim shekarau ya ci da APC ta ci to za a maida unguwar Tarauni mazaba Tarauni kamar nan insha Allah
2: Malam Nuhu Yakubu da rufe baki shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabir BBC da lane ya dora da jawaban cewa tun daga lokacin da Malam Shekarau ya hau mulki ba su taba faduwa zabe a karamar hukumar Tarauni ba
10: tunda muka hau gwamnati daga shekara ta 2003 har malam ya gama gwamna ba mu taba faduwa zabe a karamar hukumar Tarauni ba mutanen Tarauni mutane ne masu karamci mutane ne masu amana kuma shi kansa Malam Ibrahim Shekarau lokacin da kwankwasa ya kore shi daga aiki karamar hukumar Tarauni ce ta zame masa wajen zama kuma daga Tarauni aka yi masa karamci a lokacin da yake gwamna da asibitin da yake Kano sai da gwamnatin Kano ta rinka zuwa tana ajiye kuɗi domin marasa lafiya duk mara lafiyar da ba shi da lafiya kawai zuwa zai asibiti kula da shi a bashi magunguna guna lokacin Malam Ibrahim Shekarau aka rika wannan abu duk mutumin da ya yi aiki ya taimaki al'umma Allah ba zai tabar da shi ba da yawa zaka ga ya tafi kamar ya kwanta a siyasance sai ga Allah ya kuma daga shi ba wani abu bane aikin alherin da yayi ne saddauna zai ci zabe ko a mazaban nan ta Tarauni yau da na zo na tabbatar da cewa Malam Ibrahim Shekarau zai ci zabe domin mutanen Kano ɗan halak ne gashi dai ba kudi aka baku ba amma halacci na irin mutumin Kano da alherin da Malam Shekarau yayi duk inda kaje zaka ga ana ta taruka mutane suna sadu kada lokacin su da duk abin da Allah ya hore musu domin su yi taro dan nuna wa duniya suna tare da Malam Ibrahim Shekarau kamar yadda Saddauna ya ce mu yi APC tun daga sama har kasa mu zabi mai girma gwamnatin Kano mu zabi shugaban kasa mu zabi da jaoji mu zabi ADS domin jam'iyyar mu ta dinke a tafi tare Allah so an gaya muku cewa zaben nan da za a zo kafin karfe 10 alfarma sayyidina rasulullahi Saddauna Kano ya ci zabe shi kansa wanda yake takara a wacin jam'iyyar ta kwankwasiya yaro malam shekarau ne duk abin da ya zama a duniya Allah ne ya masa amma saddauna ne sila amma yau wanda yake so ya ga bayan malam shekarau ya dauko shi zai yi amfani da shi domin yana ganin zai iya kai malam shekarau kasa to muna so mu ga ya masa Kano ta malam shekarau ci
2: Alhaji Kabiru BBC da lana aika sakon siyasa ga Kanawa sai ga Habibu Indabawa mai yanguyangu ya shigo dauke da daren tallan bukatar shugaba Bola Ahmed Tinubu yana cewa shi ya fi cancanta al'umar kasar nan su zaba a 2027
11: kira ga al'umman Najeriya kasata da suka li irin alkairai da ne girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zo da shi musamman munan bangaren arewa wanda a karkashin wannan kungiya mai albarka arewa fo aswaji kungiya ce da tazo don ta tallata wa al'ummar arewa munufofi da ingantattun aikace-aikace na mai girma shugaban kasar Najeriya aswaju zaɓin sa ci gaban Najeriya ne zaɓin sa ƙara daga martabar arewa ne domin irin abubuwan da ya zo da su na alkhairi a bashe idda kin bashe idda kamar mai da Najeriya bayan
12: to amma me yasa tun a baya ku iya zuwa kun gaya wa mutanen Najeriya ayyukan da yayi ba musamman a yankin arewar sai yanzu ba kaga wanzu zasu kalli dan an zo gaba da yakin neman zabe ne
11: mu daga bangaren mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf gwamnatin jihar Kano muka shigo muka hadu da tsohuwar APC yanzu aka nemi tsintsiya madauri daya yanzu ne za a fito ayi tallan mai girma shugaban kasa iyaka titin daga Kano zuwa Kaduna zuwa Abuja tunda ban Allah nan yasu bai tsaya ba da kanan Kano ma zuwa Kaduna an gama titin nan sannan na bi dan ka dauko wannan harkar railway din da ake ta yi ba dare ba rana domin jin dadin al'ummar arewa sannan maganar tsaron Najeriya yanda ya risha filin gaba ɗaya na jami'an tsaro ya kawo wanda za su iya wasu sun gaza wasu kuma ciki za su iya amma yayi ne dan daidaita kasar dan a kalli munfa ɗaya al'umma ɗaya a ga ya za a yi a ciyar da Najeriya gaba harkar tattalin arziki daman sai an daki jiki da dan yankara sannan wataran za a ji dadin to da haka abubuwan da yake a yanzu nasara ce ina kira ga duk dan jihar Kano musamman arewacin Najeriya a fito kwanmu da kurkutan mazan mu da matan mu amma da Bola Ahmed Tinubu baya
2: Habibu Indabawa mai yanguyangu na sauke daren tallan bukatar Tinubu muka karɓi bakuncin Yahaya Isma'ila tofan leda gidan madaki daga jam'iyyar NDC wanda yazo zai biya tashi siyasar kan wakilin su na yankunan dawakin kudu da warawa ga dai Yahaya Isma'il tofar leda
13: Alhaji Rabi na gwaggo ina cewa hi Allah ya hana neman taimako yaya dansa ya zama dan malafar dawakin kudu da wara da taimakon Allah da taimakon talaka ya zama dan malafar dawakin kudu da wara abinda muke so a taimaka mana shine muna so ne a kula mana da abubuwan da idame mu tunda da akwai hanya daga rijiyar gwangwan abinda ita nagar ita fudai abinda ikai jogana duk sun san da ita ai da hidime girma gwamna sun san da wannan hanya ba wai sani ne ba sai ba kuma ga hanyar ma fa hanyar maza umma ta gwamna guda ce sun bi gida gida sun nemi taimakon talakawa kuma ya yanzu za ku ja su ce za su je su nemi talaka su taimaka musu ta wanda bangare mu kuma mun kafa mun tsare muna nan to duk wanda imana kan kara mu talaka muna nan hemun man na ita ce ko wane ne shi
12: yanzu tunda kai koke kake yi kana nufin ka ce 2027 za ku sauya shi ko me
13: insha Allah duk wanda bai kyauta ta mana ba muna nan za mu sauya shi kamar dan malifa dawakin kudu dawara ne Mustafa Bala mai gidan ruwa da Alhaji Yahu Abdul Qadir dan majalisa wara insha Allah in Allah ya kai mu duk muna nan su muke so wakilce mu tunda dai mun baiwa sabon direba ai a wancan karen ba mu ga dai a dawakin kudu da wara ba ai sai dai mu hange Kano ta arewa Kano ta kudu ana aikata ba dare ba rana mu kuma muna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dawakin kudu da wara tunda ba dauki tunda ga dan majalisa wara ma hima in an je wajen sa sai ya ce in za ku tafi ku tafi ba zan saurare ku ba to kuma mu ko ta za mu taimake shi mu ma ba za mu taimake ba ga Alhaji Yahu Abdul Qadir jemagunan mu hina dan majalisa wara idan Allah ya kai mu
2: Yahaya Isma'il tofar leda gidan madaki na gusawa sai ga shugaban kungiyar masu kananan masana'antu da ke dakata wato dakata small scale industries Zulkifil Alasan Umar wanda ya shigo domin gode wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa cika musu alkawari da yayi na ba su tallafin naira miliyan 100 koda yake ya mika bukata kuma
14: godiya ga mai girma gwamna da ya cika mana alƙawari da ya bamu naira miliyan 100 ga waɗanda suka gobara muna kira ga hukunta na jihar Kano da su duba ƙaramin masana'antu da ke dakata du Najeriya ba inda ya kai girma na ƙaramin masana'antu to da ya kamata a ce mutanen Kano hukunta sun yi wuyi dakata sun kawo mana shi na ci gaba na agaji zai zamanto mun bunƙasa abubuwa a garin Kano muke kirkira muke sayarwa kamar irin su roba man kuli yogurt leda da sauransu duk ana muke
12: to wannan irin dauki huke neman mahukuntan su kawo
14: sa wasu bankuna su bamu muke duba da yawanci ana samu karaya to irin loan din nan da kuma duba wutan nefa wai ba da muke so a danyi mana sauki kira ga mai girma gwamna na hanyoyi da bamu da shi tirololi in suka shigo da kata wallahi sai dai su tsaya a bakin titi ba sa iya shigo muna su kawo mana kaya a cikin company ko titi da ya tashi daga tsamiyar gare ya bunkasa ya shiga ya tafi har rumbawa wanda kuma ya dawo ya bi ta Lai Abdulaziz Dan Lagos Street ya je har makabartar Sauna muna buƙatar waɗannan titunan akwai titi da ya tashi daga Talawa can in ka tafi hanyar Bela shi ma ya shiga Kwalema nan shi ma kamfanuwa ne namu muna buƙatar mai girma gwamna ya duba mana wannan hanyoyi kawo mana dauki don ci gaban masana'antun mu da kuma al'umman jihar Kano duba da duk wanda ka sani da yake garin Kano duk wata local government da wata mazaba to akwai to dan asalin garin a masana'antun mu yana neman abinci a wajen
2: Zulkifli Alhassan Umar na godiya ga gwamna da mika bukata Za mu dauki jawabar ramakon biki na siyasa da za su bayyana ta bakin alfazazi unguwa uku wanda ke yin kurman baki ga wani dan siyasa da ya taba gwaninsa Ibrahim Masari
15: mutanen da suka zo aikin jirgin kasa farso ne za su yi wa Ibrahim Masari gori wai dangakara mi ba shugaban kasa shawara akan harkar siyasa ruwa ba su an kwando bane ya gaji arziki ya gaji alkhairi shi yasa duk inda yaje yake bindigan miliyoyin kudi wanda shi kansa falamba din ko masallaci bai taba ginawa ba a jihar Kano da kudin sa na falamba aina ya samu dukiyar da ya tara a Morocco aina ya samu dukiyar da ya tara Abuja shi zai wa Ibrahim Masari mai ba shugaban kasa shawara akan harkar siyasa gori dan arziki ya gaji arziki wanda falamba in yaje diba ruwa a guga a garin su in ya gama sai ya fundin ya tsanka igiyar kowa ya rasa to ka hada kai da wadanda suka gaji arziki yasa muke kira da Yahuza doyan ka ba duk mutumin da zai taba Ibrahim Masari ka bar mu da shi wallahi sai mun ji kuikuye babban rigar sa duk tsohon da bai ji kunyar hawa jaki ba to jaki ba zai ji kunyar kada tsoho ba Kowai
2: Alfazazi unguwa uku kenan na jam'iyyar APC daga karamar hukumar tarauni ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar NDC inda za mu sada ku da sakon sakataren kungiyar Nasarawa Assalamu alaikum Auduwa Mai Salati ta Garji wanda ke aika sako ga al'umar karamar hukumar Nasarawar da su kaura cewa dukkanin wata bukata da jam'iyyar APC za ta zo musu da ita
4: kira ga al'ummar karamar hukumar Nasarawa duk wata bukata da APC za su zo muku da ita a karamar hukumar Nasarawa ku kaurace mata 2023 bayan Allah nan haka suka zo muku da taliya da atamfa da 1000 yanzu talakan karamar hukumar Nasarawa ya ce ba zai ƙara zabar wannan jam'iyyar APC ba
16: amma wannan a bakinka ake ji su ƴan Nasarawa kuma cewa suke APC din ita ce jirgin fitan
4: Allah ce APC ba jirgin fitan al'umma bace ba babu irin yaudarar da bata yi wa talakawan karamar hukumar Nasarawa ba tunda ake majalisa a karamar hukumar Nasarawa ba a taba samun dan majalisa jaha irin MP Aliyu Shehu ba yanzu ka dauke kikin yi ka dauke kawo ka dauke kaura koti bawan Allah na lokacin da ya shigo majalisa haka ya bi take take ya shiga karamar hukumar Nasarawa sai mun saka tafarin ajujuwa a karamar hukumar Nasarawa haka ya zo gama tudu haka ya zo liman datti ya gyara ajujuwan karatu sababbi ya gyara masa fan daukuna wannan bawan Allah babu abinda zamu ce masa sai dai godiya
16: to amma kuma yayi waɗannan abubuwan aka samu wasu a Nasarawa suke cewa za a sauya shi
4: Allahi MP Aliyu Shehu a karamar hukumar Nasarawa ba ma isa a canza shi ba irin gudunmawa da ya kawo a karamar hukumar Nasarawa duk inda ya shiga kanshin dan goma ake yanzu ka duba wannan dan takarar gangan na karamar hukumar Nasarawa duk inda ya shiga rabon kudi yake amma ana cewa ba a san jam'iyyar APC ina kira ga ƴan karamar hukumar Nasarawa duk inda kuka shiga ya dauki kudi ya bawku ko ya dauki mashina ya bawku ku karba haƙƙin ku ne kuma ranar zabe ku fito ku dan fara mana shi da kasa
2: Amma a daidai lokacin da Auduwa Mai Salati ta Garji ke aika sako ga al'umar karamar hukumar Nasarawa shi ko shugaban APC Media Forum Abba Dagaro Honorable Umar Merai shigowa yayi asukwane yana wata kartar kasa da ta da kura ta siyasa ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba yana cewa ba zai yi a ce amarya ba ta haudoki ba a dora mata kaya
17: Mai girma gwamna lokaci yayi urunkus jabbal kalan magana ta kare an zo gabar a matsayin mu ne ƴan gargajiyar APC wadanda lokacin da kuka baro waccan jam'iyyar taku kuka da cikin mu kuka gwamutsa da mu kuka zo muka takuda to mai girma gwamna duk ɗan gargajiyar APC din da yake jihar Kano har yau fa ta ake an hade da gwamnatin Abba amma mu bu mu santa ba bu mu ganta ba bu mu san tai ina take hucewa ba lokaci ya da zaka kalle mu ƴan gargajiyar APC wallahi mai girma gwamna lokaci bai kure ba mu ba muna ƙara jan hankali amarya fa wallahi idan bata audoki ba babu wanda isa ya dora mata kaya lokaci yayi da cewar idan har yan gargajiyar APC ba kalle mu ka taimake mu ba wallahi maganar na ta antifati tana nan a aje
16: dama ku ba burin ku ayi al'ummar jihar Kano ayyukan raya jaha ba kenan buƙatar ce ta kashin kanku
17: ai ku duk dan gargajiyar APC fatan gidan baba ganduje sune masoya Kano domin mu muka aiki na zahiri ido ya gani hannu ya taba kafa ta taka aka jika makoshin yan jam'iyya kalli kaso mu ta farm center da muka babbaka gobara me girma gwamna zuwa yi sama da awa biyu akan bene muka tare yara yana ta alƙawari ana ihu muna murna muna tafi baro ya zo mana alƙawari yau kiyo maka tau alƙawarin gwamna ko kwandala bai iya dauka ba mu gano lokacin baba ganduje da muka fafa gobarar an bawo kowa taki wasu 3000 wasu 5000 din lalacewa an ba su
16: ba za ku yi hakuri ku marawa gwamnatin baya in an koma wata kila wadancan alƙawari
17: da aka ba muku wannan shekara uku ta gwamna da ɗan watanni in har bai taimake mu ba mu ba ɗan rakiya bane wallahi ba za mu raka ba sai mun yi wa gwamnatin antifati za mu umarni 44 local government ayi mata antifati idan ya koma kar imalo komai yadda ba mu ci a hudin nan ba ba ma sa rai ta gaba bare wallahi sai mun yi umarni duk gaba ɗaya mu sai mun da mun yi zaman depo in yaso koyi huce kasuwa
2: to sai dai kafin mu nade muna mika sakon ta'aziyar mu ga al'umar jihar Kano bisa rashin shahararren dan siyasar nan Alhaji Sani Lawan Kofar Mata muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Al-Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi Amin.
1: Ninety-seven point three Rahama Radio.

Mita 97.7 kakan zangon FM Ramban Radio ka fi sauraron wannan sako daga sashen namu na cinke da kasuwanci inda aka saurari maimaicin shirin harshen kalkalin ka daga sashen namu na siyasa tare da Abdullahi Muhammad Wali. Shirin kan bayanan siyasa daga jami'i daban-daban da murtafa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da zage ko cin mutuncin wani ba.

0: Tuni ya kukwanya da shirashir na mwike nungi da chiwa karfe takus darbi sora mtida. Da misalin karfe takus darbi daidai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum. Inda za mu kawo muku mamacin shirin kuma farin jini wato shirin karkada kunnuwa ku sha labari. Sirin da kan saka ya lungu da sako da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa, ilmantarwa, santarwa, nishadantarwa, ban tausayi, ban tajibi a wani lokacin ma har da ban haushi waina ma na jan kare. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kakan sangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarai yankan sai da nake ci gaba da kasancewa da ku. A zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.
1: Rahama Radio.
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari, shirin da ke zakulun muku rahotanni daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan ku har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu yau za ku je da aka kama kwayoyi da aka boye a cikin biredi daga Nasarawa zuwa Kano domin amfani da su a lokacin da ake gudanar da biki.
3: Allah ya ba mu nasarar cafke wani matashi dauke da wannan kaya bayan ya kunso ta a cikin biredi tun daga jihar Nasarawa.
2: Har da majin yadda ɗan sandan Kano suka kama wani matashi mai shekaru 35 da ake zargi da hannu a garkuwa da mutane, satar shanu da wasu laifuka a Kano, Kaduna da Katsina. Duk a cikin shirin za ku ji kokin al'ummar Hotora Rakat akan matsalar hanyar da ta dai tana damunsu.
4: Me titin ya lalace? Menene ya lalata titin mu? Da ibashan da aka samu wanda aka yi aikin gadar Muhammadu Buhari shine manyan motoci suka dawo bi ta nan da kaya.
2: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a daidai wannan lokaci har da majin illar da ke tattare da shan farin kasa.
5: Wanda masana kiwon lafiya na duniya suna gargadi kan ta'ammuli da ita saboda hatsarin da yake dauke da ita wannan farin kasa.
2: Sunana Usman Ibrahim Dati da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakacin burin mu leka teburin yan talla.
6: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram.
2: Hukumar gudanarwar makarantar Binta Model School da ke shekara sabuwar Abuja layin musu bau lakcara na gayyatar masu sha'awar aikin koyarwa waɗanda ke da ƙwarewa a fannin Larabci
7: da Alkur'ani da sutura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 0700888 domin samun damar aiki a ɓangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da ƙwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar. Kuma tantance
6: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
2: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
2: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
2: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
2: Uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Stone na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Stone akan lambar wayarsa kamar haka 0806-3644-85 ko 0808-7-5-2-2.
7: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store.
2: To madalla barkamu da dawowa. Mi suraro za ku iya surarin shirin kai tsaye a duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mi suraro burin bude labulan shirin namu na yau da abubuwa biyar da yin su zai iya sa kawo mutum da laifin taimakawa ƴan mundiga wanda suka hada da mu'amalar kuɗi. Masanin harkokin tsaro Dr. Kabir Adamu ya ce karɓa ko turawa ko cire kuɗi a madadin wani idan har kuɗin na da alaka da aikata laifi hakan na iya jefa mutum cikin matsala. Sannan ba su kayan abinci, sukan samu abinci ta hanyar tura fararen hula su kawo musu ko kai musu ba tare da mutanen da ke gudanar da harkar sun san ainihin waɗanda za su kai wa kayan ba. Bayar da bayanan sirri, hakan na iya faruwa a wuraren taruwar jama'a musamman a majalisa inda mutane ke zama suna tattaunawa cikin walwala har su faɗi wasu maganganu da ka iya jefa rayuwar jama'a cikin haɗari. Har ila yau akwai saya ko sayar musu da waya ko layi. Dr. Kabir Adamu ya ce mutum na iya sayan waya ko layin waya daga kasuwa ko wajen wani ba tare da sanin wanda ya amfani da su a baya ba. Daga ƙarshe sayar musu da ƙwayoyi, ƙarin wata babbar hanya da mutum zai iya tsintar kansa yana taimakawa ƴan mundiga ita ce samun musu da miyagun ƙwayoyi ko kuma sauƙaƙa musu hanyar samun su, inji masanin tsaron. To Allah ya kyauta. A nan kuma rundunar yaƙi da garkuwa da mutane da ƴan sandan Kano sun gudanar da wani sumame bisa sayi han bayanan sirri. A yayin aikin jami'an sun kama wani mutum mai suna Habibu Bello mai shekaru 35 ɗan garin Kunkumi da ke a ƙaramar hukumar makarfi a jihar Kaduna. Rundunar ta ce ana zargin Habibu Bello da kasancewa ɗaya daga cikin mambobin wata ƙungiyar masu aikata laifuka da ake zargin ta ƙware wajen garkuwa da mutane, fashi da makami da kuma satar shanu a wasu sassan Kano, Kaduna da Katsina. Binciken da jami'an suka gudanar bayan kama shi ya kuma kai ga kama wani mutum mai suna Mudan wanda rundunar ta ce ɗan kwana ɗan goro ne kuma ana zargin sa da kasancewa cikin ƙungiyar. A cewar ƴan sandan wanda ake zargin ya amsa tambayoyi kan wasu hare-haren garkuwa da mutane da suka gabata. Daga cikin abubuwan da aka alakanta shi da su akwai sace wata mata mai suna Hajiya Binta ƴar kwana ɗan gora, inda aka ce an biya kuɗin fansa har naira miliyan 20 domin kubutar da ita. Haka kuma rundunar ta ce ana zargin ƙungiyar da hannu wajen sace wani a ƙaramar hukumar Gwarzo baya ga ayyukan satar shanu da ake zargin ana gudanarwa a tsakanin Kano, Kaduna da Katsina. Sai dai jami'an da ke ƙoƙarin gano sauran waɗanda ake zargin suna cikin ƙungiyar tare da ƙwato makaman da ake amfani da su wajen aikata laifuka. A wani ɓangare na sumaman kuma a rundunar ƴan sandan Kano ta ce ta gano wata kyamara mai ɗaukar hotuna da bidiyo da ke yawo a sararin samaniya mai lamba GT50. An gano na'urar ne a ranar 17 ga watan Satumba a ƙauyen Hawan Taro da ke a ƙaramar hukumar Bebeci a jihar Kano, kuma har yanzu ana ƙoƙarin gano daga inda ta fito da kuma wanda yake aiki da ita. A nan kuma an yi kira ga unguwannin da ke saka ƙofofin shiga wato gate a bakin layin su da su fahimci cewa hakan da suke yi ya yi kama da baba na ɗaka gemu a waje, kamar yadda mai fafutukar neman kawo sauyi ga matasa Aminu Idris Abdallah ya bayyana.
9: Dogon dabara ce, ba a yi wa Allah dabara ko ba a yi wa Allah wayo. Shi mai kuɗi da ya yi kuɗin ai an ce fidda zakka. Allah ya faɗi yadda yake so a fidda zakkar. To don haka yayin da yake takamar iya da kuɗi ya sa gate ya rufe gidansa ya yi duk abin da zai yi, shi iya ganin ya yi ko? To wannan matsalar da ta tunkaro Kano ce a yanzu ta firgita shi wannan gate ɗin. Amma matsalar da za ta faru ne da shekara 10 ko shekara 5 ƙananan yaran da suke zama bujararru wannan gate ɗin ba abin da zai musu. Zai sa su penetrating wannan gate ɗin ne su je su yi duk abin da suke so su yi, na ɗaya kenan. Sannan na biyu, yaran unguwarku, yaran layinku, kun tarbiyyantar da su sun zama mutanen kirki? Kun tabbata da wannan? To idan kun tabbata da wannan, kun tabbata waccan zakkar da aka ce ka fitar ka fitar da ita daidai? Idan baka fitar da ita ba, to yana daidai da me kana kulle kofa ne da ɓarawo a cikin gidanka? Wannan gate ɗin ba wani abu da zai yi. kuma yana nuni cewa kun ki taimakon al'umma ne kuke yin get saboda kar musibar da ta shigo ta same ku a kokarin kaushe kadara shine guzurin taddata ni da wannan get din da ake kudin da ake kashewa a zo a kashe matasan ungwar ku iyana ungwar ku su zama nagartattun yara ku shiga al'amuran su ku ba su ilimin boko ku ba su ilimin zamani ku nema musu sana'a in ku nema musu sana'a ku nema musu kafuwar sana'ar idan kowa iya da abin yi dan me za su dame ku kowa program din gaban sa ya ishe shi so haka ni ban ga wata hikima a yin get ba amma hikima ka fito da zakarka ka fito da kudin get din akal tunkari matsalar jama'ar unguwar ka ba ma na Kano ba na iya unguwar ku matasan unguwar ku hada su su san su waye su gane kuma duniya yanzu ta su ci
2: to kafin shirin namu ya daura bari mu leka teburin yan talla muna dawowa
10: Kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
11: ke dai bari to kallu wannan
10: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
11: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
10: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
11: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
10: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
11: suna nan a dab da filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
12: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
10: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
12: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
10: har da lafiya mai gida
12: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
10: to ni ma mai gida fa gaskiya
12: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
10: ina godiya mai gida
12: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
13: Shin kun shirya samar wa ƴaƴanku hanyar samun ingantaccen ilimin kiwon lafiya tun daga tushe? Amsar ku tana makarantar nan mai dimbin tarihi wato Sahib Science School.
14: Ta share wajen gina ilimi a cikin kwakwalen ƴaƴanku a zamanance.
13: Hanzarta ku kai ƴaƴanku su fara daga nursery, primary, junior secondary school har ma da senior secondary school. Sahib Science School tana da laboratory wato ɗakin gwaje-gwaje domin inganta ilimin ɗalibai tare da ɗakin computer laboratory da technical laboratory.
14: Tana da katafaren library domin inganta nazari da bunƙasa ilimin ƴaƴanku.
13: Muna fara buɗe darussanmu a kowace safiya da karatun Alƙur'ani mai girma.
14: Tana da nau'ukan kowane irin kayan wasa domin baiwa ɗalibai nishaɗi.
13: Baya da gogaggun malamai da muke da su.
14: A ɓangaren Turanci da Larabci da lissafi kuwa ba mu da na biyu.
13: Sahib Science School ta zo muku da sabuwar manhajar haddar karatun Alƙur'ani mai girma.
14: Za ku iya samun Sahib Science School a Hausawa Sabon Titi Madakin Lafayi Road daura da Hausawa Model Primary School.
13: Ɗalibanmu zakakurai ne wajen lashe jarabaruwa ECDNECO.
14: Ku dai ku hanzarta kai ƴaƴanku Sahib Science School a adireshin su dake kan titin Hausawa Model Primary Lafayi Road.
13: Ko ku kira su akan lambar waya 070-09-73-5-4-1.
15: Idan ana maganar samun da dukiya bunƙasa kuɗi cikin tabbatacciyar amana sunan da ya fi dacewa da wannan shiri shine Alpha Ten.
16: Ina ɗaiɗaikun jama'a ƴan kasuwa da kuma hukumomi za mu taimaka muku ta hanyoyin da za su bunƙasa dukiyarku.
15: A Alpha Ten alƙawarinmu ya gini ne akan ƙwarewa sauraron abokan cinikayya dogaro da gaskiya da kuma daidaito.
16: Abubuwan da suke mai da hankali a kai sun haɗa da zuba hannun jari ta hanyar da addinin musulunci ya amince da ita.
15: Ana zuba hannun jari ne daga naira 1,000 har zuwa sama. Muna ba da shawarwari akan yadda za ku mallaki dukiya da kadarori cikin sauƙi ta hanyar amfani da ƙwararru da masana tattalin arziki.
16: Alpha Ten, samar da tabbatacciyar rayuwa mai ɗorewa.
15: Wannan shine tushen al'adarmu da kuma makomarmu.

0: muka shayar da kowannen ruwa sai a gefe guda Allah ya ce wa ma antum lahu bi khazini, ku ba masu taskance wannan ruwan ba. Wato wannan abin bai fito karar ba sai lokacin da dan adam ya goge wajen sanin yanayi na sararin samaniya, aka samu tauraron dan adam wanda aka yi nazari wai in za a yi ruwan sama me yake faruwa, me ya gudumo da iska take barawa, me ya gudumo da rana take barawa, me yake faruwa, ya ruwan sama yake sauka. Bayan da aka yi wannan sai aka gane wato iskan nan da ka sani iska take kadawa tana ba da gudunmuwa wurin samuwar gizagizai, yadda kodayaushe iska za ka tana dauke da kwayoyin kora, tana dauke da kwayoyi na gishiri na kanwa waɗanda suke a ƙasa, waɗanda waɗannan kwayoyin su ne lokacin da suka hau zuwa sama suka yi nisan kilomita masu yawa a can sama ma lokacin da iska take da ƙarfi a can wajen, to sai ga cewa sun fara aiki. Domin in an tafi can zafin ba shi da zafi sosai kamar nan ƙasa mu inda muke rayuwa, to lokacin sai a samu kwayoyi na ruwan sama sai su haɗu, daga sannan sai ka ga girgize ya haɗu har ma ya zama ya yi nauyi. Shi ne Qur'ani, wato littafi ne da ya fara fito ma da menene rawar da iska take faruwa kafin Banasare, kafin wani malami na geography ko wani malami na astronomy ya gano amfanin iska, Qur'ani ne ya fara ya ce wa arsalallahu riyah, saboda Allah yana amfani da lamiri na takama na iko ya ce mu ne muke aikewa da iska lawaqiha wacce take barbar juna, shi ne inda yanayin da ake samar da wannan ainihin ruwan sama. To shi sa a wannan ayar saboda Qur'ani da iya usulunsa, don kada ka ɗauka irin waccan iska ce noman wacce aka zo wa da su Adawa sai ce mata rihal aqim, ri iska ce wacce ba mai irin ba da wancan ruwan sama ba. Shi sa za mu ga cewa a aya ɗaya kacal Allah Ubangiji ya faɗi wasu al'amura na ilimi wanda sai da ɗan adam ya shekara da shekaru kafin ya gano aya, sai Allah ya gaya mana yanda ake aika iska, na biyu yanda ake samar da yanayi da gizagizai suke samar da ruwan sama, na uku saukar ruwan sama, na hudu dacewa wannan ruwan saman domin sha, domin ruwan sama baya canjawa, ruwa ne mai kyau in ba ya sauka ya haɗu da wani gurbataccen abu, na biyar kuma yanda ake taskance wannan ruwan sama, wanda wannan shine ma'anar wannan aya. Allah sai ya ci gaba da cewa ma tazaru min shay'in atat alayhi, ai ba ta barin wani abu da ta zo wucewa ta kansa ko wani abu da ya zo wucewa ta hanyarta na daga abinda Allah ya nufinta halakar da shi, illa ja'alatu karrami, sai ta sanya shi kamar wani karmami, wani yanda ainihin karmami yake tashi, an san karmami da ko wani dan haki haka, dan wani kara ko wani abu da yake ainihin yawo a sama abinda iska take kada shi haka, to duk abinda ta cika da shi saboda karfin iska ta halakarwa ce sai ta zamar da shi haka. Wanda babban sahabi mai daraja Abdullahi bin Abbas yake cewa ar-ramimu ash-shay'il halik al-bani, shi ne duk wani abu da zai halaka wanda zai zama cewa ya lalace, yanda dukkan za ta lalata ba kamar iska take yawo da karmami ta lalata shi ya zama cewa ya dagargaje, to haka take. Wanda malaman tafsiri suka ce wannan iskar wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu ta ɗauki tsawon kwanaki 8 a jere, ba wai yini ɗaya aka ba, kwana 8 aka yi a jere, yanda ta dinga ruguje gidaje, ta dinga ɓaɓɓako mutane, in ta fusgi mutum sai ta yi sama da shi har sai ka ga ɗansa kamar yadda yanzu ga cikin ada kamar tsuntsu a sama, sannan kuma sai ta jeho da wannan gawa ya fado ƙasa. Haka Allah Ubangiji ya mutu, shi ne ka annahu a ajazi na khalin kawo, haka ce kamar kututturan dabino da dabino yake fada ƙasa, dama an ce suna da girman halitta, to haka suka yi shame shame duk sun zama gawa. Wato wannan Allah yana tsoratar da mu cewa Allah Ubangiji in ya ga dama yanzu yanzu ne zai halaka da Allah Ubangiji yana ma'ana yana haƙuri da Allah ya ga dama da ba zai bar kowa a doron ƙasa ba, sai dai Allah yana da sauki yana da haƙuri yana jinkirta wa mutane, wanda wannan shi ne ake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin zuciyarsa ta zama ta kwanta in kafare sun ainihin kafarta shi. Allah Ubangiji sai ya ce wa fi samud, haka nan mun sanya a cikin samudawa aya da abun lura mana mun sanya aya da abun lura a cikin sha'anin sarudawa idh qila lahum tamattu hatta hin lokacin da aka ce da su kurayu kuna masu jin dadin duniya har lokacin halakarku shine lokacin da suka ainihin tsire wannan taruwa taruwa ce annabi salihu yazo da ita yake cewa wannan taruwa aya ce fazaruha ta'kulu fi ardillah ku kyale ta take kiwo a kasar Allah wala tamassuha bi su'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu fa ya'khuzukum azabun alim sai azaba mai radi sai ta riske ku ta kama amma saboda ma da dan adam akwai kawurci shine sai suka hadu suka yi makirci wa kana fil madinati tis'atu rahat a cikin barkabun mutum tara shi huta da gaina yusiduna fil ardi wala yusiduna suna farna a doron kasa ba sa ainihin yin aiki na nagarta ba sa kawo gyara sai suka ce to yanda za a yi mu haɗu mu je mu halaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu je shi da iyalinsa mu halaka shi in ƴan uwansa sun zo su ce mu ba mu san ma abin da ya faru ba wanda dai karshe da ya zo musu da taguwar aka ce yau in ta yi kiwo kada kowa ya rana ta ci kashe gari su kuma kowa ya to wannan kawai su ne ba su yarda ba shi ne mai izin ba a sa ashiqaha sai aka turo kudaru shi ne wanda yake shaki ka san komai ma akwai babban shega duk lokacin da aka zo rashin mutunci da wani zarsu akwai ashiqaha akwai izin ba a sa ashiqaha eh shi ne lokacin da za a babban murkun yake duk komai da kaje zaka ana turo wanda ana gari ya fi kowa rashin kunya da wani zarsu to shi ne sai suka turo kudaru wanda shi ne ya tsire wannan ya soke ita wannan taguwa to dalilin wannan baya da kaburci da suka shine Allah ubangiji sai ya musu sassauci aka ce iya kwana uku an ba su notice na kwana uku suna ganin ƙarya ne mai zai faru ba wani abu ne ba shine Allah ubangiji sai ya aika musu da wannan azaba shine Allah ya ce tamattu fi darikum salasata ayyam fa atau an amri rabbihim sai suka yi girman kai wajen kwatanta umarnin Allah subhanahu wataala ta yanda suka saba wa manzansa suka saba wa annabin da aka aika musu annabi salihu suka tsire ko kuma suka soke wannan taguwa fa aka zatuhum sa'ikatu sai tsawa mai halakarwa sai ta kama su wace wannan tsawa shine aka umarci mala'ika jibrilu kamar yanda yawancin malaman tafsiri suka faɗa yi musu ƙara yi musu tsawa wanda in an ce wannan as-sa'iqa wa hiya kullu azabin muhlak duk wani azaba mai halakarwa muhlik wa hiya narun min as-sama wata wuta ce ta zo daga sama aw sayhatun minha ko ƙara ta zo daga ainihin sama ai sautin shadid ma'ana sauti mai tsanani wanda na yi imani a yau za ka cewa daga wannan usuli na al-Qur'ani ya faɗa shi ne yau technology da ɗan adam ya kai za ka yau ana makamai masu ƙara wanda kila bayani zai zo mun je cikin suratul kamar insha Allah yanda za mu ji Qur'ani ya fito da ilimi na sauti da yanda yake amfani da sauti wajen makami na ƙare dangi wato Qur'ani ne ya fara zuwa da wannan usuli ta wannan kissa kuma za ka Qur'ani ya zo da kalmomi da yawa wani lokaci ya ce fa akazalhum sayhatu wani lokaci ya ce sa'iqat wato akwai dalili da hikima wanda ina ganin lokacin ya zo insha Allah za mu ji Allah ubangiji ya ce wa hum yanzuruna su suna gani karara da idanuwansu yanda wannan azabar ta zo musu ne da rana tsaka wanda babban malamin tafsiri Ibn Kathir ya ce wa zalika annahum intazarul azaba salasata ayyam cewa sun jira wannan azabar tsawon kwana uku faja'ahum fi subaihatil yawm ar-rabi sai zo musu a safiya ta rana ta hudu bukuratan nahar shine da jijjibi da sassafe kenan fa mastata'u min qiyami ai ba su da iko na gudu ko na tashi saboda tsananin wannan karar da aka musu ka san haka sai yau in aka jefa mutane wannan makaman sai dai kaga dodon kunnen mutum ya fashe sai ga hanci jini yana zowa ta hanci ta kunne America za ta amfani da shi a Afghanistan a wasu shekaru da suka wuce kara ce kawai za a amfani to Allah ne ya fara fito da wannan yake halakar da makiyansa kawai da kara kawai shine sai buturi sai ya sata yi kokari saboda akwai iya abin da kunne yake dauka akwai DB wani abu da suke ce masa disable akwai abin da dan adam in ka wuce DB din da zaka iya dauka to halaka zaka akwai kuma ultrasound wanda shi ba za ka isa ba kai sama ka ji wannan ba ka wuce wannan abu ne yana motsi yana amfani amma kai kunnan ka ba zai iya jima ba idan ka ba zai iya gane ma ba sai an yi amfani da na'ura Allah ubangiji yake cewa wa ma kanu muntasirina ai ba su zamo ba waɗanda za su taimaki kawunansu ko kuma babu wani wanda zai iya taimakonsu wanda zai kare musu wannan ba za a iya taimaka musu ba da haka sai ga nan sai Allah sai ya ci gaba da bayani yanda ya halaka da mutanen Annabi Nuhu yace wa qauma nuhin min qabl ai haka nan mun halakar da mutanen Annabi Nuhu da ruwan tufan kafin mu halakar da waɗannan waɗanda muka ambata innahum kanu qauman fasikina lalle waɗannan sun kasance mutane ne fasikai waɗanda suke ficewa daga bin Allah subhanahu wataala ta yanda suke kafirci da sabawa Allah shi yasa an kai nazari akan abubuwan da Allah ubangiji ya halakar da waɗannan mutane da suka gabata al'ummul ba'ida kenan zaka samu cewa yayi amfaru da anasir dabi'a al-arba wasu al'amura ne na dabi'a guda hudu sune at-turab akwai turbaya al-ma'u akwai ruwa akwai iska akwai wuta sai ya azabtar da mutanen Annabi Nuhu da turbaya tunda mun ji asali dutse ne aka gasa shi asalin sa turbaya ne taho ne da wannan wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud to su da ƙasa aka yi amfani aka halakar da su an azabtar da mutanen Annabi Nuhu da mutanen Fir'auna da ruwa an azabtar da adawa su kuma da iska sannan an halakar da samudawa da mata wannan sai ya ce da su al-anasir al-arba shi yasa wasu malamai suka dinga wani nazari wanda ni dai ba zan gaskata ba sannan dai to tunda ilimi ne ba zan yi tawakkufi wanda sai suka kalle yan Allah suka ce to shikenan kowa an kalle shi wai dabi'a saka dake kowa dabi'a saka dake zaka samu wani yana da halin dabi'a ta ƙasa turabi to amma daga nan kuma sai tsubbu ya shigo sai bige ya shigo ciki sai duba ya shigo ciki sai suka yi wa mutane categories guda wanda suka ce duk dan Allah ga kalle shi akwai mai halin turbaya yanda ƙasa take a zaure shi mutum ne wanda baya son yawo ko ina kullun yana gida ko yana kofar gidansu ko yana iya unguwarsu bai fiye sanya yanda ka san ƙasa a zube haka yake shi kuma wai suke cewa mai halin iska shi ne mai tajawuli mutum ne mai yawon nasifa kamar yadda iska take ba ta gaba saka a manna haka nan mai halin ruwa shi ma ruwa an ka tsare shi wani gaba sai ya ciwo kan sa hanya haka nan wuta shi kuma mai zafi yadda wuta take da zafi shi ma take da zafi da waye sai kuma aka shiga harka ta wani abu aka ce a to ai kuma shi kenan in ka duba shi turabi to abin da ya fi harka in za zai kama harka ƙasa zai fi shi ne har business ɗin sai ba wani ko harka sai da filaye ko gidaje ko harka buga bulo ko gidan bulo ko wasu abubuwa da ya malar wai shi kuma mai halin ruwa da zai shiga abin da yake harkar fetur malar yanzu ga harkar tagara masa ko harkar sai da ruwa ko wani abu wanda ke lukit wanda yake ruwa-ruwa shi kuma mai halin iska da zai abin da ya danganci harka ta iska harkar traveling agency harkar wacece da abin da iska ake amfani da shi iskar gas to shi ma za ga ai sun da ai shi hawaii ne mai halin iska shi kuma nari da zai harka da wuta a samu abin da ake koyo koma soya kifi koyo koma gasa tsire ko biredi ko gidan biredi yau ko wani abin da ake amfani da wuta to gaskiya wannan ba shi da asali a addini ba shi da asali a addini wancan kawai wasu manazarta ne suka yi nazarinsu wanda babu nassi da ya zo a kan haka amma dai akwai abin da aka ce masa tabbas al-anasir al-arba waɗannan abubuwan guda hudu wanda gaskiya sai aka koma kuma sai ga harkar matsafa da sai suka shigo ciki wajen sihiri sai suka kara wa abin sai aka so in za a yi wa mutum tsafi in shi a mazhaba ta su matsafa in za a yi wa mutum asiri wanda zai kawo shi in ma'i ne suka ga cewa halitta ai shi ma'i ne to sai a zai a kai ruwa sai a sa sirrin tsafin a cikin ruwa ko wata rijiya ko wani kogi ai ba mu manta mun za Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan lubairi ya masa tsafi sihiri zuwa ke cikin wata rijiya kasa suka ce to kuma in nari ne sai a je a samu wuta karkashin wuta da ake kunna wuta sai a sa to duk lokacin da aka kunna wutar waye sai wannan tsafin sai ya kama shi in kuma hawaii ne sai a je a daura laya ko wani abu a iska inda iska za ta dinga kadawa in
1: menene mu fara ba in turabi ne kuma sai a je a samu karkashin kasa eh karkashin turabi sai a binne wanda wannan gaskiya duk al'amarin na fata babu wannan abuwan na rode wanda dai hakula ana so ka zama mai tawakkali in kana son mutumin da yake rodadde furgitacce duk mutum da yake da irin wancan abubuwan da ba su da asali wallahi zaka same shi gaba ɗaya rayuwarsa ba kwanciyar hankali take ba duk abin da ya same shi sai ya kago ai asiri aka yi masa ai an sa masa hannu ai wane ne kaza da sauransu duk wani abu da ya same shi sai ya to kullun an lalata masa tunaninsa shi za to rayuwar duniyar ba zai ji daɗi ba kuma in zai lahira zai haɗu da azaba Allah saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu harka ta duba harka ta tsubbo harka ta irin waɗannan abubuwan amma mutane da yawa sun imani da kai sun imani da shi kuma haramun ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya zo wajen boka ko ɗan bori to ya yi fasar da ƙauye gargara to ya yi kafirci a abin da na zo da shi amma idan ya zo ma'ana kawai bai gaskata shi ba ya ji haka to shi kuma ba za a karɓi sallarsa ta kwana 40 to abubuwa ne wanda ana so kullum ka dogara da Allah ka ɗauki Allah shi ne mai yi shi ne mai bayarwa Allah ka ainihin dasu mai Allah ya shiga barbara wa qala

Allah subhanahu wa ta'ala yi mana bayanin waɗannan mutane da aka halakar waɗanda suka ƙaryata manzannunsu. Anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da bayani da dalilai da suke nuna kaɗaitakarsa da ikonsa ta yanda ya halicci sama, wacce in kai nazari a sama da yanda ta ginu, lallai akwai abu da ke nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wallahi wannan abun bai ƙara bayyana ba sai a zamaninmu, sai a zamanin kimiyya da fasaha. Zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba ganin taurari da duniyoyi da aka gano a yau. Zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba ganin black holes, wani wuri ne mai ban mamaki, wani shigumin rami wanda a karo na farko kwanan ina je ko sati bai ba BBC sun yada wannan hoto na farko wanda ya rena na wannan black holes ne da aka dauko. Ma'ana akwai abubuwa masu ban mamaki, abubuwa na siddabaru da iya gogewa, ko da yake ina ce siddabaru akwai coge a ciki, ma'ana al'amura na iya gwanin cewa da kasaita da nuna gwaninta ta iya halitta. Shi yasa Allah Ubangiji sai ya zo mana da waɗannan ayoyi domin mu faɗaku mu tabbatar da kaɗaitakarsa da ikonsa. Allah Ubangiji sai ce wassama'a banaynaha bi'aydin, sama mun gina ta da ƙarfi

shine duniyar gabaɗayan da samar da ƙasar da taurarin da duk abin da ke ciki. Allah Ubangiji shine yake faɗa cewa lalle sama mun gina ta da ƙarfin iko, shine bi aidin ai bi kuwatin wa kudura, da ƙarfi da iko da nuna isa da gogewa. Wanda wannan shine ra'ayi na Abdullahi bin Abbas, inda yace bi aidin yace bi kuwatin da ƙarfi, nan ba za ka ce da hannu ba, domin wasu ayoyin dole za ma sai ka koma ka ga me Larabawa suke faɗa, wanda kuma wani lokacin ba kuma kai ta wuni da zai karkatar da ma'anar ayar ba. Amma ba Larabe in yi amfani da al'aid yana nufin wani lokacin alkowa, amma inda yake bala Annabi Dawud yake cewa zal'aid, ma'abocin ƙarfi da sha'ani na mulki. Allah Ubangiji yake cewa wa inna la musiquna, mu masu faɗaɗawa ne, masu yalwatawa ne a cikin halittar sama, domin haƙiƙa ƙasa da abin da yake kewaye da ita na daga iska da ruwa, in ka kwatanta ta da sama za ka cewa kamar wani ɗigo kwaya ɗaya ne. Da za ka kalli duniyan nan gaba ɗayan, duniyan nan iya duniya, in ce maka ka ce daga Australia ka karkada zuwa Amerikoki guda biyu, South America da North America, ka dawo ƙasa ƙarƙashin duniyar wajen South Africa ɗinan, Afirka ta kudu, kai sama can ka tafi wajen su China, ka kalli inda ruwa yake da wannan manyan tekunan na duniya irin su Atlantic Ocean da sauransu, su Pacific, duk ka tattara su gaba ɗaya, in ka kalle su a kan sama kamar wani ɗigo ne a ƙaton fili, ta ɗauki wata tsakuwa ce ka sa ta ƙaton fili. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan yanda ya bayyana cewa wa inna la musiquna, mu masu iko ne wurin faɗaɗa ta wurin ikon. Duk da cewa wannan kalma ta wasi'a, an ga koma harshen Larabci tana da ma'ana da yawa kamar da zamu. Allah ya ce wal ardu farashnaha, haka nan

da duwatsu da ruwa da dukkanin wani abu da ke cikinta, wanda wannan aya baya kore cewa duniya kewayayya ce, wanda wannan dukkan wani abu da yake na ilimi ya zo akan cewa duniya ba ainihin abinda za ka iya ce masa mai kusurwa ba ce, a kewaye take. Shin kewayen kamar ka ɗauki kwai, kewayyar kamar ka ɗauki ban, wannan ilimi ne yake ta zuwa da shi ya gano. Amma dai duniya a kewaye take kware da gaske. To yanda Allah ce ya shimfiɗa ta haka, ba yana nufin cewa kuma ba kewaye take ba, an gane da ya ce farashinaha, mun shimfiɗa ta yanda kai za ka kalli ta a shimfiɗe. Yau da za ka je duniyar wata, ba za ka ga yanda duniyar take a shimfiɗe ba, shi faɗinsa ba shi da yanda za ka yi gani. Duniya kuma yanda Allah Ubangiji ya ba ta sama da kilomita 10,012 faɗinta, shi ake kissa fara ta shi ne kilomita 10,012. To za ka iya, ba za ka iya ganin cewa duniyar nan a kewaye take ba, ko kuma a dunkule take ba. Amma shi ko ta bai fi kilomita 3,000 da wani abu, ba shi da faɗi sosai. Shi sa shi in kana tafiya za ka dinga jin ga wani lokacin ka yi doro, wani lokacin ka karkashi. To wannan duk ikon Allah ne subhanahu wa ta'ala. Shi sa yake gaya mana yadda ya shimfiɗa mana ƙasa domin mu ji daɗin rayuwa a cikinta. Allah sai ce fa ni'mal mahiduna, madalla ga mu masu iya shimfiɗawa wanda muke faɗaɗa wannan duniya, in ji Allah. Madalla ga Musa Allah ya, wanda ba yana nufin cewa Allah yana da kishiya ba, ko akwai mai taimaka masa, a wannan kalma ce ta kasaita ga wanda na faɗa. Sigatul jam'i lit'azim, shi ga ce ta zama domin girmamawa. Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, haka nan dukkan wani abu da ka sani mun halice shi bisa kishiyoyi, ko mace da namiji, ma'ana nau'i guda biyu waɗanda suke masu fuskantar juna. Duna ba ka Allah shi kamar mai mace da namiji, zaki ɗaci, sama ƙasa, dare rana, rana wata, kogi tudu, haske duhu, imani kafirci, mutuwa rayuwa, alkhairi sharri, waraka rashin lafiya, farin ciki baƙin ciki, aljanna wuta, kai dukkan wani abu. Hatta nasara da ya zo waya sai dai negative da positive. Don haka Allah Ubangiji ya gama ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, dukkan wani abu aka kai shi biyu biyu, la'allakum tadhakkarun, Allah ya ce domin ku kwadaku mun yi wannan halitta, domin ku tuna cewa wanda ya halicci wannan abin shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya. Wanda kuma wannan zai nuna cewa Allah Ubangiji shi ne kadai, amma duk wani abu yana da kishiya banda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa firru ila Allah, ku gudu ku je ku fake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ku tafi zuwa tsarkake shi da kadaita shi da yi masa biyayya. Wanda babban malamin tafsiri Abu Hayyan al-Andalusi ya ce wal amru bil firari, umarni da gudun nan ila Allah, zuwa wurin Allah, amurin umarni ne bil dukhuli fil iman, ana so kai hanzari kai gudu ka shiga cikin imani, wa da'ati rahman, da bin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda yace an ambace shi da lafazi na al firar, gudu, domin mutane su ga cewa fa bayan su in ba su gudu sun je imanin can ba, to wuta ce ta biyo bayan su, azaba ne ya biyo bayan su, dole su gudu su fake zuwa wajen Allah wajen imani da shi. Wanda wannan ya dace da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la malja wala manja minka illa ilayka, alƙulun da muka saba yi na malikiya, wanda ake yin sa bayan sallar asuba, wanda yake cikin littafai irin su kawayidi da ahalari da irin su wa'iza matal abdu din littafan da aka dinga yi can da, za ga an kawo shi wannan alƙunutun, wanda ra'ayi ne na malikiya sun tafi akan cewa za a dinga yin alƙunutu bayan sallar asuba, bayan da liman yi gama karatun sura kafin ya tafi ruku. Yawan sai za ga mutattu wannan ma'anar salamar ja'a, babu makoma, wala manja, babu matsirata daga gare ka.

0: hukumu daga gare ka ba za ka iya kucewa Allah ba illa ilaka sai dai wurin ka dai Allah kai ne dai mafaka wanda wannan shine Allah ce inni lakum nam minhu nadhir lalle ni hakika me gargadi ne dangane da wannan wala taj'alu ma Allahi ilahan akara ai kada ku yi tarayya tare da Allah subhanahu wata'ala ku hada shi da wani gunki ko wani dan adam ko wani dutse ko wani aljani ko mala'ika inni lakum minhu nadhirun mubin ni me gargadi ne daga gare shi yanda aka maimaita wannan lafazin domin karfafawa da fadakar da mutane zuwa hatsari na shirka shine san an ce inni lakum minhu nadhirun mubin nan ma aka cewa inni lakum minhu nadhirun mubin an maimaita domin a fadakar da mutane a ja hankalin mutane zuwa hatsari na shirka wanda al-khazi yana cewa inna ma kurira al-lafazu inda al-amru bi ta'a wa an-nahyi an ash-shirki an maimaita wannan lafazin yayin da aka yi umarni da biyayya aka hana yin shirka li yu'lama anna al-iman la yanfa'u illa ma al-amali domin a san imani baya amfani sai da aiki sabanin irin su murji'a da suka a shekarun baya karnukan da suka wuce lokacin da aka yi kawar su murji'a suka ce ai al-iman yanfa'u bidun al-amal shi in kai imani kai ko ba za ka aiki ba kawai shi kenan ka zama imani haka murzi a suka suka zuwa wannan fara aka dace ce ku je mana in dai kai imani ko za ka yi sata ka sha giya ka yi kisan kai kai komai kai dan aljanna ne ai kai imani kai da Allah wasu suka ce a sai wasu murzi a suka suka ce a ko ba haka za ku ce ba ai ba ma haka bane wannan ai kun mahalar ai in dai mutum ko da zuciyar ma ba ta imani ne fara da baki shikenan ko da bakin sai la ilaha illallah muhammadu rasul kar yake ya sha kawai to duk malam da amana an yi ta'addin shi an yi kwata shekarun karnukan da da suka wuce wannan shekarar 1200 da wani abu da suka wuce shi sai Allah ya saka malamai da suka zo na ahlus sunna musamman malamai na ash'ariyya a lokacin su suka yi wannan yaki suka yi ta bugawa da su da mu'tazila da wayar da su har sai da aka dakushe irin wannan ake duk da cewa ana samun kurfushin su lillahi haqiqa imani baya amfani sai da aiki dan ka ce kai imani da Allah in baka aiki baka sallah baka bin Allah to wannan bai zama cewa ya amfana da kai ba wanda wannan shine abin da wannan ayoyi suka kunsa sai dai na ga mun zo gaba da za mu kalli mu'jizar da take tamfara da wassama a bainina habi aidin wa inna la musuuna ya sama nan take ya dan adam ya gano shin duniyar nan tamu ita kadai ce baya ga yanda dan adam ya gano akwai abin
1: na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.

0: kewa da batun masana'antu da kasuwanci da jagoranci duka dai inda aka tattauna tare da bada shawarwari ga mahukunta kan yanda za a ciccibi daraja da kimar jihar Kano saboda ta ci gaba da amsa sunanta na tumbin giwa a Najeriya. To a yau muna tare da manyan baki guda biyu waɗanda baki ne kuma kusan ba baki bane domin sa'i da lokaci akan ji mu tare da su kuma sukan ba da gudunmawa wajen yin fashin baki da bada shawarwari. A tashin farko akwai Comrade Nasiru Imam Soran Dinki wanda dattijo ne kuma matashi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Malam Comrade Nasiru Imam Soran Dinki barka da kasance tare da mu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka ka dai.
2: Rabi kace matashi kuma dattijo.
0: Eh to ai ya hada
1: ai matashin wai masu fashin
0: baki.
2: Matashi kuma
1: dattijo. Ai matashin yace na masu fashin baki.
0: Sannan kuma akwai Comrade Jamila Magaji Hotoro wanda ita ma babban murya ce mai amo wanda an sha jinmu da shi a fannoni daban-daban kuma yana da wasu makamai domin ina ganin ita shine khalifan shugabar rundunar adalci ta kasa wato Alhaji Abdulkarim Dayyabo. Comrade Jamila Magaji Hotoro barka da kasance tare da mu.
2: To masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: To zamu tattauna akan batutuwa da dama musamman ma zamu tattauna akan batun da ya shafi harkokin tsaro da kalubalen shekarar 2027 da ke ci gaba da karatuwa a nan Najeriya. A tashin farko wannan batu na tsaro kullum matsalolin nan duk da dama an jima fa ana fama da waɗannan matsaloli na harkokin tsaro a nan jihar Kano. Wato wasu abubuwan akwai fahimtar juna ne tsakanin su rundunonin yan sanda da su vigilante da kuma wasu kafafen yaɗa labarai su ma da suke suna fahimtar me yake faruwa wani abin ba a sauran a rika faɗin sa da makamantansu. Amma dai dama matsalar nan fata tsaro a nan jihar Kano ƙauyuka din nan da karkara ana dan samun matsaloli musamman ma kudancin Kano nan da kuma can arewacin Kano misali. A baya-bayan nan mun ga yanda aka yi ta samun matsalolin kai hare-hare misali a makon da ya gabata an je ƙauyen Aujarawar Alƙali an sace dagacin garin Aujarawar Alƙali Ahmad Yakubu Ahmad kuma har yau din nan rahotannin da muke samu daga hukumomin tsaro na yankin har yanzu nan mutanen nan fa sun ki magana sun ki cewa ƙala akan kama wannan bawan Allah kuma akwai rahotannin da ke cewa ma akwai alamun an masa rauni lokacin da suka je kama shi domin an gaggaje ni a cikin ɗakin sa da makamantansu. To sun dai tafi da shi har yanzu ana nan hukumomin tsaro na ci gaba da lalube a ga ya za a yi a kubutar da shi. Sannan akwai rahotanni na su ita rundunar yan sanda irin jirgin nan mara matuki shi ma an tsince shi a nan yankin karamar hukumar Bebeji ana ta kokarin gano su waye suka mallake shi kuma daga ya aka yi shigo Kano da makamantansu. Kafin mu je ga batun da ya shafi harkokin siyasa Comrade Nasiru Imam Soran Dinki ya ka kalli mata yanayin tsaro a nan jihar Kano duk da cewar gwamnan jihar Kano ya je ma'aikatar tsaro ta ƙasa kuma ya nemi da aka fa sansanin sojoji a dukkanin iyakokin Kano din nan da makamantansu duk da ba karaman magana ba ce batu ne da zai kunci kashe kuɗi da makamantansu. Amma ya kake kallon matakan da ƙoƙarin da ita gwamnati ta fara yi na ganin wannan matsala ba a bari ta gagar kundila ba a jihar Kano?
1: To assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanmu da damuna mai albarka. Allah ya sati harshe kuma Allah ya rika mana abin da ya bamu ya kare shi daga sharrin kwari da duka wata annoba. To wannan magana ta tsaro gaskiyar magana wato abin dubawa ce da idan basira. Wato in kana so kai gyara maimakon a ce ka sassare reshe ai sai ka duba abin daga tushe ka tumbuke shi. Jihar Kano tana da girma, tana da iyakoki, yadda ake magana tuttura waɗansu akan manyan titunan da suka shigo jihar Kano to ta lunguna kuma fa inda za a dinga shigowa da babura. Kaga shi ma wannan wani abu ne. Kaga kenan duk wani kokari da za ka yi dama can muna da sojoji ƙarfafa kakkamanta ƙasashe da yawa mun taimaka an kawo zaman lafiya. Amma babban tushen maganar waccan ɗin da ka ce za a sa ta a ta biyu. Ai dole sai an yi maganar siyasa da gyaran mulki wato masu mulki madafan iko. Yanzu duk abin da yake faruwa tun da aka fara cewar Zamfar ta zama dandalin nafi ƙarfin gwamnati a irin wannan ta'addanci ya sake shigowa suka tsina su ina ne yanzu ya fara dannuwa Kano. Kaga wato wani abu ne wanda ya kamata ka duba ga masu mulki ne suka ce a kai da 'yan siyasan da aka zaba da waɗanda kuma suke ta bayan gida

0: yana da iko suna da karfin abun nan yanzu duk abun da ake a dauko ma daga tushe tunda aka fara wannan bala'i shekara uku da shugaban kasar nan ya hau bai taba jaje da baka ba ballantana ya kai ziyara irin wayannan murare amma ya fara a wata kasar anan mun yi maganan nan yara 40 da wani abu da aka dauke
1: bai taba jaje ba yana kan ce Allah wa dai mana kuma yakan turo
0: ka san Allah wajen ai kuma kuna fada a gidan radio sai ji a ce rundunar soja jami'in ya da labaran su ya ce kaza jami'in huda da jama'ar su ya ce kaza sun samu nasara kaza amma a ce ga wata rubutacce takarda ko wani abin nan committee mai karfi daga shugaban kasa a ce an tura su wurin da aka yi wannan ta'addancin an ba wa waɗanda aka suka shaura a ce an ba su wani tallafi yaushe ake irin wannan kuma maganin shi ne duk tallafin nan da za ka bayar in ka haɗa ƙarfi da ƙarfi akwai hikimomi da dabaru misali yanzu duk irin waɗannan babura da suke amfani da su gwamnati ta yi doka ta ce an daina sai da su kuma an hana aiki da su sai ka gaya min ta yanda su za su dinga bullawa
1: babur mai kafa biyun nan boxer kwata-kwata
0: da shi da irinsa ayi to ayi ba neman tsaro kake ba ba a taɓa yi a Kano ba da aka kai wa mai martaba sarkin Kano Allah ya gafarta masa farmaki da babura aka zo aka ce an hana a caɓa a Kano ai an samu sayyidin da cewa aƙalla hayaƙi ma da suke damun mutane da shi an samu sarari wannan kuma an samu rashin motsi na ɗan ta'adda sosai to amma idan ka ce ka yi wannan gaba ɗaya north west din nan arewa maso yamman nan tamu inda abin ya fi katutu da arewa maso gabas in aka ce an hana motsawa baburan nan gaba ɗaya kwata-kwata sai ka biya min ta ina inda suke tafiya a dodo 20-30-50 su je su ta'addancin saci mutane akan babur ai ba da mota suke yi ba ba da jakuna suke ko raƙuma ba in ka hana amfani da wannan babur din ka dauki mataki na farko misali kenan sannan na biyu mu fa muna da cikakken ƙarfin tsaro a ƙasar nan wallahi illa iyaka kawai ka samu shugabanni masu cikakken iko da kishin yi wa ƙasa da jama'a aiki kuma Najeriya ka kamanta cewar fa akwai mutane daga waje wanda su ne suke hassasa wannan saboda ribar da suke samu na satan mana albarkatu arha banza su kashe mana mutane su lalata mana mutane da kwaya da waye kuma su satan mana dukiyar da ya kamata a ce an inganta ta kasa ce
1: misali kamar a matsalar nan na nan yakokin Kano akwai waɗanda suke ganin cewar akwai buƙatar a samar wa su kansu yan sanda da sauran hukumomin tsaro kayan aiki na motoci da kuma tsarin yanda za a iya irka isar da sakonni ana samun matsala za a isar kuma nan da nan za a kawo dauki makamantan saboda kaga matsalar nan ta aujara da kali da ke gezawa hanyar da muka shiga ƙauyen nan bata da kyau
0: to ai shi
1: ya shiga kwata-kwata a mace take
0: kenan wato waɗanda suke wannan aikin ba da mota suke yi ba to saboda haka in ka hana waɗannan motsin baburin kayan na farko na biyu kuma yanzu zamani ya kai da cewa wannan waya ka gane za ta iya amfani aka wadata 'yan sanda da ita su ma kuma 'yan sandan ka je dubijin ka ga an ba su motoci guda uku eriyar da za su yi kabarin ya ci a ce motoci 30 ne ya za ya kace suna da kayan aiki sannan su kansu ma 'yan sandan waye kula da cikakken abin nan ingancin haƙƙinsu
1: kamar motar DPO na gezawa lokacin da ta taho motarsa daga can gezawa ta kafewa ta yi a hanya saboda haka sai da gari ya waye sannan ka iya jawo ta sannan motar DPO ma dan da naje na ga motarsa bayan ya zo mun yi gaiso an yi addu'a da ya tashi zai tafi sai da muka haɗa ka tura motarsa kasa tashi ta yi to nan ma sai kaga kamar akwai matsalar kayan aiki
0: ai maganar in ka duba na gaya ma akwai abin da yake haifar da abubuwa da yawa akwai abin da yake hana abubuwa da yawa wato ai akwai abin da ake kira security board wani bangaren kudi na harkar tsaro wanda ba a binciken sa sai dai kai ka ji an ce an kashe biliyoyi trilliyoyi kaza na wannan bangaren amma an ka duba sai ka ga ina a kashe su amma shi ne ake cewa in ka samu tsayayyen misali zan baka akwai wani dan majalisar tarayya da ya nemi a bashi jirgin ruwa ya je ya binciki yadda ake fitar da mai sai ma'aikatan suka ce ba za su bashi ba ya ce saboda me aikinsa za shi sai suka ce mai shi in suka bashi sun san kashe shi za a yi a hanya ma'aikata fa shine aka ce masa ga kudi dan dala da pound da euro ya kai sama da miliyan 3 aka ce a bashi kawai je ta kansa in ba haka ba in ma ya tafi mutuwa zai kuma wannan musatan man fetur da ake yace abin yafi karfin sa saboda aka lissafa man manyan mutane da suke morar wannan abin nan eh ake zargin da su ake morar wannan abin nan din to haka wayannan abubuwa da kake magana kaga wannan shi wannan dan majalisar shi wannan dan majalisan da ya tsaya kai da fatar shi yayi aikin sa aka hana shi kayan aiki da an bashi in ya rasu ma shahada yayi to irin su a cikin yan majalisan nan ba za su fi 5 cikin 100 ba 5 cikin 100 ne za su yi to kaga ya dawo kuma kan al'umma kenan idan ba ku zabi nagari ba wanda zai je ya dauki aikin da kuka bashi a matsayin amana ya kare haƙinku a ce irinsu wannan mutumin a ce ka samu su ne fiye da kashi 50 a cikin majalisa ai an taba yi gali na abba Allah ya ji kansa da gafara ai ya taka shugaban kasar wannan lokacin yin waɗansu abubuwa wanda yake ba zai zama alheri ga jama'a ba me yake karshen sa annan aka zo kuma a gida aka ce lalle kar a bar shi kuma har sai da aka daddore waɗansu akan su sun ce ba za su yaki nasu dan gida ba to kaga wani abun shi yake haifar da wani abun waccan magana da kake tun maganar zabe yana mutsowa harka ta siyasa to dole mutane ya zai kai ce masu ilimi sun zauna a gida suna kallon talabijin suna kallon yadda ake zabe sun ki fita masu kudi malamai sai kuma an gama zabe su zo suna kola anta gwamnati kola anta yan majalisa waye nawa ne yanzu suka dinga maimaitawa me suka yi akwai dan majalisar da aka bashi kwangila ta biliyan 95 a jihar nan akan ajiya ai gyaran harkan noma a bude wuraren da za a dinga noman rani ba zai hana kwararuwa da karkara zuwa binni ba ba za a samu aikin yi ba har yanzu ina tabbatar ma ba a yi aikin biliyan 5 din ba ina biliyan 90 din take kuma yanzu wannan ana ta ganin sa muna ji ana kan ba ma shi a radio dingayi ya ilahi wani irin tunani ne ke damun mu so saboda haka sai mun yi karatun tanin su ko mu da muke tutiyar cewa a Kano mun kai kusan miliyan 20 wanda za su iya fita zabe amma yanzu da kyar kake samun ma miliyan 3
1: al'ummar da yake
0: al'ummar jihar da ma nake nufi jihar Kano gaba da
1: ai za ka gama san
0: ai shi nake ga ma in an ce ma misali mutum miliyan 15 ya dace su fito zabe to sai kasance miliyan 3 ne suka fito zabe a cikin 15 kaga yanzu kana da ragowar miliyan 12 to ya za ka ce zabe zai yi kyau anan ne ma kin samun dama a murde zabe
1: to zamu dawo mutum zaben saboda karancin lokaci a gurguje bar mu zo ga shi comrade Jamila Magaji comrade Jamila Magaji a batun nan na tsaro gwamnatin jihar Kano ga dukkan alamu ta mike tsaye tana ta kokarin ya za ta tunkari waɗannan matsaloli ɗaya daga cikin dabarun da ita gwamnatin jihar Kano yake ganin ya kamata ya la'akari da shi a kafa sansanoni barukokin soji a dukkanin iyakokin jihar Kano saboda ya hana kwararowar su yan bindigan nan da makamantansu sira kawo hari ƙauyuka sannan batun da na shashayen kayan maye kwamitin muhi magajiri mun gado ya ɗaura ɗamara yana ta kai farmaki inda ba a daƙile shigowar ƙwayoyi da makamantansu duk da cewar bamu ji cewar yan sanda ko wasu rundunoni wajen samu masa kayan aiki ko wasu abuwa makamantansu ba a gurguje ya ka kalli wannan matakin na gwamnatin jihar Kano kafin mu kai ga wani batu da nake so mu ƙara tattauna
2: to da farko Marabi ka ce gwamnatin jihar Kano tana yin duk abin din me yiwuwa wajen samar da harkar tsaro to ban yadda ba
1: ba ta ne tana yi ba ta ne kokarin da gwamnati gwamnati yayi nuna yana yi
2: na kafa barkoki da sauransu ba shine
1: da
2: ba duk wannan zancen ba shine matsalar tsaro ba shi yasa mafi yawancin lokuta muke ƙara nanatawa cewar a duk lokacin da ya kasance cewar waɗanda suke jagorantar su ba su ma san actual me matsalar ka ba babu inda za su iya magance maka matsalar matsalar na Kano ba matsala ce ta kawo sojoji daga wasu wurare ba a'a ba shi bane matsalar Kano idan kana so kai maganin matsalar cikin Kano state metropolitan wanda kake da akalla mutane mutum miliyan 4.8 da wani abu ko baka figures din gaba daya mutum miliyan 4,811,000 mutane da suke sauna a cikin jihar Kano amma a haka cikin birnin Kano idan ka hada gabaki daya mutum miliyan 17 da wani abu mutum miliyan 17,510 da mutum 247 yau mutanen al'ummar jihar Kano kenan gabaki daya kace kana jiran gwamnatin tarayya saboda ko dalilin jami'ai kudi ko na dalili ta kawo maka dauki ta kawo wannan kwata-kwata ma bai kamata ma a yi wannan tunanin ba abin da ya kamata ni har ko ba tambaya nake me amfanin Ministry of Internal Security da aka fito me amfanin su kullum ba sa zama su hanar idan su bacci wajen nan wani irin major za dauko wajen magajin jihar Katsina ne bo hud da aka gaggab da aka gabatar da shi wani irin road map aka ba su wanda zasu bi wanda zasu kawo har Katsoro a cikin jihar Kano
1: wani
2: ni dai da nake bin kasuwa wannan kauye ina ganin cewar idan case ya tashi na kasuwa ana zuwa ana samun su a wasu kasuwannin suna kula da traffic a wata kasuwannin suna taimaka masu tsallaka titi ko wani makamancin haka amma road map din ne aikin su wanda bai karo da na yan sanda ba bai karo na yan defense ba wannan har yanzu mu bu magani a ƙasa wanda ya kasance cewar wannan abin da ake mazubi ta ba
1: a saka sa a tsarin da su rika kamo waɗannan yan bindiga
2: ba za su iya ba to ai akwai waɗanda ai akwai hanyar da aka bi inda za a iya kamo wannan din me yasa ba fice ba misali matsalar da kake fama ta jihar Kano ta harkar daba gwamnatin jihar Kano ce tana sane nake zargin cewa tayi sakaci da abin harabin ya kai haka kuma ba su fi karfin gwamnatin jihar Kano da takatar da su ba me yasa na gaya maka haka shine ma'aikatan da muke da su ba normal yan sanda ba mobile yan sanda na kota kwana tunda a yanzu an tarwatsa san ce su barbariki idan gwamnatin jihar Kano za ta samar musu da surveillance ya kasance cewar suna ko suna yin surveillance suna yawo daga kan wannan titi zuwa wannan titi a dukkanin unguwannin da aka san suna fama da wannan harkar dabar kai trincin din su ko ka sa su su ringa kewayawa a cikin unguwannin mota ɗaya mota biyu in har baka gajiya wajen daukan wannan matakin ba babu wani yaro da yake zo ya maka harkar da ba amma ana ganin su an dauke su an kwammace su tafi su je su kula da harkar da su zauna a kofar banki su je su zauna a kamfani kofar kamfani a ringa biyan su ita gwamnatin jihar Kano ba za ta fitar da kudin da za su yi mata aikin da za su kula da al'ummar basa ba yaushe kake ganin cewar an biyo hanyar da za a ce harkar da ba a dan kankanin lokaci ta zo karshe sannan kuma bayan haka al'ummar nan yanzu mun zo mun fada maka figures yawan al'ummar da muke da su a cikin jihar Kano wanda ya fi na kowace jiha a Najeriya kai a Afirka ma Kano ta zama ɗaya daga cikin cities top tier city a cikin West Africa wanda suke da yawan al'umma wani hanya ta harkar samar da ayyukan yi samar da bashi mai marar ruwa samar da hanyoyi na sana'o'i motivating din kananan sana'o'in da kowa zai iya implementing din zai iya daukan wasu wace hanya aka bi wanda za ka wannan abin saboda haka hanyar da committee din da gwamnatin jihar Kano ta kafa bangaren muhi magaji wannan ko shakka babu mun yaba masa kuma muna ganin aikin da yake amma harkar cewar ana jiran a kirawo sojoji su ce za su kawo jihar Kano wannan gaskiya gurguwar shawara ce ya kamata a ce shi harkar tsaro dukkanin sakam wanda zai bayar da minti dukkanin minti wanda zai bayar da awa dukkanin awa wanda za ta bada rana dukkanin rana da za ta bayar da kwata da za ta bayar da sati dukkanin sati da zai bayar da wata ya bada shekara a lissafe yake a harkar tsaro in dai baka yin lissafin tsaro to wannan an tafi an baka a baya amma so nake
1: ai ka debo abubuwa da yawa
2: a'a so nake ai tunda yake da suna shara ne so nake yi in ce harkar tsaro a Najeriya gabaki ɗaya abubuwa guda 7 ne ba matsala ce guda ɗaya ta haifar da harkar tsaro ba na farko dai kaga rashin shari'a ko rashin yi shari'a sannan aiwatar da shi kowane gwamna jin tsoro yake ya aiwatar da shari'a kuma abin mamaki ne
1: ka ce aiwatar da shari'a
2: hukunta waɗanda aka samu da laifi kotu ta yi gama aikinta ta gama amma gwamna ko shugaban ƙasa yana jin tsoron aiwatar da wannan laifin abu na daya magana ta biyu inda aka bar insurgents dukkanin wata ƴar karamar fitina a batta ta taso sai ta zama ta wuce lissafi ba a kashe ta gabaki daya ba na biyu harkar wato su kansu masu bada tsaron weak security wato ba su da kayayyakin aiki sannan kuma sun yi kadan saboda babu inda za a yi a ce kasa da mutum personal miliyan 1 su kula da mutum miliyan 200 da wani abu babu inda aka taba wannan lissafin a duk duniya sai a Najeriya babu kuma inda za a yi kuma a kasance cewar ana barin wato masu yin kiwo su bi ta cikin duk inda suke so ba tare da gwamnati ta tsara mata su hanyar da za su bi ba tare da an samu matsala ba a ce za a zauna lafiya sannan kuma ga rigima ta kabilanci da ta addini sannan ga matsala ta rashin iya gudanar da gwamnati ba a san matsalar ba kuma ana jin an riga an san matsalar ga matsala ta talauci ga kuma rashin ayyuka a hannun mutane sannan magana ta ƙarshe shine boda tsakaninmu da kasashe iyakokin kasa Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da bata iya monitorin din bata iya saka ido akan bododinta akalla koda fiye da kashi 50 wanda za a iya cewa ana samun tsaro saboda haka shi yasa al'amarin tsaro ya kai da abin da ya kai daga ƙarshe ina son rufe maka da cewa matsalar tsaro ba tun yanzu ta koma ta fara ba ta fara tun daga lokacin da turawan mulkin mallaka suka gano cewa akwai wasu mutane da suke rayuwa a Afirka a Afrikan nan kuma da suke rayuwa suka rayuwa ne babu talauci babu yunwa babu hauka ta tare da su kuma sannan suna da ilimi tun a wancan lokacin dalili na shine rubutun da Check Anti Diop yayi wanda ya gabatar da shi wanda ya sa masa suna the West African Civilization wato wanda a shi su ba a iya binciken da yayi wanda har da kokon kaiwa da komai da mutum din ya hako su kutun da guda a cikin West Africa wanda ya nuna wa turawan duniya cewar a West Africa aka fara samun haduwar mutane dukkanin inda ka samu haduwar mutane anan ake fara samun wayewa saboda haka Anti Check Diop ya riga ya mutu ya bar duniya amma ya kafa wa duniya cewa a West Africa aka fara samun civilization to wannan abin da suka hango suka taho kasashen mu suka yi takanas-takano suka biyo ruwaye suka zo da sunan cewar wai sun zo su taimake mu wannan kuma taimakon suna fara sauka a 1906 Pixley Kaiser kace ne wani mutumin South Africa ya rubutu ya gabatar da shi a University of Columbia yace the regeneration of Africa cewa turawa sun zo sun fara lalata Africa tun daga 18th century saboda haka yanzu an shigo tun daga 17th century har zuwa 18th century saboda haka yanzu an fa shigo 21st century 18th century wato farkon 1900 ya kamata a fara tunanin ya zai a kori turawa ya zame mu yi reviving amma tun fa 80 wani abu sarkin Ingila dama suka zauna suka ce akwai fa arziki a Afirka ya zama mu shigo saboda haka abinda muke akwai external
1: za mu baka awa guda ta wannan tarihi
2: to Allah ya kalli wannan gaba
1: bari mu koma ga shi comrade Nasir Imam Soran dinki comrade agurgoje kafin mu je ga batun nan na harkokin zabe saboda karancin lokaci da muke da shi kuma masu sauraro dama su yi magana wannan matsala ta kwararowar yan bindiga kauyuka a jihar Kano kuma su zo su dan nemi su dan yake da nafin mutanen ƙauyen misali in suka zo ƙauyen zaka ga zai ya kaga sun kama manomi misali manomin da yake talaka ko kaga sun kama wani talaka dai a cikin mutane ko wani zaka ga ko dai dagacin garin musamman dagacin mai maiƙo ne ko kuma wani dan kasuwa musamman mai maiƙo ne misali in ka kalli turomawa ai sarkin noman jihar Kano suka je suka yi yunkurin kamawa kuma kusan wannan ina ga shine na biyu da suka kai masa hari suka so su kama shi Allah yana kubutar da shi sannan a makon da ya gabata wannan shi dagacin na aujara alƙali na fahimci mai maiƙoni domin na jefa da sana gani shi na ga yanayin gurin saboda ka to wace shawara zaka bawa masu hannu da juni waɗanda suke yankunan karkara da ƙauyuka suke zaune misali mutum ya ci gaba da kwanciyarsa a nan kuma shikenan ba wani wanda yake gadin sa ko a'a iwatu wakansa yake matan da an ce in kida ya soya rawa ma ta soya in yana da dan wani gida a cikin birni cikin tsake mutane ya tafi can ije ya kwana saboda ka san an ce to ban san da tunanin ku ba
0: eh to wato abin da yake faruwa ka ga hannunka da yatsu biyar ne idan babu wani dan yatsa sai ka ji babu dadin al'amari to ita al'umma gaba daya akwai bangaren tattalin arziki akwai bangaren zamantakewa akwai bangaren addini akwai bangaren iyali da shauransu duk wayannan abubuwa gaba daya a dunkule sai suke zama a karkashin shugabanci shugabancin nan kamar yadda ya fare ma maganar West Africa mu Bature ya zo sai da shekara 28 a arewa ya gama ganin sirrin mutukunna shine suka ji suka cewa arewa ba za a iya mata mulki kamar yadda aka yi wa kudancin Najeriya ba shine suke mana mulki ta hanyar sarakunan mu to wannan tsari a hankali da aka shigo sai aka zo kuma wai mu mutanen mu yan gida su ne fa suka dinga gyara tsarin mulkin nan har aka zo aka ce sarakai sun zama ba su da wani tasiri ba su da iko da me baka kasa me ma shari'a me daure ka me kare ka sai aka zo aka ce gaba daya ba shi da ikon komai sai aka zo aka ce wai ku jama'a ku ne za ku zaɓa wanda za su riƙe wannan iko kuma irin wannan zaben sai aka zo kuma su masu ilimi masu hankali masu kamala sai aka yi abin da aka dinga ture su gefe saboda me an zo da wata irin tsari ana zage-zage ana cin mutunci ana waye sai ka ce a mu ba ruwanmu da wannan tsarin to amma yanzu fa kamar yadda ka faɗa a bakin ka ce in kiɗa ya canja rawa ta canja malam mun shigo ƙarmin da ake cewa duk shekara huɗu ake zaben nan kuma wayanda ake zaɓa nan su suke zuwa su yi dokokin nan kuma dokokin nan su ne idan aka bi su za su iya kawo matakan zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan da yake shi ne babu shi yasa kake gani ana wannan ɗauki ɗaya-ɗaya ɗin ba kuma lalle ma a karkara ba a cikin birnin ma an ga dama za a iya zuwa a yi saboda an zo an canja mana wani yanayin tunani mai hankali ya koma ya sa ido ya bar mutane wanda suke kawai su yan abiyari mu a shakida to sai an samu wacce maganar ka daina ture ta baya maganin siyasan nan da mulkin nan idan baka zaɓi ƙwarara ba yanzu ka baro ɗansu sun maida abin kamar gado ma kuma ka maida su suna nan sai abin da suka ga dama akwai waɗanda suke a jam'iyya sai wanda suka ga dama za a tsar takara
1: sai
0: a magana tsare nan da kake
1: misali da nake nufi yanzu misali na je garin Aujara alkali sai na fahimci gaba ɗaya a garin daga can din ya fi kwa kuɗi gidansa ya fi na kowa kyau ka fahimce ni sannan garin ba shi da tsaro yanayin ƙauyen da hanyoyin shigo a ƙauyen yanda suke
0: barin tambaye ka wa zai ba da tsara wa yake da
1: iko
0: wa yake shugabannin
1: misali wacce shawara za ka ba su yanzu misali mutum kurin sai ka zaunar da kanka a guri
0: alhaji dan jarida alhaji dan jarida mu fa abin da muke cewa fa in za a haɗa kai a fahimci juna duk shekara huɗun nan wanda ma yanzu za ku zaɓa tukunni mu fara da shekarar zaɓe mai zuwa ya kamata ku ce ga matsalolinmu kayan da in ka je za ka kare mana su na wancan ƙaramin hukuma na wancan ƙaramin hukuma irin su comrade yan gwagwarmaya da kowa da lungu suna da mutane shahada'u shahada'un su je su yi wannan talla a haɗa kai an makar da sai a ce ku ku fito da ɗan takarar kuma ku je ku jawo mutanen su zaɓe su amma yanzu tun da ɗan takarar ne suka fito da kansu to sai ku samu mai ɗan dama-dama ku ce to shikenan za mu goyi bayanka za mu zaɓe ka amma sai ka yadda za ka yi mana abubuwa kaza da kaza da kaza wanda wannan abubuwan za su haifar mana da aikin yi kwanciyar hankali da wadata arziki to in ku za a samu wannan shi kansa ma ne yin barnar sai ka neme shi ka rasa ayin mu yanzu da muka haura shekara 60 muna yara ba mu san me ya fashe da makami a arewa ba har mun ji labarin wani ko daga kudu ma da ya buwaye kudin wani Lawrence Anini ka gani kuma daga nan sai muka fara jin ballar wani dan sanda ne ma yake bashi makami
1: to
0: wanda ake zargi to irin wannan abubuwa sai ka samu ɗaya ne a cikin dubu misali ake wannan amma yanzu fa kuma an firgita mutane saboda an raba kawunanmu amma idan muka zo muka yadda cewa a addininmu ɗaya yaranmu ɗaya mazauninmu ɗaya kasuwanmu ɗaya kuma makarantarmu ƴaƴanmu duk wuri ɗaya suke zuwa to don me ba za a gyara harkar ilimi ba don me ba za a gyara harkar samuwa ba a faɗaɗa sana'o'i da shauran abubuwa
1: bari mu dawo ga shi Comrade Jamilu
2: za a samu maka wacce tambayar da ka magana na cewar wato su wayancan masu kuɗin wani mataki ya kamata su ɗauka
1: saboda kaga dai misali
2: maganar su maganar ta
1: ce wa shi kwakwalwa da tunani kai zaka fara ba kanka tsaro
2: na fahimta
1: ka dogara ka ce gwamnati ya ta zo
2: na fahimta na farko ba za mu ba su shawara gabaki ɗayan su su dawo cikin birni ba duk gwamnatin da ta saki aka samu immigration wato kasance cewa dukkanin masu arziki su dawo cikin birni to ya kamata a tuhumi kwakwalan su shuwa gabannin ba a yin haka duk duniya ko tana da ta tashi fara developing din kanta daga kauyuka ta fara da ta fara developing din kauyuka shine sannan abin yazo ya mamaye ko ina sannan har tana ta kai inda ta kai saboda haka ba ma ba su shawarar su baro kauyukan su da suke ciki ni bana fatan mu ta kowace kasa sai a Najeriya a Najeriya ma na fi so mu ta a Kano kamar inda Alhaji Jamin danta ta ya fada yace idan har a Najeriya ya mutu ko kowace kasa indai a Najeriya ya mutu yace to a Kano za yake so ai masa janaiza idan kuma a wata duniya ce aka shi Madina to haka ne ma ba ni da wata kasa ko wani gari da yafi nawa saboda haka babu wani mai kudi da ya tashi da ƴan uwansa da dangi da ƴaƴa da jikoki kace ta so ya dawo birni a'a abin da ya kamata ya dauka mataki guda biyu ne na farko dokar wannan kasar ta Najeriya ta ba da tsarin kowa yana da ikon da zai iya mallakar bindiga tunda yana indai matukar yana da hankali kuma sannan zai bi duk abin da zai bi saboda haka su bi tsari na mallakar bindiga wanda za su kare kansu sannan kuma su biwa wasu waɗanda tunda suna da karfin da za su dauki masu gadi su dauki masu gadi sannan su ma su bi musu wannan dokar su ma za su samu bindiga ta inda za su zauna inda suke kuma su kare kansu sannan na biyu su kula da ƴan uwansu da makotansu babu inda zakai kana mai arziki ƴan uwanka waɗanda kuke dini daya uwa daya uba daya ko uwa daya ko uba daya amma suna fama da kantar talauci kai kuma ga kuɗi nan madudu karsa inda kake da su sannan kace ba za su turo maka informants ɗin ko ba za su ko ba za su yake da nafi ɗinka ba saboda haka waɗannan su matakan da ya kamata su dauka guda biyu amma maganar wai ka bar inda kake ka dawo
1: san dalilin da yasa jarin wato lokacin da wannan ƴan ta'adda suka je a wajen alƙali
2: Na'am.
1: Da suka je suka tarar da mutane a kofar gidan shi daga ji suna hira. Wajen karfe 12 da nan fa. Sai aka ce amma duk basannun ku da suka ce ma dalla aka ce bai suwaye ku sai suka ce ayyamu barayi ne mu.
2: Kun zo mu su dauke daga ci.
1: Dai daga cikin masu gadin zai fitar da kudi.
0: To yanzu
1: aka kamo shi. Wasu daga cikin yaran yan gida ba suka ji suka kamo shi. Yanzu wannan wanda ya fitar da kudin yanzu wannan wanda ya fita da gudun me ya da kai ka gudu kai da kake aikin gadi
2: ba ai akwai kamfaninnukan tsaro waɗanda zaka iya dauko masu karfin halin da zasu iya baka su zo su zauna a garin amma dai ni ina matsayin dagaci ko ina matsayin mai kudi a wani gari babu wani dan ta'adda kowa ne ne shi da zai zo ya tashi daga inda nake saboda haka bana encouraging din kowane mai kudi ya tashi daga lokacin din sa ya zauna a inda yake ya zauna inda yake su yake su shine za su karar da su kai dullo ni na yadda da wani psychology guda daya duk lokacin da ya samu matsala tana danna dan adam yace zai juya mata baya to zuwa za ta yi ta danne shi amma zamu kake pushing watan sai ka danna wannan matsala abinda ne ta dukkan ita kenan abinda kuma nake akai kenan kuma abinda dukkanin waɗanda suka yadda da irin aqidar mu abinda suke kai kenan saboda haka ba a juya wa matsala
1: maganar zabe zabe yadda sun karowa yake amma ga dukkan alamu al'umma anan arewa da kuma wasu sassa na kasar nan zaka ga kurin kusan kowa ta kansa yake yanzu kurin ku kowa da zaka ga ake a harkokin zabe da ma masu campaign da masu raka su ɗin abu ya rima a shakiɗa za kurin abincin bakin suke kokarin karewa wa zan bi wanda zai bani wani abu wa zan bi wanda in ya ci zan kaza ba kwata-kwata na fahimci ba abin aqida domin waɗanda suke bin gwamnati zaka ga ba aqida suke bi ba waɗanda suke bin ƴan adawar su ma zaka ga ba aqida suke bi tunanin su ya za a yi in samu anya ko wannan zai haifar mana da ɗa mai ido a siyasar mu misali anan arewa da irin shugabannin da ya kamata mu zaba tunda kwata-kwata na fahimci ba aqida ake kallo ba kurin wa zai bani ake
2: zai haifar saboda ai ba rana ɗaya ake kinkisar abu ba a hankali ake zuwa wajen siyasar Najeriya ta fara lokacin da aka zo a 1999 an fara cewar Yarbawa an yi musu abu kaza a 92 lokacin Abiola 93 Abiola an ya ci zabe amma murde masa to ya za a yi abu a biyarbe aka hana kowane mutumin arewa ya fito takara sai Obasanjo aka ba Obasanjo yanzu da aka zagi da aka juyo Obasanjo yayin kokari ya dora mana Umar Yar'adua a lokacin muna cewa ai ba zai iya ba ko ba shi da lafiya kaza amma duk da haka mun ga abin da Yar'adua yi amma ma dama underground aka ce ai Jonathan yake so Jonathan din yazo yi muka bi abin da muka yi muka kori Jonathan sannan bayan haka Buhari yazo da Buhari yazo da yayi tenuwa guda daya maimakon shi ma mu kore shi yi maka yayi earpiece tenuwa muka bar shi ya kara ya tafi sakan tenuwa abin da yake tunanin zai iya warwarewa ko zai iya gyara bai iya gyara shi ba sannan kuma daga kashe aka zo aka zabi wannan shugaban kasar saboda haka a yanzu kuma ƙar ƙarƙare maka da cewa a zaben da ake na 2023 idan ka kula siyasar da ake shine ana attacking din government policy ne wato manufofin gwamnati manufofin gwamnati na ƙara haraji manufofin gwamnati na cire tallafin mai na cire tallafin fertilizer da taki na cire tallafi akan harkar transportation na cire tallafi akan harkar aikin haji da umara da dala da sauransu da kaza kaza kaza wa'annan abubuwan dukkanin manyan ƴan takarar siyasa su ne suke suka kuma sannan suna fada cewa su in suka samu dama ba fa haka za su yi ba saboda haka kaga siyasa gradually tana canjawa bara mu ce babu canji cikin ta ba kuma ita ma siyasa da yake ganin sa institution ce waɗanda suke cikin ta su suka san da suke a ciki amma so nake
1: na'am to me zaka ce saboda mu
0: dan laifi wato abin da yake faruwa ita wannan siyasa ce yadda ya bayyana al'amarin nan gaba daya duk layi da suka bi layi din
1: kana ganin dukkanin su duk ya fado ya dauka
0: haka ne saboda in ka duba wanda suka yi gwamnati suka yi senator sun koma yanzu suna nan wai ta tsiyaye ne su suke murza bakin zaran amma har yanzu babu wani tsarin na yaya za a inganta harkar noma uwa uba ma wannan harkar tsaron wa ka je yana magana sannan magana harkar ilimi ya riga ya tabarbare wani dan takara ne ma kawai ne je yana cewa shi in yi ci gwamnati zai mai da primary abin sha'awar din ba sai ma kai kai tunanin kai danka abin nan private school ba to kage irin wannan tunanin ake so ya za a yi ka hana kwararowar mutane daga karkara zuwa birni sai ka yi masana'antu ka inganta harkar noma na zamani ya za a yi maganin shanunan da suke tafiya zuwa ina sai ka yi musu wuri na musamman yadda zai zamanto ana noma irin na zamani da shauran abubuwa yanzu misali inda aka fi noma waken suya ka je ka yi kamfanin yin man waken suya kulikulin da zaka samu a gefe a yi abincin dabbobi da abincin kaji inda aka fi noma gero ka sarrafa shi ka fidda abin da zaka kawo mana shi binni kawai a buhu mutane za a koma cin masana'antu kuma dole sai ka samu wannan kananan titina mutanen karkara suna ta kuka akan kan a kawo mutum asibiti ya gama galabaita to amma in ka tafi kamar yadda yake cewa China ma

0: to amma sun kishi damu da siyasa kuma yanzu maganar da ake ma su wayannan masu mulkin da tsofaffin da nada sun zama kawai zagaye suke wuri guda amma abin da na ga ma dazan nan kakkamanta tun daga lokacin gwamnatin Sani Abacha aka rufe magana tallafin man fetur ƙarya ake cutar dan Najeriya ake yanzu ɗan Labour ma da suke cewa wai a dawo da tallafi kawai harkar wata sabuwar cuta ce sabuwar yaudara ce tunda Abacha ya dauki kudin man fetur daga naira 3 da wani abu mai da shi 11 da wani abu karin naira 8 da wani abu ya ware kudin kuma aka zo aka inganta kudin ake muhimmin aiki da shi ya kun ya toshe kunnin sa ne ya ki amfani da maganar turawa bashi da aka ce waka ce sharadin ka je lokaci kaza zaka ƙara kudin man fetur ya yadda aka ƙara kudin man fetur din amma bai yadda da umarnin cewa kuma a fito da shi a kashe shi ta yadda ga dama ba su suka tsara ya za a kashe kudin nan aka yi aiki da shi yadda ya dace yanzu abinda ake magana harajin da ake yi a san yadda za a tsara shi majalisar ko da ta harkar bashin duniya IMF ita ta fito da bayani cewa asusun ba da lamani na duniya ita ta fito da alƙalama cewa wannan gwamnatin da take ci ta gwamnatin tarayya ta kashe sama da trillion 800 ba bisa ka'ida ba yanzu wannan trillion 800
1: din ministan kuɗi ya fito ya musanta ce akwai cin karo na alƙalama ba
0: yoyo cin karo na alƙalama za su shiru ne sai ai su wancan zai wa ƙarya
1: 9-0
0: aba
1: 1 3-0 5-4-6-7 ma'ana za a kira muta okay an gyara wannan line ne assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke ta
2: malam rabi da mai baki ta alkhairi a gare ku
1: yawa da muke tare
2: alhamdulillah sunana usmana sun yawan gwamma ta daya
1: to madalla
2: alhamdulillah gaskiya na ji dadin batutuwan da kuka dauko ni magana da zan ce kamar matsalar da ake samu ta kwararowar din ta a cikin jihar mu ta Kano wanda wannan matsala ce wanda dukkan irin waɗanda muke alaka da kananan hukumomin da abin da yake shafa ba ma jin dadin abin misali in na dauki karamar hukuma ta Sanyawa an yi magana za a samar da sansani na sojoji domin a inda su tsaro a wannan yanki namu duba da muna da iyaka da jihar Katsina maganar ingantawar gaskiya ba sauyi sosai da za a ce an samu duba da cewa 'yan ta'addar nan suka shigo ne kusan ta zazzuka wanda kuma muna da ƙananan garuruwa waɗanda suke da alaƙa da wannan
1: garuruwa to muna godiya saboda ƙarancin lokaci kan gajar sa to alai shehu
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam alai shehu tela
3: ajirani buka da zuwa
1: ya gajiya aiki to wace gudunmawa zaka bayar maganar zabe 2027
3: gudunmawa da zan bayani ne abin da yake da bukata
1: eh
3: ai ko mu ne a ra'ayi na
1: muna
3: buƙatar shi ta tsaro
1: a kyauta ta tsaro
3: ko kuma ina damuna
1: eh to misali kamar ku zaurawa ne za ku so gwamnati ta muku tunda na ga kai ba zawari ne
3: ni ba kuri bane ni saurayi ne
1: da
3: kuma zan
1: dauka
0: ne zaka dauka ni auren hizba
1: to ba me yasa baka shiga auren hizba ba
3: ai na san yi tunda na da na san yi an kan fa kawo yadda a wasan shi ba ya daka bi
1: to muna godiya
3: na da na san yi sa ban zai ba
1: to muna godiya alaijo tela assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: a gurgurje da muke tare
4: kana ta isa mai shago daga unguwar niku gobe lokar ganta
1: to malai isa a gurgurje
4: Allah ni magana ta da nake ina yi manyan baki barka da zuwa
1: eh
4: manyan baki da Allah su fara kira ga gwamnati a wajen yanayin kabiyar yanayin aka fara ba a ga yadda ake famin tashin hankali a wajen tun kafin ma abin ya abu nan da Allah ya kira da shugabannin 'yan sanda da su ba da muhimmanci a ɓangaren abu in ne muku ba san alkhairi Allah ya zai da ku gida lafiya
1: to madalla to kamarat
0: na'am wato
1: ai kira ya shigo ne ai
5: assalamu
1: alaikum warahmatullahi wa salama da muke tare
5: na da muke jami'i da Abdullah ina muku ma ban manyan baki baka da raka mara bi
1: to madalla
5: yawa an tattauna kan harkar tsaro da yadda al'amura na rayuwa suke gudana a jihar Kano da ma Najeriya gaba daya kamar yadda baba aka ce matalin da tsiri ko wata ce abin da yayi magana mai amfani wanda yake har

0: masu kudin da yan siyasa da yan kasuwanni ba su dawo an bawa matasa ilimi ba ba da ko hanya ba gaskiya
1: magana
0: ba wani mutane da bindiga da waye su zo a yanzu wani a gayyato mana sojoji su zo diga mu ba shi ba ne ba a bawa mutane ilimi ko ne inda za a samu abu dan kasuwa ya shi a ma'aikatan gwamnati zuwa yi mutanen gari su lagatar da waye da kadar su ma suna bambanta ƴaƴansu da ƴaƴan al'umma ba za su kai ba ma daga tai ba ma wanda ba ma kuri a shi ta zage shi ba appointment a kamar ƴaƴansu duk a waje suke karatu su dawo mu zo su zauna a yafi bai daya shi ne security da zama ba inda sun ware nasu to su wai da ba su samu din ba su ne kuma za su zama ba ta gari
2: wannan gaskiya ne
0: na gode
3: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanan su mura namu da fatan kana nan lafiya kai ne Allah ka ya gida da kuwa da kuwa.
3: Alhamdulillah.
4: Allah ya kara wa mutum. Eh kana tare da mamaye arziki. Allah ya kara wa mutum sauki mutum lafiya da dukkan fara.
3: Muna tare da kai.
4: Yawwa wato kana ji ko sarauki kura? Wallahi nake gaya maka duk wannan abubuwan su wannan matsalolin kana ji ko? Ba fa su ne maganin matsalar mu ba. Tunda dai ba lokaci da baka zake ne. Kana ji ko? Na ja hankali kada a kuskura a samar da yan sandan jihohi kada a kuskura a samar da sojoji a kananan hukumomi sannan kuma wannan maganan da kake faɗa a hafsa dauki kura a farko kura ranar tafiya idan za ka cini sai ka sai fili sai ka sai waye a wannan lokacin da muke ciki za a kawo gyara amma dan kowa sai ransa ya baki saboda ka ga cikin shekara 50 da shekara 55 da nisan arewa za ta fada cikin matsala ina ta gaya musu da wancan lokacin ya kamata a dauki mataki sanada lokacin da Sardauna ya mutu a lokacin aka ba wa yan arewa satar amsa ba su dauki darasi ba ka gane ko amma duk wanda ka ga kar ku kuskura ku daina faɗa a rediyo cewa wasu ɓangare su dauki makamai ba inda ake yi a duniya ba yaki ba inda yaki ake yadda ake daukan makami a ce wani waje su dauki makami kamar a ce an karɓi mai dubori
3: kamar misali abinda ake nufi ba wai mutane su dauki makami ba misali kamar yanzu kai kaga inda na san kai dan kai yawon duniya misali a gidanka mu dauka a wata karkara kake ai kaga zaka iya zuwa gurin hukumomin tsaro ka mallaki bindiga ka samu lasisi dan ka bawa kanka tsaro misali su haka suke ne
4: kamar baka wannan amsar kaga yaro dan shekara 5 billahi zila la illa huwa zai iya zuwa ya samu shugaban sojoji yana bacci da bindiga ya tashi yace imin rawa sai masa rawa harkan bindiga barka jin gaya maka harkan bindiga ko minista ku na tsaro da yake magana kowa ya dauki makami da ya zo yake yi magana na saka nuna akan yan rufai shi ma kansa bai san harkan tsaro ba ya ki ya sani DSS shi ne ya san harkan tsaro ka gane ko wannan magana tana da yawa amma na turo ma audio a wayan a wato din ka ji ka je ka ji su amma duk wannan ba shi ne mafita ba ba a ba kurara har tafiya ta dauki
3: to muna gode
4: da kan jada fada za a dauki matakin gyara komai cikin wata ba sai kowa sai ya baki a arewacin Najeriya da dan lafiya kawai mai magana ma bai
3: alƙasu to muna gode Muhammadu Su Almasi assalamu alaikum
5: assalamu alaikum assalam
3: a gurguje da muke tare
5: Sani Soja sunana Sani Soja na Buga Galadima
3: to malam Sani Soja muna tare da kai a gurguje
5: abubuwan da aka tattauna ai ita harkar siyasar nan ta yanzu yaudara duk ta biyawa domin ita gwamnati inda da gaske take yi magana yan sandan jihohi ba duk ba za a yi magana yan sandan jihohi ba in ba da zanti ma na jihar Kano idan aka ba su kawo aka ba su kayan aiki ya fa a kai su wannan yan sandan jihohi din amma saboda wani kuɗi suke so su ci na tuwa-tuwa suke so su ɗin kuma wannan yan sandan jihohi ko ba za su iya aikin ba ɗan fajilantin aka ba su aiki ya fi wannan yan sandan jihohin na farko ke nan na biyu gwamnati idan ta tsaya ta rike abu uku ma kadai ya yi yadda ta ci zaɓe ta rike harkar noma harkar ilimi harkar tsaro in ta rike wannan ɓangaren ma ba yaudara ba abin da ya yi yadda ta ci zaɓe amma ka duba irin kisan layukan da ake a jihar Kano ɗan jaridan nan da aka je a Kano aka je aka kashe a Kano kusa
3: Ibrahim Khalid ɗan Shagamu
5: Ibrahim Khalid yanzu da wani in yamuri ya je kashe wannan abin da ko wani da ya rabe ko wani abin da ya zargi ma bata tashi a garin nan ba amma an dauki wani mataki ni maza wani lekan ne amma a jihar Kano da nan nake a bana kina a lekan nake harkokina kuma shi ta nan kuma mun saba mutumin kirki bane ba dama
3: subhanal to muna wannan ra'ayinsa ne ya faɗa a gurguje kusan daga ƙarshe kamar me zaka faɗa karfe da shi
6: to ni abin da nake so in ce ga majalisin nan

zuciyarta. Shin ma za ta iya kuwa? A yana za ta samu karfin halin. Waɗannan su ne tunane-tunanen da suke kai komo tare da ita. Duniya ba ta gaban Ahmed, mahaifinta ya sanar da su da abubuwan da suka kana gaba ne. Tun daga wannan lokaci suka kwaɗeta da ganinsa, a lokacin ma ba ta san ɗan ajinsu ba ne. Kusan kullum sai Alhaji Usman ya yi zancensa gidan tare da alƙawarin kawo shi. Lalle iyayenta za su yi farin ciki idan ta aura Ahmed. Mai gani shi ya san kyau, hangenta babu wani namiji da ta sani da yake da sura irin ta Ahmed. Shin za ta iya baiwa zuciyarta abinda take bege? Ko kaɗan shi ba wanda za a yi wa dole ne ba, ko a juya akalarsa jihar da bai dosa ba. Tunda ta shagala a duniya amarci, ga ango dama gare ta. Murmushin karya zuciyar mai kallo ya sake bayyana a fuskarta. Da gogon ya ankara haka har ya manta muradinsa. Sadiya ta sanar da Ahmed cewa mahaifinta ya ba su labarin duk irin abubuwan da suka kana, gami da yadda ya zama abin misali gare shi a kullum. Ta jaddada ita ma ba ta tsammanin za a iya samun wani irinsa a wannan zamani, musamman ɗan boko. In har an same ni sake samun dubu ilina, bai zama wani aiki ba. Ai ba duka aka zama ɗaya ba, in ji Ahmed. Sadiya ta tambaye shi ko me ya sa ya ƙi karɓar tukucin da aka ba shi. Alhali shi mabukaci ne. Mahaifiyata ta hana ni cin abincin da ba gumi na ya bani ba, ko abin da gumin na ba zai iya bani ba. Sannan ya ƙara da cewa da na karɓa kuma, ai da mai yiwuwa ban samu wannan sa'a ba, amma yawa bakin nasa da zami gudun sakamakon da ka iya biyo baya idan tunaninta ya saba da nasa. Idan har ba za ka damu ba, in ji Sadiya, wallahi ba ni da buri a yanzu wanda ya wuce yin fuska da mahaifiyar da ta iya baiwa ɗanta wannan tarbiyya da hannunta guda domin samun tubaraki da gare ta. Kimin alƙawarin ba za ki je domin yi mata godiya ba, domin duk abin da ne saboda Allah ne. Ba kuma za ta ji daɗi ba ta ga ana yayatawa, sai ta ɗauka ana samun nishaɗi ne daga hakan. Bayan wannan Ahmed ya san dole sai ya daidaita tunanin mahaifiyarsa kafin ya sanar da ita labarin Sadiya. Haka kuma Arki bai kamata ya tunanin aure ba, domin ba shi da madafa. Bisa wannan zuwa da mahaifin Sadiya zai fi sauƙi. Idan ya so ta ji a ƴan rikiya. Masu sauraron mu, anan za mu sa haya cikin wannan shiri rumbun fasaha, shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kun saurari wannan labari daga littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Ni Muhammad Umar Kai Gama da nan karanto nake muku, sallama, ku huta lafiya.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan rana ta Laraba sanan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rama Farin cikin al'umma wanda a yau muke shafi wata rubu sani na shekara ta 1448 bayan jirafin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 23 ga watan Satumbar shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da fara yanzu kuma sai gare sama da mun jin cikakkun su daki-daki tare da ni Fatima Kabir labaran ya kasai Fadar shugaban kasa ta amince da cewa har yanzu miliyoyin 'yan Najeriya ba sa samun ingantacciyar wutar lantarki duk da kokarin da gwamnatin tarayya ke yi na inganta samar da wutar lantarki a fadin kasar nan. Ministan lantarki Joseph Tab ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sadarwa inda ya ce ya fahimci takaicin da 'yan Najeriya suke fama da shi da har yanzu ba su fara ganin sauye-sauyen da ake samu a bangaren wutar lantarki ba tun bayan hawan sa office watanni uku da suka gabata. Ya ce gwamnatin tarayya ta mai da hankali ne wajen ganowa tare da magance matsalolin da suka dade suna da bar bangaren wutar lantarki daga cikin matakan da aka dauka ministan ya ce an dada tashar samar da wutar lantarki ta aloji mai karfin megawatt 375 bayan shafe shekaru uku ba ta aiki ministan ya kara da cewa gwamnati ta kuma rarraba sama da mitoci masu aiki da latroni guda 350 bayan warware wani rikicin shari'a da ya shafi kungiyar masu rarraba wutar lantarki ta Najeriya da kungiyar masu kera mitocin wutar lantarki ta Najeriya. Anan kuma gwamnatin tarayya ta kare kaimi wajen sauya fasalin harkokin sufuri a Najeriya yayin da manyan masu ruwa da tsaki suka gudanar da wani taro a Abuja domin tattauna dabarun da za su taimaka wajen mai da harkokin sufuri wani ginshiki na cimma burin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na bunkasa tattalin arzikin Najeriya zuwa $1 trillion. Taron ya hada da babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan harkokin sufuri da zirga-zirga Prince Adetokunbo Adeola Adejon da mai bayan mataimakin shugaban kasa shawara kan sufuri kayayyakin jigilar kaya da kirkire-kirkire Prince Shogun Obayendo da jami'an gwamnati da masu gudanar da harkokin sufuri da hukumomin kiyaye hadira da kuma wakilan kamfanoni masu zaman kansu. A yayin taron Adejon ya ce gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi mutu wajen sake fasalin bangaren sufuri na Najeriya domin ya zama babban ginshiki wajen bunkasa tattalin arziki da kara yawan ayyukan samar da kayayyaki da kuma inganta zirga-zirgar jama'a. Ya jaddada buƙatar kara haɗin gwiwa tsakanin hukumomi gwamnati da masu ruwa da tsakiya masana'antar sufuri. Majalisar Dokokin Jihohin Najeriya sun fara nazarin kudirin kafar rundunar 'yan sandan jihohi da Majalisar Dokokin Tarayya ta aika musu, inda wasu daga cikinsu suka amince da kudirin wasu kuma suka kafa kwamitoci domin duba shi yayin da wasu ke jiran a miƙa musu takardar a hukumance. Majalisar Dokokin Tarayya ta aika da kudirin ga Majalisar Dokokin Jihohi 36 a ranar 16 ga watan Satumba. Kudirin mai taken kudirin dokar sauya kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na shekarar 1999 domin samar da 'yan Najeriya 'yan sandan jihohi da sauran abubuwan da suka shafi hakan na neman yin gyara ga kundin tsarin mulkin kasar nan domin baiwa jihohi damar kafa rundunonin 'yan sanda na kansu. Maga takardar Majalisar Dokokin Tarayya Kamoro Ogunlana ya ce aikin wato aika kudirin ga jihohi ya yi daidai da tanadin sashi na 9 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi wa kuskure ma. An buƙaci Majalisar Dokokin Jihohi da su nazarci kundin sannan su aika da matsayarsu ga shawarwarinsu ga Majalisar Dokokin Tarayya. Kodayake kundin tsarin mulkin Najeriya bai kayyade takamaiman lokacin da majalisun jihohin za su kammala nazarin kudirin ba, Majalisar Dokokin Tarayya ta buƙace su da su bayyana matsayarsu akan kudirin a cikin kwanaki 30. A wani labarin na daban an kaddamar da wani kwamiti mai zaman kansa da ya kunshi mutum 10 domin gudanar da bincike kan mutuwar wasu mutane 37 da yake zargi da karma a Dane ba bisa ka'ida ba wanda suka mutu lokacin da suke tsare a hannun hukumar tsaron fararen hula da kare al'umma ta Najeriya NSCDC a jihar Neja. Ministan harkokin cikin gida Dr. Olubunmi Tunji Ojo ne ya kaddamar da kwamitin a ranar 3 a ɗakin taron ministan da ke ma'aikatar harkokin cikin gida tsohuwar sakatariyar tare ya dake a Abuja. An kaddamar da kwamitin ne bisa umarnin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kuma an bayyana hakan wato kuma a bayyana hakan yake kan lamarin rawutani sun ce mutane 37 din sun mutu a lokacin da suke tsare a hannun NCDC bayan da aka kama su bisa zargin gudanar da aikin hakar ma'adanai ba bisa kaida ba a jihar Niger a ranar 17 ga watan Satumbar shekarar 2026 An fara bikin kadamar da committee ne da tsayuwar minti 1 domin girmama marigayan minista harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya ce ba za ta bayin silu kan yancin committee ba yana mai umartar dukkanin hukumomin tsaro na sakai da bin ya shafa da su ba committee dukkanin taimakon da yake bukata domin gudanar da aikin sa Ministan ya kuma gargaɗo hukumomin da kada su tsoma baki cikin binciken yana mai jaddada cewa dole ne a baiwa committee damar gudanar da aikin sa ba tare da wata tangarda ba domin gano hakikanin abin da ya faru da kuma musabbabin mutuwar mutane 37 din Ministan ma'aikatar albarkatun man fetur na ƙasa Nickel Fabri ya ce matsakaicin farashin man fetur a Najeriya har yanzu yafi na Amurka da wasu ƙasashen Afirka sauki tun da cire talafin man fetur da gwamnati ta yi Lake Fabri ya bayyana haka ne a yayin da yake kare matakin gwamnatin tarayya na sake fasalin harkokin bangaren rarraba man fetur duk da damuwar da ake nuna kan tsadar man fetur kalaman ministan na zuwa ne a daidai lokacin da matatar man Dangote da sauran ƴan kasuwar man fetur suka fara rage farashin man da suke sayarwa daga rambunan ajiyar su sakamakon raguwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya rahotanni sun ce matatar Dangote ta rage farashin man fetur daga naira 1350 zuwa naira 1325 kan kowace lita yayin da wasu ƴan kasuwar man fetur su ma suka rage farashin su a Lagos da Port Harcourt da Calabar da kuma Warri Tsaro na daga cikin muhimman abubuwan da kowace al'umma ke bukata domin samun zaman lafiya da ci gaba sai da yaki da laifuka ba nayin hukumomin tsaro kadai bane jama'a na da muhimmiyar rawa wajen taimakawa wajen gano abubuwan da ka iya ka barazana ga tsaro tare da sanar da hukumomin da abin ya shafa cikin lokaci jama'a ne ke zama mafi kusa da wuraren da suke zaune kasuwanni makarantu wuraren ibada da sauran muhimman wurare wakilinmu Bashiru Ali yayi nazari kan hakan ga kuma rahoton da ya da mana akai
1: Kokin tsaro sun dade suna jaddada cewa samun sahihan bayanai daga al'umma na iya taimakawa hukumomin tsaro wajen daukar matakan kariya da wuri akwai bukatar karfafa hadin gwiwa da shugabannin gargajiya da shugabannin addinai kungiyoyin matasa da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma gudunmuwar jama'a bata tsaya ga bayar da bayanai kawai ba kula da unguwanni taimakawa wajen wayar da kan matasa Hana amfani da miyagun kwayoyi da kuma samar da yanayin da matasa za su sami ilimi da sana'o'i duk na daga cikin hanyoyin da za su iya taimakawa wajen rage abubuwan da ke iya jefa mutane cikin aikata laifuka. Ambassador Muhammad Rabiu shine commandant vigilante na jihar Kano yayi mana karin haske kan wannan lamari tare da bayyana wasu dalilai da ka iya haifar da rashin tsaro a cikin al'umma.
2: Zaka ga mutum yana da da saurayi cikakke bai san makwancinsa ba bai san abokanansa ba bai san cinsa uku ba bai kuma san karatunsa ba wannan babban hadari ne wanda zai jefa yaron cikin masifa kuma ya jefa al'umma domin ba a san irin mutanen da zai je yayi mu'amala da su ne laifi idan ya ga an gano shi wallahi ba zai yi abin da iniya ba domin ya san zata baci amma zaka ga mutane sun ga baki su watsar da su saboda me kai da ka ga bakon ka watsar watakila akan kai ke aiki ma baka sani ya kamata a taimakawa jami'an tsaro da bayanai irin wannan na so domin taimakawa
1: ambassador Rabi ya ce masu ruwa da tsaki na da rawar da za su taka musamman wajen taimaka musu da kayayyakin aiki
2: akwai wanda zai ce ya bawa gwamnatin jihar Kano mota guda 500 a zuwa harkar tsaro duk wani makami ne wanda za a siya suna da iko suna da dama da za su zauna da gwamnati su taimaka mata ai tsaro kan daki ne sai an tare ake dauka talaka ya bada gunuma mai kudi ya bayar jami'an gwamnati su bayar
1: haka kuma kaucewa ya da jita-jita ko bayanan da ba a tabbatar da sahihancinsu ba musamman a kafafen sada zumunta domin hakan na iya haifar da rashin zaman lafiya a cikin al'umma Yaki da laifuka nauyi ne da ayyara ta wuyan jami'an tsaro suke da alhakin kare rayuka da dukiyoyin jama'a yayin da jama'a kuma ke da ruwa da tsaki wajen bin doka bayar da sahihan bayanai da kuma gujewa daukar doka a hannunsu ta haka ne kadai za ka karshen ta'addanci da yawan fadace-fadacen da ba a cikin unguwanni karshen rahoton kenan tare da ni Zainab Hamza Adam ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labarin Rahma
0: Tuma sauraro mu fatan sai muna fuka ba Bashir Alalin ne ya kara hutun ba daliba mai sanin makamar aiki ce Zainab Hamza Adam A nan gida jihar Kano ko hukumar kyauta harkokin jin kai ta jihar Kano ta je jihar Lagos da manazarin yadda jihar ke tsarawa da gudanar da harkokin jin kai da ta tara bayanan al'umma a matakin kananan hukumomi da kuma shigar da bukatun jama'a cikin shirye-shiryen rayuwar kasa. Wata tawaga daga hukumar kyauta harkokin jin kai ta jihar Kano karkashin jagorancin Director General Fatima Abubakar Abdullahi ta gudanar da zaman tattaunawa na tsawon kwanaki biyu da ma'aikatar tsare-tsaren tattalin arziki da kasafin kuɗi ta jihar Lagos. Sanarwar ta ce ziyarar da ta mai da hankali ne kan tsarin hukumomin Lagos na kare jin kai da tsare-tsaren rayuwar kasa da tattara bayanan jama'a tun daga tushe da kuma yadda ake baiwa 'yan kasa damar shiga cikin shirye-shiryen gwamnati. Ministan Lafiya Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce akwai damuwa akan yadda Najeriya ta zama a tsohon farko daga cikin kasashen duniya da ake fama da yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa. Hakanan na daga cikin jihohin Najeriya 36 jihar Kano ne akan gaba wajen fama da yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa. Shin kwa ina gizo yake sakar? Shin anya kuwa karbar haihuwa kyauta a asibitocin jihar Kano ya wadata? Ga dare watan na musamman da Rabi Sarki Kurai hada mana.
3: Jihar Kano mutuwar mata masu juna biyu na ci gaba da zama wani gundumemin kalubale a fannin kulawa da koshin lafiyar al'umma, inda kaso 70 a cikin 100 na haihuwar jarirai a jihar Kano ake gudanar da ita a gida a maimakon asibiti. Wannan kuma a cewar masana na da nasaba da tasirin al'adu da talauci da rashin hanyoyin isa ga asibitoci daga yankunan karkara da cunkoso da kuma rashin gadajen haihuwa asibitoci da dama. Rahotanni da masana bangaren lafiya a jihar Kano sun sha kokawa da yadda cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko suke fama da rashin gine-gine da kayan aiki da karancin kwararrun likitoci da kuma jami'an kulawa da majinyata. Shin ko wanne mataki gwamnatin jihar Kano take dauka wajen magance yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa? Dr. Mansur Mudi na Goda shine shugaban hukumar kula da asibitoci a jihar Kano.
4: Duk matar da tazo asibitocin gwamnati inda ake yin aiki free ake mata, sannan tazo haihuwa ga packs din da muke bayarwa wanda ga kayan da suke ciki. Akan samu haihuwa tsakanin 2500 a kowane wata, sannan kuma mukan yi wa mata akalla 500 cesarean section. Wa'annan kaya da suke cikin wannan paketi na cesarean section ana bayar da su daga kan safa zuwa kan allurar bacci zuwa kan wato zare na dinki komai akwai a ciki. Da duk wacce in tazo asibiti za a rubuta sunanta da telephone number dinta da unguwar su domin a tabbatar ta amfana da wannan kaya da aka kawo. So wannan kaya a jiki an rubuta ba na sayarwa bane. Lallai wato shugabannin asibitoci su kula da wannan.
5: Shi za a iya faɗin adadin kuɗaɗen da ake kashewa domin sayan
4: wannan. Kuɗin da ake sayan wannan kaya a duk wata miliyan 60 wato na kayan haihuwa, sannan akwai miliyan 37 da ake bayarwa na kayan goge-goge da shi wanke-wanke da share-share. Duk wata ake bada wannan kuɗin.
3: Shin anya kuwa iyaka waɗannan mata masu juna biyu suke bukata musamman ma daga yankunan karkara inda anan ne aka fi fama da kalubalen mutuwar mata masu juna biyu? To sai dai da yake an ce koda kana da kyau ka kara da wanka. Ya sanya manazarta suka bukaci gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yayi la'akari da gyaran hanyoyi a yankunan karkara saboda rawar da suke takawa wajen sauƙaƙa zirga-zirgar mata masu juna biyu tare da haɓakar tattalin arziki a yankunan na karkara, a saboda yadda mata masu juna biyu suke jigata kafin aje asibiti, a inda kuma rashin kyawun hanya yakan sanya a rasa ababen hawa da ma za su iya ɗaukar mata masu juna biyun zuwa asibitoci akan kari. Hakanan akwai buƙatar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya farfa doda cibiyoyin kulawa da lafiya a matakin farko yadda ya kamata idan har ana so kwalliya ta biya kudin sabulu. Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama.
0: To labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rama French Karoma mai da shirin nata kan mita 97.3 kan sangon FM dake da matsauniya nan bayan dogon banki a gidan Milamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kanan Daban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu dake a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka akan Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna da wahala labaran za su ɗora.

0: tabbatin daidai fi daukar hankali ta dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake a kan Facebook shine yadda shugaban kasa Bola Mutune bukaci shugabannin kananan hukumomi 774 na Najeriya da tabbatar da cewa manufofin gwamnatin sa na sabunta fata sun haifar da ayyukan ci gaba da jama'a za su iya gani tun daga matakin mazabu. Tinubu dai ya bayyana kani yayin taro da shugabannin kananan hukumomi 774 na Najeriya wanda aka gudanar a fadar shugaban kasa dake Abuja. Shugaban kasa ya bukaci shugabannin kananan hukumomi da su bada gudunmawa wajen kyautata al'ummar Najeriya tun daga matakin mazabu tare da kaucewa tallafawa yan bangar siyasa a zaben shekarar 2027. To ga dai wasu daga cikin ra'ayin naku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook tare da wakilin mu Anas Lawan dan Maliki da ta tattaro mana sakonnin naku.
1: Zan fara karanto sakonnin ra'ayin ku ne da sakon Sultan Yahuza Gagarawa DKD inda yace ya dace shugabannin kananan hukumomi su tabbatar sun inganta hanyoyin samun ruwan sha, samar da tsaro, aikin yi, inganta harkar noma da ma kasuwanci, samar da wutar lantarki, lafiya, sannan kuma da inganta tattalin arziki da kudade har ma da ilimin kansa. Shi ma Abdulmajid Lawan Isami cewa ya salamu rahama radio dole shugabannin kananan hukumomi sai sun yi da gaske kuma su yi koyi da dama musamman taimakawa marayu mata da kayan daki idan auren su ya zo, sannan su ƙara tallafawa asibitoci na mazabu da kayan aiki na zamani, sannan su ƙara inganta makarantun primary wanda suke a kananan hukumomin su. Sannan kuma dan Allah shugabannin kananan hukumomi ku kalli makoman matasa maza da mata irin mu. Sannan muna kira ga gwamnatin jihohi dan girman Allah ku ƙara sakarwa kananan hukumomi mu mara domin su taimaki al'umma. Wannan zamu iya cewa ihu ake bayan hari saboda ya san kudaden ba sa zuwa ga kananan hukumomi, gwamnati ke rikewa. Babban kuskuren da shugaban kasa ya shine kasa tabbatar da hukuncin kotu na damkawa kananan hukumomi kudaden su a hannu tare kuma da tabbatar da sanya ido akan sun yi aiki yadda ya kamata, inji Inyas mai gida gyaranya. Ayuba Adam Muhammad Hayun wazo cewa assalamu alaikum rahama radio. Ni dai a ra'ayina tunda gwamnati suka hana kananan hukumomi kudaden su wanda gwamnatin tarayya take turawa duk wata, wannan yasa suka kasa aiwatar da manyan ayyuka na more rayuwa a ciki da wajen mazabun su. Zamu karkare sakonnin rayin naku ne da sakon Abba Jesse Indabo. Wannan kira na shugaban kasa ya dace domin kananan hukumomi su ne mafi kusa da talakawa. Idan aka samu shugabanci na gari a matakin karamar hukuma, jama'a za su iya ganin tasirin gwamnati kai tsaye a fannin kamar ilimi, lafiya, shine a tabbatar da cewa gana ta koma aiki a zahiri ba waya tsaya jawabi kadai ba. Ya kamata shugabannin kananan hukumomi su yi amfani da albarkatun da suke samu cikin gaskiya, adalci da amana tare da bayyana ayyukan da suka gudanar. Haka kuma kiran da ake yi na gujewa siyasar tashi hankali yana da muhimmanci. Allah ya sa mu dace, amin. Iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwanku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama Radio da Rahama TV, domin karanto muku a labaran mu na gaba. Anas Lawan dan Maliki a labaran Rahama.
0: Sai da muka je ga sassan duniya kuwa, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya shaida manema labarai a yayin taron Majalisar Dinkin Duniya na unga da ke New York cewa jami'an Amurka sun gudanar da wata ganawa mai tsawon sa'o'i uku da shugabannin Iran wadda ya bayyana matsayin mai kyau kwarai. A nasa jawabin a taron Majalisar Dinkin Duniya, sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ya ce yankin Gulf na fuskantar ɗaya daga cikin mafiya haɗarin lokuta saboda yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Yana mai kira da a koma kan diplomasiya matsayin mafita mai dorewa. Kafafin yaɗa labaran gwamnatin Iran sun tabbatar da cewa ministan harkokin wajen kasar Abbas Araghchi ya gana da wakilin Amurka na musamman Steve Witkoff a New York. Shugaba Donald Trump ya kuma shaida manema labarai cewa an shirya sake gudanar da wata ganawa tsakanin bangarorin biyu nan gaba kaɗan. A wani labarin na daban, sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya bayyana kungiyar Houthi da ke dauke da makamai a Yemen a matsayin kungiyar mayakan ta'addanci tare da zargin kungiyar da ke samun goyon bayan Iran da kai hare-hare akai-akai kan birnin makamai Al-Farma. Sarkin mai shekaru 90 ya bayyana haka ne a yayin taron majalisar ministocin kasar da aka gudanar a ranar Talata, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Saudiya SPAA ya rawaito. Wannan na daga cikin kalaman da ba kasafai ake jin sarkin yana yi akan al'amuran yau da kullum ba, kasancewar galibin hanukokin gudanar da kasar a kullum suna karkashin jagorancin ɗansa Yarima.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da sake kasancewa da ku a kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai shirin da bisa al'ada yakan so muku dukkanin bayan labaran mu na 12 inda muke dauko batutun da suke jibi da ku al'umma domin yin tasa da sifa da kuma gano bakin salon warware dukkanin mawdu'an da muka dauko wanda Allah bishi daga baya mukan ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku. A dai yau za mu tsaya ne kan wani batu da kusan babu dan Najeriya da zai ce bai taɓa fuskantar tasirinsa ba. Batun kudi shi ne batun wutar lantarki. Duba da cewa a Najeriya wutar lantarki ta kasance ɗaya daga cikin manyan matsalolin da al'umma ke fama da su tsawon shekaru. Yanzu kuma gwamnatin tarayya ta amince cewa har yanzu miliyoyin 'yan Najeriya wato miliyoyin 'yan Najeriya ba sa samun ingantacciyar wutar lantarki da matakan da take cewa tana ɗauka domin inganta ɓangaren. Wanda labarin da muka kawo muku mun ji cewa ministan wutar lantarki Joseph Tabi ya ce ya fahimci takaicin da 'yan Najeriya ke ciki musamman ganin cewa watanni uku kenan da ya fara aiki amma yanzu mutane da dama ba su fara ganin irin sauyin da suke fata ba. Sai dai gwamnati ta ce tana ƙoƙarin gano matsalolin da suke daɗe suna addabar ɓangaren wutar lantarki tare da magance su. Daga cikin abubuwan da take ta yi akwai dawo da tashar samar da wutar lantarki ta aloji mai ƙarfin megawatt 375 wadda ta shafe shekaru uku ba ta aiki. Haka kuma gwamnati ta ce ta rarraba sama da mitocin wutar lantarki masu aiki da lantroni guda 3,500 bayan warware wani rikicin shari'a da ya shafi masu rarraba wutar lantarki da masu ƙera mitoci. Amma dai tambayar da za mu yi a yau ita ce shin waɗannan matakawo sauyi da 'yan Najeriya ke jira ba har yanzu akwai wasu manyan matsaloli da gwamnati ke buƙatar ta magance su. Wanda masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707-795-2939 ko kuma 0781-475-7777. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, muna tare da kai Bashir Abdullahi da mutanen Hotoro.
1: An magance wutar lantarki da ke fata tana zaira na shekaru 2 na gaba zuwa wannan ta taba gyarawa.

0: Amin muna matukar godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Wotoro da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am, assalamu alaikum salam rahmatullah.
1: Ya barka kira. Na fata alheri ne. Ina tare da Abdullahi a yanzu ne yara.
0: Muna tare da kai Abdullahi a ra'ayi a zabainar rige sawa. Na'am.
1: Game da wutar lantarki ne mutum ina da lawa ina da rajin a Najeriya.
0: Na'am.
1: Mun ga hanan kullun sai dan fara kawa ake yi sai yau da ran da su ake. Sai za a yi haka. An wari trillion kaza. Sai a zo. Sai an yi za a yi a sabo a mambila. Aka ji aka karar ko yayi gurin ba ai ba. Ga hanan sai kudi muke dauka duniyar muke dauka muke zuwa muke zuwa kayan waje. Ake dauko solar, ake dauko engine generator.
0: Na'am. Muna godiya Abdullahi RAR Zamina Rugiza da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama layin ya riga da ya shigo kuma ya katse fatan zai sake dawowa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum rahmatullah.
0: Na'am, assalamu alaikum assalamu rahmatullah. Muna tare da kai. To ma insha Allah dan mutanen mun jibir awal na ya. Dan mutanen Manjibir da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
0: Na'am, barka dai. Kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
3: Fatima, kai tsaye Alkasim Ishaq Dukku daga nan Ungwa Taro ne babban.
0: To muna tare da kai Alkasim Ishaq Dukku dan mutanen Taro ne?
3: Gaskiya ne. To wannan lamari na maka na wutar lantarki kenan. To magana ta don Allah, ni ina ganin kamar yanda ƴan uwa a baya suke faɗa. Na kin san din matsalar Najeriya wannan harkar cin hanci da rashawa da ta shigo dai kane kane a kowane irin matakai kuma an tashi matsalar kwangila ake ne kuma sai an bada idan gwamnati ta bayar to wanda ya shigo ma shi ma sai wasu ƴan kwangila su shigo cikin tafkar babbar matsalar anan ita ce yana da kyau kawai a samu masu tsoron Allah wanda an san cewar daga unguwannin su ma mutanen kirki ne ya kasance an saka su a cikin irin wannan musamman kwangila ita kanta wannan lantarki kenan. To insha Allah rabbi indai an yi haka an samu mutum an san mutuncin sa, an san dama mai mutum amana ne, a saka su a cikin irin wannan, musamman ma idan muka dauka malamai. Amma haka kawai za a dauko ga garin mutane wanda dama tun a kira ma a kasar ma ba lalle ne kawai an haifi shi a kasar, an haifi iya musamman ma haifar ne a kasar, shi ba a ba ma'anin yin rayuwa ba, kuma zuwa dauko kungila ba shi ya kace ganin zai gyara maka kanka. Allah ya
0: gyara mana kasar mu albarka, sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin, muna godiya Alkasim Ishaq Duku da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsira muke tare kuma daga
3: ina.
0: To muna tare da kai Abdullahi Idris. Amin muna matukar godiya Abdullahi Idris da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima.
0: Na muna tare da kai.
4: Da sauran mu da masu sauraron mu dukkan ne musu fatan alkhairi, su da iyalan su kuma Allah ya mana maganin abin da yafi karfin mu, kuma Allah ya
0: kara mana
4: cikin mu da lafiya da nisan
0: kwana. Amin amin. Muhammad Almiskin muna tare da kai.
4: Babu yadda za a yi an ce, babu yadda za a yi a ce gidan Rahama Radio tana da bukatar wani abu, ma'aikacin Rahama Radio bai samun mata ba sai na wani gidan radio, kin san kwaye tukun yau da ya kan kuwa. To, saboda yake kina ji ko wannan abin da yake faɗa, duk karan ka takan mu je mu lissafa kin ga gidan wuta, wani kowanne bangare da kika sani harkar jami'an tsaro waye waye gaba ɗayansu, babu 'ya'yan Hausawa da Fulani a cikinsu akwai, amma ba su kai yawansu ba. Ya kamata a ce adadin yawan arewacin Najeriya, ya kamata a ce in ka je wajen bangaren soja, ka je wajen bangaren wutar lantarki, ka je wajen bangaren ko'ina ne, kuma wajen bangaren zaman banza ne a ce an je an samu yayan Hausawa da Fulani a wajen, amma ba sa wajen. Yanzu ki tashi ki je banki, ki je kamfanin nika, ki je ko'ina ne, ba ma nan sai dai mu ta surutu a rediyo mu fito mu yi minki, ga kuma aikin likitanci, ki je likita, ki je hukumar Najeriya, ki je ki lissafa, wallahi asibitocinsu ba za ki samu yayan Hausawa da Fulani guda hamsin ba. Amma a nan jihar Kano kawai za ki samu yan kudanci suna aiki a bangaren lafiya sun gudu nawa, kamar muka samu matsalar wannan surutun haka muke ta yin safiya da shekara 65. Dole sai mun fito, sai mun daina bacci, ina fatan kin fahimci.
0: Muna tare da kai.
4: To saboda haka inda ake samo abinci ko a cikin wuta ake ɗauko abinci ba mutanen mu, kin ga duk wanda za a ɗauko mana kuma a kan ka'ida ake ka ci wannan abincin da zafin, amma mai sanyin ma in ka samu sai dai rubabbe, muka lissafa, ina fatan dai kai kina fahimta ne sauraro ma yana fahimta. Allah Fatima da karan da Hausawa da Fulani suka je da banki, suka rungumi gaskiya da rikon amana, suka rungumi dogaro da kai, suka rungumi cewa kowanne bangare suna nan a wajen ko ina ne muna nan. A ya kamata a ce kamar asibitoci, akwai wasu asibitoci na gwamnati, kamar da adadin Hausawa a same su a kudanci, a same su a ko'ina, amma kina gani fa a nan jihar Kano, a nan arewacin Najeriya ma an fi karfin mu, sai ki lissafa ma'aikatan jihar Kano, ki sai ki lissafa gwamnatocin arewacin Najeriya, duk ko'ina mun zauna mun koma gefe ɗaya daga munafurci, sai an da muke wa junanmu. Fatan duniya ba ƙabila, mai ba ƙabila mai kyau wacce take da ka ga halitta, kuma ka san Allah ya yi halitta mai kyau, amma babban matsalar mu kuma duk duniya inda za ki je ki, Bahaushe baya ne, baya ta'addanci, amma shi babban matsalar sa shi dan uwan shi ne baya.
0: A gurguje Muhammad Almiskin.
4: Idan suna da rai Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana, sai da kuka sha wahala kafin ma a baki ki aiki gidan rediyo, haka aiki nasu kuma ana ko'ina bangaren sojoji, bangaren yan sanda, a gan mu a wani.
0: a gurguje
4: kan wannan matsalolin suke ta tafiya gaba har wala mun matsalar ayyan Hausa da Fulani ce dan me yasa zan je kai sai na akan su su su mutun su kan kuma mu muka haifo ayyan ba ayyan yarba bane ba ayyan yamure ba
0: to a gurguje Muhammad Almiskin tun muna godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmu a daidai wannan lokaci to masarar dai idan za mu takaita abin da muka tattauna matsalar wutar lantarki ba za ta samu mafita ta hanyar mataki guda ɗaya ba akwai dai buƙatar samar da isasshen wuta gyaran tashoshin da ba sa aiki yadda ya kamata inganta su kansu hanyoyin watsa wutar lantarkin da kuma inganta rarrabawar sai samar da isasshen mitoci baya ga haka akwai kula da kayan aikin wutar lantarki da ƙarfafa hanyoyin samar da wutar daga tushe da kuma tabbatar da cewa jama'a suna ganin sakamako duk wani matakin da gwamnati ta dauka domin a ƙarshe abin da dan Najeriya yake bukata ba wai kawai ya ji cewa an samar da megawatt 375 bane ba abin da yake son sani shine shin wutar ta zo gidana shin kasuwanci na ya samu sauki shin na rage kashe kuɗin fetur shin yara za su iya karatu da dare Shin masana'anta za ta yi aiki ba tare da dogaro da generator ba wannan shine ainihin ma'aunin ci gaba. Masu rarar wutar lantarki ta ce ginshikin tattalin arzikin zamani idan wuta ta inganta kananan sana'o'i za su iya bunƙasa masana'antu za su iya ƙara samar da kayayyaki dalibai za su samu damar amfani da fasahar zamani. Asibitoci su kansu za su samu ƙarin damar gudanar da ayyukansu haka kuma iyalai za su iya rage kuɗin da suke kashewa wajen samar da madadin wuta. Saboda haka bayanin cewa gwamnati ta dawo da tashar aloji mai ƙarfi megawatt 375 inda biyar aiki tare da rarraba mitoci sama da 3,500 mataki ne da ya kamata a lura da su amma babban abin da jama'a suke jira shine sakamakon wannan matakai a rayuwarsu ta yau da kullum domin idan aka ce wuta ta ƙara jama'a suna son su gani idan aka ce tsarin ya inganta suna son su ji

magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san iri wannan baka yi a shin sami baka yi a shin barkono iri wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba iri wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda baki yi a giya ma kowa ba kayi magani baka ji dadin shi ba a zo a sami Haji Abdulkisu kuma ya san shagona kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a Zungeru Road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan Airport Road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nake badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kai goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wannan iri wannan ko kuma mutane

0: da kuni da je da jaki ya murtuka yi kofa yace a zarafar juna ciki musu abu isa aka zuge ta ana ja abi yake warkewa wani mutum yace wa kai me asalin cutar nan yace kaji kaji kaji yace to gaskiya ba abin da zai wakar da kai sai kai aure auren nan shi zakai kawai sai ta wucin cikin kibdawa sai auri mace a kima bata taba yi ruwa ba shekarar ta 80 tun tana budurwa bata yi ruwa shekara 80 sai ya ce ina son ta aka ce malam Musabu wannan ai tsohuwa ce sai ya ce eh ni matafi ne zan aure ta haka kai kina so tace tana so da yake mutanen lokacin ita ai shekara 80 din duk nawa ta rike ba zai kwace ba an gane ai ba ai su kaga suna dadewa an gane kuma jikin su ba irin nan bane manya ne sun fi mu girma an gane wai dan nuna ma shi annabi Muhammad al'umma sa ba haka take ba mai saurin karban la ilaha illallah mai girma ma manzan Allah ne an gane yan masu abun fa yan tsira yan daye ne ku ne a cikin to kaga wannan malam su abu ne yayi hasara ga abun da hasara ta faru aka zo aka bashi mata aina kake ce a Misra yan aka je masa duk wanda aka ce musu abu ya sani ya aure ta suka hada wayaye sai maniyin sa itun kudo wannan dafin yana shigar ta sai Allah ya ce Jibril za mu samar da daya abinda muka tsara sai mun yi sai mun yi wallahu galibun ala amri walakin akasar nas la alamuna kai wa to Allah ne fa alqaharu aljabbaru almutakabbir
1: Allah
0: in Allah ce zai yi din ba zai ba to ba gashi ba din ya gama wayan Allah ce wannan dan ba za a haife shi gaji ba karshe sai ta ciki sai ya rinka samun sauki farjin sa isa bai warke sai ya ce to shi matafiya an tafiya ba zai ke na sake ke sake ta to warkewa ke ya warke ko wancan cikin bai san da shi ba sai da ya zo gida wata 1 wata 2 wata 7 sai aka ce ya akai ta ce ciki fa na samu kuma ba ta haila Allah gani ne to ne abin da yasa duk irin wannan in ka karanta yidi sai ka ji dadi ma a ranka sai da haila za a haihu eh na'am ba sai da haila ba ko ba haka ba to kaji algabar ta mala Allah bai kirkiro annabi adam ba uwa ba uba ma karewa ba dai aka eh kuma in zara karkarin sai kirkira uwa ya ba da iska ruwa aka ce a jefa Maryam da zo da da duk wannan fa aya ce Fatima yar annabi Muhammad ba ta haila ba ta nifasi ko ga yayanta to wannan duk baninta ce ta Allah ba sai akan wancan din bane dama shi Allah haka yake aka turo mutane a dawakai da raƙumai suka zo Misra ina musu aba kace ga gidansa ne ya fito ce aka yi suka ce matan nan da ka aura ta ciki ice to an ce ba ta haihuwa aka ce to ta yi eh ta samu ciki wata 9 sai ta haifu da aka tawo da jama'a aka zo aga ya mai ya dau jama'a yaje aka fito da da haka kamar su da ya kalle shi ma dan ya kallace shi sai ya samu suna Walidu ibn Mus'ab Walidu ibn Mus'ab sunan dan sa kenan wannan zai rufe na din nan fa sunan sa Walidu ibn Mus'ab ka ji sunan da baban sa ya sa masa an gane dan Allah ku hakuri na shigo da wannan tarihi ne kaku ce an dauko na annabi Musa na manzon Allah muke amma ai tabarukan ne an gane to wannan ta sa karshen mu'amala wannan Walidu ibn Mus'ab kwanan sa 40 a duniya ya gutsure kan nonon babasa ya gudde ya kama ta matsa hanci kada kas ta bacha kulkuri tabike nan din wuyan sa wallahi sai da ya gutsire da dada shi dan bala'i kai ka san ko musiba ne kaji ba tabi gutsire sai aka ce to kin ga a tattara shi aka yi baban sa ki sami shayarwa aka dauko shi a sango ka san sango yadda yan kama kibin nan na kaba shi aka yi idrajin sa a ciki aka kashi Misra aka ma aka ce to wannan dan na kaji kaji sai ne mai shayarwa sai ce zaki shayar da shi za a biya ki tace gaskiya an ce fa ice duk surutun sire ya za mai da shi ya gutsa da nono ya bata dan yace me za a baki tace za a bata dirhami 300 ice za a baki dirhami 500 ran da aka kai Walidu gidanta ta karbi wannan kudin daga dare wallahi ne da ya kama kan nonon ta ko tai tai inda uwacin ta sai ga kan nonon a bakin sa kana ihu aka taru tace dama an ce a cire kan nonon baban sa ni ma gashi aka tabbaro shi amin aka dawo da shi gun musu abu baban sa sai ya ce kawai ai keji kaji ba tun yana yaro ya zama buli
1: lallahi
0: lallahi malam keji aka yi makato aka shimbuda aka saka shi sai aka yi mabulbuto irin na ba ni sunanta naduma naduma ai sunan naduma a lokacin suke aka rarake shi in aka zuba nonan in aka bashi in yi kama di kama kit kit kit kit kankace mai gab gab gab gab sai ga yaro ya fara tashi yana gudu ko ina aka fito da shi in yizo in yi damke ka ko hannun sa nan farcen sa wallahi sai ya shiga hannunka ka da kai ki saki sai ya ga jini kai Allah ya kiyaye mu
1: amin
0: ai wannan aka ce bala'i ne bala'i ne
1: bala'i ne
0: ya fara tasowa in yanke magana kawai mahaifiyarsa mahaifincin nasa ce kai shi gun najari najari ka san najari to mai aikin kafinta sai ce kai yaro na ne gashi nan inji musaba koya masa ya iya aikin kafinta har yafi uban gidansa iyawa da ya samu kudi sai je kamara caca ido gare da caca an gane shi ya fara kirkiro caca a duniya shine kudin ka idagun haka kawai dan bala'i yace ga wani abu da za a yi
1: gaske
0: rami yake isa rami nan da nan da nan sai su irin wannan abin da suke karshe sai ya kirkiro bawan kara na alkama sai a tsaga shi sai ya guda shida in ka watsa guda hudu suka kife ka ci kawai kwakwalwarsa ta bashi ayi wannan da shi yake yi an gane sai babansa izo ya ce masa ka bari wannan ba al'ada ka samu kudinka ne kon ka zo kai wani abun sai mashiru babarsa da ta zo ta ce kai ka daina wannan sai ce ya umme tarakta ni inni auna nafsi baba ki rabu da ni ni zan taimaki kaina sai ake ce ma auna nafsu me taimakon kansa auna dan gani sai ya ce a auna sai ya daga hannu ka gane wai shi me taimakon kansa wannan sunan sai aka daina ce ma walidu ake ce ma auna
1: mai mai ta madina
0: wannan nan ya cacar ta cinye shi sai aka ji shugaban yan cacan duniya
1: gana maka lafiya
0: sai ya ce rigarsa yayi caca aka cinye rigar ya cire ibayar ice wandan sa aka cinye wandan ya cire daga ji sai ban tai ice ai hannuna na dama zan ma aiki ka san ku kowa iya caca fir'aunan nan da ka gani aka cinye hannunsa da naba aka cinye ni hagun yace ayi da jikin sa aka cinye shi gaba da ya koma gode su buna ka taba dan caca irin wannan an gare kawai sai ya gudu sai ta wuce hanyar ta tuwo daga madayyana ta da misira ya tsara wannan kwanas kawai sai ya hada matasa sai ya ce kuna ji ko abin da zani mu kirkiro wani samun kuɗi suka ce kamar yaya auna sai ya ce kawai in ka to kuɗin ka i zama namu ko mu kashe ka farkon dan fashi kenan a duniya ya tsara hanya da ka to sai ya ce kuɗi ka ce ya kuɗi ce zan kashe ka murda wuyan mutum i jefar da shi ya ɗeba kuɗinka da kadaraka sai aka ja gaya musu abu aka ce to ɗan nan naka ya fatsara hanyar madayyana zuwa Masar yana fashi yana ƙwace kuɗin mutane ina kashe mutane sai ya haɗa mutane sai ya ce to kun ji yadda aka faɗa amma ku bari zan je in same shi ya ɗau tsabga i zo ya samu auna i tattabka masa ice baba a bari fa baba a bari so yake rama ice to duka na zaka yi kakka ƙara wannan harkar ya zaka zo ka dinga tsara mutane kana bata mana suna ni babban mutum ne a garin nan gashi duk ka bata mun suna sai ya tafi sai ya ce da yaransa kuna ji mu hada inkiya idan baba na yato ku ce fir
1: la tsara lafiya
0: ka san fir guji kenan da larabci ma guji kenan fir gudu in ya tafi sai ku ce da ni auna ce fito sai ake cewa fir auna
1: da
0: kaji asalin samun sunan sa
1: jidan yaya

0: kan gararre. Dan da an tafiya sai Allah ce ya ki sa Qur'ani. Sai ce ba su labari ya Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ka ce musu gashi. An gane? To wannan ita rayuwar Fir'auna ya rinka yi. Karshen mu'amala Fir'aunan nan ya buwayi wannan zamanin. Sai ya rinka sai da idami. Ka san idami? Kayan miya. Sai ya je siyo su kankana, an gane su inibi, su tufa. Si tattasan wannan lokacin izo i jibge idan yayi sana'ar aka siyar sai kuma caca karshen mu'amala siyaran sa ibashi ya tafi cikin amalikawa can kusa da hanya inda babansa yake ita fitan cikin amalikawa yana cikin tafi kwana ɗaya kwana biyu an gane sai ga wani doki sarcece da wani babban mutum ba amalike ya ballo an rasa mai kama shi sa ake cewa ku tare ya ci malan tare Fir'auna ne ya tsaye ita sawo dokin idan ko dokin wallahi kamar kai da akuya haka yi masa ya rike dokin akuya hannun dokin na gaba wato kafa gaba Fir'auna idan kai ja shi ki kowa gibe ma ba idaje dai kawai jansa yake da yaka ba amma yake ce malan kana da karfi sana'a me kake ce ai ban da sana'a sai ce to kaga tunda baka da sana'a ni zan dauke ka zan baka aiki kai mun gadin gida zo mu je ka gani ije da matansa to wannan wani yaro ne mai karfi na samo yaro zai rinin kabiyansa wannan dawakaina ne kana kula da su wannan raƙumai ne kana kula da su wannan kuma daki na ne taskata ma anan take gaji kar ka bar kowa ya shigo ko dana ka ya shiga nan can mata da yana ashe mutuwa yake gayawa kaji ba wallahi kwana bakwai da wannan mu'amala bakwai rak kawai Fir'auna sai ransa ibashi ije ya kashe ba malikin da ya ta sai akwai ɗakin da ake haɗuwa a ci abinci sai Fir'auna ya kiran ba amalikin da matansa da ƴaƴansa da yaransa itattara su fa ɗakin sai ya ce da ba amalikin to ni sallame ni gida zan tafi dama ya ɗauki gungumin itace shi kan sarcece ne daɗi da cikin ba amalikin kan kace mai sai ya fadi ƙasa mata duwace iwa ice ɗaya sai ta fadi sai ya cin lagun wuta sai ya kama rigarsa shi Fir'auna sai ya sa mata wuta in ta zo kusa da sai ya buge ta ina ku tawo jama'a wuta ta kama daki dama ice wani na kara wani na itace dakin jama'a ta to sai ga Fir'auna ya fito shi ma wuta tana ci mai sai ake ku taimake su na ciki kan aje duk sun kone su mutu waccan taskar ta kudin na iban bare ta gaba daya ifita da ita iji ya caci aka cinye dan ta adda ne fa na karshe ba alghafar ta malam cikin yaya kawai sai ta ba shawara to a lokacin sarkin lokacin ana ce masa rayyanu aba an gane ibn sunjab shine sarkin lokacin rayyanu shine sarki an gane to wannan sarki shi kuma yana da yaro ana ce ma hamana kan sadu da Fir'auna ai shi hamana yaron rayyanu ne ibn sunjab aka ce shine sunjab ibn rayyanu sabanin suna sabanin ruwaya na tarihi wannan ta sa a karshen mu'amala an gane wannan ya zama Fir'auna sai ya karsa a ransa ije makabartar garin in an kagawa sai an biya za a binne ide biya ra suka je makabarta aka tsare da kato sai ce kai sarki ne yasa na aiki banda aiki ban sana'a duk wanda ya zo da gawa daya zai ba da dirhami 40 in ba shi da shi dirhami 30 in ba shi da shi 20 in ba bai koma da ita ya binne a gidansu ka ji ba wani zalunci sai ka ji duk wannan ka ce ma kafiri ne wannan ai ba karamin azzalimi bane karshen mu'amala yau da gobe sai yansu jam ta rasu samana aka to kawowa ka ji haduwarsa da hamana aka dauko gawa aka to sai suka tadda yara matasa amma ga wani babbacin abu daya shi ake kai kuɗin sai ce kai ku zo nan za ku biya dirhami 40 in babu a bada 30 sai amana ya ce waye kai in ji hamana kenan da yake sarcece ne kato ne sai ce kai sarki ne isa ne shi kuma hamana wazirin sarkin ne ya bai san da wannan karatun ba sai ce ƙarya kake yi wani sarki ice rayyanu ibn sunjab sai ce ƙarya kake duk duniya bai da nabi sai ni ya akai ban sani ba sai ce a to ni dai shi ya gaya mun sai ce ku rike shi aka rike Fir'auna kam ka gane aka je aka binne yarin yas aka kawo shi gaban rayyanu ce ka san wannan sai ce a ce kai kace shi saka

0: ƙarya nake kawai zuciya ta ce tsara mun haka wani zuciyarsa ce ta tsara mai ƙirƙiro ƙarya isaki rayyanu sai ce mun yanke ma hukuncin kisa sai ce mai mulki a yi mun afuwa mun fanshi kaina da kaina a sa mun diya za ka iya biyan dinariya ɗari ce zan iya ka ce to je hama na kuje bayar kuɗin da ya samu na makabartan nan da na yaransa ita tara ya biya dinariya ɗari sai ya ce kai me yasa kake wannan sai ya ce ban da sana'a sarki a taimakon da sana'a ya ce za ka yi gadin kofa ya ce zan yi sai ya ce to hama na a kai shi kofa ta ɗaya kofa goma sha biyu ce a misira kowace kofa ɗaya akwai bataliyar sarkin agum to na a kai firauna a lokacin an gane ka ilaha illa illallah wato shi isa mu al'umma annabi muhammad Allah ya mana baiwa Allah ya mana kyauta Allah ya mana martaba Allah ya daga mu ya haskaka mu da ya kara mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsaya ka ji ka san shi annabi annabin rahama ne wallahi al'umma annabi bata wahala ba wannan fa ka ji abin da yake musu fa ka kalli wannan karatun an gane to ƙarshen mu'amala shi fir'auna din nan aka shi wannan bataliya to dama idan lahadi te da asabar sarki ina zuwa i zauna ko wata bataliya za ta zo ana ran gadi ko ina da ko ina bataliyan nan sai a ce a ware mutum biyu wanda suka fi kowa ƙarfi sai su kutufu damba kenan ko kokowa in wannan izarra a wannan bataliya sai a ƙara man matsayi sai a kai ta gaba to aka zo da fir'auna a bataliya ta daya aka ware mutane guda biyu za su fada da shi da idan ki dai idakar da ya fada nan bai tashi ba mutuwaye sarki ce kai baki sai ake barci to ai sarki makogaro ban ni kuma na da kibun haji ba ya kashe shi anan sarki ce to a kai shi bataliya ta biyu da sati ya dawo aka zo da shi in kuma kashe daya sarki ce in ka kuma kashewa fa za a kashe kai ma sai ce to sarki dukan dawa ne sai sarki ce to kaga a kai shi bataliya ta goma akwai askara na tashin hankali anan a kai shi nan kaga an yanke duk wa'ancin bataloli aka zo da shi ranar lahadi ana kallonsa wani ya fito ƙarƙarfa idda ki fir'auna anan fir'aun da ya cafe shi ya wuce diga sai da kadda wata bushiya abun sai ya tarwatsa shi to sarki ce kai maimakon ka kada shi a ƙasa ka doka shi a cikin bishiya ake sarki nan ni na yi doka ba ni ma ina jin ciwon wajen shi yasa ni ma na rama kaji ƙarshe sai aka ce a kashi bataliya sarki sarki ci kai wannan yaron to a kashi nan dan kuma anan hama ne yake ka san za su hadu shi kuma amana duk waccan bataliya ya je ta duk ya fafata da su an ba shugaban bataliyon gaba ɗaya 12 to ga fir'auna ga hamana aka zo ran lahadi sarki ce to kai hamana da shi za ku ice da ni zami ai dama duk dan da yara yake yi ha ba sai aka zo ba aka buda sarki da kansa ya fito yace a tsakaninku duk wanda ika da wani zan ba shi raƙumi 50 fir'auna ya ce sarki da gaske kace yace ai magana ɗaya muke yi da aka rungumi juna fir'auna Allah karba mu da kafirci fir'auna da idamki kafar hama na fa ya rike sarkin sa yake cewa to sake shi karkaka da shi da yasa gwiwar sanan ji kake kal ya karye kafa hama na ijefar da shi gudaya sarki ce a'a kai ko zalimi ne kai ne a ransa shi ko fir'auna yana cewa wannan mulki sai na kwace shi a hannu ka san mulki sarki yake kajuwa karin mulkin
1: a madadin Alhaji Kabiru Sani Kwangila khadimin nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimsa balarabsawa ba ke cewa a kasance da mu gobe insha Allah a cikin minti

0: Mita 97.7 ɗugu uku kan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin barka da rana. Ina fatan kuna cikin koshin lafiya kuma wannan rana tana tafiya muku cikin kwanciyar hankali da albarka. Inda shirin da muke ware lokaci domin mu tattauna abubuwan da suka shafi rayuwar mu, mu saurari ra'ayoyin juna, sannan mu kalli wasu al'amuran ta wata fuska ta daban. A dai yau kuma mun zo da wata tambaya da za ta iya sa mutum ya tsaya yayi tunani. Shin kowa ya cancanci samun dama ta biyu? Duba da cewa a rayuwa kuskure abu ne da mutum yakan iya aikatawa, wani lokaci mutum yayi kuskure ne saboda rashin tunani, wani kuma lokaci saboda yanayi, wani lokaci kuma ya san abin da yayi amma daga baya ya gane cewa tabbas yayi kuskure. Sai dai idan mutum ya taba cutar da kai, ya ci amanar ka, ko kuma ya karya maka alƙawari, ko yayi wani abu da ya sa ka daina yarda da shi, idan ya dawo ya ce maka ka sake bani dama, shin me za ka yi? Za ka ce masa eh saboda kowa yana iya yin kuskure, ko kuwa za ka ce na yafe maka amma ba zan sake yarda da kai kamar da ba? Kuma shin yin afuwa da sake ba mutum dama abu wato ta biyu wani abu ne na daban? Wannan shine batun da za mu tattauna ta cikin shirin barka da rana. Wanda za mu jira yin kuma sauraro, shin kana ganin kowa ya cancanci samun dama ta biyu? Kuma idan an ba mutum wannan damar, me ya kamata yi domin ya tabbatar da cewa ya canza? Ku kasance tare da mu domin za mu jira yin juna, mu tattauna, mu kuma duba wani batu daga bangaren aure, soyayya, abota, iyali da kuma mu'amalar yau da kullum. Da farko dai idan muka ce dama ta biyu, abinda ake nufi a sauƙi shine dama ta biyu tace lokacin da mutum ya kuskure amma aka sake bashi damar gyara kuskurensa, yana nuna nadama ko kuma ya canza halayensa ko ya sake gina amincewar da ya lalata a baya. Amma anan tambayar tace shin ya kamata mu riƙa ba kowa dama ta biyu? Domin wasu kurakurai ƙanana ne, wani mutum zai yi magana cikin fushi daga baya ya gane yayi kuskure ya kuma ya nemi gafara, wani kuma zai yi sakaci da wani al'amari amma daga baya sai ya gyara. Amma akwai kuma kurakuran da suke da matuƙar tasiri akan rayuwar mutum. Idan aka sami irin wannan, shin neman gafara kawai ya isa mutum ya sake samun amincewa? Wataƙila wasu za su iya cewa a'a, ko su ce e, kada a bashi dama domin kai mutum wato kana iya yin kuskure kai ma. Wasu kuma za su ce na yafe masa amma ba lalle ne in sake bashi damar cutar da ni ba. Kuma anan akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata mu rarrabe. Yin afuwa ba lalle ne yake nufin sake amincewa da mutum ba. Za ka iya yafe mutum domin ka samu kwanciyar hankali a zuciyarka, amma har yanzu ka ɗauki matakin kare kanka daga sake fuskanta irin abin da ya faru a baya. Saboda haka idan mutum ya ce maka ka sake bani dama, akwai wasu abubuwa da ya kamata ka fara dubawa. Shin ya gane kuskurensa ne da gaske? Shin ya nemi gafara ne kawai saboda yana son ya dawo da abin da ya rasa? Shin akwai wata alama da ke nuna cewa ya canza, ko kuma kalamansa kawai ne amma halayensa har yanzu suna nan yadda suke? Masara Rosa dai ku iya shigowa ta kan 0707795239, ko kuma 0817475777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Kuna magana da Garba Oyo da Dore.
0: To muna tare da kai Garba Oyo, dan mutanen Dore.
1: To ai ita dama dama abu ne guda biyar za a zabe ka kai.
0: Na'am.
1: Ya za a ce kai kuskure akan abu biyar an zabe ka, har sai ka manta da guda biyu ko uku.
0: Na'am.
1: Ai magana dama ba shi to a ce an kare ake ba ko ko ba. Sai da kai kuskure a wannan, to ai ta biyu ba ba za ka yi ba kenan. Kuskure ce ma abu bai.
0: Na'am.
1: Dama kwaya ɗaya ce kawai an zaɓe ka kan abu guda biyar, kai guda biyar ka bar ruwa, wuta, lafiya, hanya.
0: Na'am.
1: Kuma sai ka kai kuskure guda hudu, ka kasa guda hudu kuma kuma sai waya kuma baka dama, ai babu wannan magana. Iya na wara yake nan, kuna bukana da Garba Oyo daga Dore.
0: To muna matuƙar godiya Garba Oyo, dan mutanen Dore da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana. Wanda masarar za ku yi shigowa ta kan 0707795239, ko kuma 0817475 7777 waɗannan su ne like da za ku iya bada ta ku gudumar a daidai wannan lokaci. To yanzu masu sauraro mu kuma wato batun cikin wata muhimmiyar fuska ta rayuwa. To ga dai kira yana shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu warahmatullahi barka dai kai tsira miki tare kuma daga ina. Na'am, muna tare da kai. Ya shigo kuma ya riga da ya gatse fatan dai zai sake shigowa domin ba da ta shigo da muwar. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai, muna tare da kai. To masha Allah, fatan ka ji mu don da muke tattauna daidai wannan lokaci. Godiya mana Jamilu da shigowa da kai, ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama layin ya shigo kuma ya riga da ya gatse, fatan dai zai sake shigowa. Wanda masu sauraro za ku iya samu matakan 0707-7925-93 ko kuma 0781-74-77-77 su ne laikan da za ku iya shigowa domin ba da taku da mur a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai, kai tsira muke tare kuma daga ina? To muna tare da kai dan mutanen birnin Kudu jihar Shiga. To amin, muna matuƙar godiya dan mutanen birnin Kudin jihar Jigawa da shigowa da kai, ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah. Na'am, barka dai, muna tare da kai Abubakar Salih Sheka.
2: Na'am. Duba da zaki ga cewa kowa akwai yanda zaka kalle shi, akwai wanda ya kamata ka bashi gudu daya, akwai wanda zaka iya bashi biyu, akwai wanda kuma zaka iya bashi gudu ba. Har Allah ya sa ka ci nasara a kansa.
0: Na'am.
2: Misali, kin ga akwai bangaren zaman cewa dauki da mun cewa gida. In kika dauke da akwai abin da kullun dole ka dinga bada gudu a kansa. To idan muka fito waje kuma dauki har da mu'amala da mutane. wani ba inda ka so kai ba inda ka so kai iya da shi duk inda ka kai a kan kanka ta masa ko kuma wani abu to dabi'a ta ne haka
0: na
2: dole kai hakurin zama da shi din da shi Allah kuma ka dinga masa uzuri a dukkan abin da zai maka saboda me in ka kai mutum kawai ka ga
0: na muna tare da kai to duka alama layin Abubakar Salishika ya riga da ya katse fatan dai zai saki shigowa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam barka da aiki
0: na'am barka dai muna tare da kai to Allah bin ocha mata sa daga jihar Katsina muna tare da kai a daidai wannan lokaci
3: na'am akwai lokacin da dama ya kamata a ce ka ba mutum dama
0: na'am
3: mu da muke mata ta samu fito akwai abin da kuke tare iya da mutum wato kin harkar kasuwanci da sauran ko kuma harkar ta rayuwa
0: na'am
3: wanda da yamma abu daya ke tabbata kana da shi ma kawai domin akwai wanda ma na tsara ma kuɗi amma ba ko ba gana ba kin da irin wannan kuke kula
0: na
3: na muna tare da
0: ku muna godiya al'amina autan matasan jihar Katsina da shigowa da kai ko kuma bada ta ga gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana assalamu alaikum assalamu alaikum to duka alama wannan layin shi ma ya riga da ya shigo kuma ya katse masar rosa dai ku shigowa ta kan 0707779393 ko kuma 0781478777 0781478777 waɗannan su ne like da za ku yi shigowa domin ba da taku gudun morar adiri wani lokaci da muke tattaunawa yanzu to masu raro idan muka koma ga batun mu cikin wata muhimmiyar fuska ta rayuwa wato aure da soyayya a dai cikin irin wannan dangantaka amincewa ita kanta tana da matukar muhimmanci domin idan mutum ya yarda da kai yana baka wani bangare ne na zuciyarsa har ma da rayuwarsa gabaki daya to amma kuma me zai faru idan wannan amincewar ta samu matsala misali mutum kamar yayi wanda yake kauna ko yake so laifi ko ya bata masa rai sai ya nemi gafara kuma yayi alƙawarin ba zai saki ba shin wanda aka cutar din ya kamata ya sake bashi dama wasu za su ce idan tunda da so da kauna hakan zai iya faruwa amma wasu kuma za su ce kauna ba ta nufin mutum ya riga wato jure abinda yake cutar da shi akwai kuma bambanci tsakanin mutum da ya kuskure sau daya ya gane kuskuren sannan kuma a ci ya gyara da kuma wanda yake maimaita kuskure iri daya akai akai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to layin dai ya riga da ya katse fatan zai sake shigowa inda masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0781478777 0781478777 waɗannan su ne laikin da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai lokaci da dai na ga laikin namu suna dan fuskantar targanda to kamar dai da muka ce kuskure dai kamar wanda za a ce yayi kuskure ya sake maimaitawa kuma duk iri daya akai akai sannan kuma duk lokacin da aka tambaye shi sai ya ce irin ayi hakuri to aina za mu sa iyakar dama ta biyu shin ya kamata a duba abin da mutum ya faɗa ko kuma abin da yake aikata bayan ya nemi gafara assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, alaikum salam wa
4: rahmatullahi. Na barka da wannan lokaci.
0: Na'am, barka dai muna tare da kai.
4: Alhamdulillah, Usman Hassan sun yi hankali mutum akan layi.
5: to gaskiya ja Fatima bangare na ina ganin cewa mutum inda ya mai da irin wannan kuskure a gare shi da jiya to ba mutum ne wanda za a saki jiki a bashi dama ya ci gaba da aikata abin da zai aikata ba duba da cewa idan kai wa mutum guzuri na ɗaya na biyu na uku kuma ya zo bai gyara ba to ina ganin cewa ya mai da abin da jiya idan ma ka rabu da shi zai ci gaba da aikatawa ne kawai idan da yanda za a samu wata dama ka dura shi a wani waje wanda za ka taimaka masa ya je ya ci gaba da rayuwarsa amma ci gaba da jawo shi a cikin bashi wata damar kuma a ina ganin zai haifar maka da matsala bangaren ka da bangaren kasuwanci ko bangaren wani aiki da kake yi idan aiki ne na kamar aikin karfi ko wani makamancin haka wani yakan koran maka kwas ba ya jawo maka wasu matsaloli waɗanda a hakan zai kashe maka kasuwanci amma an ka bashi damar sa ya je can ka taimaka masa ya abin da zai yi ina ganin hakan zai fi dacewa da shi wannan shine a takaice Usman Alhassan Tsanya Angon Matsira ya jama'a muna tare da
0: shi jana muna matsar godiya Usman Alhassan Tsanya Angon Matsira da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar adidi wani lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: na'am barka da yake tsirewa muke tare kuma daga yanan to muna tare da kai dan mutanen Dorayi
6: shi bangaren auratayya sai ya fito ya rure ya kuskure akai bar adalci aka daga fa kafa ake kuskure da ake ganin ku bane kuma da ta kare wasu abubuwa ba tunda an daga fa kafa nan da daya sai ku ga ce ba ba shi da ba kuma ai kuma
0: na'am
6: eh ai sai wanda biyu shi bangaren auratayya mutum ya ya tuba ya ga ni kuran sa akai mai abuwa to ai zai dace kuma idan ku ba
0: na'am
6: wannan ya kace gudu kuwa da na ɗaya na biyu aka yi wafu a kai to shi ke nan ya an kare ta bai yawa shi ne gudu kuwa ta ne garba oyo daga Dorayi
0: to muna godiya garba oyo dan mutanen Dorayi da sake shigowa da kai ka kuma ƙara ba da ta haka gudu mawar adadi wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
7: assalam
0: na barka da yake tsira muke tare kuma daga ina
7: barka da kai tsaye kuna tare da hayage da ko kana wata bangira garbar
0: to muna tare da kai ya haya
7: gaskiya alhamdulillah duk wata munda ya tsufar da kai kuma bai baka hakuri a wannan lokacin ba sai daga baya ya zo yi ne sai kai baka hakuri to wani kalar cutar zai sake yi ba
0: na
7: gaskiya a kan da yawa duk wata munda cutar da kai ko ka ci maganin zama da shi ba ne ga ba amma kuma kar ka yadda da shi kamar yadda ka saba da shi a da dan yanzu ina so ina neman ka maybe wata abin ya gashi a gurin ka yake neman hanyoyin da zai kuma cutar da kai zai nuna kamar wancan ba komai bane idan ya koma kuma kaga nan sai ka gane kuran ka
0: na to muna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa dan mutanen Kubra assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am barka da kai tsira muke tare kuma daga ina
8: kace kina tare da Bashir mai dabino bacin kasuwa dukwa
0: to masha Allah Bashir mai dabino muna tare da kai
8: to shi da ma irin wannan lamari na rayuwa da ma dole a samu sabani da abu ko dole wasu lokaci da ya jawo a ci ya ajiye ta amma duk ne da ma rike hare da sai irin wannan kasin da ma fara da shi kuma hare da sabon kasin shi wannan ba hare da sabon ni da wai ci ayati wai ci ayati wai ya ci gaba kuma mutum da ma hare ta ne ka sai ka ba shi da ma ta yi ya ci na ta ba ta wani da
0: na
8: shi ka ta ta ta ya gare ki ba dole ki bashi
0: to muna godiya Bashir mai dabino tsakuwa da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar adidi wannan lokaci assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
0: na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullah
9: Fatima Abubakar shi kai dawo
0: to baraka da sake dawo Abubakar Sale da mutanen shi
9: kai kuma inda na fara magana ta sai na abu nan
0: na'am
9: muka duba magani cewar shi a yanzu dan adam a inda yake mutum cewa Allah ya halitta mu da rauni
0: na'am
9: shi yasa muka duba halitta mu Allah ubangiji subhanahu wata'ala ai in ba dan kafo da yake mana ba wani abu ma ba mu sani shi ba yanzu misali in ka dauka zaki da cewa laifin da muke yi a wani annabin ne kadai aka yi wannan laifin al'umma su ta wannan laifin Allah ya halaka da su amma me saboda gata da abuwa da Allah yake wani wani ba da Allah duk wannan abubuwan da yake daga Allah ya yafe mana yi yake yafe mana in ba kai laifin ka tuba sai yafe maka in ka kuma yi ka tuba sai yafe maka to kin ga dan adam yana yake da rauni akwai wanda dukkan inda ka so da ka ja shi a jika wallahi sai ya bata mu ku dauki yara wanda suke ma wanda suke wannan zamu yi cewa suke bin mu sau da kafa a cikin gidajenmu, ƴaƴanmu ko kananmu ko kuma waɗanda suka gagari masu unguwa. So tarihi Fatima za ki ga cewa rashin hakuri a rashin yafiya da abuwa shi yake haddasa assasa wasu. Saboda in kika dubi wasu za ki ga shekarun su bai kai su yi abubuwan da suke yi ba. To idan muka yaro ya zo ya yi abu a cikin unguwa, aka tabbatar da cewa wannan ba halinsa ba ne. Kila aboki ne, kila rashin adda a jikan na cin yana yaro, kila maraici ne, kila talauci nan ne, kila kaɗaitaka ce, kila wani abu ne. Mafi muni a rayuwa ita ce wannan abu. To kawai ina yin abu, idan yin abin maimakon a jaji a jika a yafe masa a zuwa cewa kai wannan ba halayya ba ce mai kyau ba ne. In aka ga cewa yana zaune shi kaɗai ne a jaji a jika, a ɗauko shi a sa shi ya zama mutum. Sai ki ga ana an mai da hankali irin wannan abin ya faru, kawai a ce hukunci. Wanda shi wannan hukuncin da kake shi ne kai tsaye ka hukunta mutum. Wani wallahi in ka hukunta shi har kuna da tashi shike nan ya ɗauki wannan abin ya saka a cikin zuciyarsa ya tsane ka. Ko me za ka masa saboda ya san duk lokacin da kai ya sake girin wannan kuskuren, to fa ba abuwa za ka yi masa ba. Hukunta shi za ka yi. Wani hukunci kuma a wani lokacin ba gyara ba ne.
0: Hukunci
9: a wani gurin gyara ne. Tunda in muka duba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai akwai mutumin da ya zo yi sata. Manzo Allah ya ce a je a yanke mai hannu, sabai suka ce sata yi. Za ka je aka mai bulala kuma ita ya kuma yin sata. Annabi da ya dawo ya ce dama na gaya muku, to kin gani da ya dawo kuma aka dole aka yanke mai hannun ƙarshe da yake nan ya kuma wannan. To akwai wa'anda za ki gani cewa ya cancanta hukunci a kansa, amma wa'anda ya yi akwai za ki gani in kika duba da shi wasu za ki gani cewa ya kamata mu dinga musu abuwa a cikin zukatanmu. Sannan abu na ƙarshe yanzu ki duba abin da yake faruwa misali a cikin hanyoyinmu da kuma mu'amalarmu ta wajen aiki da kasuwa da wani abu mafi yawa. Wani lokacin za ki ga cewa kamar mutum yanzu kuna mu'amalar kasuwa da shi, to idan ya yi maka abu na ba daidai ba na cewa ya yi maka alfawari zai baka bai baka ba, to idan fa kake masa abuwa ka takura shi ka ce sai ka karɓi wannan abin ta ƙarfi kana da ƙarfin da za ka iya karɓa, na farko ka yanke a mu'amala da kansa kuma wannan abin ba zai dawo maka duk inda kake so ba. To ka ga misali ko da fitowa yi misali in ka nesanta da shi duk wannan zai mu'amala da kare ce to ka kiyaye to wani ba shi da haƙuri. To kin ga a nan rashin abuwa ya ja mana wannan. Sannan kika duba a wajen aiki, yanzu a wajen aiki mutum ne zai yi abu na kuskure sai a kyare shi ko a ce masa kai kaza an koya ma an nuna ma an yi waye kaka za. To wannan abin ba zai sa idan ki kware ko kuma in ya samu kwarewa shi ma in wani zo ya koya masa hanya mai sauki ba. Misali ɗauki ku mata, yawanci wasu matan suna kuka da cewa idan ina koyon mace a gurin aiki a gurin ƴan kwata mace bata cika mai da hankali ta nuna min ba ko kuma ta cika tara ko kuma ta kita nuna min wasu abu makamancin haka. Me yake kawo wannan? Ba wani abu bane, kuna da kau da kai ne akan abu. Wani lokacin in ba tambaya aka yi ba ba za ku yi shi ba. To idan har mutum ya zo a gurin aiki ya ce ya nema akwai mai aka ɗi, to bai idan ya yi barna ka bar da shi wannan gurin shi kenan ya tsani wannan aikin gaba aka ci ko baya. Misali zai je ya ci gaba da lalata ko kuma ya je wani abu na barna ko kuma ya wani abu sai ko aka san haka kin ga ba taimako ba ne. To anan nake ganin ya fiya a ɗabbaka ta a yi a kuma yi ka yi haƙuri duk abin da aka yi maka kar ka tunanin cewa ya wahalar ka ko ya zaka a cikin wani ƙangi na rayuwa. Ubangiji subhanahu wata'ala ba a zalimin bawansa ba ne, in ya zai cutar da kai ne Allah ba zai bari ka cutu ba. Idan kuma ya yi ne saboda ka kuskure
0: to amin muna matuƙar godiya Abubakar Salisu Sheka da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: To amin amin ya Allah ma matar miske.
10: Na'am. Duk wani abu da ya zai bata mana lokaci ne akan zai musa kuɗi ba za mu yi shi ba. Shi ne yasa ke ganin kuma an mamaye a jihar Kano. Kin gane ko?
0: Na'am.
10: Ai shi a ka'ida ma yanzu kin gani ba ina cikin adashiyar kungiyar cigaban kasuwanci ta jihar Kano karkashin jagoranci ambasada wani gabarin jakada kuma muna koya yanzu haka mun koya mutum 2000 ITV. Ko kin san me suke cewa ne kuma su dawo ba ba karɓi ko ba wajen kamar yadda za su dinga cewa ina tallafi da aka ci da ba. Ba kuma mu da kuɗin mu muke yi. Saboda haka da Allah ya sa ce kamar yadda na gaya miki da safan nan da
0: na'am
10: ina ƴaƴan Hausa da Fulani suka daina bacci, to komai ya kare duk wata matsala ta kare arewacin Najeriya. Kuma yanzu san insha Allah duk za mu tattauna a yanzu haka a gidan rediyon Vision da karfe 3 zuwa karfe 4 duk dai akan wannan matsala. Ku dace lafiya mai magana Muhammad Ali.
0: To masha Allah muna mutukar godiya Muhammad Almiskin da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
11: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah.
11: Batman ta ci lafiya mun ya aiki.
0: Lafiya alhamdulillah muna tare da ke malama Hadiza
11: yar maka.
0: Lafiya alhamdulillah.
11: Alhamdulillah Batman kina tare da Hadiza yar maka daga Rabani.
0: Muna tare da ke yar mutanen Rano.
11: An haka ne Fatima, Fatima Allah ya gyara mu da al'amarin.
0: To amin ya rabbi.
11: Yawa, Najeriya da kazo sai dai haƙuri.
0: na to amin amin muna godiya Hadiza yar maka daga ranar bayan tashar shuwa da kikai kika kuma ba da hataki gudun mura adade wannan lokaci da muke tattaunawa a cikin shirin barka da rana assalamu alaikum na'am amma alaikum assalam wa rahmatullah muna tare da kai Na'am.
12: Rurin da ke faruwa sakamakon mutum kanuna mai iska ka bashi amana.
0: Na'am.
12: Wannan amanar kuma kai ka jawo shi a ciki kana so ka yana mai rayuwa amma zai ya ni da ku tattake.
0: Na'am.
12: Abu ne mai kyau sakamakon gaskiya yanzu muke aka sari kiran hakan ne ke faruwa sai ka turo mutum da karana jawo shi inuwa ki kuma yi kokarin tura ka a rana in ga me aka yi kenan.
0: Na'am. So muna godiya wannan Nura Emma Jaso wa uku filin tushar da shugo da kai ko kuma ba da taka gudun mura da dai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
13: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullah
13: kina tare da jagoran matasa Alinu Jimagu daga karamar hukumar Warawa
0: to masha Allah muna tsare da kai jagoran matasa Alinu dan mutan Jimagu
13: da fatan mu wani cikin koshin lafiya
0: lafiya alhamdulillah
13: ni wani dan tsokaci zan yi game da yafiya
0: na'am
13: wa game da kyautata mu'amala da abokanan harkoki na nema
0: na'am
13: da zama mai yafiya insha Allah indai zaka yafe mutum dan mutum yi ma abu ne takaitaccen lokaci ko kuma lokaci daya to ya kamata mutum ya zama mai sassauta zuciyarsa akan yafiya
0: na'am
13: kuma sannan matasan mu da iyayen mu su dinga iyayen mu iyayen mu mata iyayen mu maza su dinga lura da mu'amalar iyayen su matasa da matsakaita haka wayanda suke mu'amala saboda an ce wake dai shine yake ba ta gari
0: na'am
13: saboda sai ka dade kana gina tarbiyar matahinka ko kuma danka haka rana daya mu'amala ta sa wani zai canza ma rayuwarsa
0: na'am
13: wannan shine a gurguje jagoran matasa ne Alinu Jimagu daga kanamar hukumar wala
0: to muna godiya jagoran matasa Alinu Jimagu daga karamar kumar warawa da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana assalamu alaikum na'am amma alaikum assalamu rahmatullah barka dai kai tsirewa muke tare kuma daga ina muna tare da kai muna tare da kai to masha Allah wa alqasim isa muna tare da kai na na na
14: haka ga ana ba dai ba sai kai in akwai abin da ya faru a gaban gido da kwanakin nan ya bani mamaki kuma dukkan mutane a gurin suna ganin abin da ya faru amma babu wanda mu ne kawai muka yi kokarin akan mu ce mai wancan din to amma dukkan mutane suka zo akan titi kuma babban titi abin ya faru amma kowa in ya zo sai ya huta kuma wata rana kai da kake ganin ya faru da wani baka je kai magana ba to wata ran akan ka abin da ya faru
0: na'am
14: ya kamata lalle mu gyara dabi'un mu da al'adun mu duka din yadda al'adar Bahaushe take a baya ga ki da cewa duk abin da ya shafi wani dan uwan ka to kai ma kamar ya shafe ka ana haɗuwa da domin a gyara a gudu tare a cikin tare to amma yanzu abubuwa sun tabarbare za ka ga cewa kawai mutum abin da ya shafe shi ba sai ka ga ya bari kuma wannan abin kike sa kuma nakan da baye ko kuma wani ne ke har ya nashi al'umma ya zama cewa kuma lokacin da ake so a yaki abu ya riga yayin karfin da fashe an yi da gaske sannan za a yi
0: na'am
14: to fashan mu dai al'umma shine mu hada kai mu hada karfi da kai mu samu ci gaba a cikin al'amuran rayuwar mu bata ku shi ke da wata
0: to muna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da takawa gudunmuwar ajiye wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana wanda masu sauraro idan muka yi duba kan wannan batu zamu ga cewa shin ya kamata a duba abin da mutum ya faɗa ko kuma abin da yake aikata bayan ya nemi gafara don wani lokacin mutum baya buƙatar ƙarin bayani abin da yake bukata shine yaga canje a aikace masauraro ku yi tunani akan wannan idan wanda kuke kauna ya taba kare amincewar ku amma daga baya ya nuna nadama kuma ya nemi gafara za ku sake bashi dama ko kuwa za ku ce na yafe maka amma abin da ya faru ya canza yadda nake kallon ka kuma ga waɗanda suka taba fuskanta irin wannan yanayi me kuka koya daga cikin hakan assalamu alaikum Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
15: Malam Abubakar, sai kai Abubakar Yakub ne kin cikin kura sabon.
0: To muna tare da kai Abubakar Yakub dan mutanen Bankore.
15: Malam Abubakar, gidi da huda ma ta radio na nan suna dole ne dauki shi ya dora na kan hanya kan abubuwan da ake tattaunawa.
0: Na'am. Muna magana ne akan dama ta biyu. Shin idan wani ya maka kuskure zaka sake bashi dama ta biyu domin gyara wannan kuskuren ko kuwa zaka ce a'a?
15: Gaskiya malam Abubakar ne idan kai
0: Masha Allah.
15: So akwai wani kuma shi kuma abokin shi ne wanda suke tare da shi komai da komai fa tare suke.
0: Na'am.
15: Wallahi malam wakati mutum cin duniya sai ki. Ina ci mai ya mai wani din yayi mai wani to amma da yake ne har ka cire ta rayuwa dai idan Allah ya riga da jinin ka da mutum kana da wani abu da zai ma ba za ka iya ruwa da shi ba.
0: Na'am.
15: Ina ba su shawara gaskiya kamata ki su ce din mutumin da yau misali a ce ba wai kauna ka ki to wani bangare ba. Burin su so yake ba da ba ko su yake bulgura ba. Kai isin wannan hakuri ya kamata hakuri da mutum kai sai ya wakar ya koyi kai ku kula sama ki
0: to muna godiya Abubakar Yakubu Bankore da shigowa da kai ka kuma an bada ta ka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
16: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi muna tare da kai
16: fatan alkhairi a gare
0: ki muna godiya Abdullahi RA Arzabainar Gezawa
16: Abdullahi RA Arzabainar Gezawa
0: na'am muna tare da kai
16: kuma na ji duk abin da ake tattauna
0: na'am
16: kuma ne ya roko na ga kuma alaka kyauta ta mu'amala musamman makwabtaka kamar ko a hanya ne hajiya sai ka gamu da mutum ɗan uwanka ko a abin hawa ne sai ka ɗagawar hannu
0: na'am
16: domin wani abun Allah ya kiyaye ko ga kai ko ga abin hawa ka wani abun da ya faru to wannan fa da ka wuce din nan ka ɗaga mai ka ƙimar magana ko ka ɗan ɗagawar hannu ko ka ɗan yi sakin mar fuska to kafin wani ba ya zo ya taimake ka ba to shi wannan din makwabcin naka na kan hanya shi zai taimake ka saboda haka in ba a gyara mu'amala tsakanin mu da waɗanda za mu gamu da su ai ka ga ba za a yi daɗi ba ni dai roƙo na a yi ka gyara mu'amala ta kan hanya domin kafin wani ya taimake ka wannan din wanda ya zo da shi ya taimake ka fata alheri a gare ki
0: tun muna godiya Abdullahi RA Arzabainar Gezawa da shigowa da kai ko kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
17: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: Na'am, amu alaikum assalamu rahmatullah, muna tare da kai. Na'am, muna godiya. To muna tare da kai Sha'ib babban sanata. Na'am.
17: Gaskiya ni ina da kuskure na farko. Zan yi tambaya a tsakanin sai dan adam ajizi ne zan yi tambayar shi ya aka kai mun kan tsakin mun kaza.
0: Na'am.
17: Kuma baya sani.
0: Na'am.
17: Haka ne jin da mutu anan kunnan zan dakatar da shi duk wata ma'amala.
0: Na'am. To gashi dai layi na ka shigo da gare ka sai fatan zaka sauke dawowa. Assalamu alaikum.
17: Wa alaikum salam. Hala muka tuma na dan yi wata wanta ba kada ba.
0: Na'am, muna tare da kai. To muna tare da kai dan mutanen Bankore.
17: Wallahi mallam muka tuma Allah ya wani babban yaya na rasuwa jiya.
0: Allahu akbar. Allah Ubangiji ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi in ta muta zo. Allah Ubangiji ka sa mu cika da kyau da imani waɗanda suka ga mu gidan gaskiya. Allah Ubangiji ya ji da rahama a gare su. Assalamu alaikum.
17: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah. Muna tare da kai.
17: Kuma kina tare da Halaji sakataren Abiki wannan ka sani da Halaji mai magani da karamin kuma su ga jar ka.
0: To muna tare da kai Malam Halidu.
17: Na ji batu wata na da shirin yanzu. Yar zabai na ya saukai ce ana magana akan kyautata mu'amala ko?
0: Muna magana ne akan yanzu idan wani ya maka kuskure sai ya zo ne maka farka shin zaka ba shi dama ta biyu?
17: Abin da yiwu ya kenan kuma tsakani ga Allah ya kamata mu a matsayin mu na musulmi mu ne aka san mu da kyautata mu'amala ta gida da ta kan hanya da ta makotaka ta gida da ta gona da ta hanya ma gabaɗaya.
0: Na'am.
17: Wanda yake addinin mu ma ya yadda mai mu'amala da wanda yake ma kwata-kwata ba shi da addini gaba ɗaya balle tana wanda yake da addini kamar kiristoci kenan addinin mu ya zo yadda za mu yi mu'amala mu zauna lafiya da su. To amma yanzu ga shi zamani Allah ya kawo mu duk yawanci lalacewar wannan abubuwa da suke faruwa duk lalacewar rashin kawo mu'amala ne. Za ka ga a ɗan kai kanka kuna zaune da ɗan uwa ina musulmi kana musulmi sai ka ga ainihin a juna wani baya nufin wani da alheri ko kuma idan wannan kuna zaune da ɗan uwa lafiya wani wannan zama lafiyar ne da kuke kyakkyawan mu'amala ko kashe kurfi shi kike da kai.
0: Na'am.
17: Kika ga ya shi da ya fita dan ya kai ku dai tarwaki mu'amala ta lalace zumuncin ya lalace to haka ake ciki kuma duk wannan shi ka lalace wannan zamani yanzu gashi nan kowa ina ta kansa kuma duk in aka ce an tarwaki kowa ta kansa yake ainihin mu'amala
0: da
17: wallahi
0: ba za a gani da kike so ba. Na'am. Da ta shigo ba da kai. Ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.

0: da yaro na ne na so sai mara da wani da shi a shago to kuma cikin ne yayi shi haka sai na bude mai shago shi ma daban to kuma ne wannan shagon da dai daban sai zo ya fi ni kaya sosai to wallahi malama Fatima yaron nan yanzu ya riga ya ganna a hanya wallahi ma ya ga daga kansa ma ikan ne to kinga irin mutanen mu wannan Hausawa irin mutanen shi sa ba a bude musu kasuwanci wanda zaka je ka ce kai ma kana so wani ci gaba kinga ta yaya ai kaiwo wani ya ba irin wannan kuma kar da ko ne ka zo ka ce zai ma
1: na'am
0: kinga ba kowa bare ba to shi sa irin wannan abin da zaka bude kun je zaka zaura da yaro a wuri to ya zama na ce naka ne na wallahi ma lawa Fatima yanzu muka dade shi a gaba yake dan kansa kan dai gaba to ba sai da baka da kuke ki mun kore tsawon ke
1: to muna godiya Abubakar Yakubu da mutanen Bankure da shigowa da kai ka saki bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa tabbas da mu akwai lokacin da mutun zai yafi amma amincewa ta riga da ta yi rauni wannan abun kuma shine ba kowane kuskure ne yake faruwa sau daya ba idan mutun ya ci amanar ka sau daya ka yafe masa ya sake ka sake bashi dama sannan ya sake mamaitawa shin har yanzu za mu kira wannan dama ta biyu ko kuma mutun ya kamata ya fara sa iyaka na gare lokacin namu masu sauraro ya riga da ya kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da Fritiyon al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio suna na Fatima Kabir labaran ya gasai da na kasance da ku ta cikin shirin barka da rana nake sha ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio farin cikin al'umma

0: Ki ka sai me?
1: Kadan
0: sai mai doki. Ruwa mai yawa ake bawa doki, kadan sai mai doki. Muna godiya. Akwai fata da kai ne daga garban magaji Bala. Abba kenan, ina mana fatan alkhairi. Akwai baban gidan Gagas ina tare da mu a daidai wannan lokaci. Akwai Dahir Umar Lima, shi ma ina mana fatan alkhairi. Akwai Abba Dan Alhaji Lima, dama mun fade shi, ina mana fatan alkhairi. Akwai Baita Abubakar Dotsa, Alhaji Baita ba. Muna godiya, muna tare da kai Malam Baita Abubakar Dotsa. Na'am. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare. Bashir Yusuf Gandurwawa, karamar hukumar Munjibur.
2: Na'am.
0: Na'am.
2: To abin tambaya ta goma.
0: Tambaya ta goma. An amsa ta.
2: Na'am. Abin ta 11.
0: Ta 11 ma an amsa ta.
3: Ta 11 ma an amsa.
2: To
0: ta 12. Ba amsa ta ba. Karin magana ce. Aka ce duk saurin kafa. Da biyun kuma duk saurin kafa. Ta biyun kuma aka ce kowa ya rena gajere.
2: Aka ce kowa ya rena gajere.
0: Na'am.
2: Bai taka kunama ba.
0: Bai taka kunama ba, gaskiya ne haka yake.
2: Duk saurin kafa kuma ba ta wuce inuwa.
0: A'a. Bata wuce takalmi, gaskiya ne haka yake. Duk saurin kafa ba za ta wuce takalmi ba, tunda tare suke. Aka ce kowa irena gajere.
2: Za a ƙara
0: nan ba ko ba. A'a, kai hakuri ka dawo saboda da wasu akan layin. Muna godiya. Ta ce ko inda ka kama kifinka nan ne a rugungon ɗinka. Ko? Malam Muhammad ina ganta amsa tambayar nan. Saboda me ina kama kifinka nan ne a rugungun ɗinka? Saboda mun sani cewar a rugungun gari ne da ifuce wajen kafin kamun kifi. Wannan bisa al'ada duk shekara akan yi bikin kama kifi. Lokacin akan taru gari da gari, akan sa gasa wanda ya kamo babba shi ya cinye wannan zakara na taro na wannan shekarar. Kuma ta wani gari ne da ake taro mai yawa, ake bikin kuna da al'adu da ake nuna a gurin. Kai wani lokacin ma shugaban kasa masu kutum ina zuwa wajen nan ya zauna ya kallon kamun kifin nan. To duk inda kama kifinka ai nan ne a rugungun ɗinka, ba sai ka sha wahala ka je wannan waje a rugungun ba domin ka kama kifi. Duk inda ka kama kifinka to ai haka nan ne a rugungun ɗinka. Wannan shine Bahaushe ya kalli wannan ya faɗi wannan kalma. Yawa. Masu saurare ka amanta, ana saurare Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 zangon yoyon. Suna na Sa'ida Ali wadda aka musa da ya bayani. Muna tare da ku.
3: Muhammadu Usai da gani.
0: Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah da wa muke tare. Malam Sadan, barka da shigowa. Akwai tambayoyinmu da muka suka kwante guda wajen uku ba amsa mana su ba. Muka ce akwai wata kalma tana da harafi suna guda shida, sunan nata zai ba a ciki, zaka samu sunan wata dabba, zaka samu abincin dabba. Muka ce wata unguwa ce a cikin birnin Kano. Wace unguwa ce wannan? In ka ce unguwa kaza ce, sai ka faɗa mana wannan abubuwan dalla-dalla, ya za a samu wannan dabbas, a samu kuma abincinta. Kana tare da mu? Na'am, Malam Sadan. Malam Sadan, baka tare da mu ko? Na'am. Layi na marrawa. Malam Sadan, ka dawo. Mariga ya yanzu layin naka mai sauka bari, amma kuma ban ma jin kai, kana jin mu? Ka sake dawowa. Fatan alkhairi ga Malam Abubakar Sasado da kuma babai da ke inshana su ne mana fatan alkai ga wani layin yada da shigowa. Amin wa alaikum salamu wa rahmatullah. Yawa barka da shigowa. Yau da gobe sai Allah. Gaskiya ne. To. Baka zabi lamba?
2: Na?
0: Eh. Lamba ta nawa?
2: Ta goma.
0: Ta goma.
2: Eh.
0: An amsa ta goma. Na? Ta tara. Alain naka ne ko radio ko daya dan me ake cewa da Hausa?
2: Yanzu ba.
0: Yawa.
2: To, kada mu lamba ta takwas.
0: Lamba ta takwas.
2: Eh.
0: To ga taka ba ka tare da mu?
2: Ba tare da ku.
0: Indurutu da kalli.
2: Eh.
0: Wani abubuwa ne da ake sana'a da su, wasu masu sana'a suke sana'a da su.
2: Eh.
0: Mene ne su da Allah wayannan abubuwan? Ana ke samun su kuma. To. To. Shi ma da sauka da mun line nasa sai ya bashi da kyau. Kuma ya sauka. Na'am.
2: Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam wa salaamu rahmatullah.
2: Ah, ban yi ji da baba gana
0: ba. Alan Aminu A Hassan Na'ibawa.
3: Barka da zuwa.
2: Wannan haka yake.
0: Barka da shigowa.
2: Nan
3: ko
2: da
3: gobe. Na'am.
2: Ah, akwai tambaya da na ji tsaru ta wannan mai harfa shida.
0: Na'am, eh, yanzu na gama bayani akan ta.
2: Eh, to ai baba gane ne ya kamata ya bada wannan. Da zai bayar da
0: da hun yayi daidai.
2: Yadda mai cewa ya kore shi bai
0: kore. Ayya, ta yi.
3: Ai ne ya. Mun manta ma da wani yanzu yana makoya na kore shi.
2: To ba wannan unguwa ita ce jankara.
0: Jankara.
3: Eh,
2: kaga ba mu samu jaka kuma za a samu kara.
0: Za a samu kara. Kara mene ne da Allah? Me yake da kara ne?
3: Abun sun yake.
2: Abun ba da yawa, amma dai abun shi ne ga jankara yi.
0: An fa alakanta jaka da kara ko jaki da kara ko?
3: Gaskiya ne.
0: Eh,
2: ba yake cewa yadda aka yi da jaki sai ya ci kara.
3: Gaskiya ne.
0: Kaman kai ne ka samu farfesu za a ce ko abun su dai mafi dadi a tare da kai.
3: Eh, wala.
0: Haka haka in zaki ya samu kara
3: gaskiya sai
0: ka ji karasa kawai wannan tana ba sai a dure wai ci kara aure gobe yanzu muna ina ne now ya wani ya shigo
2: assalamu
0: alaikum assalamu alaikum assalamu
2: alaikum to ban yin ji da baba da albarkan ku da wannan lokaci
3: mun gode da baka shigo
0: Malam Yusuf Adam da kadar manawa kana tare da mu
3: gode
0: lamba ta takwas ai mun ansa ta yanzu yanzu nan ko shine sai mun ansa ta kada wata lamba akwai ta sha kala ta sha biyu karin magana ce karin magana ce aka sai da sake an ba mai kada kai ko an daba kada an ba mai ita kai ko shi ne aka sai da sake
2: an ba
0: mai
2: kaza
3: kai
2: ba?
0: Eh.
3: Wani
2: na
3: yi wa
2: ba
3: wadda
0: fata alkari. Muna godiya. Ala da muna godiya. Ya sauka muna godiya. Wannan ya amsa aka sai da sake. Kasan.
3: Da sake an ba mai kaza kai.
0: Eh. Kasan kanin magana tana zuwa wani za ka ga fassara ta guda biyu sai ana sai da sake. An dafa kaza an ba mai ita kai ko?
3: Eh.
0: Ana cewa kuma da sake wai mara lafiya ko a makara. Ya ce da sake mara lafiya a makara. tunda ya son hibe mutu ba kuma gashi an kai shi an sa shi a makara.
3: Na'am
0: da muke tare.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam rahmatullahi da muke tare.
2: Da muke tare ne dawo.
3: To ta da zuwa.
2: Amma ba dan fice ke ga yaran kuke da wasu Allah.
0: Na'am.
2: Na?
0: Lamba ta da amsa ta ai. Akwai ta hudu. Mun tambaye ta baba mu amsa ba.
2: To arsa kar magana.
0: Ba karin magana ba sai gaskiya. To ga wata ta karin magana. Kana ji na? Aka ce banda tana baya ta biyun kuma aka ce wannan shine daidai.
2: Banda tana baya.
0: Ban
2: me ke ce banda?
0: An yi me?
2: Banda tana baya. Ban me ke ce? Wannan haji ta mai na kuma wannan.
3: To, kuma sai ka je da na.
2: Tana baya shine roko.
0: A'a.
2: Banda tana baya.
0: Banda tana baya. Shi ne so karasa mana.
2: Banda tana baya.
0: Ɗayan kuma ka sai wannan shine daidai.
2: Wannan shine daidai. An ga mutum da
0: fiya. Wani kuma ba ya santa wani ba daidai ne tare da shi ba. Amma dai za mu gyara ma da yadda duk da ka sauka. Aka ce banda tana baya. Muhammadu Hussein Gala.
3: An bai jatto sarauta.
0: Jatto ya ci sarauta ake
3: sai. Jatto ya ci sarauta.
0: Banda tana baya.
3: Banda tana baya.
0: Na'am. Bari mu tafi. Na'am.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bashir Yusuf Gandurawa karamar hukumar Munjibir. Barka da
2: barka.
0: Tambaya ta tara amsa ta. Akwai ta shida, akwai ta hudu, akwai ta biyar, akwai ta bakwai. Kana ne yawa to shikenan ga ta shida. Aka ce ka san dai doki ne, doki halitta da wacce ake hawa dabba ko? Ka sani ko? To ka faɗi wani abin da ake fadawa da suna doki, ka karo guda uku kawai ya isa, suna da yawa amma ka karo wani guda uku. Ai wannan aka kwaikwaya kyau alsi daga karshe yazo sai mu karba da haguri.
2: Akwai dokin kofa.
0: Akwai dokin kofa haka yake.
2: Akwai
0: ba wa magika tare da dokin ba, kana tare da wani dokin ba.
2: Akwai dokin. Kai wannan bai dai ga
0: a dokin kofa kawai ka sani ga dokuna nan da yawa
3: ba
0: ma kai maka tare da wani ma a yanzu haka
3: wallahi ga dokuna da yawa
0: eh to shikenan an tambaya sai mai sauki aka sai da magani a gurin yaro sai wuya ta take
3: gaskiya ne

0: akwai dokin zuciya, akwai dokin wuya, akwai dokin kofa, akwai dokin garma, akwai dokin
1: tunanta,
0: akwai dokin
1: kunne, akwai
0: sannan sai mu kawo dokin karantun da shi ainihin dokin kokokoya
1: gaskiya ne,
0: amma dai mun so a ce ba a sawo da shi ba
1: gaskiya ne.
0: Ta ga wani ya shigo. To ya rabu asu salama ya biya da salama ya mutala kai ka
2: yi su ba adam darwana ne da
0: wani yi su adam darwana ta lamba ta biyar kada ka lamba ta biyar kada ba to ga ta aka ce mari tara
2: mari
0: eh ake so kada ko ka faɗa abin kalmar da take gaba aka ce kuma dole ne shuka ya jira wa
2: dole ne shuka ya jira taki
0: ya kira ni jira ne
1: taki
0: a taki kuma ai ba dokan taki ba amma sai an shuka za a samu takin ba
2: dole ne shuka ya jira ruwa
0: jira ne
2: jira ruwan sama
0: a ana shuka ko ba ruwan sama ana yuka ko ba ruwan sama akwai bunne da ake
2: a wannan lamba ta fanto na gudu da
1: wannan
0: lamba ta ruwa kare ka da ka san muna godiya ka je ka dawo sai ka ba mai da ake ba fa yanzu ka ka wando ya cikin rani lokacin ruwa ba ruwa ma ba alamun ruwa lokacin ake shuka ta zafi yake sa ta tsiro ta fito tun kafin ruwan sama ya sauka za ta fara gaini shi kansa hatsin ma kuma akwai wannan ake kufurtu a yi mabinne ba tare da an samu ruwan sama ba da ruwan saman ya ruwa da ka kawai sai dai ya fito kawo ta shuka ka ga ita shuka amma dai mafi akasarin shuka duk shukar da aka sani an fi sanin ta da ruwa amma akwai shukar da kuma ba da ruwa ake yin ta ba kuma ta kan fita yanzu kamar doya nan da nake misali za ka yi mamaki a shuka abu tsakiyar rani kuma ya fita haye gani wato in aka shuka doya da rani zafi aka lullaba mata wannan yayin wannan zafin shi zai sa ta tsiro sai ta fita da ganye kawai ruwan sama na sauka za ta dora kawai ka gani na'am ga wani ya shigo
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah
3: wannan gani kauran mata ne kuma dawowa
0: kauran mata
1: to barka da zuwa
3: manauje ne
1: Muhammadu Hussein Gala.
3: To Annabi Rabi baban yara ne. Ni a ji ajin ku bada alkhairi.
1: To barka da zuwa.
3: Mayar buwa da wannan gidan ne albarka da rahama
1: ne. To mu ne ma fatan alkhairi.
3: Ba ka san kan bayan da ku daga ne.
0: Akwai tambaya mana.
3: Baban mai dan garba da.
0: A dan ga jere lokacin mu da irage.
1: Eh.
0: Aka ce iya yi. Karin magana ce ake so ka karasa.
1: Eh ga ta ko kuce. Ga ta kuciya.
0: Dai kuma ka ce iya shege.
1: Eh.
0: Eh dai kuma ka ce iya yi.
3: Iya yi.
0: Eh.
1: Eh.
3: Iya ni magana
0: da ni
3: ba.
0: Now.
3: Bye. Ganja. Ina muku ba dan algari
0: ga wannan. To muna godiya. Ga wani ya shigo zai bada amsa ko na'am. Da wa muke sare. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rage radio. Na'am da. Yawa da wa muke sare.
4: Kuna tare da Husaini da ke Jakara.
0: Malam Husaini Jakara.
4: Shazali da Murtala Tafida.
0: To muna godiya. Ta.
1: Mun gode.
4: Inda nake da so na kama ku amma ban samu dama ba.
1: To muna gode da 'yan Jakara.
0: Mun ka kama mu da mu ne muka tambaya mu akan ungwar Jakara.
4: Gaskiya.
0: To na ka ansa wannan tambaya ka sai iya shege ta biyun kuma ka sai iya yi
4: sai dai da
1: ko ko
0: to muna godiya
1: to
0: zakara Muhammadu Hussein Gale saboda yayin lokaci ga
1: to salamu alaikum sunana Muhammadu Hussein Gale Sumaila to tambayin ba su da sauri
0: haka sai iyayi
1: shan alewa da kanwa
0: alewa da kanwa iya shege
1: kauri da kare
0: kauri da kare sai Muhammadu Hussein Gale muna godiya wallahi kare ko da ji ko da duwa gogo duka duka anan shirin zai dasa aya an gode da hukumar gudanar wa ta gidan radiyar Rahama Prince Umar Umma da take daukar nauyin kawo muku wannan shiri so biyu a kowane mako sai ni da nan shirya na gabatar da kuma wani taimaka mu
1: Muhammadu Hussein Gale Sumaila jahar Kano ta Najeriya
0: ke sai mu hada a wani satin

97.3 Rahama Radio.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ladies and gentlemen, please be careful.

0: idan ma ba rabuwar auren to akwai mutuwa dan haka shi wannan shirin ya fi maida hankali ne akan bayan an rabun wace rayuwa mace take tsintar kanta a ciki bari na fara da malallawa mutane da yawa suna ganin kamar maza suna yin abin ne da gayya wata kila dama ya riga ya san meye rauninta ita matar dan haka in ya sake ta ya san cewa wata kila wajen zama zai mata wahala abinci zai mata wahala ga kuma hidimai yara da sauransu to me yasa yawanci maza in an yi sakin nan sai ku kada mace da ita da ƴaƴanta su ma ƴaƴan sai kaga kamar laifin uwar ne ya shafe su shikenan jiki da halinki kawai
1: to a'udhu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala rasulillah na farko na ji dadin shimfidar da kika yi sanin halin da zaurawa suke ciki wani abu ne mai fadi ya wuce abin da ake gani a gida ko abin da ake gani a titi wani abu ne ilimi mai zurfi wanda a iya littafi aiwa raƙumi laptu ya gaza dauka saboda girman fadin rayuwar tasu kuma wani abu da kika faɗa ba wai yaban kai ba yanayin sai kana cikin system din ma'ana sorry sai kana cikin mu'amala da zaurawan misali na koyar a primary na koyar a secondary school na koyar a college na koyar a university so wala Allah wannan mu'amala ta koyarwa za ta sa ka haɗu da kamar zaurawa a dukkan wannan abu na biyu shine nayi karatu a college nayi karatu a jami'a wannan za ta sa ka haɗu da zaurawa da kuma yanayin da suke ciki sannan makarantun akwai wanda suka fi tara zaurawan to su ma na zauna kin gane to wannan zai sa ka san matsalolin zaurawa sannan kuma sai a yanayi na mu'amala kasuwa yana harka kasuwa sannan kuma sai kuma family din mai da girma sosai yanzu aka ce na irge zaurawa suna da yawa sannan sai unguwa inda mutum yake zaune to inda nake zaune akwai mutane da yawa shi ma sai kuma mu'amala ta sauran gurare nakan yi tafiye-tafiye nakan je gurare sosai ni abin ina son mu'amalar mutane sosai misali yanzu ke kalli taro na siyasa taro na mu'amala yau da gobe taro na sauran hirindimu haka ko lecture ko wani abu sannan kuma ka ringa karance-karance sannan kuma ka ringa saurarar zaurawan ɗaya-ɗaya haka misali nakan yi bazawara kawai saboda ringa jin menene yake damun su cikin abin da rayuwa ta kunsa akwai abin da wata ko iyayenta ba su san halin da take ciki ba
0: da yawa
1: to abu ne mai girma mai fadi mai tsawo sosai kuma abin tausayi to amma dai ina jikin cewa sai abin musu ƴaƴan su tafi da shi kamar mugunta ce ko kuma wani abu wato matsalar da muke ciki
0: ai ina so in ji ne
1: na'am
0: tunda kamar kana wakilcin ƴan uwa maza yau
1: na'am
0: me yasa tunda ai mun san ƴaƴa da wainiyar mahaifi ce
1: na'am
0: kuma haƙƙi ne ma a kansa amma me yasa idan an rabu sai kuma dan yawancin zawarawan zaka ga kukan da suke yi shine na hidimar ƴaƴa an bar su da hidimar ƴaƴa an bar su da hidimar ƴaƴa wannan fa yana nufin koda yaran suna hannun mahaifinsu to akwai abubuwa da yawa wanda dole sai kaga uwar ce take kula da wannan bangarorin
1: to a gurguje na farko shine gaba daya mun sauka da kan layi ne rayuwar gaba daya yanzu aka ce me yake tafiya daidai an hada ki da aiki ma'ana duk wanda Allah ya sa Allah yin shi a Najeriya to shi wani samfuri ne na daban a zaman aure a kasuwanci a karatu kin gane abin da yake nufi abin da yake so mutane su gane aka ce Najeriya to wata wani ilimi ne na daban so zaurancin ma a Najeriya wani abu ne na daban kin gane abin da yake
0: nufi
1: na'a kuma ai namu daban ne ai dalili shine ba abin da yake tafiya daidai to tunda ba abin da yake tafiya daidai dole ba zaura ta sha wahala dole ba zaura ta dandana kudarta dole ki tausaya wa zaurawa halin da suke ciki na gangan da ganganci da aka jefa su da kuma wanda su suka jefa kansu ma'ana abin da yasa abin yana da fadi na farko mu fahimci cewa me ya zaurcin nan shine mace dai aurenta ya mutu ko kuma mijinta ya rasu ɗayan biyun nan shine zai iya sa mace ta bazawara to amma misali in aure ya mutu me aka ce ba cewa yanzu mace kawai da aure ya mutu sai a je a kwashe kayan daki wa ya ce a kwashe kayan daki kawai aure ya mutu

0: wani lokacin mazan ne suke cewa ta bar musu gida
1: suka ce sai a tafi kotu ai
0: kaman attachment ma ake yi to ba sake yake kan mun lokaci kaza ki bar mun gida
1: eh to amma da wai aure ai kawai ba cewa ya aure ta ba ko ba haka ba kawai zuwa yace kawai na aure ki to shine a inda matsalar take ba abin da yake tafiya daidai dalili shine rayuwar matsalar wato abun yana da fadi auren kanshi a ƙarya ake yi from the day one auren kuma yanda naji wani ban Allah ya faɗa kwanaki wai yana zuwa ne a mace kin gane abin da yake nufi
0: so ayishi ma ya mutu
1: kafin ayishi ma ya mutu eh kanshi ba
2: zuwa a mace
1: to a misali yanzu yanzu misali akwai mace ta je ta hayo kayan daki
0: manan garo kiman don barin dan
1: mashallah
0: kamu ga mai gabatarwa
1: eh to yayi
0: dan saka tallaka kafin mu dawo mu ci gaba da tattaunawa
3: Me jama'a duniyar maganin gargajiya
4: za ku ji kalmar an ce muku me jama'a duniyar maganin gargajiya kowa ya ji wannan maganar ya san ba karamin abu bane wata rana me jama'a ya karbi bakuncin wani mutumin fada sai aka bashi magani sakamakon matsalar sa tsohon hatsari ne ya zagaya gurin masu magani iri iri bai samu waraka ba amma yana zuwa gurin me jama'a sai ya samu waraka ya je ku gaya wa sarki nan aka mai nadin sarauta tagwarzan masu maganin gargajiya na ƙasar Afirka gaba daya me jama'a yana nan
5: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
4: rumfan me jama'a me maganin jijiya a yanzu ana iya samun mu a lambar waya kamar haka 07061882607 a yanzu haka muna tare da dangwari naga kuma ya je gurin me jama'a
6: na farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin me jama'a shine na garzaya da gudu-gudu na je na same shi da ya bani magani yanzu ga bada na karya gilasina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah me jama'a duniya ne
4: me jama'a yana nan
5: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
4: ko ku same mu a lambar waya kamar haka 07061882607 Malam Aminu na ganka ka je gurin mai jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can
7: ai matsala ce da ni da garma da tana ni sukuni ni da iyali na ina ga maka karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji amma ina haƙuwa da mai jama'a ina ga maka ya bani magani kullun kafin na fito daga gidana ina ga ma sai ta ringa da guda ta cin kira mai jama'a ga masa tana gishe shi mai jama'a duniya ne
4: mai jama'a yana nan
5: da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a
4: canyewa barin jiki ciwon baya sallah da kyar zama da kyar tashi da kyar rashin biyan bukatar iyali shan kayan zaki shan maiƙo wato shan abubuwa masu yaji ko gani garara garara idaninka baka iya karanta jarida sai ka saka gilashi koko infection ciwon kirji ciwon baya ciwon kafa gwiwoyinka na yi maka ciwo jijiyoyinka na yi maka ciwo gwaji kyauta ne in ka zo gurin mai jama'a
5: yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a
4: rumfan mai jama'a me maganin jijiya a yanzu ana iya samun mu a lambar waya kamar haka 07061882607
8: ko nyau da don ko kuma nyau kalan nyau da mutumin fat onwara on tawa me jama'a duniyaru dake gargajiya onwara on tawa mi hadan ki amin number 23 tawon yaji ta bandirabe fulbe
0: ma sauraro barkanmu da dawowa malalo
9: na'am
0: ka tsokano wasu maganganu masu girma
9: na'am
0: cewa da an yi saki sai mace ta kwashi kayanta ta tafi wanda a daidai wannan gaba na san bayan mun tafi talla umma ta zo da nata hangen na cewa ai ba matan ne suke kwashe kayan su tafi ba wani lokacin kamar sharadawa ma ake yi na saki ki tafi gidanku ko kuma na ki tafi gidanku ma ta fara zuwa kafin ai sakin wata ma mace fa za ta je ta dade a gida wata 1 wata 2 kafin ma ya ce yayi sakin
9: amma ma yace tai wata 2 shine ai na farko
0: shi ya ce ta tafi gida ne
9: eh ta tafi gida ai abu ne mai kyau ai at least yanzu mace ta ci kwalarka ta ce sai ka sake ta mafi sauki ba zaka ce ta tafi gida alal akalle wannan wata hanya ce da za a dan samu sauki kin gara
0: ba kana ne ba kana nufin kai saki
9: ma an bace an ce ta tafi gida ai ita ma su matan ne suke kuma matsawa to in na je gida me zan ce kin gara abin da ne
0: amma ka san yawancin lokuta fa da mace take cewa a sake ta din nan mallam ba wai ba sakin take nufi ba fa
9: ayya
0: so ta nuna cewa akwai matsala ne
9: na'am
0: tana kamar tana calling attention ne na cewa akwai matsalar da nake so mu zo mu zauna tunda gaskiya yawanci ayi hakuri da ni maza ba sa san tattaunawa akan matsalolin gida ita mace mu Allah ya yi mu da dabi'ar komai sai mun yi magana muna san tattauna matsala komai girman ta komai kankantar ta shi kuma namiji zai ga kamar raini ne ko kuma a me yasa mun zo mun zauna muna wani magana da ke kawai ki yi hakuri ko kawai ni ina hakura kawai na hakura shikenan a wuce gura to amma rashin wannan tattaunawar kuma yana jawo kaga karaman matsalar ta girma ta haihu ta zama babba
9: gaskiya ne
0: har a zo ga inda ba a so din to wani lokaci shine zaka ga mace ta kumbura ta cika ta fam sai ta ce a saki ta
9: na'am to ajiya kamar da nation fada babban matsalar mu shine ba abin da yake tafiya daidai na farko da yawa matsalar shine ita kanta gwamnati ya kamata a ce akwai wani regulatory body da shi aikin shi kawai yana kallon zamantakewa aure da sauran mu'amala ta yau da gobe ta gidan aure dalilin shine da yawa wasu mazajen bai kamata ko akuya a basu su kula da ita ba
0: balle
9: mutum sai kuma yaje auro ɗan mutane kin gara abin da ke nufi a da zaki ga cewa maza sun yi kadan ma'a sun yi yawa mata sun yi kadan wanda zaki ji in kika je ungwanni da yawa zaki ji an ce ai wance sai da maza biyar suka dan mata sannan aka samu
0: to
9: yanzu kaddara ta zo maza sun yi yawa mata sun yi kadan to yanzu matan ya zaman to kamar wani an mai da su jamfa a jos ba a ba su mutunci da karramawa da mutuntawa da kulawa da ya kamata a ba su yanayi na musulunci tsarin addinin musulunci kamar an ajje shi a gefe an dauko wani abu wanda ba al'ada ba ba addini ba to shi sai ake dandana koda yanayin bincike tun farkon yin auren ma a gano wace ce mace ta gari wani ne namiji na gari kawai dai shi sai ya ce fara doguwa yan boko ko yan islamiya yar kaza ya lissafa abu 25 kuma shi ba shi da 5 kin ga ana bin shi 20 kin ga rawan ne gani bi shi ya ce 25 yake so a kanta kuma shi ko 5 ba shi da shi
0: wanda
9: ma'ana ba wai 5 ta kudi ba
0: na'am Mallam Aminu Daurawa ta rana shi ma a gurin karatu yana faɗin wannan cewa akwai wanda ya turo masa da wasiƙa cewa akara maka lawa mata aure nake nema iri kaza ya lissafa sai ya ce to yanzu wannan matar ai sai dai ko a aljanna za a samu irin ta yace kuma an samu irin ta ai ba za ta huce gaban akara maka lawun ba shi ma yana so to inda zaka ga tun farko kamar yanda ka faɗa bala yanda ma mazan suke daukan auren ko suke kallo macen da za su auren ya sauka daga kan koyarwa addinin
9: gaskiya ne da al'adar ma kanta
0: ita kanta al'adar gaskiya tunda dai za a yi wa mutum aure bai san macen ba kuma yazo ya zauna ya rayu da ita har abada mutuwa ta raba
9: eh zubin ne ba daya ba ma'ana kwabin ba daya bane
0: haka
9: zubin na dan adam da ake yi wanda zai zama ya amfana irin nada yanzu babu an bai yara a gaban talabijin an ba su a gaban abubuwa waɗanda ba za su iya gina musu rayuwar yadda ya kamata ba shi kanshi baban bai ma fahimci me ya rayuwar ba sannan ita kuma gwamnati muna ta dora abin da ke nufi da gwamnati shine shugabanci shi kanshi shugabanci yanzu kike shiga cikin gari zaki ji an ce soro ko rumfa ko zauri to wani guri ne da aƙilai suke haduwa
0: mu ma ga ba a soran yakumbo
9: to me matsalar kaza nan da nan sai a samu mutane masu fikira sai kuma Allah ya sare musu hanya da za a samu mafita shi kanshi auren ci aka in an samu matsala sai a nemo wakilanta da wakilan shi in suka nufi Allah sai a samu mafita amma yanzu aka samu matsala ni in na je gida sai na fadawa iyaye na abubuwan da matata take sai su tsane ta ita ma in ta je gidansu sai ta fadawa abubuwan da mijinta yake mata sai su tsane shi sai ya zama yaki yan uwanta suna ganin ka mutumin banza lalatacce kai ma yan uwanka suna ganin mutumin banza lalatacce kullun cutar ka take yi to kin ga an sa kiyayya tsakanin daga ba
0: kwarai
9: da kuma san a ga laifinta kuma duk inda ta yi laifi ita ce mai laifi tayi daidai ba tayi daidai ba ita ce
0: mara gaskiya kullun wannan kallon ba zai canja
9: ba daga inda ake so magana ta gaskiya harkar da ake ciki ta aure ya kamata ita kanta a fara kallanta daga hada auren ginin auren zaman auren kin gane da yanayin yanda sakin yake faruwa kin gane abu ne mai girman gaske mai zurfi shi ya kamata a fara toshewa ma a rage auren idan matsala
0: ta ina fahimce ka mallam kamar kenan kamar yanzu yanda ake majalisa ta jiha ana kiranta majalisar dokoki kuma na san muna da majalisar dattijai
9: ma
0: wata kila ya kamata a cikin majalisar nan a ce an ware wata rana ko wani lokaci ko wani zama da ake yi musamman akan aure da matsalolin sa domin dai duka waɗanda suke cikin majalisar nan suna da aure kuma suna da yaya za su yi wa yayan su aure to bai kamata shi kuma marriage institution din nan ya zama shine abu na ƙarshe da ake kallon sa ba kullum ba ma magana akan aure sai ran da aka samu matsala
9: alhamdulillah
0: idan aka dauko neman auren gaga har a zo lokacin yin sa duk wani abu da ake a lokacin zaka ga ba a ma sanin me yake faruwa iyaye da nasa da nata basu sanya aka yi ƴaƴan su suka hadu basu san dalilin da yasa dan su yace zai aure wannan ba basu san dalilin da yasa Issa tace ta amince za ta aure shi binciken nan da ake yi da yanzu abu daya ake bincikawa yana da sana'a yana da aiki
9: ai wannan ma ba
0: ta san me yace sana'ar ba
9: ai hajiya ba amma wani tambayar yana da sana'a kawai yana kawowa shikenan inda ya kawo ma magana yana da
0: to in kaza an zo an hadin nan fa sai lokacin biki watakila in an ƙara haduwa kuma to auren ya mutu
9: to hajiya wannan abin da kika faɗa shine adalci shugabanni su ji tsoron Allah a kallon matsalar aure ita kadai in aka gyara ta za a magance matsaloli da yawa amma yanzu aure ya zama wasan kwaikwayo aure ya zama wani abu da ake wasa da shi shi yasa sakin auren sai kiga kawai wai mutun ya dawo ba a mai abinci ba wai kawai ya saki mata
0: sharadin da ake sa wani
9: wannan wani irin lalataccen
0: da miji
9: kawai ka dawo ba a yi abinci ba
0: to
9: shikenan kawai ka sake ta
0: ai kaga takamansa
9: ba sai an mai bulala ba yanzu wannan ba sai an mai bulala ba
0: ya yi ce fa ne malam
9: to ai misali ko kwari ya dauko ko wannan sunanta dawanau ko singa ya kawo kawai ba a abinci ba saboda to kin ga bai ma san mai auren ba shi abin da ke ta fada miki hajiya ya kamata a dawo a kalle ya za a koya mutane su sanya ake zaman aure su yi hakuri yanzu tsarin da ake kai shi sai nace miki ba musulunci bane ba al'ada bace in kika kalla zaki ga duk duniya ba inda ake kula da mace irin addinin musulunci ake bata martaba ake bata kima ake lallaba ta ake girmama ta shi yasa ita ma kuma dole ta girmama dole ta bi ba wani abu da in aka kula da shi rayuwa za ta yi kyau za a ci nasara irin mace tsarin addinin musulunci nasarar da musulunci ya samu abu ne zai fa burge ki gaba daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu mace ta gari jisai na Khadija kin gane irin bajintar da tayi da zubi da Allah ya mata da kokari da tayi aka samu nasarar da aka samu sannan akwai gudunmuwa da ta ringa bayarwa da kuma matan shi ma kin gane abin da ke nufi to duka wannan an zama cewa yanzu mun dauko materialism gaba daya yanzu kudi ake bautawa auren gaba daya duk wancan abin da kika faɗa ne bincike ba a yi takai ta kawo malami ne yake bada misali kamar da kike bada misali da malam Daurawa mace ce ta kawo invitation din ta kawo kawarta wance ga biki na kawo miki ha office tace to Allah ki raka ni gurin mai gidanmu ya bani alfarma bikin in yazo ya banna naje domin wancan satin ba na je biki tace mu je tace ranka ya dade wannan kaminiya ta ce tare muka taso bikin ta sati mai zuwa ko sati biyu ko wani abu mai kama da haka tace to Allah ya sanya alkhairi ai za ta zo da ta tafi ya kira wata ya ce ke wannan ina santa ha ba ranke da
0: amaryar
9: eh yana santa kana santa eh ina santa to gashi an fiki ya tace ani ba zan iya wannan yan duniya tace a ita wannan abu ya fi karfin to fada mana gidan su da sunan ta shikenan ke shikenan ranar wannan daurin auren da shi aka daura to ya za a zauna lafiya ya za a
0: shi mijin da aka je tambaya
9: shi oga da aka je tambaya
0: shi ne mijin
9: cewa kawai yanzu kawai da yazo kawai in yaje gurin kakawance sai aje dubunne aje wajen gogowance sai aje dubunne kafin ki ce ne wannan sunan shi ya karade dangi sai ki ji ana ai wancan ko sallah ba yayi kin ji fa da aka kawo kaya za a yi daurin aure yanzu azo ko sallah ba yayi saboda kawai mai kudi yazo so gaba daya mun zama cewa Allah kawai a baki muke fada kin gane duniya kawai muka sa a gaba an fasa daurin aure saboda ba a yi shagali ba
0: malama
9: ina nam
0: bari mu dan bawo malam da mai kurkuruwa mu dawo kan maganar yaran nan tunda yawanci zaki ga mata korafin da suke tayi din nan shine an sake ni an banne da dawaini yaya ko kuma a'a mijina ya mutu dangin sa sun nuna babu ruwan su ni nake ta famun fadi tashi wannan kuma abin ya janyo canjin rayuwa yana zuwa wa mace irin kusan mummunan canji za a ce domin idan ya zama bukatun ta ne ita kadai da dan dama-dama amma bukatun ya zama akwai na yara kuma yaran nan koda suna gidan mahaifin su idan ma ba mutuwaye ba kina mace za ta ci gaba da dawainiya da su ya kike kallon abin don wasu za su ci ha to ta ban masa ƴaƴan sama na tai taho wata tunda ita ma ai an sake ta ta taho gidansu ta bai yara a gidan baban su
2: Assalamu alaikum masu sauraro.
0: Alaikum assalam.
2: Zan dan dora akan abin da malam yayi bayani akai. A bayanan malam ya ce gaba ɗaya rayuwar mu ta sauka daga kan layi.
0: Haka.
2: To wannan ma zamu dora shi akan waccan maganar ta malam. Saboda idan da rayuwar mu tana kan layi na addini kai yanzu ko al'adar ta mu ta Bahaushe mun watsar da ita.
9: Gaskiya.
2: Ba mu san dai wace kalar rayuwa muka dauko ba. Amma idan mun dauki rayuwa ta addini. Ai ina ga addini yayi bayani da madalla akan yadda rainan yaro zai kasance. Daga lokacin da yake shekarun kuruciya da zuwa lokacin da ya isa a sakan masa nauyin kan shi shine lokacin da ya mallaki hankalin shi kenan. To shi ita dawainiya ta raino ta kula da yaro a musulunce ta uwa ce amma kuma daukan nauyi dawainiyar hidimar
0: abin da ya shafi sutura abinci magani makaranta
2: abin da dai kudi zai iya yi wannan mun san haƙin mahaifi
9: gaskiya ne
2: to idan da rayuwar ta mu tana tafiya kan tsari je kina sake ki ta ce za ta tafi da ƴaƴanta misali idan an samu irin wa'annan din ya batta ta tafi da ƴaƴanta to idan har yana daukan nauyin wa'ancan abubuwan yana providing musu needs din su to ba za ta samu kanta a irin wannan yanayi na firgici da ake ciki ba kazalika idan mahaifi ne ya rasu idan ƴan uwan shi sun duba Allah sun dauki nauyin dawainiyar ƴaƴan dan uwan su to ba za a samu wannan firgici da mace take shiga idan ta rasa miji ba amma yanzu tunda mun sauka daga kan layi idan muka dubi zawarawa mafi akasari kowace a kiɗi mace ki
0: kuma yau magana ce
2: wanda kika yi magana akan ƴaƴa
0: haka
2: ƴaƴa dai to nauyi duk wanda ba naka bane da dora akan karana tsaka bagatatan to wallahi sai an ganka kafir gici Allah bai dora maka nauyin kula da ƴaƴan nan ba amma rana tsaka ya hauka to abu na gaba kawai shine neman mafita anan
0: kuma ake samun matsala to anan domin wannan ne abin da yasa sai ai ta sagin mata cewa yawo take ta ki zama guri daya ta ki zaman aure kaza haka dai duk abin da ta dauko ko da sana'a ce ta dauko tana yi zaki ga ana yi wa tata sana'ar wani kallo na daban saboda wai ai yanzu ita bata da aure bayan kuma kamar yanda malam ya fada ya zauna a cikin zawarawa akwai abubuwan da kamar haihuwa ce in ba kai ka haihu ba baka san yaya ciwon haihuwa yake ba to shi ma zawarcin in baka yi shi ba baka sanin yaya yake dan haka duk wanda zai kallo daga gefe in ba ya zo kusa da macen da take zawarcin ba lalle ne ya gane irin waɗannan matsalolin da muke fada ba saboda matsaloli ne da kawai kai ka san su
2: ai shi zawarcin ma Hajiya Yakumbo yadda yake yadda kika san leborun ne kin ga dai duka experience na haihuwa yake samu a ciki amma kowace da kalan nata experience din kowace in kin tambaye ta ya akai to daban da na waccan saboda haka shi zawarcin kamar yadda malam ya ce abu ne da in an ce za a tattauna akan shi to fadin shi ba a san iyaka ba za a yi ta tafiya a ciki saboda kullun ana shiga ana ƙara nutsawa ne kawai dai abin da ya kamata zawarawa su yi shine su tsarkake zuciyarsu su ci tsoron Allah kada matsin rayuwa ya sa kiki kauce wa hanya idan har kin daukar wa ranki cewa tun asalin farko zawarci ya same ki wata katuwa kaddara ta faɗi miki to karbe ta hannu bibbiyu
0: a yanda ta zo
2: shine kar ki saba wa Allah ta dalilin wannan ƴaƴan nan naki idan ke kin ga idan akwai matsala a ci gaba da zaman sa a gidan mahaifinsu idan ba ki nan ki dauko abin su ko abin ki komun kankantar sana'ar da zaki ta neman halak ki dogara ga Allah ki ji tsoron Allah wallahi Allah zai

0: za ku rabu haifin su kin san cewa ba zai samu ba za su samu wata matsala a tarbiyarsu in sun ci gaba da
1: zai ba su kulawa da ta kamata tarbiya ba za ta tangarda ba
0: to ki bar mai ƴaƴan shi a gidan shi shi yafi zama alkhairi ke ki zo ki ji da kanki amma idan har kin san rayuwar ƴaƴanki za ta fada cikin garari to dauko sun shine mafita sai in kin dauko su sai ki ji tsoron Allah a cikin rukun su dan akwai wa'anda za su iya ƴaƴan nasu ma kansu kike ga sun gurbata musu tarbiyar su kuma iyayen
1: ai ba abu mai ciwo kamar maganar da kika yi ta mace ta ji tsoron Allah duk abin da za ta yi ya zama tana wannan da'irar na tsoron Allah
0: din
1: anan ake fitar domin nauyin bukatun da yawan su suna fin karfin samun mace ko neman ta ai mafi yawan lokuta to har sai a fada wata hanya to yaro ka ci da shi da haram kudin makarantar sa abincin sa suturar sa mun san hadisi duk abubuwan sa sun tafi akan wannan haramin din dodar to yaya za a yi kuma a ce za a same shi irin yanda waɗanda aka yi tarbiyantar da su bisa halal ba zai yi ba shi yasa wani lokacin duk yanda mace ta kai ga kokarin ta a ƙarshe sai kiga yaron ya bi wata hanya daban sai kuma a wannan gabar ne wani lokacin ma fa a hannun uban yake sai kuma in an kai wani matsayi na lalacewa sai a ce a to ta dauki abinta ni ba zan iya ba in a hannun uwar ne ita bayan an ce to ina mahaifin sa yana raye sai a ce a dawo masa da ƴaƴansa bayan rabuwar iyayen tun farko ita ce ta janyo rayuwar yaran ta gayyara kuma wata kila abin da ya raba din inda an yi hakuri tun farko ko kuma an kalle shi da idanun basira bai kai arabin har azo kuma rayuwar yara tana shiga wani hali ba bari mu dan bude layin waya wata kila masu sauraron mu suna nan suna dako daga muji daga gare su kamar yanda aka saba za ku iya samun mu a layi mai 07077795939 ko kuma 08475777. Shirin Tsoron Yakumbo yana ci gaba da tattaunawa akan rayuwar zawarci ko na ce rayuwar mata zawarawa da yanda suke fuskantar kalubale a rayuwar su bayan rabuwar aure. Ga wani layi ya shigo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Hello.
1: Yawa da wa muke magana?
2: Hello.
1: Muna sauraron ki da wa muke magana? Ga ta ta same mu a farko kuma ga layin ya katse amma ga wani yana shigowa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare?
2: Lafiya
1: lau da wa muke tare?
2: Masha
1: Allah Maryam daga gurin gawa. Kina tare da su a Tsoron Yakumbo kina jin? Amin ya rabbi. Kina jin tattaunawar da muke?
2: Na'am.
1: Kina jin tattaunawar mu?
2: Wallahi sanace sauraron mai. Kina jin tattaunawar mu? Wallahi ba ya fara a kaina sai dai mu ce ubangiji Allah ya sa mu dace. Amin ya rabbi. Wata gudunmawa zaki bamu a cikin shirin? Gaskiya ina ba da gudunmawa. Kin gani kamar abin da ya faru a kaina gaskiya ni yunaye in dai na tarbiya ɗin ba ya ɗan haba da sai na san mace. Subhanallah shi kenan ku a zauna lafiya. Gaskiya ne. Gaskiya ne tunda wata rana dai dole yara za su nemi mahaifiyarsu. To ni wallahi
1: Allah. To Allah ya daidaita tsakani. Sai a ci gaba da hakuri kuma. Haka. Kuma a dinga bibiyar su da addu'a. Amin amin mun gode kwarai Maryam.
3: Cikin yanzu wannan ai akwai zalunci a ciki.
1: Gaskiya ne.
3: Akwai kuma akwai tausayi a ciki. To wannan na cikin abin da ke kara kona min rai. Shi kan sakin ma ba iya ba.
1: Haka.
3: In za a yi saki sai ki ga.
1: Sai an saki mace kuma a ce an ɗaya barin kwashi yaya kuma a ce wai.
3: Wato ka'idojin sakin ma kan shi fa maza wallahi ba sa cikawa suke yi. Kin gane abin
1: da ba a cika na aron ba.
3: Kawai ma'ana sakin kin gane sai ya zama wata rigima ce wacce shikenan gaba ce har mutuwa. Ko ba haka bane? Wannan saki kaddara ce.
1: Yawwa. Assalamu da wa muke tare? Wa alaikum assalam muna sauraron ki.
3: Mun zata ni shawara ta wannan zaure ya kamata ya samar da lauyoyi. da Nasiru da to a tabi ki sani ba magana shine

0: ba wai ina goyon bayan mata bane ba
1: no a kungiyar mu da muke a kungiya karkashin kungiya ta muna da lauyoyi muna da likitoci muna da jami'an tsaro waɗanda
0: da malamai da attajirai
1: kuma
0: saboda ita harkar sai da
1: ba da shawara maza da mata waɗanda duk abin da ka zo da shi in Allah ya yarda daidai karfin mu daidai iyawan mu za mu shiga mu fita mu gamin
0: yanzu kaddara ta zo aure ya mutu hajiya kawai ka ce shikenan in narke ɗan ma kai ba ruwanka da su
1: gaskiya
0: ya kamata wannan amina siya a
1: salama
0: ya zama ruwan ba kin ga akwai zalunci a ciki akwai musgunawa kuma
1: kamar akwai
0: yanzu ne na rabu da mace
1: ina harba wannan salamu alaikum
0: na'am
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare yauwa da wa muke magana
2: kuna tare da su ba
1: na'am
2: nan shekara
1: Malam Yusufa
2: muna tare da ku a cikin wannan live
1: to Malam Yusufa ka ji abin da muke tattaunawa akai
2: wallahi muna ji
1: masha Allah wace gudunmawa za ka kara mana a cikin shirin
2: ba abin da wanda Allah ne ya taimaka Allah ya kara da
1: ni to amin amin amin
0: amin
1: mun gode kwarai Malam Yusufa
0: to haja ba rigima bace ba gaskiyar magana ya kamata a tausaya musu kin gane ba kuma magana yanzu kamar da kika faɗa ba wai magana laifin waye ko laifin waye ba
1: an
0: kira shi
1: ina ga ya kamata duk mu wuce nan
0: yauwa magana ta gaskiya adalci shine idan aka saki ya kamata ya zama da mutuntawa ni ba wai na zama enemy ba ma'ana na zama maki to amma yanzu idan aka saki sai kiga ya zama kiyayya wai sai a ce ƴaƴanka kuma ba za ta rike ba kin gane abin da nake ko kuma yanzu kai kuma kaje kana ta'addu'a wai ka Allah ya sa ta samu miji
1: haka
0: wannan wani irin bakin hali ne kin gane abin da
1: wannan da ta kira mu a waya ai ce waye yi in dai ta rike ƴaƴan ba shi ba su
0: to yanzu ina wani
1: yanzu ta hakura
0: eh
1: sai ta ban masa
0: to yanzu dan Allah
1: ta ban masa kuma ita ma yana nufin ba ita ba ƴaƴan
0: ai
1: kaga ta ce
0: to rabi kishi ne ba ja to yanzu kuma wannan sai je ya nemi aure kuma a bashi
1: a guta ma ko mala
0: ah ba ja
1: a guta ma ko akwai ga wani layi ya ce assalamu alaikum
0: eh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah yauwa alhamdulillah da wai muke tare
3: kuna tare da mu kuna tare da Humaira daga wadan mali
1: masha Allah malam Humaira kin ji me muke tattaunawa a suran yakumbo
3: wallahi mun ji kuma muna muku godiya sosai Allah ya riko da hannunku
1: amin ya Allah
3: wato ne yawa ni kuma mu da nake so
1: na
3: ma umbara a cikin shirin shi ne a inda kika ce kuna da
1: na
3: da ake
1: zamu
3: da shawara
1: na
3: kuma idan
1: za a
3: karbo
1: mu
3: mata
1: haka haka
3: dan sai abin sai zama na kamar wani
1: abu
3: ne da ake da rawar da ke zama wani
1: gaskiya
3: wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake tara mana damuwa da kuma rashin kulawa da za ka san jinjin da yara wala sai za ka zama uwar su sai za ka zama uwar
1: haka
3: da wannan ne suke yi a
1: amin amin mun gode kwarai Humaira kuma wannan abin da Humaira ta faɗa wato wani abu ne da muke tattauna shi wanda idan ban manta ba mai martaba sarkin Kano Malam Islami da Sunusi ya taba yin wani yunkuri wanda aka yi wasu dokoki na in namiji ya rabu da mace a ciki har da wannan maganar abinciyarwa din dan yawanci zaka ga kokotuna aka ji maganar da ake yi shine kudin ciyarwa ba a maganar rashin lafiya sai a ce wai in yaron ba shi da lafiya ki gaya masa
0: aje wato ba ma kafin a je kotu waliyai in suna yin abin da ya kamata yanzu shi wannan ya bata min rai sosai hajiya kin gane a ce kawai ka hana mace ai wannan wato mutane ba san darajar da da uwa ba
1: wallahi
0: ka ce wai in ta rike dan kai ba shi
1: kuma yaran irin waɗannan abubuwan yana taba rayuwar su fa har yaro ya girma ya kai wani matsayi zaka ga wannan abin na iyayensa sun rabu an yi masa an shiga tsakanin sa da mahaifinsa ko da mahaifiyarsa yana tasiri a rayuwar yaro kwarai da gaske
0: yanzu zaki ga mace da zaki ga mace tayi aure ta fita ta je wani gidan kuma ta dawo gidanta lokacin iyaye suna yin abin da ya kamata waliyai suna yin abin da ya kamata amma yanzu yaran saboda su suke komai na auren iyaye sun ga sauke nauyin su da Allah ya dora musu limamai sun koma gefe sun zama yan kallo shugabanni sun zama yan kallo an ba auren ya kwatawa kanshi farashi kamar yanda ake cewa dala ta nemo wa kanta to shi yasa muka tsinci kanmu a wannan hali amma yanzu kamar da kika bada da a ce akwai wani body da yake kula kuma a unguwa ma kadai ai za a sulunta wannan matsala cewa bai kamata a ce dan an rabu ba kuma ƴaƴan mu su shiga cikin bala'i su zama cikin musiba
1: ina ga a cikin da haka kai kan mun yi kai sallama da masu sauraro a wannan satin sai idan Allah ya kai mu wani sati mai zuwa insha Allah ina fata zaka shigo mu dora a wannan shiri da kai malama umma da me za a sallama da masu sauraro
4: to ni gaskiya shawarar da zan bawa mata da maza tunda za a ce in an rabu ai ba za a ce ma'aurata ba su sani cewa rayuwar ƴaƴansu ita ce abin da yafi zama mafi muhimmanci su duba bayan rabuwar aure kada rabuwar aure a bari ta shafi rayuwar yara musamman ta negative hanya
1: haka
4: a sani cewa ku din nan dai ku biyu ku ne ya kamata ku zauna ku samu wa ƴaƴanku maslaha a rayuwarsu babu wani wanda zai yi muku wannan idan ba ku ba kuma ba zai yi mun ba sai kun hada kawunanku saboda haka ga babu ta kamata ba tsakanin waɗanda aure ya taba shiga tsakanin su hada yaya
1: ma sauraro shirin soran yakumba kenan duk da dai mu yau mun zo muku a makare to amma abubuwan da aka tattauna din a wannan dan takaitaccen lokacin na san sun bayar da ma'ana sun kuma suna da matukar muhimmancin da har ma wata kila yafi da a ce mun yi ne muna ta faman surutu in Allah ya yarda ina fata da mallan da malama wani satin za su ƙara ba mu lokacin su shigo mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'i dai domin gaskiya fadin sa dama abin da nayi alƙawarta wa masu sauraron mu kenan cewa wannan watan gaba ɗaya za mu tafi da shi akan wannan shiri ko in ce akan wannan abu na abin da ya shafi zamantakewar aure ko kuma rayuwar mata zawarawa bayan rabuwar aure akwai shirin da muka yi na cutar damuwa wato depression wanda na so sai da nayi wannan shirin sannan nayi na depression din to amma saboda suna da
0: alaƙa sosai yanzu zauran shiga shaye-shaye
1: bayan mun gama wannan in Allah ya yarda zamu dawo mu ƙara taba wasu gurare kuma akan wannan cutar damuwa da ma sauraro soran yakumbe ne muku fatan alkhairi tare da ni matashiyar Dattijuwa Mariya Inuwa da Miniya ina fata Allah ya hada mu a wani satin da rai da lafiya assalamu alaikum

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin Rahma Radio. Muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci domin faɗakar da ku. To ga waɗanda ke bibiyar wannan shiri, kuna sanar da cewar muna ci gaba da ɗaukar tambayoyinku da kuke yi wa likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi. Tambayoyin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye matan, wanda kuma daga bisani kukan ji amsoshin abin da kuka tambaya a bakin doctor. Kuma a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhaban da gabatar mana da doctor wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa Dr. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, kamar yadda muka yi alƙawari makon da ya gabata, gabanin mu shiga maudu'i na gaba duba da yanayin sakonnin naku da ya yawaita, muka ga dacewar a ƙara ba ku dama wannan mako zuwa har mako na gaba domin a ci gaba da ɗaukar saƙonninku da kuke aiko mana, ko dai a hanyar aiko da saƙon SMS text message, wato saƙon karta kwana kenan, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media a WhatsApp, rubutacce saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice wanda kuke yi wa doctor tambaya akan wani abu da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, kuma daga bisani doctor ke ba ku amsar abin da kuka tambaya. Yau din ma za mu dora ne kamar yadda na ambata tun da fari har zuwa mako na gaba, gabanin mu shiga maudu'i na gaba akan tambayoyin naku. Wannan tambayar cewa take yi, assalamu alaikum, ina wa doctor fatan alkhairi. Tambaya ta ita ce, nayi ba da tazara na musulunci wato azalo, na ɗauki tsawon lokaci aƙalla shekaru uku. To doctor, yin hakan ba zai haifar mini da wata illa ga lafiyata ba? Ina so doctor ya yi mun ƙarin bayani, don na ji malamai sun ce ita mace idan ba a zuba mata ba yayin mu'amala ba ta gamsuwa, hakan ko zai haifar mata da matsalar lafiyarta? To ina jin ga ita macen yake so ya ji kenan, ba ga shi ba kenan.
1: To amma kuma kamar yadda yakin tambayar zuwa da farko, kamar
0: da kan kansa yake,
1: to shi ne ba labu da ya haifar masa da matsala ba?
0: Ya ce wai ya ji ita mace, kamar dai tambayar ta juya ne guda biyu.
1: Ita ma a matsayin misali, shi a kankin kansa, idan a kankin kansa ne misali, don yana azaro a likitance ba,
0: tunda yana cewa wai ba ta gamsuwa. To kaga abin da yake nufi kamar ita ga abokiyar zaman kenan.
1: To in matsala gare shi ne dai azumi a likitanci, ba wani abu da aka gano ko don namiji yana azumi zai same shi, saboda don yana jin jikinsa lokacin da zai fitar da inzalinsa, tunda dai ai zai fitar da inzalin ba wai da zai fitar da ba, ba kuma ya tare shi aka yi aka hana shi fitar da kuma ba illa iyaka. Bi zamana ya zuba wani izali a jikin ita abokin mu'amala ta shigo ne. Amma idan ana maganar ga mace ne, idan ana mata azalo, mace in tana ana mata azalo, ai mun faɗi daga cikin matsalolin da sukan samu, kuma daga ciki shi ne wannan abin da ya faɗa, cewa dama batun ta gamsu, ai babu batun ta gamsu ta wannan hanyar, tunda misali yana iya kasancewa
2: shi kansa a lokacin da ya koro fidda ruwan inzalin nasa ya taho a lokacin yake ma zai janye jikinsa, to kaga ba mai tun ita a ce ta gamsu, ma'ana a nan da ba a duban kenan kaga gamsu ta batuwa kenan, duk sanda ya yi yunkurin fidda ruwan inzalin sai na zai janye jikinsa, ma'ana tana iya gamsuwa kafin lokacin, yana iya kasancewa ko ba tare da ta gamsu ba ya janye jikinsa. Na biyu, game da su kansu matan, mun faɗi cewa suna samun wani irin zugi a gabansu musamman lokacin da namiji ya wufi ya janye jikin nan nasa, ya zama gaban yana musu zugi kamar ma'ana suna jin wajen yana motsawa ko yana zugi haka, wanda kuma wannan yana yi musu ciwo a lokacin. Na biyu, akwai wani abu da muke cewa vulvodynia, ma'ana wajen gaban, to yana iya yi dinga ciwo sakamakon wannan. Saboda haka ba kuma kamar yadda dai muka shana na ta aibar bota hanya ta bada tazara da take, za a ce dama ba ta da wani abu da ba a so, to wannan yana daga cikin abubuwan da yawanci mata sukan fuskanta da game da azzalo. Batun rashin gamsuwa yana iya kasancewa ta gamsu kafin ya azzalo, yana iya kasancewa ba ta gamsu ba kafin ya azzalo, sannan kuma batun wannan zugi da sukan ji gabansu yana yi da kuma ciwo daga bakan yi, kuma batun da ya ce malamai sun ce to wannan gaskiya ni ba malami ba ne ba zan kuma iya cewa komai a kai ba, ila iyaka abinda na sani dai ko a addinance akan su, ma'ana ya zamana an nemi izinin mace yayin yin azzalo, kuma in aka lura za a ga ko a mu'amalance tunda mace tana iya samun ɗaya daga cikin ukun nan, kaga zai fi kyau a sanar da ita maimakon ya zama cewa ba a sanar da ita ba. Amma ƙarin bayani na batun da ya ce malamai sun ce wannan ba zan iya cewa kuma batun da ni ba malami ba ne,
3: to wai ka ɓangaren lafiyar ta ba wata illa
2: shi ne ai kaga yanzu wannan su ne abubuwan da muka faɗa, amma wannan baya nufin ba za ta samu ciki ba, wannan baya nufin za ta samu matsala da al'adarta, wannan baya nufin, amma kamar yadda muka faɗa za ta dinga samun wannan ciwon gaban, za ta dinga samun wannan zugin gaban bayan lokacin da aka fita. Yawa, amma bayan wannan babu wani abu da na sani da za a ce wai kuma zai biyo bayan mace, don anyway mace azzalo hasali ma in ka tuna sanda muke magana azzalo, muka ce idan da za a tara ma'aurata 100 wanda suke azzalo, to ana iya samun ma'ana wanda suke yin azzalon da gaske na tsawon shekara guda, ana iya samun 26 zuwa 27 da za su zo da ciki, to kaga kenan yawa shi sa muka kamar ko a lokacin da muke magana muka ce tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ba su da tabbas, kuma mun faɗi dalilin da ya sa haka, domin ba kowane namiji ne yake iya mallakar kansa a daidai wannan lokacin ne ma zai fita ba, sannan a wasu lokutan akwai mazan da kafin su wufsa fitan wani abu ya zuba, to kaga Allah ya kaddara kuma za a samu ciki, saboda haka za a iya samun ciki, tunda kamar yadda muka sha nana tawa shi wani ruwan inzalin a ɗan ɗigon mil ɗaya sai a samu mafi ƙaranci abinda za a samu a lafiyayyen ruwan inzali shi ne miliyan 15 na kwaikwayon haihuwa, wannan mafi karanci kenan, amma wani amil ɗaya sai a samu miliyan 100 da wani abu, saboda haka to wannan ba abu mamaki ba ne, don an ga cewar hanyar ta azalin ba ta yi gada abin da ake bukata 100% ba.
0: To bari mu ɗauki sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum dakta, muna matuƙar godiya Allah ya saka da alheri. Tambaya ta ita ce shin shan maganin ƙiba yana da wata matsala ne? Allah ya saka da alheri. To wannan tambayar ba sani ba ko dakta za ka amsa, amma
2: dai na ga ita mun sha amsa ta an san dai da Hausa akan ce shaka fashi ko, to yawanci magungunan nan dai da ake gani su ne abinda mu muke kiransu da steroids a likitanci, ma'ana magunguna ne wanda ɗaya daga cikin aikin da suka yi sukan tara ruwa a jiki, shi yasa wannan dullukwi-lukwi ɗin da ake gani ba wani abin kirki ba ne, kuma an san yin amfani da irin waɗannan magungunan yakan jaza matsaloli wasu daga baya ko ta kukan hawan jini, ko kuma uwa uba misali ta ɓangaren haihuwa da sauransu, yawanci su waɗannan sinadaran steroid suna da tasiri wajen hana ƙwaƙwalwa fitar da sinadaran da ake buƙata na fidda ƙwai, domin suna iya datse hanyar da ake samar da sinadaran da suke taimakawa wajen fidda ƙwai, to saboda haka ka kin gake nan ashe akwai illa dan illa ba wai bi illa ba, inda irin waɗannan magungunan ne da ake magana gaskiya akwai illa, wannan kaɗan muka faɗa na abin da ya shafi mu kar mu
3: shiga wannan halittar
2: ƙwan haihuwa dai da kashi na dai da muke magana akai,
3: yana
2: duk wani nau'i na steroid yana iya tushe sashin kwakwalwa da ke samar da ma'ana tushewa ba wai tushewa ta wai hanyar da abin zai ma'ana yana iya hana sashin kwakwalwa ya samar da waɗannan sinadaran ma'ana sinadaran da suke taimakawa wajen zaɓaɓɓen da girman kwan har a kai ga fidda shi to sai ya zama a sashin ma ba zai samar da sinadaran ba sinadaran sai su yi ƙasa to wannan yana daga cikin tasirin su irin waɗannan ai duk wannan sinadaran da ake amfani da su ta hanyar ba da tazara ai duk dangin waɗannan ne su ne dai waɗannan dangin na steroid su ne kuma abin da kuma suke yi kenan shi sa za ka ga kowanne san da muka dinga ɗauka an yi bayanin tasirinsa yadda wani za ka ga yana hana fidda kwan ma kwata-kwata wani za ka ga banda hana fidda kwan kuma yana ƙara yin wasu abubuwan ta yadda ba za a samu juna biyu ba to masu ɗarka irin wannan su dai dinga sani suna sha da hujja su san me suke sha musamman babban abin takaici shi ne a lokuta da dama za ka ga ba fa asibiti ake zuwa a ce na zo neman maganin ƙiba ba tunda mu a ƙa'ida mu a asibiti ka ga ai yaƙi muke mu da ƙiba tunda mu ƙiba in ta yi yawa mu larura ce mai zaman kanta to ka ga yawanci zuwa ake kai kasuwa a sai magani a sha wanda zai tara ruwa a jiki ya likwi-likwi sai a dinga cewa ai wance ke ni kyau ko wance kina jin daɗi nan ko ba ta san kwashe-kwashe take wa kanta ba.
0: Tabarmu zai yi sako na gaba da ke cewa ne wa likita fatan alkhairi Allah ya saka da alheri shekara ta goma da gona da haihuwa ta ɗaya ban kuma yi ba saboda al'ada ta ba ta zuwa duk wata na je asibiti an ce ba ni da matsala to yanzu kuma ina fama da ciwon kwankwaso sosai yana da nasaba da rashin haihuwar ko kuma dai rashin yin al'adar na gode sadatta
1: kwarai da gaske na iya zama yana da nasaba na ma'ana abin da ya jawo miki ba ki yi al'adar yana iya zama shi ne kuma abin da ya jawo miki ba ki haihuwa ai wannan a fili yake tunda duk ita al'ada tana da alaƙa ne da girman kwai da fidda kwai yiwu samun ciki ko rashin samun ciki to kin ga shi kenan kin ga abin yana da alaƙa abin da ya kamace ki shi ne ya kamata ki je asibiti kuma ki je babban asibiti saboda a nan ko menene ya jawo miki wannan baki al'adar yana iya zama kai sai shi ne abin da ya jawo baki samun ciki
0: to ita kuma wannan cewa take wai dan Allah likita menene illar shan maganin abushin ba tare da akwai ciki ba na gode
1: ai ban taɓa ma jin irin wannan ba sai yau to rigakafi ne ke nan ko kuwa in haka ne to kin ga biki daidai ba kwarai wannan ba abin da ya saitu ba ke nan a ce nake sai da larura sannan ake sha mata magani kuma kamar shi wannan kin ga abin da kika yin ma shi ne zai zame miki larurar domin me ba dalilin da zai sa a ce ki zauna a gida ki sha magani don ki zubar da ciki domin ba ki san me hakan zai zama miki ba da yawa wasu wannan ya jawo dalilin rasa rayuwarsu za su sha magani su ta zubar da jini tunda abu ne aka yi na kamar ba na gaskiya ba sai ka ga sun ki zuwa asibiti wasu sai ko dai zub da jinin ya yi tsananin da ya jawo sun ɗashe sun samu ƙarancin jini a jiki wannan zai sa a kai su asibiti wasu kuma bayan wannan ɗin ko ba ma'ana maimakon cikin ya fita gaba ɗaya to wani abu ya rage to ƙwayoyin cuta sun shiga to abin da zai biyo baya shi ne wasu sai dai ka ji an ɗauki su ma a sume saboda me za ka ji ana ɗakin ta ko shigowa baya tana ta zub da wani ruwan magunya saboda me abin da yake cikin mahaifan ya ruɓe wasu su rasa ransu wasu daga nan su dasa wa kansu larurar rashin daidaita al'ada wasu daga nan ma su jawo kansu abin da ba za su sake haihuwa ba wato zai fi kyau maimakon a ce a samu ciki kuma babban abin da zai baka mamaki shi ne wasu ba fa wai ciki ne wai wanda yake ba na halak ba ciki da ubansa da komai da aure to zai fi kyau me zai hana ku ba hanyar ba da tazara ku haƙura kar ma a samu ciki kuma hanyar ba da tazara ƙwan ba zai ma haɗu ba ballantana duk hanyoyin da muka yi magana na ba da tazara za ga ƙwayaƙwayen ba ma sa haɗuwa ballantana a kyankishi ballantana a ce an zubar da shi amma wannan an riga an samu da kuma ɗan nan yawanci za ga wasu da ubansa to me zai hana in har ku za ku iya bin hanyar da kar a samu cikin ku yi haƙuri da wannan cikin ya ƙarasa ba tunda bisa doka mu a ƙasarmu
2: babu dokar da take ka zubar da ciki indai ba da dalili ba. Dalilin kuma na Aisha nana cewa ko dai ya zama cikin nan yana barazana ga uwar da misali mace ce mai ciwon zuciya ta samu ciki kuma ga darurar ciwon ta tashi, wannan ba za ka ce ba za a ce wannan doka ta aminta a dokance aka ga ciwon za ta iya rasa ranta a zubar da ciki, ko kuma a'a tana dauke da dan nan amma dan yanayin sa ba yanayi ne da zai iya rayuwa ba. Kawai na sha ba da misali, misali irin yaron da ake haihuwa su babu kai babu kwakwalwa, ma'ana sai fuska kawai, haka za ka fuska kawai babu kwakwalwa, ka ga kamar yanda kake ganin kwado haka, haka a scanin za a gada. To irin wannan aka tabbatar da haka ne, to ai shi kuma ka bar mata dan ka ci gaba da daukan sa wahala ne, saboda mai dan nan yana raye ne a cikin ta saboda komai ita take masa da zarar ya bi jikinta, to ita kuma tana dauke da abin da zai dade zame mata wahala. Ko kuma a dan nan yana da wata tawaya ta halitta wanda ba zai iya ci gaba da rayuwa ba. To waɗannan su ne damammakin da kake da su da zaka iya cewa a to shikenan wannan gaskiya, ba domin in ka bar shi ba zai iya ci gaba da rayuwa ba, ita ce kawai take shan wahala. Amma in ba waɗannan ba babu wani dalili, to amma sai ka ga wasu za ka gama suna zakewa wajen nuna su ba za su bada tazara ba, amma kuma za su iya zuwa kuma su ce a zubar da ciki. To kaga a wannan ai ya zama ba cinya ba kafa baya kenan, domin a zahirin zubar da ciki kaga ai wannan ɗaya riga ya samu kake kokarin a zubar da shi, wancan gwada ba su ma haɗu ba. Saboda haka a nan batun ma wai in ce miki ko daidai ne ko ba daidai ba ne, bai ma ni taso ba ni a gurina, domin na farko dai amma na zauna ina ba da amsar daidai ne ko ba daidai ba ne, kamar ma na ma aminta ma da abin da kike kenan. Kuma a sani na ma dai ai ba ma lissafi ka sha maganin cutar da bata zo ba, misali in da cuta ce to in kin sha ma'ana rigakafi kike, in rigakafi ne in ke mata aure ki je ki ba hanyar ba da tazara, wannan shine shawarar da zan baki. Kuma a nan ba ran amfani da wannan damar irin musamman matan da suke irin wannan shirma su ta irkar magungunan da suka san wai za su iya zub da ciki wai da sunan kar ciki ya shiga, su sani
3: musamman masu yawon
2: banza su sani cewa shirme suke yi, domin kafin ciki shi kina ta irkar wani magani wai da sunan ya zubar da ciki, to tunda cikin bai samu ba to me zaki a irin wannan. Da yawa wasu suna lahanta kansu, da yawa wasu suna lahanta kansu. A takaice dai wannan shine abin da zamu ce mata kawai, Allah ya kyauta.
0: Bari mu dauki sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum dan Allah likita, ni kuma wata na 15 daidai da aure kuma har yanzu kokari ban taba yi ba, kuma duk wata ban taba fashin al'ada ta ba, kuma ina yin ovulation duk tsakiyar wata, sai dai kawai matsalar ina ciwon mara sosai. Nagode, Allah ya saka da alheri.
2: To ana abin da zamu ce yana iya zama din wannan ciwon mara taki yana da tasiri wajen rashin samun juna biyu, yana kuma iya kasancewa ba lalle matsalar ki waje, amma abin da zai iya tabbatar da haka shine zuwa asibiti. Abin da nake nufi da ba lalle matsalar ki bace mace ita kadai ba ta ciki dole sai da miji. To in duk waɗannan abin da kika faɗa kika ce eh kina yi, kuma wannan ciwon mara taki bai da tasiri, to ai kin ga sai abinci ga shi abokin zaman ki, kuma to shi kuma yaya? Ko kuma ai yana iya kasancewa kamar da kika faɗa din wannan ciwon mara da kike yi, dan misali yana daga cikin nau'in ciwon mara da sukan zo da wasu larurori da suka shafi yiwuwar mace ta samu juna biyu, wataƙila wannan shine matsalar ki. Saboda haka abin da ya kamata ki yi shine ku daure ku je asibiti inda za a bincika a san ina matsalar take don a ɗauki matakin da ya dace.
0: To bari mu je ga wannan tambaya da ke cewa dan Allah likita, tambaya ta ita ce ba kowane wata ne nake yin al'ada ba sai bayan wata ɗaya, idan na yi wannan watan ba zan kuma yi ba sai wani watan, don Allah so nake a faɗa mun ko da matsala? Na gode.
2: Kin ga kenan a yanda kike nufi kina al'ada sau shida a shekara, ma'ana duk bayan wata biyu in kin yi wannan watan sai ki tsallake wani watan sai na gaba. Ai kamar yadda muka faɗa duk macen da ba za ta yi al'ada aƙalla sau 8 a shekara ba to akwai matsala. Yawa a wata 12, domin dalilin da yasa kuma mun faɗi dalilin ai wancan lissafin ne da muka yi na ciro mafi yawan kewayewar al'ada, ma'ana kwanakin kewayewar al'ada shine kwana 35. saboda haka kin ga ki yanzu muka bi wannan lissafin nake so shi da kike yi a shekara wanda kuma wannan yana alamta cewa akwai matsala gore da gaskiya akwai matsala kuma ya kamata ki je asibiti
0: to mata kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum ina zubar da faruwa ina ciwon mara shekara ta hudu ban haihu ba nayi sakanin an ce muni PID ne kawai yace ba sai na gani ba ya rubuta min magani kuma ban taba yin fashin al'ada ba duk wata sai nayi jini ina gamawa farin ruwa zai ta zuba har sai wata al'adar ta zo a huta lafiya
2: kin ga kamar bayani kika yi ba tambaya ba misali kin yi bayanin abin da ke faruwa ne kuma cewar ba sai kin ga gani ba da kika gama amfani da maganin sai ki koma ki ce to gashi har yanzu abin da nake gani bai daina ba wata kila shi a tunaninsa wanda ya ganki ko ta ganki suna ganin a maganin da kika bayi suka baki ya wadatar to kin ga ba samu waraka ba to sai ki koma kin koma wata kila nan za su iya ganin akwai buƙatar ki ga gani din sai su hada ki da shi ko ba haka ba to sai ki tafi asibitin da kika san za ki samu gani sai ki ga kokari ki ga gani
0: to masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan rahama talabijin rahama radio wanda wannan mako wararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano na ci gaba da amsa tambayoyinku da kuke aiko mana wanda kamar yadda kuka ji daktar yana bada amsar abubuwan da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuma za ku iya ci gaba da aiko da sakonnin naku ko dai a rubutaccen sako wato SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media kenan WhatsApp ko rubutaccen sako ko na murya a takaici wanda za ku iya yin amfani da lambar waya ta 08026 625555 wannan kuma cewa take yi in mun je ga sako na gaba assalamu alaikum daktar ni mata ta yau shekarar ta 10/17 babu haihuwa mun je asibiti akwai toshewar tu menene shawarar da daktar zai bamu dan Allah
2: to da aka ce hannun mahaifa ya toshe da ya kamata su a tura ku da yin gwajin da ke tabbatar da haka nan tana sanda muka yi magana akan rashin samun juna biyu ce idan an yi irin wannan gwaji na HSG ya nuna hannun mahaifa ya toshe ba shi ne ƙarshe ba kuma mun faɗi dalilan da ya sa ba shi ne ƙarshe ba mun faɗa daga ciki a wasu lokutan ƴar wata majina ce kawai ko wata guiɓa-guiɓa da ta toshe gurin wasu za ka ga daga yin wannan ɗin ma kuma daga baya sai ma su zo da ciki saboda watakila garin tura wannan sinadarin da ke taimakawa wajen haska cikin ƙwaƴar mahaifa sai ya wanke misali wannan ƴar guiɓa dalili na biyu mun ce shi wannan hannun mahaifa kamar hanjin kaza yake wani lokacin yana iya ninkewa ma'ana ya lankwashe to zai zama duk abin da ya tafi ta gurin ba zai iya fita ba sannan dalili na uku muka ba da misali da kamar idan an yanka dabba ai akan ga namanta yana motsi haka to wani lokacin tura wannan sinadarin sai sa naman jikin shi hannun mahaifar sai tsuki irin wannan takuro da zai to tsukewa da zai sai hana sinadarin wucewa sai a ga gurin kamar a tushe to shi isa shi wannan gwajin da akan yi na gaba wanda muke ce masa laparoscopy and diatus ɗin shi sa ya zama shi ne cut dalilin da ya sa shi ana gani za a tura sinadarin diet ɗin da ake turawa kuma ana gani ra'il aini ta madubin computer ana gani abin nan ya fito ya zuba ko bai zuba ba to anan za a iya tantancewa a tabbas akwai sannan kuma kamar waccan lankwashe wuce da na faɗa kaga za a iya ganin hannun mahaifa a lankwashe akwai yanda ake za a iya ɗaga shi a gani tabbas wannan ruwan dais ɗin yana iya wucewa ko baya iya wucewa to saboda haka a nan abin da ya kamata ku yi kenan sai ku tafi asibiti in nan ba sa iya yin irin wannan gwajin sai ku tafi asibiti na gaba don a tabbatar muku cewa tabbas a tushe yake ko kuwa idan a tushe yake to kaga kenan sai a ɗauki mataki daidai da abin da aka gani misali in a tushe yake za a iya ba ku shawara misali ko ku je irin wannan dashen ɗin da ake yi misali sannan kuma guda biyu ne suka tushe ko kuwa ɗaya ne domin ɗaya ne ya tushe ba wani matsala za ta iya samun ciki da hannun mahaifa guda ɗaya to amma in duk biyu ne suka tushe kaga kamar irin misali wannan dashen ɗin da ake yi za ku iya zuwa watakila ku yi idan kuma an gama akwai wata larura ne ma fiye da wannan da ta jawo tushewar to kun ga duk za a yi muku bayanin abin da ya kamata.
0: Bari mu je ga sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum dan Allah likita me yake sawa mutum yayi rama? Bani da matsala da abinci amma rama take damuna. Maganin fulanin wato maganin bada tazara zuwa shekara nawa ake daina shan sa saboda ina sha yanzu kuma nayi yayi nagode to wannan ta hade tambayoyin nata.
1: To da farko dai rama ai dalilin da za su kawo su da yawa lokacin ai ba abinci ne kadai ba kunciyar rashin kunciyar kai ma yana iya kara ma wasu lururin suna iya kara ma abubuwa da dama da za su iya kawo rama amma batun magani da kika faɗa to ba mu san wanne kike nufi ba. Idan kina nufin irin wannan mai kala biyu ne yawanci akan so bayan shekara hudu mace ta dan huta ko ta canja wata hanya yawa ba ko ta dan huta ko ta canja wata hanya musamman dai shi wannan na shan kenan kuma lokacin mun yi bayanin dalilin da yasa ake buƙatar a dan huta saboda haka ba dan kin haihu kin yayi har yanzu biki wuce lokacin da zaki ci gaba da sha ba shi sa din ai in ka lura ko da muka tashi rarrabawa mun saka wannan a cikin magajeran zango ne magunguna na bada tazara na gajeran zango akwai kuma ai na dogon zango wanda kamar irin wanda ake sawa sun ke kaga wannan akwai shekara biyar akwai shekara uku misali akwai wanda ake sa roba mahaifa kaga ita wannan akwai shekara bakwai akwai shekara takwas akwai shekara biyar akwai shekara uku shi ma to duk akwai irin waɗannan shi ne hikima na dogon zango mace take so ta yi sai ta amfani da dogon zango sai dai idan wataƙila bai karɓe ta ba take ganin ko kuma na gajeran zangon shi ya fi mata to kaga sai ta ɗauki na gajeran zango. Saboda haka in duk da biki gaya mana shekarun ba in dai dan wai ki haihu ki yayi ne ai yanzu biki wuce lokacin da zaki ci gaba da sha
0: wannan kuma cewa take yi dan Allah likita haihuwa ta uku na allurar tazara ta wata biyu sau biyu shekara ta ɗaya da rabi kenan har yanzu al'ada ta bata dawo daidai ba ina ta yawon asibiti gashi ina son ƙara haihuwa yarinya ta shekarar ta hudu dan Allah likita wata shawara zaka ba mu?
2: To ita ma ina jin wannan bai ta sauraron mu gaskiya dan mun sha amsa wannan mun sha lalata cewa idan al'ada ko ta dauke sakamakon kina allura sai ya zama ne cewar kika ga bata dawo bayan kin daina ma'ana bayan wacce kike ta ƙarshe lokacin ta ya wuce sai har kika ƙirga wata hudu zuwa takwas kika ga biki ga al'ada ba to kake bari sai na tara ya zo sai ki tafi asibiti ma'ana a wata na tara har biki ga al'ada ba to sai ki mai ki tafi asibiti. Dalilin da yasa akasari ba allura ce ta ja muku wannan matsalar ba wani dalilin ne kuma daban ya ja muku wannan matsalar kamar yanda idan da samun juna biyu ne shi wannan kamar da muka faɗa su ba su ma su yakan yi nisa har shekara biyu amma wannan baya nufin bayan shekara guda kuma za ki je ki nemi dalilin da yasa har yanzu ba ki samu juna biyu ba saboda haka abu mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti amma ki daina ki ta jinjinawa abu nan babu wata hanya ina da lalatawa babu wata hanya ta bada tazara da take hana haihuwa kwata-kwata amma kina iya ki amfani da hanyar bada tazara wataƙila ki fuskanci wani daga cikin irin matsalolin da hanyar kan bayar sai kuma abin ya zama a samu arashi kuma akwai wata matsalar sai ta haɗu sai kuma take rage ganin a ke har yanzu wacce matsalar ce shi sa mata su dole su kankancewa da cewa ai dan na yi amfani da hanyar bada tazara kaza ne shi sa na samu kaza a'a ku je asibiti a tabbatar muku da cewa eh wannan yana da alaka da hanyar bada tazara ko bai da alaka
0: ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita an mun aikin ectopic pregnancy wata shida kenan dakta wai idan an yi wa mace aiki irin wannan ba ta ƙara kuma haihuwa?
2: A'a aikin da ta faɗa shi ne abin da ake cewa ciki a bayan mahaifa wanda ciki a bayan mahaifa kuma yana iya kasancewa a hannun mahaifa yana iya kasancewa a cikin kwankwasan mace ma'ana a daidai shekakwai yana iya kasancewa ma a cikin ciki ma duk wannan mace ne ke cewa ciki a bayan mahaifa abin da ake cewa ectopic ma'ana matukar ba a cikin ƙwaƙwalwar mahaifar yake ba amma dai ga magaru wanda aka fi gani shi ne na hannun mahaifa idan na yake misali a hannun mahaifa ne to idan mace ta samu ma'ana wannan ciki a bayan mahaifar da ake cewa ectopic karo na farko aka yi mata aiki to in dai a hannun mahaifar ne to ana cire shi ne saboda akasarin matanmu kafin su zo ya riga ya fashe to daga inda aka cire hannun mayafa ɗaya to kaga sauran hannu ɗaya tun daga nan muka da ita mayafa kamar da yanayin jikin mutum yake ne tana da hannuwa guda biyu ne to hannu ɗaya ya tafi kaga sauran ɗaya to amma da hannu ɗayan nan kina iya gama haifanki
3: tana ci gaba da ƙara ɗaukan
2: da hannu ɗayan ba har ta gama haifanta babban matsalar shine idan mace ta samu ciki a bayan mayafa ba a son ta ɗauka wata ta zauna a gida saboda wacce ta taɓa samun ciki a bayan mayafa tana da haɗarin ta sake samun ciki a bayan mayafa to dan ya zama na cewar ba a sake samun ciki a bayan mayafa kuma har yayi girman da zai fasa hannun mayafar ba to shi sai ake son da zarar ta samu ciki sai ta zo asibiti na farko a tabbatar da cikin sannan kuma a ina yake haka tabbatar yana cikin mayafa to shikenan saboda haka batun ji ce dan an miki dan ya samu ciki a bayan mayafa ba zai sake zuwa ba wannan ba gaskiya bane amma kuma ana iya samun yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa kuma dama ɗaya hannun mahaifar yana da matsala ko kuma abin da ya ja mata ma ciki a bayan mahaifar shine ɗaya hannun mahaifar a toshe ki ɗayan kuma bai toshe gaba ɗaya ba ka san mun sha lana ta matsala cewar idan aka samu shiga ƙwayoyin cuta cikin mahaifa har zuwa hannun mahaifa ɗin ɗaya daga cikin matsalar da sukan jawo shine hannun mahaifar suna iya toshewa ka zo nan ba mace samun ciki yana iya kasancewa kuma ya toshe amma ba gaba ɗaya ba ta yadda hanyar ƴar kafar da ya bari ƙwan namiji zai iya biyowa ya zo ya fidda ƙwan mace su kankashe amma kuma kankashashen ƙwan bai da hanyar da zai wuce to sai tsaya a hannun mahaifa ya fashe to kaga irin wannan yanayin da ya zama hannu ɗaya a toshe yake ɗaya kuma ga shi an samu ciki a bayan mahaifa an cire shi to kaga wannan shi ma za ta gaba za ta samu ciki ɗaya matsalar kuma shine yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa sau biyu shi ma ba batun ta samu ciki da kanta amma gane magana ta cewa ce ba batun ta samu ciki da kanta ba wanda za ta ƙara haihuwa ba irin wanda suka samu ciki a bayan mahaifa sau biyu kuma ya zama da hannun mahaifa ya shafa kuma da an cire wannan sai dai a yi musu da shanɗa da mahaifar tana nan hannun da ya kamata kwakwayen su haɗu da kansu to babu shi
3: sai dai a in tana buƙatar
2: saboda haka sai dai a ɗauki kwanta a ɗauki kwanne gidanta a haɗa a sa mata a cikin mahaifa to wannan za ta yi samun ciki saboda haka ba wai ba za ta taɓa samun ciki ba ne amma ta samu ciki da kanta a yanayin da ta samu aka ce duka hannun mahaifa guda biyu duk ta samu wannan ectopic ɗin an cire to shi ne irin wannan sai dai a yi mata da shanɗa haka za ta kuma kamar da na faɗa yanayin da ya zama na hannu ɗaya ya toshe ɗayan kuma sai aka samu ectopic to shi ma wanda aka samu ciki a bayan mahaifar ectopic ɗin kaga cire shi wa to an cire kaga wancan shi kuma a toshe ki to shi ma tana iya ganin haka amma ba haka ba da hannun mahaifa guda ɗaya za ta iya gama haifanta gaba ɗaya.
3: To ita kuma wannan cewa take yi don Allah likita idan na yi fitsari in na miƙe tsaye zan tafi sai mara ta ta yi wani irin ciwo kamar ta ƙulle sai na kai awa ɗaya ba ta daina ba kuma ni budurwa ce na gode Allah mai da likita gida lafiya.
2: Sai sai ki ƙoƙari ki je asibiti ya kamata a san me ke faruwa da kike samu wannan ciwo mara yana iya kasancewa ba, ba ruwan hanyar fitsarin da matsalar ki. So binan ne watakila ya jawo abu ba na son faɗi cewar ko matsala kaza ko matsala kaza kai kuma nan da nan ta ɗauka an ce tana da matsala kaza amma dai ya kamata ki je asibiti don a tantance amma kamar yadda na faɗa yana iya zama matsalar ba ruwanta da fitsarin tunda ba ki ce kina jin ciwo yayin fita fitsarin ba watakila kuma abin da ke wurin tsugunawa da kika yi wannan shi ne abin da ya jawo kuma da kika yi ke sai kike jin wannan ciwon a hankali kuma in ya warware sai ki daina jin ciwon to saboda haka ya kamata ki je asibiti don a tantance.
3: To wannan kuma wacce take don Allah likita na taɓa samun matsalar ƙoda amma yanzu daga baya kwata-kwata ba na son

0: irin wannan domin ciwon koda daban, masasshiyar koda daban. Ba lallai ne kuma abin da aka ce din misali kina da shi ma kina da shi din a lokacin, ko bai da, ba lallai ne zama yana da alaka da mutum kuma kusantar mai gida ba. Zai fi kyau da ku je asibiti in wata kila kina da wata matsala ne daban da kuma ke kike alakanta ta da ciwon kiki an taba cewa kina da matsalar koda, domin ai koda daban kuma wajen yin mu'amala daban. In ma da wata alaka tsakanin koda da yin mu'amala bai wuce fitsari ba da yake biyowa ta gaban ki, saboda haka abu mafi kyau ya kamata ku je asibiti don a tantance.
1: Wannan kuma wace wa yake wai, don Allah likita wadda aka yi wa aiki kuma aka hana ta amfani da abubuwa amma ta ki kiyayewa, menene mafita? Wai sunansa Hamza.
0: To ba mu san me aka hana ta amfani da shi ba, amma ya gane cewa wasu abubuwan da ake cewa kara amfani da su din duk nolan kane ba gaskiya ba ne. Misali yanzu mace an mata aiki, ma ce wai ka ta daga buta cike da ruwa, ka ta daga bokiti cike da ruwa, kai na samu wacce dan ma aka ce in ta dauka wajen zai bude, na samu wacce gidanta bene ne, amma tun daga sanda ta yi da ita da uwarta suka zo suka tare a ƙasa saboda an ce mata in ta hawo mata takalar bene wajen zai bude. Wannan duk molan kane ba wanda zai ce dan mace an mata aiki wai ka ta dauki bokiti, dan ta dauki bokiti menene aikin nan kuma ma da aka ci gaba yanzu da wasu in an yi aiki ma ba za ka gane cewa an yi aiki a gurin ba. Saboda haka ban san menene aka hana ta ba, ban san kuma wani irin aiki aka yi mata ba. Zai fi kyau da sai ku koma asibitin ka ji menene aka ce ka tai, domin ina ne tabbatar maka in ka haɗa mata goma da aka yi musu aiki da za ka ji ana tsorar da kate kaza kate kaza, da kira za ka samu ƙwaya biyu wanda daga asibiti aka ba su umarni takwas ɗin dubiya ne.
1: Shine suke gaya
0: musu su za su zo. Shi yasa nakan gaya wa mata bayan mun musu aiki mun je duba su, nakan ce duk wacce ta zo ta ce miki kake ci nama, salon ita ta ci naman ne. Domin me? Saboda za ka ga sun zo sun taru ɗan dubiya a girko abinci, a kawo, a kawo abinci mai kyau da rai da lafiya da nama, amma maimakon a bawa mai jiya ita aka yi wa rauni
1: fa, ita
0: take buƙatar wannan. Amma ƴan jiya ne su za su tanɗe komai su bar ta tana ma ita an magana a ce ba a ci nama. Na taɓa samun, ina jin ban ci nama ko na taɓa faɗa anan, na taɓa samun baiwa Allah da ta share wata huɗu ba ta cin nama ba ta shan madara haka kawai
1: saboda an mata aiki,
0: saboda an mata aiki, saboda tsautsayi an mata aiki an sallame ta kuma aka samu akasi ana yajin aiki ba ta tashi dawo ba sai bayan wata huɗu take tambaya ta wai Allah na iya shan madara nake, subhanallahi kamar ya wuce madara kuma waye tunda na tafi ni an ce mun kalla sha madara, nace to nama kuma fa tace wallahi kuma a lokacin ake babbar sallah fa, tace shi ma ban ci ba, nace au haka kika soya musu naman
1: da sallah tana jin
0: kai sallah ke kiki ci ba kici, nace to kina da shi yanzu a je a kaki ne, tace ni nace to bikin zai ki narka kici kuma ta zo a dashe
1: tana buƙatar dan wani abu
0: a lokacin dama da aka yi mata aikin ka gani jininta irin ko lagici din nan ne, sai ba a sami isasshen jini ba kuma kashi garin da za a nemo jinin ai wai sai aka tafi yajin aiki, wani dalili yasa bayan kwana na biyu kawai aka sallame ta ba a samu jinin ba. Amma ka bai Allah mutaje ta zauna wata huɗu ta zo a ɗashe babu isasshen jini a jikinta. To saboda haka irin waɗannan molan kani yawanci zai fi kyau kuma an ce kar ai kana ku tambaye likitocin ku wanda suka yi ku aiki ku tambaye su. Abinda yasa a nan ba za mu ce kawai kowane aiki in an yi ai kaza ai kaza ba, aiki iri-iri ne.
1: To ai shi nan ce dukka ba an ce ma aikin wai yanzu an ci gaba akwai na ɗinki akwai wanda plastic ko
0: plastic silin suke cewa
1: silin kai
0: silin din ai shi ba wai ɗinkin ne ba mai ba, muna ɗinkin amma yanda ake ɗinkin ba za ma ka ga zaren ba, saboda haka gurin kawai zai warke da ɗinkin warke ba za ma ka ga zare ba, ba wani mutum cire zare saɓanin da ai kaga da yanda ake yi yawanci ana amfani da irin zaren mara ne, zaren mara nake kwatanta da shi kamar kwatankwacin zaren mara wanda ake ɗaura-ɗaura ɗin ba ai kamar irinsa ne roba ne. To shi sa an yi mutum ɗinki dole sai ka dawo an cire, kuma za ka ga ai da yawanci ɗinkin da a yi shi in an cire ma sai ka ga alamar duk inda zaren ya fita ya yi tabo. To yanzu ko ana yi ne ta ƙarƙashin fatar ake ɗinke fatar a haɗe ta, saboda haka in ta warke shi kenan ba za ka ga zaren ba, shi kuma dama zaren mai bin jiki ne, ma'ana narkewa yake bi jiki. So shi ne wanda ya sa to da yawa wani mutum sai a yi aiki maka kasa gane ma ina aka yi aikin da waɗanda su jikinsu baya tabo sosai, masu tabo kuma sai ka kamar an ɗanyi musu wani zane ne haka wani abin nan. To saboda haka Allah iya halin da aiki daban-daban ne, a nan ba za mu iya cewa duk aiki ga abin da ya kamata a yi, saboda ya danganta da aikin don me aka yi aikin kuma me aka yi da aka yi aikin. To amma sanin me ya kamata na yi ne ba zan yi ba ku dai ba tambayar likita.

0: cikinku da suka yi muku aiki. Amma a daina kawai ‘yan dubiya su zo su tsara muku. Yanzu da yawa wanda za ka ji suna ba da shaidar kar ai kaza ɗin, ita ba a taɓa yi mata aikin ba, amma ta iya ba da labari. Saboda haka, wanda da aka yi wa aiki, duk wani abu da kowa ga ba ku fahimta ba, ku tambayi likitocinku, na iya yin kaza, ko kuma an ce kan ne kaza, me ne gaskiyar lamari? Tunda lallai su sai sun ji an ce ɗin, matsalar su shine ko suna kwanciya a asibitin wannan ‘yan dubiyar sun fi likitocinsu fawa a kansu, saboda su sun zo sun faɗa musu sun fi yadda fiye da likitocinsu. To amma duk abin da baka fahimta ba sai ka tambayi likitanka.
1: To bari mu ji wannan saƙon na murya.
2: Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, ina yi wa likita fatan alƙairi. Ni ce wanda kwanaki na yi tambaya a kan allura da na yi, sai jinin al'ada ya ɗauke kusan wajen wata, yanzu dai ma a yadda ake tunani kusan wajen wata goma da wani abu. To shi ne yanzu na je wajen likita. Ya bani magani na sati biyu, na sha to sai ya zo a wajen babbar sallah ne, dan ranar ma ranar Arfa ne ya zo. Biyu kwana hudu ya tafi, to bai ƙara dawowa ba har yanzu. Daman sai likitan ya ce mini idan ya ƙare maganin na koma gurinsa. To sai na koma gurinsa, yanzu ya rubuta min magani na wata uku. To sabuwar shekara ta shigo, Muharram bai zo ba safar. Yanzu dai haka da min da ake ciki, mara ta tana ta min ciwo sai dai ba jini ne yake zuwa ba, sai dai kamar abu dauraya, abu kamar dauraya shi yake zuwa mara ta. Amma tana min ciwo sosai wallahi. To shi ne wai likitan da muka je wurin su sai to an yi scanning din ya nuna mahaifa ta ba ta da wata matsala, sai yake ce min wai an yi wani abu ne daga kwakwalwa ko maybe wani abu ne ya manta abinda yake ba da sinadarin da yake zuwa. Hakan ne likita ko kuma ƙaƙa, don Allah ya ƙara min bayani.
0: To ni dai anan ban fahimci waye ya manta ɗin ba. Ba'a shi jikin naki ya manta, koko shi ne likitan da yake miki magana ya ce miki ya manta? Ban fahimci wannan mantuwar ba. Mariya na yi halin shi ne, in ba ki daina allurar ba kuma ake wannan da ɗan kwanan, to ba lallai dama ki ga daidai ba. In kina kan allurar ki ne har yanzu kina ci gaba da allura, to kawai shi ke nake haƙura da zaman ki ba ki yin al'adar ki. Illa iyaka kamar yadda muka amsa miki a wancan lokacin, to sai ki dinga kappa da lura da zarar kin ji alamun ciki sai ki gwajin ciki. Domin kamar yadda muka faɗa, waɗanda ba su al'ada, da yawa wani lokacin in sun samu ciki ba sa fahimta, sai su ga ai dama ni ba na al'ada. Idan kwanubin kin daina allurar ne, saboda ni a tunanina a wancan lokacin da muka amsa miki mun ce miki ai dama haka allura take. To in kwanubin kin daina allurar ne kuma har yanzu, ma'ana a watannin da kike faɗa ɗin bayan kin daina allurar ne, to wannan shi ke na kin dai yanzu an ɗauko hanyar ma'ana kenan yadda za a daidaita miki al'ada. Sai ki amfani da wannan maganin da aka baki na wata uku, Allah ke miki kyautu kila daga nan, kuma shi ke nan komai sai ya ci gaba. Amma abin da ban gane ba, shi likitan ne ma'ana da yake faɗa miki ya ce ya manta, koko jikin naki ne ya manta wani abu? To shi ne abin da ban fahimta ba. Amma wannan maganin da aka baki na wata uku sai ki sha a jere na wata uku ki gani in dai kin daina allurar. Abinda dai wai nake so in tantance daga gurinki shi ne, har yanzu kina yin allurar ki kuma sannan kina kokarin ki ga jini ya zo, koko kin daina allura? In kin daina allurar ne kika yi wannan wata goma yanzu kike son jini ya zo, shi ke nan yanzu sai ki amfani da maganin ki na wata uku ki a jere. Kuma na tabbata cikin yadda Allah, in Allah ya za a dace ya zama da cewa al'ada tana zuwa akai akai. In kuma kin ga wani akasi kenan sai ki sake koma wajen likitan sai ki masa bayani. Amma ban fahimci me kike nufi da batun ya manta ɗin ba.
1: Wannan kuma namiji ne. Yace da Allah likita, wata kanwa ta ce bata taba ganin al'adar ta ba, sannan in kamar watan ta ya cika sai ta yi ta ciwon mara kamar ta mutu. Likita, dama ana samun haka a mata, sannan za ta iya haihuwa ko da ba ta al'ada? Na gode.
0: To ai wannan yake gaya maka cewa tana al'adar ku ne, watakila ba ku da kulawa na ku ɗauki mataki, ko kuma ce su mahaifanku watakila ba su da kulawa, musamman mahaifiyarta ya kamata da ta nutsu ta san me take ciki. Ana jin anan mun taɓa tattauna wannan matsalar, sun da muke magana a kan jinkirin fara al'ada, musamman irin waɗanda muka ce gaban a shafe yake, ko kuma a'a daga cikin gabansu suna da wani tantani wanda ya raba cikin gaban gida biyu. An yi bayani cewar har na ba da misali da ka sami yarinya da har sai da ta kai shekara 17 tana al'adar, ta yi wajen shekara 3 tana al'ada amma ba tare da jinin yana zuba ba. Sannan aka ta asibiti cikinta ya kai cikin macen da za a ce na wajen wata 7. kuma duk ba wani abu bane mahaiface take ta tara wannan kumamman jinin jini ya kume ya zama sai ka ce da amma su a wajen iyayen kawai ai ciwon mara ta tashi shikenan kuma shekara 17 ba tare da ta fara al'ada ba kuma ga ci ta zama cikakken budurwa komai amma ba su damu da wannan ba a san da aka kawo ta an zuke a kalla jini ya kai sama da lita 3 kusan galan guda sama da lita 3 na jini kuma ne dan karare a cikin mahaifa to saboda haka ya kamata yanzu ku kai ta asibiti domin wannan ciwon mara da take yake gora muku ita al'ada take ba ba inda al'adar za ta fita
1: ba hanyar fita
0: saboda haka idan kuma ba al'adar take ba to wannan ciwon mara da take yi yana alamta akwai wani abu da ke faruwa duk lokacin da al'adar ta saboda haka asibiti ne za a tantance kuma a san menene
1: bari mu dauki wannan sakon da zai zama kusan na karshe shi ma dai na murya ne ko zai ji
2: assalamu alaikum likita ina maka fata alheri ana likita tambaya ta a nan ciki ma yanzu wata 6 da sati 2 to amma tun yana karamin ciwon mara har yanzu kuma ciwon yake tsara karuwa kafata ta dama sai in ji ta da wuri in ji kasan cibiya ta kamar ya fito in na je fitsari zama da kyar tashi da kyar to tun dadewa nake haka yanzu da yayin wannan watannin sai ya kara tsananta wani zazzafan ciwo sai in ga yana tun kudowa kamar zai fito da kyar nake zama da kyar nake tashi wani lokacin in ya tofare ni sai na tsaya sannan likita zaman da nake yi sai in ji kamar akan abu nake zama ko kamar an saka min allura na zauna akan likita haka nake ji kowane lokaci wani lokaci an kai mu'amala auren ciki ne ta zan kudowa yanda ka san zai fito likita wallahi haka nake ji tun dadewa tun yana karamin yanzu har ya kai wannan watannin wallahi wani lokaci in na je ban daki ne fitsari sai na fito na zauna na huta ba zan iya tafiya ba ya tofare ni
1: Allah ko za ta zuwa a wuri
0: shine domin duk wannan abun da ta faɗa duk babu wani abu cuta a ciki babu wani abu bako a ciki shi ciwon mara matukar in zaki fitsari baki jin ciwo yayin fita fitsarin to wannan ki dinga jin wai marar ta sassanka ne ko ki dinga jin kamar miki kamar adin kamar za a fito ko ki ji kafafuwan naki sun dauke ma misali akwai lokacin da nan gaba zaki ji ba fiye da haka domin nan gaba zaki dinga jin wani lokacin kafar idan kika zauna ma bayan wani lokaci sai ki ji kamar ba a jikinki take ba ko kuma ki motsa ta ki kasa motsa ta ko ki ji kamar wani ne ya sada doye rike miki ta ko kuma in kin tashi sai kin danyi dingishi kafin kafar ta saki duk wadannan abubuwan da kika faɗa duk babu wani abu da yake aibuwa ciki duk wani yana daga cikin abubuwa da mata suka fuskanta yayin da suke goyon ciki ina iyaka kamar da dai na nana ta miki ciwon mara in dai in zaki fitsari kina jin ciwo to wannan kake wasa da shi sannan kuma da mamaki ma yanda kika ce wata shi da kuma kamar mun da kina zuwa awo ya kamata a ce a gurin awo duk kuna fahimtar ko ana yin kulakci akan irin waɗannan abubuwa ala yi halin da waɗannan da abubuwan da kika faɗa ba aibu bane kamar da na faɗa amma

0: ከመድች በራው
1: ሎኪት ሎኪት እናም ያቃል
0: እና ደ ኢንሻአላህ ዱ ወነ አቆይ አብንደ ፈዳ በይሩ መጽሎልን በ ሺ ዳርን አከይ ዲዴ ዲሲ ደ ወደንችን ደም ከፈዳ አባ ማአና ኡዳ ቃረ መቻ አከይ ይደኝ ዘመን ቾይን ዲንቲ ማ ዲንቲ ዲዲ ዱ መጽሎልን በ ሙከ ፈዳ ማቆን ዲ ገባት ዲሲ ላይ የፋሩዋ ina iyaka kawo jan hankalin da zan yi shine ga ma'aikatan lafiya musamman uwan zuma nizi in so samu ne da kuma bisa ka'ida ma a aiki haka yake bisa ne zaka yi mutum wani abu sai ka sanar da shi su dinga kokarin sanar da waɗanda za su ƙara duda na san akwai wata matsala ke faruwa shi ma in ta ce mata zan ƙara ki wata kuma tana cikin wannan yanayin ga kan sai ta dinga kake ƙara su dinga gaya musu ga abinda muka gani zan ƙara ki amma zan kashe gurin kafin a ƙara ki a gaya musu da halin da ake ciki saboda me su daina ɗauka kawai ana ƙarawa ne kawai don son ƙari domin na taɓa karo da wata tambayar ma da ake cewa ai a asibitoci wannan shi ba wani asibiti suka ware ba a asibitoci ana ƙara mata ba sa buƙatar ƙari kuma an tashi sai a matse su bayan kuma akwai matan da su kuma daga nan suke zuwa din su ce a matsayin su
1: haka fa
0: to ka gani to ga sai ka kasa gane ba abin nan wanne ne ka ga kenan ko tayi na ma ba gwanin take sun ce kuma anan matsayin su ake to gara ka a gaya musu kafin a ƙara su ko da suna cikin yanayin haka tunda dama abin da yake bisa ka'ida na aikin a irin wannan kana sanar da mutum duk abin da za ka yi masa dan ya sani kuma ya baka damar ciwar ka ci gaba saboda haka su nuna kokarin wannan wataƙila wannan zai rage irin wannan zargin da ake yi da fatan Allah ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako ma Dr. Mahmud Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano ya ɗora akan amsa tambayoyinku da kuke aiko mana dangane da wani abu da ya shige muku duhu akan al'amuran da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuma insha Allah mako na gaba ma za mu ba ku damar ɗorawa akan wannan amsa tambayoyin naku duba da yanayin tarin tambayoyin da kuke da su da kuma buƙatar da kuke da ita na dakta ya ba ku amsoshin abin da suka shige muku duhu wanda bayan Allah ya kama wata na gaba sai mu dora a cikin wani sabon maudu'i da muke sa ran dakta zai dora a kai a madadin dakta Mahmud Kawu magashi da ke jimirin shigowa domin ya muku bayani akan abubuwan da za a kula da su dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahman Radio Rahman Television da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a dukkanin mako kuma daidai wannan lokaci susan jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani Abbas Salisu soran dinki ke yi mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: To madallan gaida Abbas Salisu sorin dinki da gudunmuwar Dr. Mahmud Kawu magashi a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da ya zo muku daga nan tashar Rama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM. Sai a tara wani makon ranar Talata da misalin karfe 4 da rabi muna tafa da wani sabon shirin. Agogon muke nuni da karfe 7:05 da misalin karfe 7 za mu kawo muku maimaicin shirin daga karkara tare da Shamsu Muhammad Kundila. Da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu inda shirin daga karkara zai kai mu har misalin karfe 7:30 lokacin da za mu sake leƙa sashen labarai da lamuran yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni. Karfe 8 na wannan dare idan Allah ya kai mu muna tafa cikin shirin karkada kunnuwa ku sha labari yayin da karfe 8:30 wato za mu kawo muku shirin nan na harshenka alƙalinka da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kafin nan bari mu dauki wadannan sakonni daga sashen mu na talla
3: Me jama'a duniyar maganin gargajiya
4: za ku ji kalmar an ce muku me jama'a duniyar maganin gargajiya kowa ya ji wannan maganar ya san ba karamin abu bane wata rana me jama'a ya karbi bakuncin wani mutumin fada sai aka bashi magani sakamakon matsalar sa tsohon hatsari ne ya zagaya gurin masu

0: gani iri iri bai samu waraka ba amma yana zuwa gurin mai jama'a sai ya samu waraka yaje ku ga yawa sarki nan aka mai nadin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na kasar Afirka gaba daya mai jama'a yana nan
1: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
0: rumfa mai jama'a mai maganin jijiya a yanzu ana iya samu malamar waya kamar haka 07/01/88/06/07/07 a yanzu haka muna tare da dangwari naga kuma yaje gurin mai jama'a
2: na farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin mai jama'a Shine na garza ya dogudu-gudu na je na same shi da ya bani magani yanzu ga bade na karya glassina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah mai jama'a duniya ne
0: mai jama'a yana nan
1: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rumfa mai lamba 22
0: ku same mu a lambar waya kamar haka 07/07/01/88 06/07/07 Malam Aminu na ganka kaje gurin mai jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can
3: ai matsala ce da ni gagarma da tana ni sukuni ni da iyali na ina ga maka karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji amma ina haƙo da mai jama'a ina ga maka ya bani magani kullun kafin na fito daga gida na ina ga ma sai ta ringa da guda ta cin kira mai jama'a an ga masa tana gishe shi mai jama'a duniya ne
0: mai jama'a yana nan
1: da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a
0: canyewa barin jiki ciwon baya sallah da kyar zama da kyar tashi da kyar rashin biyan bukatar iyali shan kayan zaki shan maiƙo wato shan abubuwa masu yaji ko gani garara garara idaninka baka iya karanta jarida sai ka saka gilashi koko infection ciwon kirji ciwon baya ciwon kafa gwiwoyinka na yi maka ciwo jijiyoyinka na yi maka ciwo gwaji kyauta ne in ka zo gurin mai jama'a
1: yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a
0: rumfar mai jama'a mai maganin jijiya a yanzu ana iya samu malamar waya kamar haka 07/01/88/06/07/07
4: ko nyau da don ko kuma nyau kalan nyau da mutumin fat onwara ontawa mai jama'a duniyaru lekki gargajiya onwara ontawa mi hadan kiya mi number 23 tawon yajji ta bandirabe fulbe

0: To amin su mamin agogon ɗakin yaɗa shirye-shiryenmu daga nan Rahma Radio farin ciki al'umma ke nuni da ƙarfe 7 lokaci ne kuma da za mu kawo muku maimaicin shirin daga karkara tare da Shamsu Muhammad Kundila da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Mazauna birni da karkara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari al'adar gari sana'ar gari da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'umar karkara ke ciki wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma da ke Kano mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio da ke Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM Shirin da gidan radion suke kula da shi ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar
2: jama'a sun shiga tashin hankali sosai zaga an dauko tsoho aka gidan da yake ciki ba mai kyau bane a kowane lokaci gidan zai iya zubewa zaga je ka tarar da gadan mace cikin wa yana yawo da kayayyakinta duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane
3: to yanzu haka ma dakin yaro na wallahi Allah sai da aka ebo bokiti shida katifa aka tarin kayawo akan ruwan nan dakuna uku dai mu dai a gidan mu duk kasan dakin mayanar
4: Allah sarki al'ummar da ke zauna a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mu mai suna karkarar mu shirin da ke yin take zuwa karkara dan ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara dan jin halin da mazauna karkara suke ciki Rahama Radio

0: da isarin wannan karkara ne bamu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan karkara wato malam Murtala Ismaila na Abba kuma muka nemi mai unguwar da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice sai ya fara da cewa
1: ta sunan Murtala Ismaila na Abba mai unguwar Dauron na Abajido garin Gudu local government Kano state Nigeria ko shi wannan gari na mai sa Dauron na Abba shi dai na Abban shine wanda ya kafa garin gidi ɗan uwansa guda biyu mai suna akwai Abdullahi Mama akwai kanin sai dan uwansa shine mai suna Shehu Bai Sabuwa wayannan mutum uku suka haɗu suka kafa garin Dauron na Abba shi kuma ga sa garin suna da suna banyayensa mai suna na Abba akwai Dorawa a nan bakin titin garin zuwa hanyar da ta mai dugun route to wannan Dorawar ita ce yake mata shedar a ce Dorawar na Abba ko a ce marayar na Abba
2: taya akai aka kafa shi wannan gari din
1: to alhamdulillah shi wannan gari na mu da kowa sun zaman karkara kowa ina zama a gonar sa yake yin gida yake yin sallah da abubuwa ga to shi mahaifinmu na Abba shi ne suke tunani da ɗan uwansa saboda kowa wani gari kode in ka bi lahadin mu kole to shi kanta mai sabuwa ya je wannan gari kode sabon maraya ce sai ya ba sha'awa da ya ba sha'awa sai ya zo ya shawarci ɗan uwansa cewa na ga wani gari an yi sabo ya bani sha'awa kamata a mu ma mu zo wannan gurkin namu mu hada mu kikkirawo ɗan uwan gefe da gefe mu mu yi garin kowa izo a zauna domin a hada ai sallah dan itare a ci abinci tare ai suna ai zumunci sakamakon kowa yana cin gonarsa an muka hadu nan to za a samu lalan juna wannan shine ayyukan da aka yi aka fada ruwan na Abba
2: kana so ka ce da duk waɗannan gidajen da ake gani da duk ba gidaje bane ba kenan
1: a duk ba gidaje bane duk gurkin iyayenmu ne farko su ne suke a gefen hanya to su suka haɗe gurkin nasu aka fara tsaga filaye da sanin hukuma lokacin malaman tsaftan suke tsaga gari da sanin daga ci mai suna Arzahiri Jido Allah ya kara mai lafiya da yawunsu da komai da komai da sanin sa da sahalewarsa shi ija goranci mata kafa garin har saka mata alkeri eto akalla wannan garin namu zai kai shekara 50 ko ma yafi amma da bai fi shekara 50 din ba a dai yatan yadi
2: shi wannan gari na ku na dora wannan Abba misali da wani abu ya fi shahara wanda misali ana ji za a ce eh waɗannan mutanen dora wannan Abba ne
1: to alhamdulillah mu dai sai Allah ya sani mu wannan gari namu ba a zama haka tuncan ainihin iyayen ragandi suna haka faskare su dauki wannan jaki su faskare ta ce su kai cikin gari su dawo ko auduga da makamantan haka kuma an sun kai su tola kayan mana kayan surufi na shagon Lagos sayarwa sannan kuma alhamdulillah mai ɗan kasuwa musamman kasu ta ɗan goro ta wannan ta garin Mariri sosai kowa ya sani muna shahara bangaren wannan kasuwancin bangaren nan ba ma zama haka a ce kowa sai dai a ɗauka babashi kuma muna bangaren noma kowa ya sani muna yi noma kiwo har kasuwanci duk muna yi alhamdulillah
0: bayan jin takaitaccen tarihin wannan karkara daga bakin mai unguwa malam Murtala Ismail na Abba ne muka shiga cikin wannan karkara domin gane wa idanunmu irin halin da al'umar wannan karkara suke ciki musamman kan batun ambaliyar ruwa da suke fama da shi duk da mu ma lokacin shigowar mu wannan karkara mun gane wa idanunmu irin halin da suke ciki mu fara da kan titin shigowa wannan karkara muka iske wani masallacin Kamsu Salawati masallacin da duk lokacin da aka yi ruwa masallata ba sa zuwa sai dai su canza masallaci sakamakon yadda ruwan yake shiga ciki ga dai yadda muka gana da ladanin wannan masallaci
3: dan ruwan nan yazo yana shiga mana cikin masallaci sakamakon shiga masallacin da ke sai da muka sa blowin ci shida muka cire wannan ruwa don yana shiga mana cikin masallaci duk lokacin da aka yi ruwan kuma ni da kaina ni ne ladanin masallacin wanda sai mun cire carpet din masallacin gaba daya muna yi uni ukun na shanya sakamakon ruwan nan da yake shiga mana cikin masallaci
2: indai aka yi ruwa ka ce
3: ba mu da lokacin da zamu ce zamu zauna cikin masallacin nan sai an kwashe ruwan nan
2: to kuma sallah fa yake ne
3: sallah muna da a cikin ruwan haka muna fitar da shi kafe din aikin da yake kenan ana fitar da ruwa don haka muke so a taimaka mana kamar yadda Allah ya taimaka musu matsayin su ne magabatan mu
0: to ya kamata dai gwamnati ko masu hannu da shuni su kawo wa wannan masallaci dauki bayan mun ji koken ladanin wannan masallaci muka tafi wajen masu shaguna da gidajen da wannan ruwa yake shiga inda suka ce su fa idan suka ga hadari ba su ga ta zama ba har sai an gama wannan ruwa idan kuwa aka yi ruwan to fa sai abin da suka gani
4: mai magana Nura Nasir wanda aka fi sani da Uncle Nura mazaunin unguwar Dorowa na ba sai dai mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi wa inna raji gaskiya da hal da muke ciki a wannan unguwar ta alwarka ta Dorowa na ba gaskiya sai dai addu'a abin da ya shafi matsalar tarwa wannan matsala muna cikin ta sama da shekara kusan biyar amma har yanzu dai mu dai ba mu san matsayin mu kuma mu san ina muka dosa ba kusan a karkashin wannan barazana na wannan ambaliyar ruwa da yake damu mana wannan unguwar ta mu abin da ya shafi lafiya dukiya da shauran abubuwa an yi asara su da yawa yau kusan shekara biyar kenan kullun kalma daya ce ana sanar da mu watakila da Dorowa na ba za ta kare za ta yi karewa sa da dai wannan ambaliyar ruwan da muke fama da ita ihu ne kurin yake tashi a cikin unguwa ana neman dauki a zo a nemi mutane makota wanda ruwan ya shiga cikin gidajen su suna neman dauki
5: mun yi magana a Dorowa na siyasa shiru muke ji mun yi magana a Dorowa na kungiya shiru muke ji in ba da dadewa ba kwara na mun je mu ziyarci jagoranci na jam'iyya na mazaba jagora mun ci rahotuna mun yi rubutu mun je mun same shi mun fada masa ga halin da Dorowa na ba take ci
4: kuma wannan abun alhamdulillah mu Dorowa na ba wai unguwa ce da za ta yi ran a zaune jira muke kuma gwamnati mana abubuwa da yawa muna wa kanmu abubuwa da yawa ga sunan abin da ya shafi gyaran wani magudanar ruwan gada an ka shigo cikin unguwa ko gurin da gada ta balle mu muke aikin mu hanyoyin ruwan duk mu muke aikin mu abin da ya shafi makabartu masu duk abin da ya kamata muna yi kokari mu wa kanmu to muna fatan za su duba Allah su duba da su cika alƙawarkan da suka dauka gare mu ba za mu ci musa akwai zabe na gaba amma dai kullum muna fada matasa mu kuma muna fada lugon mu koreya mu yanci yanci mu ci
6: Salisu Sani Dorowa na aba mai wanda ake kira da Salisu Ajandi gaskiya abin da ya fi ci muna tuwa kwariya tsakanin wannan mazaba ta mu ta Jido garin Dorowa na aba gaskiya ruwa ba mu da hanyar ruwa ranan din nan muna bukatar sa sosai muna kira kuma ga mai girma gwamna wannan abu dan Allah dan Adam mun san mai aiki ne mamman mu kullum muna burin Allah ya kawo mana lokacin da za a waiwayo da aikin nan domin an ce aikin nan duk mun bibiya sun ce mana mai girma gwamna ya san da wannan aiki
0: to masu sauraro har yanzu fa muna kan wannan batu na ambaliya domin kuwa al'umar wannan karkara sun ce shine batun da yafi damun su a wannan lokaci amma dai bara mu ƙara matsawa gaba kaɗan wajen wasu daga cikin matsakaitan dattawa na wannan karkara inda suka labarta mana irin halin da suke shiga idan aka ce an yi ruwan sama da suka ce ko ruwan da aka yi na ƙarshen nan sai da aka sa karangado ana ɗaukar mutane ana tsallakar da su musamman ma dattawa
7: sunana Shamsu Salehu daga garin Dorowa na Aba Jidawat da wakin kudu local government wanda aka fi sani da dan maji in aka ce hadari ya hado ruwa ya sauka ruwa ya shiga gidajen mutane da shagunan jama'a mutane su kan yi asara akan dukiyoyin su wani lokacin mu hakan iya yin ta mutum ruwa da yanayin ruwa saboda wani gidan za ga wani gidan ba karfi wani gidan da karfi ruwa ya zo ci mai sai ga gini ya fado gaskiya ga hadari hankalin jama'a yana tashi duba da yanayin ba san yanayin ruwan da za a yi ba inda aka yi ruwa ya shafa aka yi ruwa kamar na minti 30 ruwan nan yana zuwa da karfi to mutane sun shiga matsala anguwa gaskiya a ruwan da aka yi na jiya tunda yake mun dauka kuma mun tura a social media gashi nan an yi maganganu sosai akai jama'a sun shiga tashin hankali sosai za ga an dauko tsoho aka duba da yanayin gidan da yake ciki ba mai kyau bane a kowane lokaci gidan zai iya zubewa za ka je ka tarar da gadan mace a cikin ruwa yana yawo da kayayyakinta duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane sai da ruwan ya dauke bayan ya dauke wanda yake bin hanyar ya je ni yayi baya sannan aka daga karfe ruwan gida ana fito da shi ina fita ko yanzu da ruwan ya dauke yanzu a garin ka zo garin ka zo kalle ne garin zaka tabbatar da cewa eh jama'a garin suna cikin tashin hankali
8: ce ajiya da a ce an kawo muku kwalakwala tsaf za a yi aiki da shi
7: to ai an kawo kwalakwala tunda me an kawo kwalakwalan akwai irin itacen bishiyar dabinan nan wanda zaka ganshi mutane daga cikin zaka ga mutun ya sun hawo kai mutun biyar ko hudu tunda yana yawo akan ruwa sai ga ya sun haure sun fita da shi haka aka dinga yi ajiya a cikin gwal an fita da mutane sosai mota duk karamin mota zaka ga mota haidai ta tsaya haidai ruwan nan yawan ba a shigowa ma cikin gurin gaba daya da ruwan ne ma ya janye sosai shine ma aka samu hanya duba da yanayin da ruwan yana da hanya ta kan titin Maiduguri akwai kwalaba ta karkashin titin Maiduguri da yake yanka amma yanzu wannan kwalabatan da yake yankawa yake wucewa duk babu su
8: ku me kuke ganin ya kamata a ce an yi muku wanda za ku bar wannan matsala da kuke ciki musamman ta ita wannan ruwa
7: gaskiya muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf mun san mutum ne adali wanda yake abin da ya cancanta ya kamata karamar hukumar dawakin kudu wata din Jido cikin Jidan nan akwai wata unguwa guda ɗaya da aka ware wato gwangwan wanda anan matar gwamna take anan mahaifin gwamna yake wanda wannan unguwar din da kaje yanzu ka ganta zaka tara an mata drainage din layi layi an mata kwalta an sa mata lena, an tarar mata asibiti, an tanar mata da gurin da za a yi babban wannan akwai babban masallaci da aka gina, an tanar mata da filin da za a yi asibitin babban asibiti, tsohon asibiti kuma karami, an maida shi akan cewa za a yi police station a gurin. Sannan an zuba sololi a gurin nan tafi 2000 yanzu a gurin da daren da kasar rana. Kuma wannan garin guda ɗaya ne a cikin waɗannan garuruwa guda hudu da suke garin Jido, wanda shi kare ya ka dauka ka wannan abun mu jama'a suna kallon sa sosai, duk da ya san da wannan matsalolin da suke cikin unguwar nan. An kai mai a rubuce kuma mu ma mun rubuta mun bayar akai mai gaban sa, to har yanzu dai bamu ji wani abu a takaice ba, amma kullun abun da su wanda muke kallo a matsayin jagororin mu abun da suke magana shine sun kai gaban sa, kuma ya ce yana sanar da wannan al'amarin. To amma gaskiya mu dai muna da kira ga mai girma gwamna domin ya zo a magance mana wannan matsalar da take damun mu a garin Jido. Mu abun da muke kallo a yanzu shine babu wata dama kuma da zamu ƙara samu da ta wuce wannan a mazabar Jido, domin mu mun haifi matar gwamna, kuma gwamna ya zama shi ma dan garin mu, daga kan chairman na local government dan majalisar tarayya shi ma ya san da wannan matsalar.
0: To Allah shi kyauta, Allah ya kawo muku dauki. Amin. Mai sauraro, wani abun ma fa ba zai fadi ba sai kun gani da idanku. Mu dai fatan mu Allah ya kawo muku dauki. To mu tafi batun asibiti a wannan karkara, mu ji ta bakin iyayen mu mata ko ta yaya suke idan za su fitar da mara lafiya ko mace mai juna biyu.
9: Yanzu wannan asibiti tamu ya kamata a ce matakin da ake ciki, a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare, a ce ba mu da asibitin da zamu je komai dare, karfe 3 na dare, karfe 2, karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki, kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba.
0: Amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa, kuna tare da shirin daga karkara, daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM. Za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka: 0700 455 1348. Har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara. Dan haka kafin shirin namu ya dora, za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki. A dakace mu.

0: da dawowa
1: kuma shirin namu zai dora
0: kuma wajen magidanta masu rajin san ci gaban wannan karkara mu ji kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa wannan karkara ta su ci gaba musamman kan batun asibitin su da suka ce asibiti ya koma tamkar wani kango ga asibiti ga likitoci ga in charge amma ya koma haka kai masu sauraro barade mu ji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
2: gaskiya asibitin akwai matsaloli da dama da suke faruwa da shi a baya mun yi tira shi ma ga mahukunta wanda suke wakilai na lafiya kuma HOD na lafiya zuwa wakilan sa na local government da sauransu har da kamsula na ward din mun kira mun sanar musu akan matsalar da asibitin da yake fuskanta wanda farko a asibitin ana samun mutane kamar mutum 200 zuwa sama ana duba su asibitin an karba asibitin sosai so amma duba da ne mu muna kishin abun mun tafi mun nemo asibitin an ba mu mun samu ma an dauko mai kula da asibitin wato in charge na asibitin bakari da girman Allah an gaya mana jajirtacce ne a zahirin ta jajirtacce ne amma fa kansa yake jajircewa duba da yanayin matsalolin da yake ba in aka rubuta ma magani yanzu misali magani na naira 2500 cewa zai ce shi zaka ba ya je siyo wannan maganin to wannan duba da yanayin cewa tsadar maganin da ake yi a asibitin ya kori jama'a da dama so bisa zargi na jama'a suna kallon cewa in sun je gurin siyowar da kansu za su samu shi akan 1000 amma gurin su ana samun su akan naira 2500 ko sama da haka so wannan abun gaskiya ya bada gudunmawa gurin korar jama'a daga cikin wanda da daga warawa wannan gwarmagajiya wajen Daudu Ohuwar Juma Sabuwar Juma Jada Kata kan maririn nan duk suna zuwa asibitin ana duba su amma yan cikin garin ma yanzu ba kowa ne yake zuwa duba shi ba kuma zai zo ya zauna shi kadai a asibitin haka ba ma'aikatan sa da dama za ga suna yawan samun matsala akan irin wannan da su mun sha mu je mu kiransu gaba ɗaya mu zauna da su don magance matsalar amma a kullun shine mai gaskiya duk abin da wani ya zo da shi ba shi bane
3: kana so ka ce yanzu asibitin babu ma'aikata kenan
2: gaskiya asibitin da akwai ma'aikata amma ba da ma'aikatan da za su duba duba da yanayin wannan complaint din su ma sun yi wannan complaint din sun yi wannan complaint din to an ji a samu maslaha akan abin kuma mun kira ga HOD na lafiya na local government din Dawakin Kudu tun a lokacin mun gaya musu ga halin da ake ciki ga mana kan cewa ya kusa ritaya mu bari in yi ritaya sai a za a kawo wani wanda ya fi shi so kuma har yanzu bai ritaya ba kuma dai ana nan dai gidan jiya asibitin ya zama kaman kango ba a fiye zuwa sosai a cikin asibitin ba gaskiya
3: to amma ku misali a matsayin ku na mutanen unguwa ba ku taba hada wani taro ko je kun sami shi shugaban ba an nuna masa abin da yake yi ba daidai bane tunda misali ku al'umar wannan gari ku ne kuke cutuwa da abubuwan da yake faruwa a wannan asibiti
2: wallahi mun hada taro a kalla mun zauna ya kai wajen so uku zuwa hudu muna tattauna da shi amma kullun ba ta canza zani har da sokawe duk mun haka a gurin dan yanda za a yi mu gyara gurin tunda gwamnati ta kawo mana ta yi mana abin da ya dace so mu kuma kulawa da shi ya riga namu shi sa muke ta kokari a kai don haka muna kira da mahukunta da a kawo mana jajirtaccen da zai zo asibitin ne ya dawo da lafiyarsa da ransa dan a ci gaba da amfanarsa a gwamnatance
0: Anya kuwa shugabannin karamar hukumar Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsalolin da wannan gari na dorawar na Abba yake fama da shi kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin wannan matsaloli su zamar muku abin campaign na cewa za ku gyara musu su idan sun zabe ku to Allah ne dai kadai masani mu koma gurin iyayenmu mata na wannan karkara amma mu fara da irin halin da suke tsintar kansu da zarar an fara ruwan sama
4: sunana Binta Usman wato abin da yake faruwa mu dai wannan ruwa da ake kaga na daya bai layi kama do babu ciko dokowa ina da mu ga ba ciko ba wani inda fitaccen ruwa zai rinka fita sosai ta kan daga iyo mutane hanya yanzu dai layin mu ma haka wallahi a rabin layin nan siriya bangare daya duk ruwan ya cinye
3: yanzu misali ruwan da akai na jiya shi ma ya shiga muku gida ne
4: gaskiya ya shiga mana ne to yanzu haka ma dakin yaro na wallahi Allah da yake bayyana kuma ruwan in hanyar ruwan sai ta toshe wallahi sai da aka ebo bokiti shida
3: a cikin dan
4: eh wallahi katifa aka ta rinka yawo akan ruwan nan
3: to in ku ga hadari ya kuke yi kenan
4: a tunani muke ta yi muke ta roƙon Allah Allah ya haida mu lafiya to me zamu yi akai tunda ba mu da wani kokari da zamu yi
0: to fa Allah ya kawo muku dauki ajiya kada ki nisa mu jiya kuke yi da marasa lafiya a wannan karkara musamman masu juna biyu
4: ka gani din nan ne shem ne zaman ta asibiti tun farko to muna tafiya ba ma samun ci gaba a yanzu haka ma gaskiya ba na zuwa asibiti to yanzu Allah kasar da masu BCD ma lura BCD da muke tura wallahi falan nan ya musu kadan har waje suke fitowa in ga ya maka su biyo ake samu wasu ma su fito waje saboda babu gurin zama amma yan sakamakon alluran nan ma daidai ne yake zuwa duk sun gudu mariri yanzu wannan asibiti ta mu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare a ce ba mu da asibitin da za mu je komai dare, karfe 3 na dare, karfe 2, karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki. Kuma hanyar dawakin nan kowa ya tabbatar ba kyau ne da ita ba. To amma ina da kyau a ce an fada da amana an samu gurin haihuwa. Har ma ya zamanto marasa lafiya ma a ce har likitocin kwana ma ina da kyau ya kamata tunda mu nan babban gari ne na kusa da mu ma ka amana hari suke. Shi ne fa in ce ne kai kwararren likitoci da dama wanda suka kware sai dai bai bada hadin kai inda za a tsaya a ce za a duba mata ba. In mata sun zo sai ice ba shi zai duba su kansu kuma an rubuta musu maganin dole ne sun saya a gurin sa. To kaga mu dai gaskiya da shi muke kuka. Duk wanda ya shigo asibitin nan ba wanda ba ya fada da shi ba. A ka mana kwararren in check inda kwararren likitocin nan za su ji dadin aiki da shi.
5: Wannan tarin fukar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
6: ina fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
7: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
5: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari kamala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB consortium ta dauki nauyi
8: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matanku a yau akwai tsarin da ya dace da kowa
9: tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin da yana haihuwa bane ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau ku tattauna da ma'aikatan lafiya
8: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
10: o jama'a
11: hajiya asabe wannan tagumin kuma fa
10: tunanin makarantar isa da ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
11: kwantar da hankalinki uwar gida wannan naisira ne wannan kuwa na ahmad ne
10: binta model school nake gani fa
11: kware kuwa uwar gida ai abinta model school ne kadai yayan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a dan haka iyaye masu son samawa yayan su ingantaccen ilimi binta model school ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin pre nursery nursery primary da kuma karamar secondary ta JS
10: mai gida sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samawa yayan su gurbin karatu a Binta Model School
11: za ku iya samun Binta Model School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musibahu Lakcara da ke karamar hukumar Kumbotsu
10: ko a kan lambar waya kamar haka 0708888 ko kuma 0800603258 Binta Model School ilimi daidai da zamani
12: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bella TV.

0: Sauraro assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, barkanmu da sake kasancewa cikin wani shirin labaran duniya da kasashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rahma. A yau muna Laraba 12 ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1448 bayan Hijira, wanda ta yi daidai da 23 ga watan Satumba shekara ta 2026. Kanan labaran aka ji, yanzu kuma sai cikakkun su tare da ni Khalid Uba Adamu. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa Miritaya ya bada shawarar cewa ya kamata dukkan 'yan Najeriya su samu horon aikin soja. General Musa ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a shirin African Leadership Podcast. Ya ce irin ƙwarewar da mutum ke samu yayin horon soja, musamman fuskantar yunwa, gajiya da wahalar motsa jiki, na ba mutum muhimmiyar rayuwa da ba zai samu a kowane wuri ba. Ministan ya ce hakan na daga cikin dalilan da yasa yake ganin ya kamata talakawan Najeriya su ƙara fahimtar irin ayyukan da jami'an rundunonin tsaron ƙasar nan ke gudanarwa. A cewar sa, irin wannan horo zai ba 'yan Najeriya wata fahimta ta daban game da rayuwa da kuma nauyin da ke kansu na kare ƙasar. A wani bangare na jawabin nasa, Christopher Musa Miritaya ya sake jaddada aniyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dawo da kuma fadada rawar da kasar ke takawa a fannin wanzar da zaman lafiya da tsaron kasa da kasa. Ministan albarkacin man fetur Henneke Lefebvre ya ce matsakaicin farashin man fetur a Najeriya har yanzu ya fi na Amurka da wasu kasashen Afirka sauki, duk da cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Lefebvre ya bayyana hakan ne yayin da yake kare matakin gwamnatin tarayya na cire ka'idojin da ke takaita kasuwancin bangaren rarraba man fetur, duk da damuwar da ake nunawa kan tsadar man. Kalaman ministan sun zo ne daidai lokacin da matatar man Dangote da sauran 'yan kasuwar man fetur suka fara rage farashin man da suke sayarwa daga rumbunan ajiyarsu sakamakon raguwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya. Rahotanni sun bayyana cewa matatar Dangote ta rage farashin man fetur daga naira 1,350 zuwa naira 1,325 kan kowace lita. Haka kuma wasu 'yan kasuwar man fetur sun rage farashinsu a Lagos da Port Harcourt, Calabar da kuma garin Wari. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarar rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso gabas a ƙarƙashin sumaman haɗin kai sun yi wa wasu mayakan Boko Haram kwantan ɓauna a lokacin da suke ƙoƙarin ƙaura zuwa wani sabon wuri a jihar Yobe. Rundunar ta ce dakarun sun kama wasu mutane hudu da ake zargi mayakan Boko Haram ne, tare da kwato wata mota, harsasai da wasu kayan aiki. Haka kuma wasu mayakan yan ta'adda guda 11 sun miƙa wuya ga dakarun a cikin wannan lokaci. A cewar sanarwar muƙaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso gabas, Operation Haɗin Kai, Captain Muhammad Goni, dakarun sun kuma kama wasu mutane tare da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a wani sumami na daban. Captain Goni ya ce a halin yanzu ana tsare da waɗanda aka kama da kayayyakin da aka kwato a hannun sojoji domin ci gaba da gudanar da bincike, yayin da dakarun ke ci gaba da binciken yankin. Majalisun Dokokin Jihohin Najeriya sun fara nazarin ƙudurin kafa rundunar 'yan sandan jihohi da Majalisar Dokokin Tarayya ta aika musu, inda wasu daga cikinsu suka amince da ƙudurin, wasu kuma suka kafa kwamitoci domin duba shi, yayin da wasu ke jiran a miƙa musu takardar a hukumance. Majalisar Dokokin Tarayya ta aika da ƙudurin ga Majalisar Dokokin Jihohi 36 a ranar 16 ga watan Satumba. Magatakardar Majalisar Dokokin Tarayya Kamaru Ogunlana ya ce aika ƙudurin ga jihohi ya yi daidai da tanadin sashi na 9 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi kuskure ma. An buƙaci Majalisar Dokokin Jihohi da su nazarci ƙudurin, sannan su aika da matsayarsu ko shawarwarinsu ga Majalisar Dokokin Tarayya. Karamar hukumar Kumbotso a jihar Kano ta fara gudanar da allura daga kafin cutar shan inna bayan gano wani yaro da ke ɗauke da ƙwayar cutar a unguwar Chalawa. Mataimakin shugaban karamar hukumar Suleiman Dauda Basarake, wanda ya jagoranci taron masu ruwa da tsaki kan ɓallar cutar, ya ce karamar hukumar za ta haɗa kai da jami'an lafiya domin tabbatar da cewa dukkan yaran da suka cancanci rigakafin sun samu allurar. Shugaban sashen kula da harkokin kiwon lafiya na matakin farko Lawal Ahmad Gezo ya ce gano wannan yaro da ke ɗauke da cutar ya haifar da fargabar yiwuwar yaɗuwar ƙwayar cutar zuwa ga wasu yara da kuma sauran al'ummomi. ya buƙaci sarakunan gargajiya shugabannin addini da na al'umma da su wayar da kan jama'a tare da taimakawa wajen gudanar da aikin rigakafin domin hana ƙarin yaduwar cutar. Tsaro na daga cikin muhimman abubuwan da kowace al'umma ke buƙata domin samun zaman lafiya da ci gaba. Sai dai yaki da laifuka ba nauyin hukumomin tsaro kaɗai bane. Jama'a na da muhimmiyar rawa wajen taimakawa wajen gano abubuwan da ka iya kawo barazana ga tsaro tare da sanar da hukumomin da abin ya shafa cikin lokaci. Wakilin Mubashir Ali Ali yayi nazari kan hakan kuma ga rahoton da ya hada mana.
1: Masana harkokin tsaro sun dade suna jaddada cewa samun sahihan bayanai daga al'umma na iya taimakawa hukumomin tsaro wajen daukar matakan kariya da wuri. Akwai buƙatar karfafa haɗin gwiwa da shugabannin gargajiya da shugabannin addinai, kungiyoyin matasa da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma. Gudunmuwar jama'a bata tsaya ga bayar da bayanai kawai ba, kula da unguwanni taimakawa wajen wayar da kan matasa, hana amfani da miyagun ƙwayoyi da kuma samar da yanayin da matasa za su sami ilimi da sana'o'i, duk na daga cikin hanyoyin da za su iya taimakawa wajen rage abubuwan da ke iya jefa mutane cikin aikata laifuka. Ambassador Muhammad Rabiu shine commandant vigilante na jihar Kano, yayi mana ƙarin haske kan wannan lamari tare da bayyana wasu dalilai da ka iya haifar da rashin tsaro a cikin al'umma.
2: Zaka ga mutum yana da da saurayi cikakke, bai san makwancinsa ba, bai san abokanansa ba, bai san cinsa uku ba, bai kuma san karatunsa ba. Wannan babban hadari ne wanda zai jefa yaron cikin masifa kuma ya jefa al'umma, domin ba a san irin mutanen da zai je yayi mu'amala da su. Me laifi idan ya ga an gano shi? Wallahi ba zai yi abin da iniya ba, domin ya san za ta ɓaci. Amma zaka ga mutane sun ga baki su watsar da su, saboda me? Kai da ka ga baƙonka watsar, wataƙila akan kai ke aiki ma baka sani. Ya kamata a taimakawa jami'an tsaro da bayanai irin wannan na so domin taimakawa.
1: Ambassador Rabi ya ce masu ruwa da tsakina da rawar da za su taka musamman wajen taimaka musu da kayayyakin aiki.
2: Akwai wanda zai ce ya bawa gwamnatin jihar Kano mota guda 500 a zuwa harkar tsaro. Duk wani makami ne wanda za a siya suna da iko, suna da dama da za su zauna da gwamnati su taimaka mata. Ai tsaro kan daki ne, sai an tare ake dauka. Talaka ya ba da gunuma, mai kuɗi ya bayar, jami'an gwamnati su bayar.
1: Haka kuma kaucewa yaɗa jita-jita ko bayanan da ba a tabbatar da sahihancinsu ba, musamman a kafafen sada zumunta, domin hakan na iya haifar da rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Yaƙi da laifuka nauyi ne da ya rata a wuyan jami'an tsaro, suke da alhakin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Yayin da jama'a kuma ke da ruwa da tsaki wajen bin doka, bayar da sahihan bayanai da kuma gujewa ɗaukar doka a hannunsu. Taka ne kaɗai za ka ƙarshen ta'addanci da yawan faɗace-faɗacen daba a cikin unguwanni. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni Zainab Hamza Adam, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labarin Rahma.
0: To da fatan za a yi mana afuwa sakamakon kiran rahoton Zainab a matsayin Bashir. Ministan lafiya Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce akwai damuwa a kan yadda Najeriya ta zama a sahun farko daga cikin ƙasashen duniya da ake fama da yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa. Hakan nan daga cikin jihohin Najeriya 36, jihar Kano na kan gaba wajen fama da yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa. Shin ko ina gizo yake sakar? Anya karɓar haihuwa kyauta a asibitocin jihar Kano ya wadata? Ga rahoto na musamman akan hakan.
3: A jihar Kano, mutuwar mata masu juna biyu na ci gaba da zama wani gundumemin kalubale a fannin kulawa da ƙoshin lafiyar al'umma, inda kaso 70 a cikin 100 na haihuwar jarirai a jihar Kano ake gudanar da ita a gida a maimakon asibiti. Wannan kuma a cewar masana na da nasaba da tasirin al'adu da talauci da rashin hanyoyin isa ga asibitoci daga yankunan karkara da cunkoso da kuma rashin gadajen haihuwa a asibitoci da dama. Rahotanni da masana a ɓangaren lafiya a jihar Kano sun sha kokawa da yadda cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko suke fama da rashin gine-gine da kayan aiki da ƙarancin ƙwararrun likitoci da kuma jami'an kulawa da majinyata. Shin kowanne mataki gwamnatin jihar Kano take ɗauka wajen magance yawaitar mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa? Dr. Mansur Mudi na Goda shine shugaban hukumar kula da asibitoci a jihar Kano.
4: Duk matar da tazo asibitocin gwamnati inda ake yin aiki free ake mata, sannan tazo haihuwa ga packs din da muke bayarwa wanda ga kayan da suke ciki. Akan samu haihuwa tsakanin 2500 a kowane wata, sannan kuma mukan yi wa mata akalla 500 cesarean section. Wa'annan kaya da suke cikin wannan paketi na cesarean section ana bayar da su daga kan safa zuwa kan allurar bacci zuwa kan wato zare na dinki komai akwai a ciki da duk wacce in ta zo asibiti za a rubuta sunanta da telephone number ɗinta da unguwar su domin a tabbatar ta amfana da wannan kaya da aka kawo so wannan kaya a jiki an rubuta ba na sayarwa bane lalle wato shugabannin asibitoci su kula da wannan
5: ci za iya fadin adadin kudaden da ake kashewa don tawayin sayarwa
4: kudin da ake sayan wannan kaya a duk wata miliyan 60 wato na kayan haihuwa sannan akwai miliyan 37 da ake bayarwa na kayan goge-goge da shi wanke-wanke da share-share su duk wata ake ba da wannan kudin
3: shin anya kuwa iyaka waɗannan mata masu juna biyu suke bukata musamman ma daga yankunan karkara inda anan ne aka fi fama da kalubalen mutuwar mata masu juna biyu to sai dai da yake an ce koda kana da kyau ka kara da wanka ya sanya manazarta suka bukaci gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi la'akari da gyaran hanyoyi a yankunan karkara saboda rawar da suke takawa wajen sauƙaƙa zirga-zirgar mata masu juna biyu tare da haɓakar tattalin arziki a yankunan na karkara a saboda yadda mata masu juna biyu suke jigata kafin a je asibiti a inda kuma rashin kyawun hanya yakan sanya a rasa ababen hawa da ma za su iya daukar mata masu juna biyu zuwa asibitoci akan kari haka nan akwai buƙatar gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya farfa doda cibiyoyin kulawa da lafiya a matakin farko yadda ya kamata idan har ana so kwalliya ta biya kudin sabulu Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama
0: Gwamnatin tarayya ta hannun hukumar zuba jari ta kasa NSAI tare da abokan hulɗarta na ci gaba ta kaddamar da wani asusun zuba jari na dala miliyan 300 domin faɗaɗa samun daukar lantarki ta hanyar tsarin da baya dogaro ga babbar tashar wutar lantarki ta kasa da kuma ayyukan samar da makamashi daga kafofin ta za a iya sabunta su a faɗin Najeriya asusun mai suna asusun samar da makamashi mai sabuntawa na rarraba wutar lantarki a Najeriya ana gudanar da shirin tare da wato tsakanin NSIA da kuma Africa 50 domin jin ƙarin rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton
6: Hukumar kula da harkokin man fetur ta kasa ta gano wasu gidajen mai da ke rage adadin man da suke zubawa abokan cinikin su a gidajen mai daban-daban a fadin kasar nan. Biyo bayan wannan hukumar ta umarci dukkan gidajen man da ke fadin Najeriya da su gaggauta duba tare da adadin na'urorin zuba man fetur da na'urorin auna adadin man da ake sayarwa. Hukumar ta kuma yi gargadin cewa duk gidan man da aka kama yana rage adadin man da yake zubawa abokan ciniki zai fuskanci hukunci wanda zai iya kaiwa ga soke lasisin gudanar da harkokin kasuwancin sa. Masu masana'antu a Najeriya sun fuskanci ƙarin kashi 53 cikin 100 na matsagaicin kuɗin rancen bankin tsakanin shekarar 2020 da 2025 wannan na nuna ƙarin matsin tattalin arziki da ke fuskantar 'yan kasuwa da kamfanonin da ke neman rance domin gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da faɗaɗa sana'o'insu. Bayanan kungiyar masu masana'antun ta Najeriya MAN sun nuna cewa shekarar 2025 masu masana'antu sun biya matsagaicin kuɗin ruwa na kashi sama da 30 cikin 100 akan kuɗaɗen da suke karɓa a matsayin rance daga bankuna a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta yi barazanar rufe bangaren titin Lagos na babbar hanyar Lagos zuwa Kalba cikin makonni biyu idan masu ababen hawa da sauran masu amfani da hanyar suka gaza bin matakan tsaro da sauran umarnin da aka bayar domin daƙile dokokin da ke kan hanyar. Mai kula da hanyoyin ma'aikatar ayyuka ta tarayya a jihar Lagos Olufemi Direne ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai da ya mayar da hankali kan matsalolin tsaro da kare rayukan da ke ci gaba da fuskanta akan hanyar. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.
0: Labaran na zuwa ne da kasashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma za a iya sauraron mu a adreshin mu na yanar sadarwa ta internet a www.rahmatv.com. Tabarkan mu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook shine yadda shugaban kasa Bola Tinubu ya bukaci shugabannin kananan hukumomi 774 na Najeriya da su tabbatar da cewa manufofin gwamnatinsa na sabunta fata sun haifar da ayyukan ci gaba da jama'a za su iya gani tun daga matakin mazabu. Tana ya bayyana hakan ne a yayin wani taro da shugabannin kananan hukumomi 774 na Najeriya wanda aka gudanar a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Shugaban kasar ya bukaci shugabannin kananan hukumomi da su ba da gudunmawa wajen kyautata mu'amalar 'yan Najeriya tun daga matakin mazabu tare da kaucewa tallafawa 'yan bangar siyasa a zaben shekara ta 2027.
7: Za mu fara karanto sakonnin rayon ku ne da sakon Sultan Yahuza Gagarawa DKD inda yace ya dace shugabannin kananan hukumomi su tabbatar sun inganta hanyoyin samun ruwan sha, samar da tsaro, aikin yi, inganta harkar noma da ma kasuwanci, samar da wutar lantarki, lafiya, sannan kuma da inganta tattalin arziki da kudade har ma da ilimin kansa. Shi ma Abdulmajid Lawan Aisami cewa ya salamu rahama radio, dole shugabannin kananan hukumomi sai sun yi da gaske kuma su yi koyi da dama musamman taimakawa marayu, mata da kayan daki idan auren su ya zo, sannan su ƙara tallafawa asibitoci na mazabu da kayan aiki na zamani, sannan su ƙara inganta makarantun primary wanda suke a kananan hukumomin su. Sannan kuma dan Allah shugabannin kananan hukumomi ku kalli makomar matasa maza da mata irin mu. Sannan muna kira ga gwamnatin jihohi dan girman Allah ku ƙara sakaro kananan hukumomi mu mimara domin su taimaki al'umma. Wannan zamu iya cewa ihu ake bayan hari saboda ya san kudaden ba sa zuwa ga kananan hukumomi, gwamnati ke rikewa. Babban kuskuren da shugaban kasa ya shine kasa tabbatar da hukuncin kotu na damkawa kananan hukumomi kudaden su a hannu, tare kuma da tabbatar da sanya ido akan sun yi aiki yadda ya kamata, inji Inyas mai gida gyaranya. Ayuba Adam Muhammad Hayun wazo cewa assalamu alaikum rahama radio, ni dai a ra'ayina tunda gwamnati suka hana kananan hukumomi kudaden su wanda gwamnatin tarayya take turawa duk wata, wannan yasa suka kasa aiwatar da manyan ayyuka na more rayuwa a ciki da wajen mazabun su. Zamu karkare sakonnin rayon naku ne da sakon Abba Jesse Indabo. Wannan kira na shugaban kasa ya dace domin kananan hukumomi su ne mafi kusa da talakawa. Idan aka samu shugabanci na gari a matakin karamar hukuma, jama'a za su iya ganin tasirin gwamnati kai tsaye a fannin kamar ilimi, lafiya, ruwa, hanya da samar da ayyukan yi. Amma abin da yafi muhimmanci shine a tabbatar da cewa wannan magana ta koma aiki a zahiri, ba waya tsaya jawabi kadai ba. Ya kamata shugabannin kananan hukumomi su yi amfani da albarkatun da suke samu cikin gaskiya, adalci da amana tare da bayyana ayyukan da suka gudanar. Haka kuma kiran da ake yi na gujewa siyasar tashi hankali yana da muhimmanci. Allah ya sa mu dace, amin. Iyakacin sakonnin rayon naku kenan. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayonku a shafukan manasa da zumunta da suke a Facebook, wato Rahama Radio da Rahama TV, domin karanto muku a labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: Yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makabanciyar ta yau.
8: A rana irin ta 23 ga watan Satumba shekara ta 1886 aka ayyana zaman lafiya tsakanin rundunar Ibadan da ƙawancen Ekiti Farapo bayan dogon rikicin Kireji da Bebe yankunan Yarbawa. Wannan yarjejeniya ta kawo ƙarshen babban yakin da ya ɗauki shekaru. A dai rana irin ta yau ne amma shekara ta 1987 gwamnatin sojan Najeriya ƙarƙashin Janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da ƙirƙirar jihohin Katsina da Akwa Ibom, lamarin da ya ƙara yawan jihohin ƙasar nan zuwa 21. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka, a ranar 23 ga watan Satumba shekara ta 1963 wasu kasashen Afirka suka dauki matakin kitse hulɗar tattalin arziki da Afirka ta Kudu saboda manufofin wariyar launin fata da gwamnatin kasar ke aiwatarwa a wancan lokaci. Idan muka koma tarihin duniya, ranar 23 ga watan Satumba shekara ta 1846 masana ilimin taurari suka gano duniyar Neptune bayan an yi amfani da lissafin kimiyya wajen hasashen inda take kafin a ganta da na'urar hangen nesa. A rana irin ta ne kuma a shekara ta 1932 aka hada masarautun Hezar Danage, inda aka kafa masarautar Saudiya wadda daga nan ta zama kasar da aka kira Saudi Arabia. A rana irin ta ne kuma ma shekara ta 1932 aka haɗa masarautun Hejaz da Nej, inda aka kafa masarautar Saudiya.

0: ina mai mayar da martani ga kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iraniyawa da yadda ya bayyana su a matsayin ta'adda. Ya zargi Amurka da kai har-hare kan shugabannin su da masana kimiyya tare da cibiyoyin ilimi da cibiyoyin lafiya da makarantu da asibitoci da sauran muhimman abubuwan more rayuwa. Ya ce an kashe yara marasa laifi a makarantu sakamakon har-haren. Shugaban na Iran ya ce kasar sa na kare kanta ne daga har-haren da ake kai mata. To yanzu kuma sai rahoton hasashen masana yanayi.
1: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan, inda karamar hukumar Garko dake jihar Kano da Daura dake jihar Katsina da karamar hukumar Malam Madori dake jihar Jigawa hasken rana tare da washewar samaniya ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 23. Sabon gari dake jihar Kaduna ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 21. Idan muka dawo arewa maso gabashin kasar nan, Port Harcourt dake jihar Yobe da Yola babban birnin jihar Adamawa hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 25. Daga arewa ta tsakiya, Kuje dake babban birnin tarayya Abuja da lafiyan jihar Nasarawa ruwan sama hade da tsawa yake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 23. Daga kudancin kasar nan kuwa, Auka dake jihar Anambra da Ibadan babban birnin jihar Oyo mamakon ruwan sama yake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 24. Ikeja babban birnin jihar Lagos yayyafin ruwan sama yake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 24. Idan muka tsallaka kasashen waje kuwa, Agadez dake jamhuriyar Niger da birnin Cairo na kasar Masar hasken rana ake sa ran samu a bisa maunin yanayi na 24. Zamu kammala rahoton namu da birnin Istanbul na kasar Turkiya, inda ake sa ran samun hasken rana tare da washewar sararin samaniya a bisa maunin yanayi na 21. Ku ci gaba da sauraron labaran Rahma Radio domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Aisha Amzadam, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahma.
0: Tunan rahoto na Aisha, kuma labaran ya kammala sai mimicin mai mankanin su an cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya sha albashin fadada rawar da Najeriya ke takawa wajen gwajar da zaman lafiya da tsaron kasa da kasa. Bulletin tarayya ta ce farashin man fetur a Najeriya ya fi na Amurka da wasu kasashen Afirka sauki. An ji cewa sojojin Najeriya sun yi wa mayakan Boko Haram kwanton bauna a jihar Yobe. Ƙetare shugaban Iran ya yi kakkausar kalamai ga Amurka a taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai sakon hikima, rayuwa tana da matakai, akwai wahala kafin sauki da kuma duhu kafin haske. Saboda haka ka ci gaba da hakuri, idan har kana cikin kunci to da sannu za ka riski farin ciki. Mubarak Hamza Adam shine isa da ndaku, Rabi Sadauki Kura shine editan labaran, Khalid Wa Adamu nake cewa mu zama lafiya.

0: gwamnatin za a shiga irin wannan rudanin, ana cewa a zabuwa na kar a zabuwa ne. Kuma yanzu har sun fara sakin wasu daga cikin kananan hukumomi, sun san cewa a wayannan kananan hukumomin ba za su ce zabe ba, ana bada umarnin cewa a zabuwa na. To wannan abin shi muka ji tsoro ya dauke akwashin da mai girma engineer Rabi Musa Kwankwaso yake ta complain akan sa da korafi akan sa, aka wayi gari yau aka zo aka fada cikin wannan tsalla-tsalla. To alhamdulillah tun kafin ayi nisa yau gaskiyar mai girma gwamna da wasu daga cikin jami'an gwamnati gatanan ta bayyana a fili an wayi gari yau tula ya shiga tsalla-tsalla tun ba ayi nisa ba.
1: To amma ko da honorable Sale kala kawo ke nuna wa Madugun Kwankwaso ya yatsa a siyasance, sai gashi kuma Sani Idris dan kunkuru ya shigo yana cewa har yau har magajin gobe faruwa na maganin dauda domin wai karamar hukumar Gezawa da Gabasawa dan takarar majalisar tarayya a yankin na jam'iyyar NDC ne ke da karkuwa.
2: A madadin dan giwa ita ce dan kukulu ka gode wa matasan gida, yace ka gode wa iyayen mata na Gezawa, yace ka gode wa gubannin jam'iyyar NDC. Mai girma dan giwa yace ka gaya musu cewar falle ɗaya za su yi a Kano ko falle ɗaya a Najeriya, sannan muna mu tabbata muku dan giwa yayi muku albayar cewar in dai ya zama ba wani dan jam'iyyar da yake a Gezawa da Gabasawa da dan giwa wani taimake ba. Matasan da kuke karatu ba ku da aikin yi, ku rike takardun ku lokacin samun aikin ku yayi. Ina Mbal wadaran mai yuwa masa albarkatin dan giwa na za ku ne sun je sun buga a Italia ko a Sudan ko su buga a Iraki, kai karshe man na jin fa sai an je America da ikon Allah dan giwa sai ya wani laraba retire. Allah ka raba mu da zamani irin na danja ka tafi kenan, in Allah ya sa yadda sai ka ga abin da kai jagora a harkan nan.
3: Wai kun dauki hanyar da kake cewa wai falle da yace
2: kana ji fa yanzu a Nasarawa ma rigima ake shugaban karama kuma da kanansa da wai shi ma mai yuwa gwamnati an ce mana bisa zargi wai ya rikice godin taki control sai ya rage control da abin da kai jagora sai an maka ina mata iyayenmu dan giwa ya ce duk wanda ya karice muku mai girma jagora iya tare da gwamnatin APC ya ce ku gaya musu cewa package ne ba mu tare da su ko mara za a yi. Mai girma dan giwa ya ce mu gaya wa deputy gwamna da ikon Allah za ku yi handin over da kaida abba ba za mu yarda da wannan Kano face ba, Kano damal-damal, Kano yama-yama, da ikon Allah sai mun kada gwamnati. Muna gode ma dan bulki cigaba da faɗa gaskiya, muna gode wa Bullungu cigaba da faɗa gaskiya, ina Nura Hassan Ungogo cigaba da faɗa gaskiya, suna zagin mu ba ma rama mu in mun yi zagin a zo a ce za a kama mu.
1: Waɗannan kalamai da Sani Idris dan kunkurin ke yi sun zo ne a gabar da shi kuma Ibrahim Global Gwammaja, sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum na jihar Kano. Ya shigo da mamakin jin irin yadda yace jagoran Kwankwaso na yin kwangaba kwan baya dangane da wasu kalamai da yace yayi akan gwamna Abba Kabir Yusuf a baya-bayan nan.
4: Tsohon lamba biyu a gwamnatin Abba yana ta nasarar Buhari a redu, wai Abba ya ci amana Kanawa. Abin mamaki kuma sai na ji mai girma engineer Rabi Musa Kwankwaso ya ce a'a, Abba bai yi wa Kanawa laifi ba amma Kwankwaso ya yi wa laifi. To mai girma tsohon lamba tu maganar ka za mu dauka koko ta oga, kai kuma oga mun kasa gane inda ka dosa, ka ce kai baka gaba da Abba kuma a shirye kake kai maslaha da Abba. To kuma wani ya hau social media ya ce shi yanzu ya gamsu cewa kai da kanka ka yadda cewa gwamna Abba ya ta auji Salamu cancanta, sai kuma ka sake dawowa ka ce a'a wai kai ba a fahimce ka ba. To alhaji yaya za a fahimce ka, ko da yake dai an ce idan shekaru suka yi mutum nauyi dole ne a dinga yi mishi uzuri a rayuwa. Ko ma dai me ake ciki ranar zabe babu wanda za ka aje wa gwamna Abba da Murtala Silangaro ya je ya dauko dan takara Sufa Gilu da mataimakin shi Lakwalako a ranar zabe. Sai kuma wani aboki na alhaji Balar Bai Abdu Dan Borno ya ce adala ake cin zaben kujerar gwamna kuma adala ake faduwa, amma ka ga gwamna Abba ba shi da matsala ya kwantar da hankalin shi, dala tana cikin aljihun shi tun da bai girma Siraji Ibrahim Imam shi ne ciyaman, kuma duk wani kudungoto da ake yi na cin zabe ko faduwa ba wanda ba su sani ba. Don haka mu mutanen dala muna tabbatarwa mai girma gwamna cewa ya cinye dala ya gama da yardar Allah. Wani mutumin Getso ya kare wa gadan nan ta dan Agundu kallo daga sama zuwa kasa ya ce wallahi Kano sai Abba.
1: Ibrahim Global Gwammaja kenan, sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum. Kuma gabanin mu na ɗaya tabarmar shirin, muna amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyar mu ga Ibrahim mai shinku ta farkin alkhairi bisa rashin uwa a gare shi da yayi. Muna addu'a da fatan Ilahu ya jikanta da rahama, mu kuma ya kyauta namu zuwan idan lokacin yayi. Abdullahi Muhammad Wali shike jagora.

0: Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Mazagumbar Dutse. Shirin Mazagumbar Dutse shiri ne da yake zo muku a tagwayen tashoshinmu wato Rahama Television da Rahama Radio, inda kuma kuke iya kallon wannan shiri kai tsaye a wayoyinku na hannu, musamman a shafinmu na sada zumunta na Rahama TV Facebook. Kamar da aka saba, sunana Zaradiman Rizawaje, inda cikin yadda Allah zan kasance da ku cikin wannan shiri. Kada kuma ku manta, muna tare da jarumin namu wato mai doa Jangolota. Jangolota, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
1: Amma alaikum salamu ta'ala wa barakatuhu, assalamu alaina wa ila ibadillahi salihin. Allah ya ka tahim wa salihin bai. Wato
0: to, masu kallon mu kamar yadda kusan kuke bibiyan mu dukkanin mako, musamman a wannan rana da muka saba kawo muku wannan shiri na Mazagumbar Dutse, kun ji mu da mai doa Jangolota tun daga tarihin rayuwarsa, yadda ya tsinci kansa a fage na farauta, salon farautarsa, da arangama da ya sha da wasu daga cikin namun daji wanda yake ko a baya. Mun yi magana arangamarsa da damusa, mun yi da muciji, mun yi da zaki. Yau kuma insha Allah za mu kalli abin da ya danganci gwanki, kamar yadda kuke ya gani a cikin akwatin talabishin ɗinku. Na tabbata kusan kamar yadda muka yi wa masu saurari alƙawari cewa wurin insha Allah za mu ƙara duba ta namun dajin da kai arangama da shi, musamman mun ɗauki gwanki. Mu fara ma menene gwanki, musamman tun da yanzu masu kallon mu suna iya kallon sa a akwatin talabishin ɗinsu, to amma ya tsarin halittar shi gwanki yake kan shiga kai tsaye.
1: Yanayinsa dai shi kamar zubin doki ma yake shi gwanki, kuma girma ne da shi, fuskarsa katamburi ne da shi ma, ga wanda ya san katamburi. Fuskarsa kuwa ga gwanki, wanda ya san shi ya san zai kwari. To amma na baki san gwankin ba san maɗaukin kaya, ni ne cinin mutunci na kare masani, duk kwarin zani a banza yake, don bai sai guda mun ba ma
0: shi gwanki.
1: Eh, kwarai kuwa.
0: Ya aka kwashi?
1: Domin gwanki ne da muke tafi na farko, Allah ya wa rasuwa yaro guda ɗaya tak a cikinmu, shi ne Aminu ɗan Falgore, yaro na ne. To, na biyunsu Malam Ibrahim yana nan na kwando, amma yi ma samu lalura yana kwance, amma dai yana nan da ransa. Na biyunsu sai ɗan baba, na huɗunsu kai sai ɗan Jummai. Wayannan da ƴara ne da ɗan Jummai da ɗan baba samarin anci na Barwa, a Barwa suke. To da su muka je wannan jeji, sai ni jagaban, sai wani bawan Allah da muka haɗu karo da shi, da ke jejin ya tsaya masa gaba ɗaya, ma ba ma abin da zai ci ma gaba ɗaya, bungun-bungun yake dai, Allah ya rufa mu asiri, muka ci karo. Ana ce masa bawa, wani makahin kutun kumɓauna ne. To ya zauna a guri na bawan, a zai na bi yake a zaune da i koma can kusan gadon na marki, amma zubin san dai na an ce da ya koma Kaduna, bin san da ransa ba ransa, Allahu ya alamu. To shikenan, muna nan muna tafi kana kafin a kama komai kenan. Muna ta yawo, wani gun ya cuta wani gun bai cuta ba. He dai labi, in ka ga mun bi labi, wata halitta ce ta yi, muke bin kanta. Muna nan muna yi. To shi Ibrahim da mari da yana shiga wuraren, ni ne ijani ikan, saboda ya ga abun yi, mai abun yin ya samu kuma. Shikenan muka rintuma, ina Allah sai muka fito wani fili, kannukan najin sun kai kusan 40 fa a gurinmu. To sai muka fito wani fili ya kai gari guda, iya ruwan duniya fa ba zai ko na so ba ya nuna ma, iya ruwan da zai Allah ya hana ba kuma dutse ba ne, irin wani jangargari ne. Allah iyo shi iyo take kuwa, wallahi gari guda gurin yi. To muna kullowa wannan labi da muka tako, ba fa maganin gaban mu, hede ciya da ta sassuke muke taka, ni ne jagaban kuma. Duk sauran an yi kamar an ja igiya dai, tiyo layi da kannukan, ni na mai bi na labi na mai bi na na bin sa, wani na bin wani, wani na bin wani, haka kannukan suka yi layi, ina ba gura tsewa. Aiko muna fito mun daga gabar, daga yamma muke mukai gabar. Su shi kuma zaki ya taho daga gabar din yaro, yamma labin da muka hawo shi ya hawo, muna fita yana fitowa. Sai shi Ibrahim da yake yazan hali na kamar numfashi, sai ce dan Allah karka taɓa ƙwaron nan, karka harbe shi. Nace a'a, kasan tunda ba muna nema ne ina nema mu mun gani shi ma ga mun yace ya samu ne za a hikiya mu bai da wannan martaba a waje na bai fadi to sai ila tsi mana da fadi sai iki ina dan daura takama he da muka janye ba wannan iwo ce bai ce kala ba ashe kundin bala'i dan muka barce ba mu fice ba da kafilin shi kuma ya kai ya koma labin da muka shika ya bi shi yana ce da Ibrahim barin jin gano kwaran nan saurin kike konawar ina dan Allah karka kashe kwaran nan karka kashe shi ne kafa ta baci hafurfura yake zakin wallahi ina zuwa kuma sai naga ina ce zo kaga wani abun mamaki ashe ai gundun bala'i da iyo nan tafiya sannan wallahi iya rani ne amma ga maka inda idan kokasa hiya aji kamar a tabu ban taro take amma mun je karar ba ga inda duk isara kafan nan hiya tun kokasa ya aji ya tula ya tafi guje in ce ka da gaske ashe buri ta shikenan muna nan wannan muka dada tafiya mun fice ba sai kowa ya ciki tuba ruwa ba mu ma fado inda ruwan ke butukunna rana duka ce kai ni ba irin su ba dauna dan huta mana nace hutun da ke da ka mun mu kama komai ba kuma kuna magana a huta wani hutu ne ashe kaddara za ta fada a garken buri kuma ja muna nan zaune muna huta nan ga ma kai buri ba hin kade goga ya muka kai ma ba ka ganin gaba idan wari zai ji to babu mu dama ba a jin warin mu muka fita ko na kare na ba za ka ji kwaro ba zai ji ba
0: saboda me
1: a'a na hana iya abin da za a yi dai mai ka ci ayin yaji ba za mu ga shi ba ayin iska ta kai masa warin mu iya tafiya ba za ka ga komai ba dai kashin ta ko sawunsa
0: ba zai dauka
1: to wallahi bai zai ba ina hauka ne to yare kamar to yare mai ka ci gudu wannan zai kwaci kan zai kwata wannan ga zai yayi to shikenan wannan buri da kai ka tsirin biyo tsirgo ta ke mu ai ko ce ka nuka suka da ka mutu wa wallahi zai kai 41 jan muri ina ga maka dai ma yadda kariya ya mugun hawa sama kariya ta rumbu da take buɗe kalle kai ko sun wa su mutu ba su fa sun faɗi rumbu wallahi tallahi ina ga maka fa tsawon bujiyar ya isa amma ga ta can a kafa gurin ta dafe suna jiro ina mika suka tare aka rike ni ma da bindiga kan hada da kariya gani suke gigicewa ne na kyale muka zauna ko muna gani kwallo ga buri a kololuwa ga kariya kuma suna an mu kuma rehe tana tare to ba yadda za a yi wani ije ita ruta ko aje a'a ta rubu irin ta kawai ta rufe kahu buri tun ina rike da rehe hannu biyu tun da naga ya sau daya nace ta fa kan kare ba zai kuma ba can da ya rike hannu daya to dai sai kasa kaiwa saman ma kan ajima ina ga mai kallo mai duba shi ko suka kokari ana tana ta kare ta zo kasa ina sun fuduwa da kasa suka kai kace kace ne to shine na 41 shine kuma jagaban shikenan shi Aminu yace shi ya tara nace to mu dai ba wani abu da lamini idan ga tara burin nan ya tara buri ya fi 100 babba ke tara to ba shikenan maran nan muka tafa ma muka je muka samu ruwa ruwan nan bai fi kwana sha ba wallahi bai fi kwana sha ba amma ya cika amma in tanki ne da kai in da ka je da miliyan heka ba shi wani hukuncin Allah ba za ka taba ganin ido na dagowa ba amma kana diba yana inda yake duk kiban da za ka yi ba shi da ya kaɗe be shi
0: yana nan a yin
1: bai Qur'ani Allah kai na ga hukuncin Allah to shikenan muna nan din muna zaune shi ne ce kai to kuma za ga mu je wani ko dan nace mu samu wato kowa ya ce aje yan muriti menene ko su zaro muna da abinci ya kare guziri tuni ya kare da suka ce sai an je da shi daga to na ga ranar sa kuma ya kare ba mu ga yadda zai wa an kada miya ma an sha ita ce abincin
0: kawai kada ta
1: aka eh to bai da me za a ci
0: na guziri ya kare
1: muka je yan murucin kuma cikin sa aka rasa mai iya zaruwa ma mai iya zaruwa murucin to shikenan eh na zaddaro musu muka ci aka ga zani bai dame ni ba ma da wani wani san har da sa muruci na zanan na da kuri komai mun kiyawa ne kiyawa bai dame ni ba to ka je ka rufe me nake ci ina kallon su ne sai nace to kuma koma daban mu to shi wancan Ibrahim shi suka jayya da ni ya ce a shi wannan mun tuto ne ma wani mutum waye taso su bari su tafi nema ya nace to sai kai wannan shi ya ce a'a a bari dai kuma dawo muna nan dai muka dawo ina Allah sai suka zame suka kwasa mu kora muna jin su suka duma suka je daito sun samu naman tabbar amma mu suka tare mu goshi ma ni kuma muna haurewa ko sai na ji kariya ham na ce ayya wannan fa abinci idan su tafi a guje abokan tafiya ta yanke kun muna gasa suna can sama gaba da aka hore in baka san me ba in baka je da kuma Hausa bai da raba ku to dira in hige gaba ni kare zo kai na din komai muna aurewa ina ga muka a lokacin sai wani kanki kuma irin da wurin nan shi kadai mai yawo shi kadai shi garkensa dama 40 in dai ba an taba masa garke ba da gwanki da kanki wanda duk isansu in dai mayawacin ne kowaye ko tuntuni ne shi ba zai faɗi komai ba zai faɗi wannan abin ba zai hige abin da zan faɗa yanzu ba 40 ne gejin gwanki ko kanki a garke in baka ga bai kai 40 ba an samu irin mu an tsoni kansu layu amma in dai sun cika to 40 za ga gurbin wallahi mai gidan ne a tsakiya suke kiwaye shi su gargarin makaranta kamar gargarin makaranta da toka to ƙa'ida haka suke haka za ga gurin kwanciyarsa to in ka jana harbi kasa ma nama je ka lafiya mutum bai san aikin ba in ya same shi a garke bai kashewa saboda shi kullum ya tona in ka ga dai da tona gurbi shi ya nutse jijjikinsa shi dai iya kan kurum iya mayan kare a waje
0: shi gwanki
1: haka kankin ma to ka ga ba ka san aikin man baka da hannu ba kanka ne ma ba in ka nemi jikin kasa za ka danka ba ka fasa shi ni daga ita zai ci dole ka harbi iska kai wannan abu da wasira yake to shikenan muna haurewa sai wannan duka da shi ne da ita ya wata ma in kife kawai sai dai uba yanka shi ni ba duk wanda ya san da ma bu taba harbi an musawu an baka musawu shin ce ka je in ka samu na baka billahi ne ba za ka samu ba tunda nake har yanzu in dai na bugu ka ga bun yanka agun mutu in kana so je ka alƙawarin ba za ka dauko ba ai ba namu bane wani abun aka so mun ba amma duk inda ka kai da mu ba za ka dauko wannan ba har yanzu kuma in dai na doki abu ka ga ya ja billahi ne ba zai dauko ba to shikenan muka yanka shi aka yi fidarsa muka zo su kuma wancan sun bata yawa ya gari suka zo mana sun zo cikin dare su ma kuma shikenan wannan kariya da ta bi su rumfa sun kwanta bata kwanta ba kula baka ma ya fa annaka ya maka ko ina suka je suka rarumo suka koro masa wannan irin wannan kanki din da na harba duk idan kamar an debo kasarin gaba daya ba to da yake ya riga ya saba da su sun biya tamba abin da za su yi tunani ce yake kama rumfa kama sai da suka kawo inda suke kwance ko ba don sun tayi wa mahaya ba ta kansu ai tana ganin sun zo su kai majemagi a jikinsa suka daddafe a gara wallahi da suka kai shi kasa ya kara sa musu suka yanka to shi kuma suka nuna musu duda suka koro kyanwal tuntun ta sama ibugo musu suka yanka to yana doro mu mu je ko ina ba yana ganin yayo ka mu kuma nan mun ci mun kuhima muna kwanci sai ga su shine hedo tular kullum ma kace tukunyar nan mun cika da kan ciki kullum wani ma ba a sa a tukunyar ba a mun ci mun nat ya dauna sai da aka jima muna sannu an ji jiki sai ya dauko isga ya nuna mana eh dan na ka zaga gokin wataltar to kaga tunda ba za a yi ba da za shi an ji an fedo ina muka bi su aka ji aka fedo an fedo ana ta banda dai ni kuma can wani lokaci ya nace an dai nan dan bayan gari ba bayan garin nake ji ba gejin dai nake a dan na ga sun sallarki shi ne tafi
0: kai ba ka huta
1: ne ina rabawa kadan shi na ga sabon sawu wannan sawun bai jima ba kuma shi na bi shi shi na garin fagada wani kurmi ne da wani abu da yake kamar dabino to rumfi ne ake kiransa rumfi fagada to ya yaƙo gurin shi daga wannan sawun nan fa kai ina jin da wani abu a ciki tunda kurmin nan rana ce ta dama ya je shi ga inuwa shi na murɗe na koma ta arewa to gamba da ciyawa ba ni ne zan hanyar shi ina taɓa kaɗan-kaɗan da ina zarewa ina ɗage ina ɗuguna ina buɗawa a hankali annaje sai tun wannan kulmin hini leko da tara hankali na daga abu kirkirin bin gama ganinsa ba na daɗe abin da ina kula saboda kadan ya taba da ganda shi saboda kulmin ya saƙi to sai sanduna kamar tsakanin ya tsu haka sandunan ya mun kamar asabar kamar dai karen gado haka ibani to ma ko ta ƴar kofa mai ɗan dama-dama kan bindigar maho ba zai huce ba to sai kasance in yi ta da kai ina tuƙa ga ɗan karen hancinsa dai can kwanyar ba zan ganta ba na bu a abi ba har na ba ma saboda tsugunan ba a daidai nake ba na dafa ciya kuma ɗaga zai kai don nan ni mun taɓa shan mawuya a tsaro yin wannan ba ina so in sami kafarsa to basirar dai da ke Allah ya mun ita da yawa shi ne ce wannan abu kuma jikinsa yana bahi shi dan sun ko in yi tauna sau ɗaya shi ijima bai kuma yi ba ina ta ɗaukan wari ba zai ji ba ina ɗaukan wari ba zai ji ba ya gandu kuma ba zai gandu ba ni kuma ba ma da kasa ba ce ce yi fa za a yi ta sai wata basira ta zo na ɗauki gamba na zari wata dama ta kari garin dabara da na yi kudin ta ne yasa ake ta san shi ya gama yi ne kuma na miƙa bindigan nan na ma ƙage a tsonono nake a murɗe nake kuma sai na karya gamban nan ƙas to fa tun da yaji ƙas ne sai yake buƙatar ciwon abu ne ya karya gamban nan sai yake ta leƙa ni sai dan tunkuyon ga dan gidansa sai dan ɗaga haka ya ƙi taunar. Ishaƙi warin bai ji ni ba sai ya leƙo abin da ya yi dai bai gani ba kuma jikinsa ya bai mutuwa zai abawa sai na ga kuma ya kuma ɗagewa ya ɗan wannan kaɗan hancin sai ga ina alama waiwayawa can haka kamar mafitarsa yake nema to ni dai ba zan gaishe ba amma ya ɗaga ɗin kuma in ga za a dai tudunsa ya fito zan kundume shi don ya riga shiga target ɗina Allah da ya sa labo ne kuma can muna haka da yi sai kuma leƙowa sai na kuma. Ni kuma dama na riga na goya yatsa na haka sai na tuza kafa a yayi da ni tuza kafa a yayi na tsaye da ita sai in kwanto wannan da zai ya zo da ya sabuwa da ni jibu kafin gokin nan ko da ni tumbuki na da shi amma ba ni yadda ni tsalle can ba na faɗi da gindi don wallahi nan ina nan jamfe na shi da silbe fa saboda yawan harbin nesa ya kumbura har ya wani wannan bugun ma da in silbe in ka taba nan fuka lokacin da ka san wai haka yi sun dindin ma amma ba na fasa aikin hannun ya mutu amma ban fasa ba na daidai agon na huta sai na je na yanka shi sai na datso jelar sai na tuhu sai na zo na zauna muna ta hira ya suna alabuɗa in ce alabuɗa zai gane fumfulu ya suke cewa to akwai shi wancan abokin na abun nan ne da shi sai ke cewa to yake tambaya wa Allah jikare yake cewa aminu kai kana tuciya to yau dai kure yi ya ce ba fa kure yi bai ba ni fa ba zan yadda ba ya ce a to ko shi ce na yi kure ya ce ya yi kure ko ni na ce na yi kure zai ce shi bai yadda ba suna ta musanya ni bun ce komai ba sai ya ce wani ka har wani ya ce a wannan dai karin dai aminu Allah ka kawo sabanin abu ya ce a yi ƙwar'an ban yadda ba sai ya ce a za ka ce ba ka yadda ba mutumin da hi har ban ka ce ba ka yadda ba ya ce billahi da zai ya ƙi faɗa gaskiya kuma zai faɗa. Wallahi bai kure ba wa naru sai ce to sai kai shi dai harbin ya ce ya kure na miƙe tsayi na mini ku shi dai bai yadda ba fafir bai yadda kuma ya faɗa fa kuma ya gama shi ne su molin mu kawai na sa hannu a cikin murza mai na ɗauko isgar na jefa masa ita ya tsan da da iwu kuma ya ce to ka gani na ga ma bai kure ba wallahi to shi kenan aka gama cin abinci na jawo huta tunda ba nisa kana kallon dabban mu ma ya ce mu je a fiɗe. To a wajen jidan ne shi ɗan jimai mahauci ne ɗan babu ma haka da kayan jidar ya tabi taitai ana sauri nuna ba shi ya ke kowa guje menene je ce zai faɗa ke ibrahim ce karka ne ya ka ce na ruwanka da kona abu na menene ina son faɗa yi kuma yana yi kada ya faɗa ƙwari kama shi ce ɗan jimai ce na mai ka ce gani ne mai zai faru ba wani abu da ya ce ko ne ga faɗa mun ni yau mu je ya ci ubansa abin da yake yi din ya ne na har ba yanka sai ce zuma ne ni ce zuma a zuma ne mashayin sai ko da rana ma abin ma mai sauki ai tun na zuwa dai na ga tashin zuman kuma shiru
2: kafin ka zo
1: ta burgi ne ce ya gama burgi ne ni na zo tsaya fe dai shin gani kai Ibrahim kace ko ya to da burgi ya baro burgi in ko mun to da yawanci in ka ma sa banza ba zai aiki ba ni na gama komai fe dai shin gani Ibrahim na ta uzuri cila kan ni na daukan ga ta tsiya ba dai tsiya nan take mutu na daukan Allah sarki wannan ru masoyina ne amin ina wani karka daukan nace izance yi
2: saboda kwamakwaman da
1: eh wai gabar gwangwama nace izance dan uwatan gani sai na tafi da kan ni na dauko kan shi da aka fede fata mu Allah ya yi mata kuka da kafar ba fa ni sa kan gun kan dabar amma tai man nauyi aka farfasa ka dadda tsayi suka duduni kuma kan na dauko na zo da na dire shi na koma gefe ɗaya ma na sha ruwa na cewa na riga na ƙoshi aka haɗa wuta sai na juya masa baya kawai na kafe kan mayankar tana kallo na ƙiyan na kallon can ana duba ai nisa da wuta ba su san me nake nufi ba ina kallon su can wani lokaci da na tashi na ɗauki na kama rigata da na tura kan da na kama sai suka ga salim na sabule ga ɗan ciki can ya ce ai wannan ilimi ka kara mana kuma murdi ɗayan ma na tuge sannan aka bu bake kan aka sari wannan dan ciki din ni kuma na hau gyara shi a daren a ranar bai da yanka kahon Musa na iya dama ina kaho na yanka guda biyu na yanka ɗaya yi bala'in daɗi sai shi ɗan jin man sai ya ce yanka ma ɗaya to a shi ne ma suka ji zuwa ga wani abin mamaki dama na tabu da abin huhudawa wallahi kifiye da ta ja na ta yi zanto ka kahon kaga da na bunan yadda yi wani ƙara yi wani kukan mutiji tsinan da na liƙa nan wuta inda ka san he da ija wur kamar an irin gasa dankali nan irin na kama nan iyo ni ja dan kosan nan wallahi da nan yana ganin ba ne komai bai ba na ga mu gyarawa sai yace nawan yake so da nan yanka na san ai da nan yanka na san sai funa kuma kan gado da dadi shi ne musanya masa da bashi ainihin nawa sai yace ba dama ba iyayi ba in ba zan bashi na san ba in bashi in hada yake kawai kuma na san zuciyarsa ba zai karba din ba wani na ce hakan ba sai na kura na bashi na san amma ba na san ya fi laushi da daɗi ne yi musanya mai ya ce yi wallahi zai tattara tunda dama ba yi yake ba dan tarihi zai yi da wannan ƙaho sai na bashi shikenan kuma dan jin mai in dai ba ya mutu ba ne imani da Allah inda in ba wani kaddara ba ya ce sai dai ya mutu a samu ƙahon nan wani dauke da shi ya iya ƙaho kuma har yanzu ina nan a gonsa don mun tarihi ko za a ce wai to gashi nan ba shi da nisan a ranar yake kuma samarin anti ne a barwa kuma yake da shi da dan jin mai samarin mun riga ya malam nu to haka muka yi da wannan gwankin nan muna nan dai muna nan muna yi dai ba wai ba sa aka yi ba shikenan sai muka to muke kawowa kata layi a zo a sara dan bankon zo su sai nama to shikenan Allah ya ji kare shi ma mutu dan bankon alhaji duk sun mutu ma dai da wani barau na here to shi barau ne da yake zuwa yana dauka to akwai dan lada a Zainabu kuma to wata rana zai ce malaman laji sun dame shi wane ne wannan karan da ya dake dai da wani ce ai to ba komai ya ka sai muka sa dan lada yana zuwa yana sai ina fita da shi Allah ya kansa din sun mutu na Zainabu to shi kenan wata rana kai dan baba da dan jin mai makka ma zo mu ne fa kamar alatsi ne akwai tsara kansa kashi kuma ya ka hara da tsinkiya na zo mu amma kwanan mu goma sha ko ɗaya ne ma sai dai kashin ko tashinsa kuma yawon ranar muke amma mu gano ma babu sai suka da aka yana yanzu wani mu yadda damu da Allah muna ta awa abin nan mai saurin jirgi shiri ba za ka sa mu samu shi ba muna yawo muna mutu ne ya yi bashi da raina gishiri domin yi ina gaya maka to yi ma zaƙi ne da shi jinin zama zaƙi ke yi sa ya kare in ka bari ya sha to ka bar kama lafiya yanzu mu a gusa ko hannun ka ya dafe yaya ga Allah
3: in dai kare sha mai
1: in yi jininsa ba to wallahi ka za ka wuya ka samu zomo lafiya yi a gonsa ko hannun ka yake mafi yari in ka saki saboda zaƙi to shi kenan guna ta wannan shi ne ce kai ku tahi wa mu zomo dai to za a kama shi ko don ubansa da izinin Allah muna cikin tafiya mun da wani yan maramaru kuma ba nisa da dabban mu fa ce jabira daddaddadi su kawo sama ana ai a samu ko na miya ana bugiman na biye kace ga ɗaya ne ni kuma ruwan da zan kashe babban nama daga nesa buga zabo guda ɗaya ina zaga ina son samu biyu in gwama dan dama ina duba wannan daidai sai in ga dan gwama sai saba wancan ina so ni sai na haɗa kan ni ko da da nisa ne in ga sun bani in ta nan sun gwama haka zan share su in ta can suka gwama garin wannan zagayen har ta kai na gangaro wannan kwari mai marmara wannan bushe kuma tana tudun marmarar ta kanya a gindin marmarar can nan lafi ne ba ruwa je na koma wancan ina duba sai na ga wani yaro na uku ina ƙoƙarin isai ta ana ka harba mana ka buge zabin nan nace ni ba zan buge ɗaya ba duk nake so amma ga na uku ana sai kuma Ibrahim na haɗa matsiya ce da shi ba so yake sai ya gwama ya share su ba sai na kalli gindin bishiyar ba saboda na miƙa ƙafa na ji kan rubuta ramin marmara saboda kula da sama ina kallon gindin bishiya na ga domo ta da a kwance kamar a gani da ku ikonta a ce ikonla ina miƙa haka nake harbi na dama nake take jawo kunama ina miƙa sai in ga zai tashi sai kit in kuma ya tashi na san ya mutu kan dukkanin ba za ma a samu ba kowane waye ne ranar da hagu ne miƙa haka harbin hagu ne wallahi mun taɓa buguna ma mun taɓa gwada bushe a wannan ranar sai na miƙa a haka to ni dama ba kwarkwaro nake biyu ba can ƙarshen nake aiki da shi da na leƙa na gano shi na sai ta da ne karam sai ku taka to agudu kan ka garin kore su na turu zo mu to mu zo mu wani girma gare bai can turan nan da zan yi ni tafi ne rolon wake din ne farfasa kori na haddan ina nan jini kuma zafin ya isa azabu ta isa wai wannan gogo da na tura da kafan an furge haka na je dan ba dan ma na cika ba da hanci dan da kimalmalan da rauni ba na kirkin na ga ma na tsaya din ne ya je rauni da kakannin ka tsafi kan kuri da ke sun san hali na da gama yayi ya je fata sannan bin daga ba hina yanka zo mota ku na juya shi da ma kan kuzu yake kallo ta kudu ba daidai ba fuskar sa tana kallon arewa wo jikin tafi a kudu kudu to da yadda ke yin da na hambile na mai da kanga arewa min da nan ka zo mu sai na kama a da na kama don wani kamo kirjin nan yadda na miƙe tsaye cir mun kwahe wa sai na zubi hin shi za a yi ta na kuma sun kura a yi da kusa miƙe a fasar nan cir zoman na ƙare makallo ni kaina ai gaskiya ne halitta Allah shi shi idan na fada ko ya zaba zan fito ba na nadi ba za a ganna ba a waje ko gwanda na ciro zoma na marmara ci zalla hukuncin Allah na hange su gasi kuma a filin Allah muke fitan garin ni ne na goya da bushiya ba san me ake ba doman nan na ga maka ina zaune na tattaro na ɗebi gaban wallahi kasu tahi ne sai da na koma na zauna kuma kwanki gwanki ko rabin duk wannan na ɗauka alƙwaran sai na kai da ba amma wallahi na kasa daga shi na koma na zauna ce tofa yanzu in kira wasu su yi min kwakwalo shi ne tahi na koma dabartawa ga azaba ta damun a gwiwa na ga wannan waituwa za in kasa ɗauka ne da na jingine bindiga ta burga mun na jiki da na wurin musulmi da ƙyan na daga da goma na amma a sun kuyi sai na hare su ana buta duka wuce mun na ga zuwa mulu tsaki ai kowa ya zo gaba ce waɗi suka bani da shi wani ya za ka yi mana haka ba irin ma Ibrahim ɗin wani mu fara ranka ne ya za ka riƙa guda mu duk duniya zai yadda da wannan zomo ne ya ce a ni ba na harba duk abin da zai mun yi mana ba ni gani na ruga da shi fa a harba a yanke ya daɗe bai ƙwari ba don ubansa dan jin mai to zai karɓa ce ma dan babai na dan jin mai dan jin mai karka daga ta tasa karɓi ce haba dan baba ai mu Allah ɗaya ne wani tun da dai ba zai yadda da abin da zai cuce mu kai duk abin da zai same mu isa mun kenan ai Allah muka biyo yi muke bi ya a zai ɗau abin mu kin karɓa ina da yanzu malaki shi iyar muka naɗe a ciki muka yage da igiya muka tuke wallahi da muka dinga tattace guni da hibe dora ban dora dan jin mai ba kuma shine kuru a cikin mu billahi dai muka daga wani wanda cima zai tafiya ba kai namijin duniya ne dan jin mai sai ya sala tafiya to dan baban kuma karfin tsiya ne da shi to da ga dan jin mai ya duka kansa tsaye billahi zai ce to abun Allah ne dan baba ka an karbe ka sai kai ba muka kawo da ba aka jibgi domin aka babbake shi aka kici ya ce ai za a ce ne ce to mun kai nama daba sai aka je da zoman to ranar shi mun riga dan ladin bai zo ba sai turo ɗansa tun da ya san gurin ai dan da zuwa da ya hango wannan domo ya yi yada babur koma ku jama'a ɗaya ɗaya ce a'a menene wannan aka ce domo ne ya ƙara gaba wallahi zoman da bai saya ba ya tsaya an cinikin bai gudu shikenan in ce to kai wani zoman nan fa ya ce na ce ba domon wani ka ce domo ne ya ce to domo ne mana da sai da ya ƙirga kannuka na akwai wani kare da yan fage suka kai mun siddi daga ranar na tafuri gidan mun riga su zali to da shi muka je sai ga siddin yana nan to shikenan sai aka ce ni ce tukunga ni barin koma da shi domin nan in ya so ku ku tsaya ku sai da nama ni ne mai sayawa ma ku sayar ni han ɗauka koma da shi dabar muka komo daba na ba su can yaro da ya kai labari ubansa ya biyo baya shi ma da ya to ya ce ba zoman abun aka ce babu ina nake aka ce na koma ya ce shine ni ne ɗauke zomo na koma da shi ina tabbai ina kula bai fa ganye ba labarin ya ba shi abin a babbake na zo na jibge shi suka gama sai da nama suka dawo ana mita ana sai da kirki ba ma ba ni bane waye waye na ce ai a rikice kuke ma matsala shikenan muna nan dai muna nan domin mu kaso wannan a kaso wannan domin dina nan to sai wata rana kai Ibrahim ka je an ciwo gari ya niko gari ya dawo ana nan ana cin abinci da shi gari ya ƙare ba kuma wani abinci shi ma miya aka kaɗa aka shanyi ha ba kuma nama ga zo mu ƙunmu ya ce ɗan babu ya ce na mun daddatsa mana danjin mai ka gaba mun ina dan babu ina danjin mai karka wala yace kaga ba za ka ci ba kai ka ci ba za ka ci da za ka ci nin ci dan ci da kuma ka ci in ka ci dan ci kaga ga kayan hadi da dawa da komai an hada mana mata sun gama lugubita abu mun je da hiram ai ko ga mai kuma na naman dajin wallahi da idafa kanshi duka mutane yake kuma a wannan lokaci da ma mun mutu kula kariya ta tabugonki kanki kai wallahi tallahi kariyan nan duka suka bi ta amma yadda ta kwana uku ma bata dawo ba ana ta koma gida nace wallahi sai dai ta mutu billahi ladhi shaida asuba ana ukun ta zo ta zama duna inda duk muka billo hoba toyi mun bi kwanan mu bi muna bin sauta fa kan duka ba su nuna muna ba muka hakura da kariyan muka dawo wallahi a uku da asuba dukkan duka nuna kwance da jama'a mahiji ne kawai addun gurba na haka ce ne ce ku tahirin fa irin ba wallahi dan ji mai goya ta yi a baya dinga zaga wannan ina ba goya alkur'anin Allah kai jama'a ai ni a duniya ba zan guma ganin kare irin wannan ba
3: bara mu je wutun takaitaccen lokaci masu kallon mu tare da sauraron mu hira ce take zo mu kai tsaye tare da mai doya jangolota a musamman inda muke tattauna da shi zamu je wutun takaitaccen lokaci da zarar mun dawo zamu dan bashi an mintuna ya karasa sai kuma mu bude layukan waya da kuma wanda suka turo sako a shafinmu na sada zumunta a dakacin.

0: masu kallon mu barkanmu da daraka hutun takaitaccen lokaci kafin mu tafi kun ji mu da dawajin Goloto musamman inda muke karban labaruka daga bangaren su musamman a rangama da yake daga wasu daga cikin namun daji to ina ganin ba za mu dan baka munci biyu ka dan karasa mana wannan labarin da ka dauko dan nage akwai sakonni tili
1: to
0: ina jira mu
1: an ci gaba ko wato wannan gomo da nake ba da labarin sa to shikenan dan jimma da iyanyan ka go mu dan yanyan ki da ida ba idan da za a cika mana wato kuja mai kabo uku da kadan ba cinya ce idan da za ta cika dam na ga muka mun kwanta ba muna ga ma ta dan yi tirare mutane ai nace debo inji debo iban luci nace alhamdulillah kai dan jimma ya nuna dan jimma dan baba ina dan jimma yake kanga in ba kace kai ni ka jadi muna son ci muci muka ci muka fam da wannan gomo kuma kafin nan je ba kare ya ka dalle mu adiri ya bai guri abin da yana cikin sauran da an je ba kare mu kun ya cafe zai iyan ka dalle bai kuma ina kamar ya ga muke ji na hangen sa ne sa ne sa yi ki tunanin anya labiya ku rai na ji mu dai mun ci ce don kai wallahi ba abin da zaka ji gobar sabu ma bu da hira muka ya muka miƙe tsaye mu muna tabbaci shi kuma suka gadin kaga wani abu ya same mu kaga wani abu ya same mu har garin Allah ya waye zai da muka bude ido kuma zai gana kadi na tafi kamun ruwa wannan ya kama shi kuma kun ga mutun da kan fiti kasa su zalla ma mu ji ta kan muka tumbu alkurani Allah saboda karam mu sukai ba abin da ya dame mu muka zalla muka duka sai kuma shi ne cewa karkaci sai ga shi kuma yake a lakaci ne yake bai tuba ni ma da idan mun aka tuba kuma mun yi mai titi ai wanda yake yake cewa mun kware su kowa yake yi tuno mu dam sai da aka gama ci a tare da ni kuma da na kira kare na jefa wallahi ba ya taba gasa to kowannan ma yake su ishara su abokan tafiyar ta ma billahi alazim kare da an aje ba mu yanka dalle yake ba shi guri amma da aka da tare da dauka ne kira duk wanda na jefa ya tafke ina kada wundi kan aljima nan kowane har naman ma idan ka rika ba su muka cicin wannan naman gozoman nan to wani iko Allah lokacin da za mu tashi dama kuma ban dutse ne iko gofa haka gidan banda ne kawai to daje nan inda abokina ke kwanta shi ne ce kaga ba ni gurin nan kwanta da mere a nan dan wallahi dama na ne dai zama alkhairi ni duk abu ne da fito kaina banne da shi zan ga shi komai
2: koya ka ji kanshin su kana yi
1: to ana hada wuta kuma ana kokoko a karkashi kuma ga kofa kuma ba zai ga na mutune ne dan mun ta ina saba su kwana uku ba gun muna nan a nan hudu ni da aka kwara bin na ji kokon nake kai Ibrahim tabbara ba san abu ita cuto wannan nake tafi dai sai tashi ni na koma go shi dawo ina cewa ko da bara nemo ya fudi ni ne ya ce ku kada aka nuna muna ka dan mutum sai iji yake ai kufurilla kirkirkir kamar gabi ana tuno a tsamar marafa menene ne ce ai ba zai fito mutum na kai na gashi a baki rai wallahi helen na za mu tashi sai ni ce kai sai fa mun ga me halittar nan da take nan go na sa to muna da zatura zuwa gitta mai tsini na huda talku na suda talku ai na ga ma na samu guya tsage din jijjiga na kamfare na ga ma fa fadin wannan abu ya biyun wannan ma fadin sa da na faru wallahi da wuce he ka kirga dari cik
2: me ce
1: din irin kulaman nan gam jagab jafa wallahi ta kai dari cik ta nan kalau to kaga wannan zaman ya na ta fita kuma can dumin mutane abun ta abun ita ce take tare da wallahi kai ka ce mai kumba ne yake to
2: ba ta son wuta
1: eh to ba dole ta mutu ba banda Allah ya sa dai kwanan nata bai kare ba kai ka wannan take ne yasa wannan zafin mutai ya addabe ta da ta mutu wallahi da muka bude kwai dole hannu a kasi ce kai da bakaran uban kwatin wata diwon guda dani wannan ta bazu a nan kowa da kannukan da mu harbi zake ita kuma ga ta da mummunan harbi sai ta rike fa an dan ta dan kawo zaka firgewa sai ta rike abu wata karbi kaka kawai in ta tabta rike ta kandala mutum kan ajima ba da wasan kasa
2: tuna ganin
1: maganin muciji ne da yawanci makarinta din
2: bara maganin muciji
1: na ka ba mutum maganin dafin muciji ne zai sake in ba ga bai ta kai ai dafin ta kazami ne gashi kuma gare ta kamar na mutum ga ta kuma ruwan bula-bula ka tuwa gaske ce ba wallahi tallahi
0: to bari mu koma gurin masu sauraron mu musamman waɗanda suke kallon mu kai tsaye mu ji daga gare su
3: abinda yana mutum kamar
0: musamman wanda za su bugo waya mu ji ra'ayinsu akan wannan shiri akwai ne sakonni da wasu daga ciki kafin mu karanta assalamu alaikum assalamu alaikum na ganin kafin mu duba akwai masu sakonnin fatan alkhairi akwai wanda ya ce yana mana fatan alkhairi yana yi mai dawa fatan alkhairi akwai fatan alkhairi mai dawa don Allah ana da tambaya yaushe ya taba haduwa da bauna ko gwanki sannan menene gwambaza a tashi lafiya sako daga Usman Mashi
1: na gaya ma gwambaza kuwa
0: gwambaza
1: dabba ce mai zubin kamar jaki ma take kuma kwari ne da ita inda abu ne mai dane uwarsa ce mahaifiya wannan gwambaza ba sai wannan ya santa sai kuma muka hinta don ya santa ma bai santa ba in ba harbinta yake ba don nema jama'a wallahi zai ka tara kusan miliyan maharbi ba dinne ba in ba ne yake da sirrinta zai harbi gwambaza ba domin sai ta ɗauko inuwa ta kawo ma kusa ka harbi inuwar ko ita tana can nesa
0: ta kawo kwarinta
1: lallai haka take gwambaza kuma ita da daga maza mahaifin gwambaza idan ka yanka ta ma dan cikinta da dan da dan ba ma da dan ga dan ma da dan sai dai ka gudu ka bata ma ka da tambaya
0: ta gwambaza
1: alquran ko ba za ka yi wani uwa ba
0: to za mu yi labarin ta insha Allah
1: lallai ni ko ne maganinta
0: ita ma na fara jin gwambaza
1: to ne maganinta ita kanta dan
0: uwa ta babanta za mu yi labarin
1: za uban mai kwari mahaifi ko ya yi
0: rahmar rido fatan alkhairi sannan ko na mika sakon gaisuwa ga jangolo ta Allah ya mai da shi gida lafiya da kalibiya to wannan da kalibiya suke kallon musulam me yasa hotunan yake daukewa sako su aka sai to yanayi ne na network na muku fatan alkhairi a gaida min da jangulota da fatan za a tashi lafiya sako daga Muhammad Nur Allah ya kara daukaka rahmar rido sako daga Shehi GMD Abdulrazak Jakara ya ce rahmar TV ina yi muku fatan alkhairi Allah ya kara daukaka ku Sa'id Usman Sa'id ya ce fatan alkhairi Adamu Bako ya ce sannun ku da kokari AM Anza ya ce salam fatan alkhairi wai shin wane ne jangolota baban yanga jangolota baban lami jangolota baban rumfa
1: bai taba ji ba bari a warware masa ni ka gani ba ni ma ina da lamun kuma baban tare hawaye kuma rumfan kariya ce kuma ni ana kira na da wannan suna shi kuma ya naɗa mun shi Usman Fiji ake kiransa kuma shi ne ake kiransa jangolota baban lami mulkili na lamata kunkun in bai zani ba a dora masa to ni goyon da ne in naɗa mun wannan aikin ya gani kuma ya dora zamanin Allah ya kan sani kauyi lokacin da sani kauyi sala sun kai kai ya tuna mun masalisu sala suka harisun ma ina nan shi ma bai san na dawo ba anallahi
0: to wannan mahalli
1: a ga mai tandeji ne din
0: to masha Allah
1: yawa
0: wannan ce salamun na sauraron ku daga Ikeja Lagos dan Allah kun taba haduwa ya taba haduwa da Mariri
1: mai kukan dadi
0: sunan sa kenan mai
1: eh ai kukan na gata ne wa dan baiwa ne kukan san wa dadi ne da shi ba kukan banza
0: to shi ma
1: da hayaki yake da shi ma Mariyan ba
0: eh
1: ana hawa a yaki da shi
0: shi ma za mu yi bayaninsa insha Allah Abdulaziz Isa Bala Gadanya ce assalamu alaikum filin maza gumbar dutse hakika muna matukar jin daɗin wannan shiri na ku muna yi wa bako barka da zuwa da fatan za ku tashi lafiya sako daga Abdulaziz Isa Bala Gadanya Hamisu Rufai Suleiman ya ce sannun ku daga ganin daga garin burin karamar hukumar Tudun Wada na muku fatan alkhairi Assalamu alaikum. To da muke magana?
4: Tana magana da Adamu Salisu.
0: Adamu Salisu.
4: Adamu Salisu.
0: Adamu Sani daga shekarun jihar Kano.
4: Adamu Sani.
0: Eh Adamu Sani muna tare da kai Mala Adamu daga shekaru ko? jega to daga jega adama yake nan
4: yawa to ina ba kuma barka da
0: to mala da musani
4: to kame kama kana mun ce nan da kawo
0: eh
4: dan samu cikin jamba da bayan da bayan na fara tsora
0: eh
4: a dinani ya harbi kuma harbar ta bai kai lokacin da ya
0: aina ya harbi ta gwankin
4: eh
0: waya na karbi gwankin
1: ka san da gwandagon ko mu gaske ko katini
0: ka san wai katini
4: eh haka
0: ka san katini wala da mu ya soka da an tsaka assalamu alaikum
1: ba sabani kuma kana ji ana ga muka heda
0: assalamu alaikum
1: ba su mutu ba kuma an ga wanda suke din
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah to mara san Allah ya assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: to da muke magana
4: Allah da kin kana magana da kudin juma ne da daga nan cikin faramun hukumar ku
0: tukur dan juma daga garin Ancan hello tukur
4: hello na jinka
0: to muna tare da kai ga jangulota
4: da farko wannan babban bako ba dan arke
0: yana jinka bako muna jinka malam tukur
4: yawa nake sannan kuma bako a jika mai gaisuwa a ke dai ne na gidan ku sarkin dawa a
0: Allah sani na gina ku ba sarkin dawa
1: na gode halin ranka da ni bayan kwadana ne zahiri
0: ya ce na godiya
1: eh
4: na kuma godiya ina ne ina bada ruku ina bada number mai
0: to insha Allah in kana da biro a kusa za mu ga yamma to insha Allah za mu fada maka kafin mu karkare salamu na muku fatan alkhairi da kanan Libya ina muku fatan alkhairi Kabiru Cobra Yusuf Muhammad dan Niger mazaunin Libya Tripoli jangulota Allah ya kara maka lafiya Nura Ahmad fatan alkhairi gare ka da kanan Cairo Egypt ina muku fatan alkhairi to muna godiya dan mutan ɗan mutan Cairo mutan Egypt salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wannan ma yace sunan fata alkhairi Allah ya daukaka ku sako daga Hafizu Hamza Galadima Zuru assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: da muke magana
3: da ni sunana Umaru daga Niger
0: Malam Umaru daga Niger
3: daga Niger
0: eh muna jinka Umaru daga Niger
3: eh
0: mene ne tambayar ka
3: eh ba
0: wannan malam Umar
3: wallahi ina ya ba ku je wannan
0: wannan muna godiya
3: da ba tambaya ce zuwa foni da ba da nan ne kusa da kai da ba na ban sai da ba na ban ki ko gari
0: ban fahimci tambayar ta ka ba dami
1: dabban nan gwari ne
0: eh okay dabban da muka sa eh ina jin ka
3: like a bayan kuwa ko wani hoto da na gani
0: eh eh wannan hoton ko a ga mu
3: kai bayan babban nan na ku babban da kike gani akwai wani hoto da na gani wanda irin dama kenan
0: karkanda
1: karkanda
3: eh
0: karkanda ne
1: ne namijin garbi
3: to alhamdulillah
1: shi wannan biyar da fashe mutane su kula gwamnati ba ta da wani sirrin sama an na fada hede yanzu na ga mu
0: amin sun ma muna
1: ba ya mar hede mutu
0: Hamisu ji kallon yace barka dai aiki jawoje wai yaushe mai dawa zai kara nuna mana baiwar sa ne ku tashi lafiya sako daga Hamisu ji kallon
1: to da ita da ya hede wata aiki abin da ka gani
0: to
2: malamin suka na ji. Muna tare da ku fatan alkhairi, ina muku fatan alkhairi Abdulham Majudo daga jihar Adamawa State. Ina muku fatan alkhairi ku kara tambaya ta shine jawuli wayo she mai dawa. To wannan sako ne kusan sau biyar. To ina ganin ba za mu dau bi puwa biyu za mu dauka ba mu karkare. Assalamu alaikum.

0: magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san iri wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono iri wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba iri wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki yi a giya ma kowa ba kayi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami aji abulkisu kuma ya san shaguna kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a zungeru road ai kusan ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karkaci haka karkaci wana iri wana ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji abulkisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wana ba dadi ya dede a jikin namiji zai jawo rauni a wajen mu'amala da iyali iri wana ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani ba na baku abu banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka garebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kama inda nike giya muku kulu a daidai ana yi shaidi gaskiya sai kun
1: magani 97.3 Rahama Radio.

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tun da fara sanarwa ta gabata cewa daidai wannan lokaci za mu kasance tare da wasu daga cikin manyan hadumai a jam'iyyar APC mai mulki a wannan jiha da ma kasa baki daya. Batu muke akan kakakin jam'iyyar ta APC a karamar hukumar Dawakin Kudu, Alhaji Baba Oriatila, kuma tare da shi akwai Dattijo Alhaji Ibrahim Goro, wanda muke sa ran za mu shafe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da su game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fage na siyasa. Manyan baki a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, kuna makulale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ga dukkanin masu bibiyar da wannan shiri da ma sauran shirye-shirye makamanta, wannan bakin namu a iya cewa ba baki bane tun da lokaci zuwa lokaci kukan ji amman su sukan shigo domin fayyace mahangar gane da yadda kamun ludayin mahukunta a matakai daban-daban, hususan ma dai jam'iyyar su ta APC da ta ke mulki tun daga karamar hukuma ko yankin Dawakin Kudu da Warawa da ma jihar Kano da kasa baki daya. Don haka ba su buƙatar wata doguwar gabatarwa, kai tsaye bari mu je ga kakakin jam'iyyar wadda a baya-bayan nan kuma zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ka gudanar da zaɓen cike giɓi na wanda zai ci gaba da wakiltar yankin a zauren majalisar dokokin jihar Kano, da a ƙarshe jam'iyyar APC ta lashe wannan zaɓe da ɗan takararta Honorable Yusuf Dattijo Hussaini ya samu kimanin ƙuri'u sama da 22,000, kuma zaɓe ne da an ji kunji-kunji tun gabanin gudanar da shi har zuwa lokacin da aka kammala shi daga ɓangaren waɗanda suke ganin ba haka ya kamata ai ba. A dai tunda ga waɗanda suka samu nasara, bari mu ji abinda shi kakakin jam'iyyar a wannan ƙaramar hukuma Alhaji Baba Oriatila zai shaida wa al'umma dangane da wannan zaɓe da ya gabata ranar 19 ga wannan wata na Satumba da muke ciki, wato ranar Asabar ɗin makon da ya gabata.
1: To Abbas, kamar yadda muka yi sallama irin ta addinin musulunci, muna fara da sunan Allah mai yawan rahama mai jin kai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga kayan halitta Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abbas, mun zo ne mu yi godiya ta musamman dangane da zaben da yake na ranar Asabar wanda ka faɗa yanzu. Muna yin godiya kwarai da niyya wajen al'umma inda suka fito aka ba mu haɗin kai aka yi zaɓe. Mutane sun fito kamar za su je yaƙi, haka suka fito mazanmu da matanmu. Kowa tsaye da abin da yake dan tafawa Alhaji Yusuf Dattijo mai falaza Uriya. Abbas, wani Dawakin Kudu dan majalisa baya haura 20 da wani abu, amma ya fito ya zabe tankar da jam'iyyar adawa, tankar zai ci babu. Haka muka fito muka tasa layi muka zabi Yusuf Dattijo, mu abun ma abin sha'awa, ba wani zabe irin kananan kun a zabe ne wannan, shi an tace kawai kuma zabe a dauki hoto an dauki ka wuri'a kace sannan kai zabe, ba dan ma mun samu tangarda a na'ura ba. Abbas, ai gure da ka hema mai
0: sai irin tangarda kenan,
1: zaka ga ita kanta na'ura wani sa'in ta ki dauka ko ba girhin din gurin bai mata kala ba, ko haske mata yawa ko duhu yawa, da danganta dai da irin nan da aka dinga samu kafin a samu gurin da idan ya mata nanayi wata kusan karfe daya haka yake tafa mai ta zo har karfe biyu, amma alhamdulillah haka aka samu gure'a gangarima wacce Alhaji Yusuf Dattijo samu irin jeyi. To wannan abun ayaba ne abinda mutane suka yi a ƙaramar kuma Dawakin Kudu dole fitowar. Muna godiya ta musamman da jami'an tsaro wanda suka halarci gurin. Akwai wani jami'in tsaro da ya zo da Kabauci ya ce da can shi Abauci yake a kada da shi Kano, ya zo da Bauchi da haka ake da ɗaya Najeriya ba ilishin, ya ce da ba zai ji tsoronsa ba, ya ce da daidai mu jami'an tsaro muna jin tsoron a ce nan ba ilishin ake, ya ce amma wannan Dawakin Kudu gata sai ka ga an to maka da abinci an to maka da ruwa ana tsalle ana murna ka zo da ba ilishin ba cin mutunci ba cin zarafi, da daidai ɗan ƙaramar kuma ko wani kumbotsi ko wani wara babu wannan ileko, ya ce da ya zo muku taron dangi ku zo ku ci zaɓe saboda ba ku da ƙarfi. Wannan abin da mutane suka gaskiya sun birge mu, ko dole mu fito mu yaba musu. Daga jami'an tsaro tun daga kan DPO da 'yan sandan da suka zo suka aikin zaɓe muna gode musu, aka kan civil defense duk wani jami'in tsaro na ɗamara wani izo gurin zaɓen nan muna masa godiya wajen yadda aka zanga shi lafiya aka tashi da lafiya aka wasu aka yi dariya. Muna godiya ga sarakunanmu na gargajiya wanda suka zo suka tsaya tsayin daka kuskusa ba ido akan al'umma ba tare da an faɗa ba tare da san hana ka ra'ayinka ba, kowa ya fito ya abin da yake so. So mu ne masa godiya. Muna godiya ta musamman ga iyayen gidanmu na siyasa. Musamman dan Juma, komishinan gona, Allah ya saka masa da alkhairi wajen yanda ya tsaya tsayin daka ga jam'iyyar APC ta take kashin dan Juma a wannan karamar hukuma ta Rafin Kudu. Aka muna godiya ga mataimakin sa Alhaji Rabi'u Nagogo sasarin APC ne yanzu. Shi ma muna masa godiya, Allah ya saka masa daidai. Muna miƙa godiya mu ta musamman da shugaban karamar hukuma, shi ma na dare da rana kwana ɗaya a tsaye don ya ga wannan nasara ta tabbata. Muna godiya ga kansulolin mu wanda suka taimaka suka zo domin wannan zaben a fita kunya. Suwa muna masa godiya, haka muna godiya ga naɗaɗɗun kansuloli Adibaiza, su Abaiza da kansulola na karamar kwadrakin Kudu, su ainihin gudunmawar da suka bada. A basu muna miƙa godiyan mu ta musamman ga malamai yanda ranar juma'a masallatai suka yi addu'a cewa wannan zaɓe da za a yi Allah isa a yi lafiya, Allah isa a ƙare shi lafiya, Allah kada aura mun ne fara kai ne. Su ma muna godiya da su domin addu'a ce take zuwa da ƙasar Abbas. Muna miƙa godiyan mu ta musamman ƙwarai da aniya. To na tabbata Abbas, mutane su yi mamaki ya aka ba ilahin na ɗan majalisa tarayya ba a yi aikin gayya an shigo ƙaramar kodokin Kudu ba, aka yi lafiya aka ƙare lafiya. Ya aka yi aka zo ɗan majalisa jiha shi ma aka yi lafiya aka ƙare lafiya. Abbas, kullum za ka yi al'amari ka ɗauko mutumin kirki. Mutane sun gamsu da waye Abba Makama. Da aka zaɓansa baya buƙatar sai ka gaito wani mutum. Mutanen ƙaramar kodokin Kudu ne da warawa suke ta Allah Allah. Wannan yaron majalisa ɗin shekara uku. To wannan yaron ta jiha idan muka yi tarayya wani irin abin arziki zai shirgu mana. Wannan dalilin da mutane suka dage kenan sai ya zo yi. Ba ta samu ba ƙaramar kodokin Kudu. Kai a tarihin jihar Kano ma ba wani mutum da yake majalisar jiha bai gama ta ba saboda kirkinsa da abin kirkinsa. A ce zo ka tafi kuma tarayya. Mutane su kira sa ba ya ce na su a kira shi ya zo tafi. Wannan abin da yi inganci ne sa. Yasa kake ganin a zaben ba a zagi kowa ba, ba a mari kowa ba. Mutane ba su ce za su zo haka aka wuta ka kada masa ƙuriya. Haka Alhaji saboda me yasa su ma mutane suka zo suka ba haɗin kai aka jima masa ƙuriya. Abba mutum ne wanda ya fito gida na usuli, mutum ne wanda ya fito gidan kirki gidan manya, mutum ne wanda ya fara aikin gwamnati tun da kamalan makaranta. Daga nan ya zo kowa lokacin gama. Yanzu tun yana ƙaramin ma'aikaci a lokacin mataki na bakwai har ya zama mataki na goma sha, har ya zama mataimakin ma'aji, ya zama kashiya, ya zama waye, har ya zo ya zama ma'aji, ya zo ya zama darata, daga nan ya zama faminas sakatare a jihar Kano. Ya baya mutum ƙaramin kodokin Kudu gwargwadon gudunmawa irin wacce ya kamata ya bada. In ma'aikaci ne kika sa matsala ce ka sa bacci a kanka ya shiga matsalar ka ya yi iyayensa ya taimake ka. Idan a'a wata matsala ka samu a gurin aikinka zai tsaya irin da ka iga wani matsala wani wurin ta. A kuɗinka da ake turo maka da karmita su ne suka matsayin idan mahi da rita rita ɗin ne. Haka za ka ga ka ga masa an ji an yana haka ita yi a ƙaramar kodokin Kudu. Wani abin da ita yi ma wasu suna ta ce ai ɗan adam Alhaji Yusuf ka daina wani abubuwan, ai ɗan adam ba a yi masa gwaninta nan na ba kai ba zai gane ba. To in dai alkhairi ka shuka ba kai ɗin ma za a gane. Da ka yi sa kake ganin mutane suka fito yau suka kaɗawa Alhaji Yusuf datti ƙuri'a suke layi. Akwai ta tsohuwa da ta zo ta rasa take ta yanzu ɗan nan Yusuf ba zan ma shi ƙuri'a ba. Yanzu a ce an rufe aka ce bai Allah ai abin da ya sa kin ga an gama ƙirga an rufe. Ta ce to ita ta je wata gaisuwa ne ta dawo take so ta zaɓe su aka ce aikin zaɓe an gode. Haka za ka ga mutum tsoho a layi wani mata da ce a ɗauko shi a kashi in dai Alhaji Yusuf ne. Shi sa kake ganin duk garin da ka tsaye da mutumin kirki ba za ka sha wahalar ta ba.
2: Wai baba wai kana sane ko da abin da aka fayyace dangane da wannan zaɓen tsohuwar kuma abinda kuka yi ne kuka je kuka rubuta ba wai zaben kamar yadda kuke faɗin cewar wai an yi shi al'umma sun fito sun bulaye sun dangala ne ba.
1: Inda muka je dadiya ba ɗan uwanku ɗan jirgin sun je in haka ne ga duniya haka muka yi. In kuma ka ga mutane a layi ana ɗaukar su a hoto ana yin zaɓe ana so kana ƙaron
2: jarida ai akwai iya inda za su iya shiga akwai inda za su iya shiga ba sabanin ƴan garin
1: da suke sa jarida sun je mun ga in kafofin yaɗa labarai na ƙasashen duniya ba ma irin ku kuke rufa ma ƴan jarida na nan cikin gida kuna abubuwa kuna da masu fayyace su masu sa ido masu kallon zaɓe na duniya
2: haka kuke kallon
1: cewa haka kuke kallon jarida su haka kuke manana ɗan jarida wanda masu fayyace gaskiya
2: samun yadda kuke so
1: daga ba ba samun da muke so bane.
2: To
1: ai ko abin da kuke da shi ne gaskiya ma san ba ku kai fayyace ta kuma san zuciya muku ya kuma san sa ta yi garan ku
2: a fayyace baba
1: oyi ɗan jarida wannan su ba ruwan su suna ta zuwa aikin su irin su BBC irin su ai ga su na faɗa suke da Allah da kansu suka ga duniya an yi baya ilishi wani ba su taɓa ganin irinsa ba na layi mutane su kafa layi abu layi a yi zaɓe a ɗauko rubuta a haska ka ka ɗauko tanka ta ce ta tantance ka a baka ƙuriya ka je ka zaɓi ka shiga ɗaki ka zaɓa wanda kake so kai kai shi Allah.
3: To amma aka yi fa
0: a daidai lokacin da kuka ce kuna can kuna yin wannan zaben, ɗaya daga cikin manyan jam'iyyu na hamayya a wannan jiha su a wannan lokacin ma suka je suka gudanar da wani babban taron su wanda haka yake alamta cewa al'ummar ba su fito yadda ku kuke cewar wai sun fito ba, an ce bai fi mutum 2000 ne ma suka fito.
1: To ya kaga ita ilimin taron da aka sauran dinki aka ba da yake aka ba.
0: Dan cikin mazabar ma cewar Gano mataimakin jagoran da ya fito daga
1: okay suka je suka tara mazabar
0: ga suka ce.
1: Eh haka suka ce. Kaga kuka ce ai dama aka ce hukuncin tabi ne. Kuka zama makarici kuka zama mai gaskiya. Sai kallaci mai fada maka wannan irin sura ce dai. Ya kawo da wasu gaskiya ko makarici ne. Da aka tunda aka ce ce aka ce ba ta gance. Alai su budatti ina baka labarin sa. Kamar da naga maka ya fito ka gida ne. Tsatso gida na girma, tsatso na daraja da mutunci, kuma tsatso ne shi na mutanen arziki. Daka shi ko duk mutumin arziki ne gaji arziki yana wuka shi dan arziki ne. Alhaji baya tunanin ma cewa kan al'umma ne suka ce Alhaji su zo kujeran nan, abba ita fa can kai ka dawo nan.
0: Haka wani al'ummar ne suka fada.
1: Kuma garan ko da yake kuna dan bakin gudu ne, dan bakin gudu
0: ne. Amma kai kana da bangare ai
1: amma. A kuma wani bangare zai ba, bangare zai ba mu ne muka fada ai. Ko bangare wani zai tsaya.
0: To amma ai an ce wai karfa da kama kariya wai akai har ta fusa ta wani daga cikin mai neman takara ya ma fice daga jam'iyya.
1: Ai kaga mai fadar ko ka aure da hankalin ka kamar ne yake ce kana da hankali. Ai wannan yake ce an masa karfa karfa shi da karfin ya to. Cha iya canja ha shine shugaban ma'aikata na ofishin jam'iyya. Ka karfi ke so gwada. Ya ce a canja ha shi yake iya ganin shugaban kasa. Kaga karfi ke so gwada. Ya ce a can kasa shine me duk abin da yake fada. Sannan yace shi yake da kudi ba mu da kudi. Kaga duk karfi ke so gwada. Mu ko muka ce ba mu da kudi muna da Allah. Mu ko mu san shugaban jam'iyya na kasa ba mu san Allah. Mu ko ba mu da mu shugaban kasa ba mun san Allah. Duk abin da fada mu Allah muka sani. Kaga in karfin ne yace ne zai bar karfin. Kaga daga karfi da tura karfin tun da karfin ba na Allah bane. Kaga ko mai na kuka. Kaga mun ka dogara da Allah. Ai Allah ya isa maka. Mu da mun kowa muka dogara da Allah kuma Allah ya isa mana. Dan haka muna godiya Allah da ni'imar da kai mana. Allah ko ka ce idan kai mutum ni'ima idan ya gode zaka kara masa.
0: Amma idan cancanta za a duba ya kamata a ce an tsallake shi.
1: Ni ai kaga ba cancanta Allah yake duba ba. Wannan ga dama yake duba ya biya. Amma mun wasu duk cancanta ba. Cewa mulki na sani.
0: Amma ai sila za a duba su waye waɗanda suke
1: zama. Ai kaga ba kai da wata
0: sila a tafiya.
1: Shi bayan sa uku. Wanda kake so ka faɗa? Da can duk al'umma sun suna ba. In an ce an gama kenan ba zai gode Allah ba. Ba shi ga da ka ba. In boko ne shi kadai boko. Idan kudin takara ke shi kadai yake kudin takara. Idan iya mulki ne shi kadai Allah ya sarrafa iyawa. Ai yanda ya dana haka Allah ya zai ba wani Allah ya zai ba shi dana. Wani ma ina nan ba ya fi uwarsa ba ya fi kakarsa ba. Zai so yin wannan mulkin. Ba ruwan Allah. Idan kuma rabon sa gare ya gare kenan. Ana Allah dole ne. Kayan sa ne. Kuma ina ba ruwa inda ga dama ne. Abbas. Me yana faɗa mai cewa an fusata an maka magudi ko an maka wani abu. In magudi ne kake hiro shi ko ka kasai. Idan cewa karfin aka nuna da mugun kake hiro ko bai yi agurinka ba. Mu ko muka bar wa Allah tsarin sa.
0: Amma baba kalli dan takin lokacin da ake ganin cewar ya rage wa zababbu wanda su waɗannan waɗanda kuka yi zaben cike gibin su suke da shi na wa'adin da za su kammala mulki. Ka duba kuma abin da ake kallon cewar an diba an kashe domin gudanar da wannan zabe. Za a samu natijar da ake so a dan wannan dan lokacin da ya rage ɗan watanni kaɗan.
1: Abbas, ai shi wannan da gurbin da yake kudi ne. Ko kwana 30 za a yi, da mutum wakilin mu an yi da shi. Ba ko mu da wani gurbi, in na takin kudi ne. Kuma wannan gurbin da kake gani Abbas kake raina shi. Shi Allah ya rubuta, Alhaji Isubu zai fara wannan watannin. In Allah ya ga dama ko ci dora wancan shekaru. Shi ne amma abban, Allah ne ce in wannan watannin. In ya ga dama ko dora wancan shekaru. Aiki ne Allah. Wajen Allah iyaka
0: yanzu shi matsayin sa
1: ne ga
0: bai taba yin aikin majalisa ba shi honorable Yusuf magana ce ta yanzu ma fa zai ma fara sanin inda gizagizan ke sanya gaba saboda ya san ma ta ina zai kamo bakin zara.
1: Abbas bai taba yin majalisa ba amma ka sani ya taba aikin gwamnati ya san inda yake kare aikin gwamnati ya san dokoki. Ai ba buƙatar majalisa abin da yake buƙata shine kaje in kaje an zo ka sabci ka so lokacin man kaza tana da kaza lokacin man suna da kaza kana da kaza kana da kukan kaza ka kawo kaza ka kawo kukan ka a zo hada ya baje da shi shi wannan dai kasa wani kuma bure ka tura da bi boko hei wannan wani kuma wannan izo ibo ko
0: idan haka saka ka kurum za a je majalisar sai ka san yadda zaka shirya gabatar da kuduri da shauran
1: ai abba ba dan majalisar da ba shi da lawyer ita kanta majalisar ma ta yi lawyer ta ita kanta za ta dafa maka aikin sa sai yanzu ake yi da radio nan ya zo radio nan ce kaga yanda ake kaga yanda ake
0: kafin ka gama sanin yanda ake yin kana nufin lokacin bai kare ba
1: kwana nawa ake sai muna dakin ta kwana bakwai a kwana bakwai duka eh koya da kiki ne
0: kuma an koya ma ba kuma sai ka zo ka
1: to yanzu zo na dinge a wannan kwana kan zo na yi kuma na musu kikkiawa zato cikin yadda Allah zai iya za a yi zai iya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan kuma manzon Allah yusuf datti kikkiawan zato kuma sanan naji wani mutum kun hira hija
2: kafin ka je din zan ma wa kafi in mun dawo sai ka kaura kuma ga abokin tattaunawarka Alhaji Ibrahim Gwaro ka ji irin jawaban da abokin tattaunawarka Alhaji Baba Oriya ya kuro dangane da abubuwan da suke murginawa a tafiyar siyasa
1: gaskiya ne
2: magana ce ta kun yi zabe kuna buƙatar ku ga al'amura kamar yadda sauran wakilai suke yi
1: gaskiya ne
2: shi wannan zabe na ku ya zo da yanayi na sammatsi da aka samu kauracewar yawancin jam'iyyu na hamayya wanda ya kamata a ce an fafata da su wanda zai nuna eh hakika wanda ya samu nasara ya cika gwarzan da za a jinjina masa
1: gaskiya ne
2: sai gashi an ce wai ku kadai kuka yi rawar ku kai kidan ku a tare da an samu ƴan hamayya da kuka fafata da su da za a gane cewar ina ku yana da nagartar da nan gaba tunda akwai babban aiki a gaban ku na zaben dogari da yake tafe a shekarar 2027 za a iya sashi a mizani ko ya zama zakaran gwajin dafi
1: jama'a ranar kuma dokin kudu assalamu alaikum ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci muna jan hankalin dan jarida ya dawo ya zo ya kallaci me ɗan takarkarmu da suka ci zaɓe suka yi me za su yi wannan shi ne abin da ya kawo muna so mu ga ƴan ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa sun yi nasara daga zaɓuɓɓukan duk da suka gudana domin a ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa ba a taɓa yin ɗan majalisar na tarayya wanda cikin watanni biyu kacal ya kawo ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa su aikace-aikace ba ba a taɓa yi ba
2: tun da ake
1: dawakin kudu
2: duk kama ɗaya da ɗaya ka
1: dukkanin su na bi su wani ma bai kawo ba sai da ya hawa na uku wani kuma bai kawo ba sai da ya hawa na biyu shi kuma cikin wata biyu mu faru ta ɗan majalisar tarayya ya samawa da mazaɓo guda huɗu ruwan sha zahiri ba baɗiri ba kuma an kai su gurin da ya dace ba gurin da ake so na san zuciya ba gurin da ba shi da ruwa nan abba ya je ya kai ruwansa ya kai warawa biyu ya kawo dawaki biyu kaga ashe cikin watan biyu na farko ya wadata mazaɓo guda biyu da ƙananan hukumomi guda biyu da ruwan sha wannan abin alhamdulillahi ko yanzu da muka rufa layinmu ta yi mana kyan rufi ba mu rufa ta don mu tara kuɗi ba mun rufa ta don a taimaki al'umma
2: duk da maƙudan kuɗin da aka ce an kashe a kan wannan zaɓe
1: to ai shi zaɓe kashe kuɗi a shi ai suna ci jam'iyyar adawa ma ɗin za ta kashe
2: amma yawansu ya kai
1: to ai ba ta da ƙarfin da za ta kashe mai yawa yanzu misali in ka ɗaga yadin ka da ni tunda ka fi wadata jibuna fa teturan ne
2: kai kuma na kai
1: kana radio yanzu irin tsarin da kake ciki a gidan nan kaga wancan ai ba haka nake ba saboda haka kaga dole mu da muka fi su ƙarfi muka fi su kusaci da jama'a muka fi su al'umma a ƙaramar hukumar dawakin kudu da
2: wa kuka fi
1: shauran jam'iyyu dole kuma mu fi su kashe kuɗi
2: ya zaka dora su a wannan mizanin
1: abin da yasa na dora su a wannan mizanin ina tabbatar maka da ba dan kyawawan ƴan takara muka tsirbar da jam'iyyun adawa wa'anda kaga sun kaurace da sun shiga amma su sun sani wa'anda muka tsayar zakaran dafin gwaji ne kuma ba za su tunkare su ba kuma ina tabbatar maka da kai hakuri wannan zaben da zamu shiga na 2027 su ma za su janye da yardar Allah domin sun san wannan za su yi karo da su ba kan wallasa ba ne
2: su janye kuma kake
1: su ba za su yanzu su janye ba kariya ne musu
2: to amma ai wannan sun ce ba su ga alfanin yin sa ba
1: so ai wancan ma ba da alfanin ya gudu ai alfanin dan takarar cin zabe a wancan ma babu alfanin tunda ba za a ci ba
2: to ta ina zaka dora su bayan suna cewa kullun suna samun tagomashin da suke ganin lokaci kullun suke
1: Allah do annabi
2: sun hambar
1: yo Allah do annabi ni nake baka labarin nan kuma kai ka saka labarin nan a radio cewar shugaban jam'iyyar NDC na jihar Kano ya fito ya ce abinda isa ba su shiga zaben karamar hukumar dawakin kudu ba saboda rigimi na cikin gida kaga ko duk ranar baka zama lafiya da matar
2: ko dai rigima ta abinda zai je zo na
1: fargaba to ai shi ne
2: da kada a samu matsala ta tayarwa da al'ummar dawakin
1: dan haka ne idan wannan ne isa bai shiga zabe ba to alhamdulillah mu ne masa godiya an zauna lafiya wancan ma kar shiga dan a zauna lafiya in dai wannan takidin ne in kuma wannan takidin da na faɗa ne in yi maganin rigima cikin gida in so in sun kintsa mun kintsa
2: amma Alhaji Ibrahim an ce wai da na gaba ake ba gane zurfin ruwa
1: gaskiya ne
2: ana ganin cewar duk lokacin da aka zo za a dora wakili ko shugaba akan wani gwadabi
3: gaskiya ne
2: ana auna irin nagarta da abin da ya a baya a lokacin da ya samu wata dama
3: gaskiya ne
2: to gashi na kun an ce abin da tarihi ya nuna a zaman da yayi ya baba ya fito da wasu maganganu cewar yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi wannan Yusuf Dande wannan ne karo na farko da aka fara zabar sa a matsayin wanda zai je wakilci al'umma duk wancan aiki ne ya kai shi da samun waɗannan matakai
3: gaskiya ne
2: a irin wannan damar da ya samu da ya kure aikin gwamnati ya kai har matsayi na babban sakatare kuma amma ma'aikatar da ta fi kowace ma'aikata fadi da girma
3: gaskiya ne
2: ma'aikatar kananan hukumomi menene abin da za ku iya bugar kirjin cewar yayi wanda yake haska cewar eh hakika kwalliya za ta biya kudin sabulu a wannan zaben da kuka
3: mutunta alhamdulillah lokacin da Yusuf Dande ya zama permanent secretary a ma'aikatar kananan hukumomi jihar Kano da ma karamar hukumar Dawakin Kudu da kasa gabaki ɗaya sun amfane shi domin shi ne a lokacin sa duk mutumin barinita ta rike wa kudi zai je zunguro masa kayan sa duk wannan yake neman karin girma da aka bashi a jihar Kano da karamar hukumar Dawakin Kudu zai je a bashi kayan sa sannan ɗan karamar hukumar Dawakin Kudu inda zai samu aikace aikace na yi a zamanin sa wannan ne isa suka ce sai ya zo yayi takara ba buƙatar sa bane
2: akwai waɗanda suka samu aikin yi sanadiyar wannan
3: ayyukan su ma da iyaka ba su da iyaka
2: a ina ne zai samu
3: yanzu ka shiga karto idan kana so ne za ga yan kuturin ka nawa da kai na gayyace ka gobe idan Allah ya kai mu ranar Alhamis ka zo mu ji zan rinka yi maka wannan gidan ya bada aiki wannan gidan ya bada aiki wannan gidan idan Allah kai kuma in ka gani an ansa ka zo ka ga duniya
2: mutum nawa kake tunanin ya ba
3: a ni ai ka zo ka ce mutum ya aikata alkhairi ga iya aikin alherin sa ai kuskure kai
2: ayo ai dan wai ka nuna ko hakikanin abin da saboda an kalubalance shi
3: to ai kalubalance
2: da ya zauna a wannan makaman da ya rike mutum bai bai taba dauka
3: to amma kuma ɗan karamar hukumar Dawakin Kudu suka zo suka bashi ƙuri'a 20,860 duk bai taɓa yin wannan ba
2: bayan ce wannan yar gala-gala ne ba wai zaɓe ne da ake yin sa wanda mutane suke bin lahi su dangwala
3: ba kai ka da ne mutane ne suka dangwala ku
2: a sun ce ba shi ba su yadda ba suna ganin rubutu ne kurum aka yi
3: to idan rubutu aka yi Allah ka rubuta mu a mulki in kuma zaɓe aka yi Allah ka zaɓe mu a mulki Allah ka zaɓe su gata a mulki in kuma rubutu ne Allah isa alƙalamin Allah ya tabbata a kan Yusuf Dande
2: amma misali Alhaji Ibrahim matsayinka na dan mazabar dawaki cikin garin dawaki wanda shi ma honorable Yusuf Dande daga cikin wannan mazaba ta ku ya fito kuma a iya cewa ku a can musamman yankin ku kowa ya san kowa mutum nawa zaka iya tunanin cewa wai honorable Yusuf Dande ya taba dauka ya ba su takarda ta kama aiki su zama ma'aikatan gwamnati da za su dogara da
3: kai to kullum wannan lissafin alƙalama ne wanda za mu fara su daga yau shi ma'aikacin gwamnati ne alkhairi babu lissafi yanzu daga yau Yusuf Dande zai ajiye alƙalami na sama mutane kaza aiki na yi wa kaza kaza kaza yanzu daga ran ne fito takara kaga Yusuf Dande sai ya ɗau alƙalami ya aji sai ya ce a kawo masu aikin ido mutum 300 suka haɗa kai da shi ya ɗan majalisa da suka yi masa aiki na ido sai ya rubuta ya ajiye saboda harka ce ta siyasa wancan kuma aiki ne na gwamnati baka buƙatar a sani ko kar a sani domin in ka yarda aka sani wani daga ma'aikatar zai zungure abin da za ka yi wannan kuwa siyasa ne damar ka ci sannan yanzu ya kuma kirawo ma'aikatan na ido da shi da ɗan majalisar tarayya za su yi Dawakin Kudu na mutum 500 kaga wannan duk alƙalami ne na siyasa yana rubutawa yana ajiyewa wancan kuma yana ma'aikacin gwamnati a zo a ce sai ya faɗi mutanen da ya taimakawa sun taimakon ne ma ya suka suka zaɓe shi
2: amma kai ka san mutum ɗaya ko biyu wanda za ka iya bugun kirjin cewar wani ɗan gidan wane ne kuma Yusuf Dande ya samu mara aiki
3: ni na san ba ma iyaka ni dan ni ba zan iya kirgawa ba
2: za ka kirawo sunan misali
3: wani ɗan gidan
2: ba wai sai ka kira a nan ba ina nufin za ka iya kiran sunan wani ɗan gidan wane ne da Yusuf Dande
3: ya bashi san shi na san shi na san shi na san shi na san su ba iyaka
2: al'ummar dawaki fa suna jin
3: duniya tana ji na ba da dawaki nake wannan maganar ba da duniya nake wannan
2: eh musamman su da suke a gaban
3: idan da mai suka zo gidana isalama da ni mu je nuna masa gidajen da akai
4: baka da haufi
3: a kan ni da matsala akan yinsu da tiya cancanta dan danji ne dan arziki ne irin arziki ne kuma abinda ake masa a dawakin ku ba a taba yi wani dan takara irin sa ba
4: wani abu ne
3: na farko dai shine dan takara da aka zo aka kira aka ce zo yi takara ba da bukatar sa ba ba a taba yi a dawakin ku ba sannan karamar hukumar dawakin kudu ba a taba cin zabe da ƙuri'a dan majalisar jaha da ƙuri'a 22,000 da hauri ba iyakacin zaben ka 19-18 wanda kai 20 shine wannan kai zamanin shekaru biyu amma duk shauran wanda ci zabe tun daga kan haladiyan ka tsare da aka fara zaben demokradiya kansa har izuwa yin su datti yanzu ba wanda kai ƙuri'a 20,000 ya kai 20,000 amma bai haura ba zaman mali garin shekaru shi kuma ya haure ya kai 22,000 zaben da ba ma a yi fito na fito ba domin wannan zabe ne wanda muka yi shi iya ƴan jam'iyyar APC su suka fito suka zabe mu akwai ƴan waccan jam'iyya mai rijiman nan su kuma suna nan za su fito mukiyan su ba su fito ba masoyan su ba su fito ba
4: amma cewa kai fa wai gida gida kuka rungabe kuna sanna Allah sanna annabi a zo a taimaka a yi zaben nan ga ma kayan aiki kuna sanwa ma
3: to yanzu misali
4: amma suna yin brisk suna yin labari suna
3: cewa Allah akwai aiki ko addinin musulunci da ya bayyana ba gida gida aka rinka bi ana wayar da mutane dan su yi aiki ne na alkhairi addinin musulunci ba mu ne a siyasa in mun bi gidan mutum mun ce zo ga alkhairi a kafa da kai ka ci gajiyar sa ka zaɓi abin da zai amfane ka duniya da lahira ka kiyaye abin da ba zai amfane ka ba duniya da lahira mun yi laifi
4: amma idan hukunyar da daga tarsa sai kun je kuna neman al'umma su zo su kawo
3: gaskiya to ai addinin musulunci da haka yar shi isa shi aikin alkhairi ina da wuya in zaka yi sai ka sha wuya duk wanda ka ganshi a cikin alkhairi sai ya sha wahala ba wani wani ya samu alkhairi da a cikin sauki addinin musulunci da haka yar ka je wani gumma a dake ka wani ma ka shekara ka ne ba zai dauka ba akwai annabin da ya zo ina shekara ya wajen shekara sanau ina wa'azi mutum ne suka karba
4: bisa al'ada ta zabe haka ya kamata a yi
3: haka al'adar zabe take ka roki mutum ka wayar da shi ka dora shi a layi shine siyasa
4: kuma ranar zabe sai ka bi shi har gida kana zuwa
3: ka sa ba za ka bi shi ba so kake tabbata mutumin kirki zaɓo mutumin kirki kai je zaɓo maka mutumin banza in ya zaɓo maka mutumin banza za ka ji kunya yanzu misali akwai mutanen da aka zo aka zaɓe su a ƙaramar hukumar da wakil kudu wayanda suka zaɓe su ba za su amfane su ba duniya da lahira ba za su daga wayoyin su ba ba za su je sunan su ba ba za su je ɗaurin auren su ba ba sa zuwa gidan mutuwa ƴan da wakil kudu da kansu ka nemi canji
4: me kake tunanin honorable Yusuf Datti zai iya yi muku a cikin wannan ɗan takaitaccen lokacin da a iya cewa watanni ne ba su fi 7-8 ba suka rage wa zaɓaɓɓu
3: to na farko dai alhaji Siddati ya yi alkawari cewa ba zai ci amanar dan karamar hukumar dawakin kudu ba duk abin da aka ce kaya ne na ɗan karamar hukumar dawakin kudu daga majalisar dokoki ta jiha zai kashi karamar hukumar dawakin kudu sannan mutum ne wannan yake da nagarta da sanin duk kulle-kullen da za a yi mahaifarsa ta samu abin da take nema sannan mutum ne mai biyayya da gwamnati da ma al'ummar gari da kuma al'ummar ƙasa wannan ne ya kai shi irin wancan matsayin da ya kai na farko kuma yanzu ya kashi har majalisar jiha saboda haka ba mu da tunani ko shakka akan yin su da ta zai aikata wa mutanen karamar hukumar dawakin kudu alkhairi wannan ba a kansa muka zo ba mun san zai yi dan gado ne haka ya gada haka ubansa yake haka uwansa take kuma ka je ka ga family din su dukkanin su mutanen kirki ne ba za ka ga mutumin banza a family din su ba mutane ne na gari nagartattu wa yadda an yadda da sashi hancin su shi isa duk gurin da suka sa a gaba Allah yake taimaka musu suke zuwa wannan Yusuf Datti gada yayi ba tuntaye a hanya ba mun zo mu ga yawa duniya ne Yusuf Datti san waye Yusuf Datti ka san me yazo zai wa karamar hukumar dawakin kudu ba mun zo ni ta rijima da dan jarida ba ka bar mu ci lokacin mu mu ga wa mutanen karamar hukumar dawakin kudu waye Yusuf Datti
4: to bari in ma wakafe kuma in tunatar da masu sauraro cewar tattaunawa muke kawo muku kai tsaye tare da manyan hadumai a jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a zauren namu muke tare da Dattijo Alhaji Ibrahim Goro wanda guda ne cikin dattawa wanda kuma shine ya kammala jawabansa tunda fari kuma mun bude shirin ne tare da Alhaji Baba Oriya Tela kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu kuma a kashin farkon kun ji irin taza da tsifar da suke kokarin yi dangane da yadda zaben
2: dan majalisa na cike gibi ya gudana a yankin su na karmar hukumar dawakin gudu wanda a ƙarshe jam'iyyar su ta APC ita ce ta lashe wannan zabe da rinjayen da suke jin cewar wannan shine kamar karon farko da aka taba samun irin sa ta fuskar yadda karbuwar sa ta jawo har ya samu kimanin 22,000 da kuma

0: kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu mu dawo ga kakakin jam'iyya Alhaji Baba Oriya Tela wanda tunda fara shi ne fara bude mana wannan shiri Baba Oriya Tela ka dauko wata magana ne maka wakafi abubuwan da suka wakana a daidai wannan gaba da ake gudunya da kanin wani wanda wasu ke jin cewar akwai babban aiki a gaban wannan dan majalisa taku da watakila kafin a ci talata da Laraba za a ce ma ba lalle ne ma zai iya samun damar ma ya je ya shiga zauren har ma ya iya kawo wani abu da za ku iya cin gajiyarsa da za ku ce san barka duk da wasu na ganin kamata ya a ce da an haƙura da wannan zaben kuɗin da ake tunanin za a kashe don gudanar da zaben an zo an magance muku matsalar ruwan sha da take addabar ku al'ummar dawakin kudu dan haka da irin wannan kalubale
1: da ba su kamar da kake faɗa idan wannan zuwa ba za a idiya dina gaba da yanzu wannan yake faɗa haka yana ganin da kana yake nan har yanzu har a zo zaben gaba ba kuma mai janasa ba yanzu wannan yake faɗa wannan ba za a yi bajet na shekarar 2027 ba wannan yake faɗa wannan babu abin da majalisa ta kuma yi wannan yake faɗa wannan bayanin yake nan ba za a kuma yi mulki ba kenan an gama har 2027 a kaga wannan wani tunani ne na mutum na daban shi kuma Allah abin da ya ga dama yake tsara ba kamar yadda na gaya maka wasu mutane sun ce ba su yi gaza ibadan gudun rigima a kaga mun gode musu Allah isa na ga makasai ga tunda gudun rigima suke
2: wato kun ji dadi ke
1: a to yi sosai sosai wannan ya ce da kaiwa ne ni abba ba zan faɗa ka tsoron ka nake ji nayi duka rana kai eh tinki ka
2: kai masalahar da al'ummar
1: ah kike mun ai ne ai Allah rata da kai
2: saboda sun san wata kila
1: irin tarin din da kake dan nake kan dambe ko an zai gari shago yace kai wa nan ne to ne zo gari shago yace ni akai goke ne to ne zo ba mai dan bandi wace ku ko zaman lafiya kire dan ana tare ku sai ce kane da wa kane da goke kane da kane da babban kina gogiya mai cika daji kade yace in ne maka kuka ba kukan fito wa na kulawa kukan bale da ka rage ba yasa kiran maza wasu sun ji tsoranka kaga ai yanzu da kake ji ko wace da kai wai abin da yasa saboda zaman lafiya ikiga zaman lafiya ba so dore kai ga na gaba mu ga muke ji zara tsoro muke
0: ji amma bisa al'ada an san irin yadda ake yin zaben cike gibi akan ɗebo mutane daga yankuna daban-daban da suka
1: shigo abin da ɗebo wasu ɗebo wasu da wancan ma na gaban shi ma zabe ne wanda zaka fito ne zan fito
0: eh amma su waɗanda za a ɗebo din kowa yana san karamar
1: hukumar
0: shi ma yana kokawa ya kawo kansa
1: mun kawo abu kawa mu wallahi ina so ga maka ko sun yi zaben ko sun yi wallahi ba mu kawo ba
0: har da rantsuwa
1: wallahi tallahi ba mu kawo amma sun san mu sun ababu suke zero ne a gurin mu
0: kana nufin wai da a
1: ce zero ne sun shiga za Allah zai kai mu
0: da dubi da yarda ko tsawa da kuna da kudin
1: yi ba za suke magana
0: ba za ku yi
1: na 2027 ba to mu wannan zaba na 2027 wannan ba mu wannan din yana nan kuma har yanzu a gosa muke ne ba mun ga mu samu shi ne ba mu ba wani mu ne ta ranka ne a cikin wannan dan ba sai Allah ne yake yi abas mun fa gurin Allah muka tafi ba mu wancan karin da muka da mai gidan rawa gurin Allah muka je ba mu ko muka sajjada muka ce Allah mun gode sannan da ita kuma zuwa da karfin izza da karfin mulki e ko zo muka kokowa gurin Allah muka sajjada muka ce Allah ba mu yi ba mu shin 2027 Allah ba nan ne sun fi karfin ko ku anan ne za su yi abin da za su yi Allah ba zai yi ba amma sai mun jingina nan mu da nan ina jin wani dan siyasa Yusuf da magina yana magana suna turo mana mutane wai su zo su ji asirin mu to wannan sai ne da mu abu kuma duro muke hawa muke faɗa manufofin mu a bayanan nasu muke faɗa abin da zamu kuma mu tawo wani to asirin mu menene na asirin mu na koyo wani ba so wani ji
0: kana nufin ba wani abu
1: da sirri ba wani da mu da iko iko ne ko sai ai wannan yake abu dan Allah bai da wani abu na sirri kawai Allah ya sa gaba wannan san Allah ne ne na sirri cha in wai mutane yake turowa ai kaga dora sa doran munafikai kenan o ya zubillahi me isib dan bagi ne yake da shi zai bai haladin ka tsare tsohon dan majalisa da karma ko da ke gudu tsohon chairman din karma ko da ke gudu yace ya turo shi wannan karma yake bukar sa ba zai wata kansa ba me yake da shi zai kame ni munafiki kace rahoto zo dauka me kace da shi zaka biya Isyaku Bello dan bagina kace ka sa yana munafika zo dauka rahoto me kace da shi da ya zaka biya ya ukansi wannan yanzu aje dana ci shi ne gaban fansho na jihar Kano me kace da shi zaka turo a doron munafiki me kake da shi zaka biya mun tare izo ice yayana Mustafa Bala shi turo ni in zama munafiki kana wani irin asanci ne
0: kishin tafiyar musamman da zai iya wannan sadaukarwar ba
1: kishin duniyar siyasa ba wannan yake so ya hauturo uwa kudin uban kuda ice yayana ya zalucin kai ka sama munafici zo yi ba wannan zancen ana ga gida damar zawayo ne kuma he mai gidan ruwa ba sai rasa taba ce ce kane na uwa mu dai uwa mu dai je ka can ka zage ni ka sai kalancan bayan a zahiri ne ba cuta da
0: ba shine abin da zai
1: bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shine abin da zai bashi ba shi abun da Ibrahim Tare wurare da ciore dan majalisar tarayya wansa in wade ba dai shekara 12 a cikin shekara 12 nan ya rike committee hannabajan na kasa banda su bi kama ne wannan committee a cikin shekara 12 nan ba za ka kalli mun tare kace ya canza daga mukutar ya zama mutare ya zama al-mukutari ba azrabi ina na mutare ba miyo al-mukutari abu na'i ba ya kamata a ce mun tare ya tare kawai sai ya koma gaba kuma shine titi domin wadau ba da ta iya sa ije ya kallaci kannan abu bace yau wane ne yau zaka fitar da man fetur din Najeriya ba kana abu bace wanda kasuwanci na duniya na business zaka ba kana abu bace
2: ya gaya maka
1: ya
2: sai ya tura
1: ji mana kabari babu yau na business da duniya wannan abu bace bai taimaki kannan sa da ya zama ya ga inna kannan abu bace suka zama da uwa dai uba dai da uba dai da wanda suke wada ya ga irin ta goma din da ya kace dama yana yin wani gode rai iban nan inda nake kuma an kadara ba dai masa ai kasoci ne shi mu tare ha abara kenan ba zai shigo ta jami'a ban Allah da masa hima zama da mai sa tare shi ya tarka yayin sa shi ma ya shigo ta jami'a ban Allah da masa zuwa ce kai ma kan da mai sa tare ne
2: to amma abinda akai masa na kyautatawa ya kamata ayi irin haka misali
1: an masa ba zai fada ba
2: gashi an ce an kai shi maka an kai shi ba shi ba ma an ce mai dakin sa ma ta jajje maka ba dai ba zai yi ba
1: to aka ce mata hauduro ta ji ba mata ita kuma ta hauduro ta ji ba mata ba
2: ayoshe ta fada haka
1: ni na ganta da shi ma mutane ya ce ba mun ba kaga an masa da masa adaka sannan Yusuf dan magina idan doro kake so a ce na in yadda Yusuf dan magina kai ne ba za ya yadda da kai ba
2: me yasa
1: a gaban ka kai da kai ga maka ba ne sai raba hidan nan gugu
2: a mu'amala ta
1: yau mu'amala ta ba kake nan ko ku sai wata sirri dan zaga na gugu
2: amma dai sai ce nan ba
1: ta haka ji na gugu ya ce ba za ka raba hidan dan magina ba haka ne haka ne
2: a
1: haka ce na gugu ne fada yace shi dan bagina na sani ba kare dan bagina ba kaga ke ma FC kenan haka ne ba mu da sirri da dan bagina da nagogo in muka sirri nagogo kenan sirrin muke zai ga dan bagina shi ma dan bagina din sirrin koko sai tai zai ga nagogo wancan abin da kake so ka zo ka dorawa wasu mutane akan kai dan bagina
2: ya za kai ma wannan
1: domin haka ya fada da radio yace shi da nagogo ya Allah kuma sai na ta adawa sannan ni na sani an kai karar Yusuf dan bagina gaban mai girma jagora cewar ba su da sirri domin da abin da aka yi she FC ta sani saboda ba mai rawaya da nagogo kuma ya tahi gaban kowane jagora ya ce shi da nagogo aminci ne
2: inna ta san kalwa
1: inna ta san kalwa kaga kenan waccan kalma dora ta kadan bagina in ita suke da nagogo yace garba da mutane suka zo ita suke to ba ta suke
2: shi da ma akwai kyakkyawar mu'amala
1: tsakanin waɗannan mutane
2: kuma yanzu magana ce ta siyasa
1: to waɗannan mutane na siyasa dukkanin su suke tuwa yanzu ba su da abin da Mustafa Bala zai ba su yace ku zo ku je ku zama munafukai don ku kawo min labari a FEC ba su dashi
2: haka
1: sai ku zama labari na FEC shi da yi zama shugaban ma'aikata na FEC ai ku zama labari to na labari ko labari me za a faɗa ba wannan bai sani ba wannan waye ne
2: ba abin da kake tawayawa a cikin karamar
1: hukuma haka ya kamata ya faɗa
2: ya zai sani
1: kai kan rutsahi kace ana ta fita ana da fa dauke dai muke dauka dan wake muka koma muna rungumar kamar bibiyu cin kosai yanzu dunkulan dambu muke wa konkosi a da karo ka san dukkan haka haka mun yi ka bazai da dai dai kuke dauka
2: ba an ce wani
1: ne ko kuma kuma masa cin kosai ka
2: da an ce haka ya aka bude wai ta wai a wanki wai wani abu ba
1: ai haka duka ga haka haka gangona kosai biyu haka ka sa a yaji to yanzu mun gane wa haka ke an mun muke da kuma masa
2: shine nace an ce duk wai duk wanki ne zuwa akai su ma su jaraban
1: idan wani ya jaraban nasa wani ya zo kenan domin zai ga aminci zai ga karamci wato kenan aka take
2: ya za ka
1: mutun 1999 sun zauna wata kila ka so ɗaya ne tafi wata kila na dubin da ka tuno in ba gari kake kana wayo kana turo su she kana karba ko sai ka ce wannan wanki ne ko yasa shi tuwa hewa na mucuci ne ga kuma yana bai kai karfin wannan ima da nazo uku ba bai kai bai da kamfanin nika irin naka bai da dukiya da motoci ko irin naka amma iya abun arziki ka ka turo mana shike nan duk wannan yace zai bude gidansa idan ka tura yace a ja ka ba wanki wallahi ya rasa su kenan baka ga wani malami mai saki mata sa yace irin wani talaka gona gona yace da Allah ga ɗan kudi ka aure ta ka sako mai ta cito da ije ya aure ta akwai ne bisha sako ta cito ke za mu ci kalkorin nan nan sake tace ka sake ni jaina ba lafiya ka garau ita fi shekara guda ban gani ba ni da aure nake so aure nake so dana ije ka da duke sa kaga mijin aure shi ke ganin sa ba kudi a gurin sa ita ta ga abin da ta gani da kai tutu masa yi maga igayin da zan yi Allah isa ya ce to sake mura
2: ya ce fa shine shugaban kungiyar wanki wai na gwaggo yana ta bi yana ta kokare sai an masa sakatare ya ce ma yi mana sakatare
1: ciwa
2: shi
1: ne da bagiya ka sakatare
2: a shi na gwaggo ne wai yake ta kokare sai
1: an masa sakatare
2: saboda wai irin abin da shi ma yake samu
1: na
2: ka'i in an
1: wanka to kaga hina da hina tun hina ga wanki aka wata ta hina kan gaba kaga wannan bawanki suke zuwa kenan
2: ya
1: dan baki na wanki ne ai kuka ai wanki da kuma wanka ake da ba zai maka kuka da wannan ake zuwa wanka ba
2: amma
1: kake
2: yi kalubale wa alajara
1: ne
2: cewar wai idan an tura kan an karbi naira 500 shi kuma akwai kasansa da zaka bashi a ciki
1: da mutum shi ko wannan shi da shi ne shi da dan baki nan ne tunda ya ce da mun inna ta san kana kana san inna idan kare yake musu aisata da Allah dai halice shi idan gaskiya ya fada kuma bata da Allah dai
2: yana nufin ba
1: a ni ba shi dan baki na fada da na gogo he Allah idan
2: kuma kai ne babban
1: fitin na gogo na gogo ba amma wace sirri ko ai ba sai ba idan gaskiya ya fada
2: shi dan baki na san Allah
1: cewa ba musu sai dai mun gaskiya ya fada na gogo dan baki na san Allah
2: kai baka iya tantance
1: idan ya fada shi ma san Allah da haka kuma tun da ya ce tsakanin su zuwa wani san tsakanin su to wancan gaskiya ne la ƙarya ne ai na hukunci labari na ga kan bi ne ko zama ƙarya ko zama gaskiya idan gaskiya ya fada zai kai sakamakon gaskiya wallahi tallahi zai rago zai kare in dai gaskiya rago amma yana bala in wannan ba yana ƙarya ya fada zai ga sakamakon ƙarya wallahi zai kare hanya
2: to baba kai ma yanzu dan ƙare ma wa kafi
1: ni
2: koma gurin dattijo Alhaji Ibrahim Bauro lokacin da kuke ta wannan fafutukar cewar kuna ganin abubuwa sun taho daidai yadda kuke da bukata
3: alhamdulillah
2: a daidai gabar da su kuma jam'iyyar amayya suke ganin cewar kurum kallon ku suke yi lokaci kurum suke jira
3: san Allah ya basa iyakala
2: lokaci suke jira fuskaci
3: to lokaci ba sai ya zo ba Allah ya basa iyakala ma shikenan ba
2: to ba ku fargabar abin da zai je dawo
3: yanda abin da yake hannun Allah zai baka shi kake fargaba ba zai iya bane
2: ko yanzu wannan shiri kuka yi dangane da yadda za ku iya kai gaci musamman tunda an ce an dora ku a sikebe an ji iya nauyin ku
3: aikin alkhairi muka shirya shi zamu yi shi muka iya shi zamu yi kuma shi zamu ci gaba da yi shine nauyin mu shine karfin mu shine gaskiyar mu shine nasarar mu
2: amma sun ce aikin alkhairin sun muku fintinkau hususan idan aka yi hadani da irin kokarin da jagoran jam'iyyar NDC Kwankwasi yake yi a yankin Dawakin Kudu da duk cikin wai waɗanda kuke da su a jam'iyyar APC ba wanda ya kama kafarsa wannan tana ya kai
3: shi ai ɗan Dawaki su alƙalai ne ba su suka yanke hukunci suka sauke shi bane in yana alkhairin sun fi kowa sani in daidai yake sun sani mu ba za mu aibata shi ba ɗan Dawaki su zasu aibata kansu su zasu zaɓi
2: kana tantama akan kokarin da aka ce shi ne POS din yana yi
3: a umman ban ma san shi ba wallahi dan yanzu ka ce ne wallahi ba san shi ba
2: baka san shi ba wallahi da mutum ba kuma baka san
3: aikin sa ba wallahi ban san POS ba
2: baka san aikin sa ba
3: kuma me aikin sa
2: an ce mutanen Dawakin Kudu a iya mazabar sa ma akwai sama da mutum 10,000 da yi wa hanyar da suke ci gaban rayuwarsu
3: amma kai ka ga wa zai mutumin da yake da 10,000 a mazabar sa ina neman rab ya kasa tsayuwa zabi yan tsakkuwa ne fa kungiyar harka suka kira shi suka ce da shi to kai ya zaka dauko mana abokan gaba ka kawo mana mazaba kai ne hana ka takara ya kuma biya musu tsoron yan Dawaki yake karamin hukumar Dawakin Kudu
2: yace tsoro wani irin tsoro
3: saboda ayyukan da yake ganin yana yi ba su da nagarta wannan ne isa yake tsoron yan siyasa dan bai taimake su ba
2: amma cewa akai fa nagarta da irin kokarin da yake jawo ma har Aljarabi'i na gwaggo ya ce yazo ga wani ya fito daga mazabarsa profesa da aka ba wa hukumar raya jihohin arewa maso yammaci su hada gwiwa domin su ciyar da al'ummar Dawaki
3: to idan da yanzu misali idan ka ji ana hada gwiwa ai ba za ka iya bane ai in za ka iya sai a ce an bar maka kai
2: to shi mai sa shi shugaban hukumar raya jihohin arewa maso yammacin shi ma ba zai iya bane shi
3: sai ji daga bakinsa
2: amma an ji mataimakin jagora
3: kai ka ji ya fada
2: mataimakin jagora
3: mai mataimakin jagora ka ji fada
2: ya fada ya ce ya zo da shi da mai
3: POS idan yanzu misali wannan ai ba misali tun da ya fada ai idan ka zo kana gini ne alkhairi dawo mutane kake su masa taya kake zama ma'aikacin alkhairi kuma wannan duk ya gina tsakuwa a wannan bigira ina da lada kuma alhamdulillah wannan mutumin ya mana nasara domin shigowarsa wannan tafiyar da gudunmawar da ya bayar wannan professor yau a tsakuwa kurkun mu sun haura 2,000 muna da
2: an da nawa kuke samu
3: da in kowa ya zai ci zabe da 600,400 yake ci yau ya samu ƙuri'a 2,000 wannan professor ban san shi ba Allah kamar da shi fiye da professor
2: wai kana nufin shigar sa ce ta sa kuka samu
3: warai ku ai ai mun ka dau ne ta kowa da kin zai gare kyau
2: to aka fa
3: arziki ne
2: iya yin komai ba ko lokacin da ya rike jami'ar yan sanda ta Wudulma bai wani abu
3: to yanzu gashi ya tsakuwa ya kawo mana ƙuri'a 2,000 Allah ya saka masa da alkhairi muna masa godiya kuma muna gayyata su zo shigo Dawakin Kudu ya ci gaba da abin da yake ɗan tsakuwa har suka fito suka zaɓi jam'iyyar APC shigo cikin ƙaramin hukumar Dawakin Kudu ya ci gaba da iya alkhairinsa kada ya tsiya ya tsakuwa wannan mutum jajirtacce ne kuma baba ina gayyata ka zamu je ofishin wannan mutum ba dan koyo dan aikin da yake ni alkai Allah ya saka masa da kari kuma ɗan tsakuwa
2: je ku yi masa me
3: mu je ni masa godiya ai mu mutane ne wannan dama haka injin mu take in kai daidai zamu faɗa ma dige in kai daidai zamu faɗa ma dige yanzu misali ɗan dawakin kudu su suka tuno suka ce a gaya wa wanne wakilcin su a baya ba za su kuma zaɓar sa ba
2: shiwa
3: wanne kwaki
2: wane ne shi
3: ni ba sina cewa na ba
2: a wannan mataki
3: a wannan matakin rap muka zo muka ce ba zai ci zabe ba aka ce ƙarya miki ki kasa ci izo ice APC gidansa ci ɗan dokin ka ce mu je mu gaya musu ba gidansa ba ce sai dai shekara saura yau a saura yake noma ba shi da gona ba shi da aiki a cikin APC muna so mu jawo hankalinka kai ɗan jarida ka bar mu gaya wa mutane abin da ya kama karamar hukumar da wato ku
2: ai ban hana ka ba na
3: to to ka dai da jamu wani guri mun zo faɗi na garkar ɗan takarkarmu kan ɗan majalisar tarayya zuwa na jiha muna roƙon ɗan karamar hukumar dawakin kullawar da suka yi zaɓe su zama masu haƙuri saboda ɗan adam aikin alkhairi yana da wahala kada kowa ya ci da zuci kowa zai samu arzikin da Allah ya ɗeba masa a cikin tafiyar nan kuma mun zo ne mu tabbatar wa da ɗan karamar hukumar dawakin kullawar waɗannan ɗan takararmu za su cuce su ba ba kuma za su salince su ba za su je suna za su je ɗaurin aure za su je gidan mutuwa za su ɗauwaya ko tawaye za su ɗauka ba su da matsala ba su da matsaloli ba mu da matsala ba mu da matsaloli mun sani cewa mu ƴan karamar hukumar dawakin kudu babu kwankwasiya a dawakin kudu kowa ya sani su ma ƴan kwankwasiya sun san babu
2: kwankwasiya wannan ai fahimtar ka ce
3: ba fahimta ta fahimta ƴan dawaki ci ƴan dawaki ne suka tuno ni ba da yawuna nake magana ba ina magana da yawun karamar hukumar dawakin kudu babu kwankwasiya kuma inda ita a ina take
2: gashi duk wayannan motsin da sun
3: wannan ina motsin
2: da tarurruka ga shanci har a garin jagoran kuma a yanka tsari sun je sun ci ku da yaki
3: suka samu
2: dan takarar gwamnati tattaki ya je aka yi wa mata ta goma shi saboda wai shi jagoran naku ya gaza a duk da damar da yake da ita ta commission
3: kuma suke zaben sa suke zaben jami'ar sa duk jihar Kano banda Kurbanda banda akwatin Ababa akwatin da yafi nuna girma commission shi
2: kai
3: duk ya fi shi ƙuri'a wallahi tun daga zaben da aka yi na farko har ka yanzu ƙuri'ar sa saboda kansa ba ta kasa 300 zuwa haudi
2: ko ka ce wai da jihar Kano ba
3: to waye banda Abba waye kai 300 da wani abu shine yake bin sa kuma shi amana ne tsakanin sa

0: Yanda ya ce abubuwan da Abba ya mar ba daban ma Allah ya sa yana da karfin imani da karfin wannan ba da yanzu ba irin
1: wannan ba shi wancan zancan bane
0: na farko da na faɗa a yanzu masa wannan
1: ai dai
0: ko to akai kan da duk da dama magana biyu kan ya daya ya ga akwai dan gyara a ciki sai ya dawo ya gyara
1: kaga abokin garka dan battare shi ne shi kwankwaso
0: ya zai zama abokin sa
1: to ai magana biyu suke
0: ah to ai haka Bahaushe ma yace kan dattijo magana biyu in ya ta farko ya ga akwai matsala sai ya gyara
1: kan dattijo magana ɗaya ta gaskiya ita gaskiya guda ɗaya ce ba ba ta da biyu
0: ko da a siyasa
1: ko a me ko a kai kaga ko a sata
0: idan haka ne a lokacin da kuke kwankwasiya kafin ku rabu da kwankwasan menene ba ku faɗa ba
1: yanzu ma ba mu aibata kwankwaso kwankwaso na
0: amma ai kun bar shi
1: a to ba za mu bar shi ba ya bar mu ya kai mu halaka
0: ya halaka kuma
1: to shi yana karɓar tsarin sanununa waje kai muna ta adawa wannan wace irin siyasa zan yi shi ba dan kwankwaso mu ne
0: tsari kamar ya
1: kai baka san yaron tinubu bane
0: a bakin ka da
1: shi kana ji bai fito ice duk jam'iyyun adawa nan ba sa neman gudunmuwarsu kai ka san ku wannan irin zai ci zaɓe a Najeriya ita da shugaban ƙasa a kai ice baya neman wasu mutane su haɗu shi kaɗai zai je ya buge wannan shagwan ka san ya tara aiki ka san ya ɗauko da na ba gamo ya san ba zai kai ba kun san yaudara ku iki
0: to na tijar lokacin namu ya ƙare ina saƙon ka gaba
1: ni lokaci na bai ƙare ba
0: to ai ya za ka yi
1: to ai ba zan yarda ba na farko dai muna godiya ga dakta na gujiya irin abin da yake zuwa yake bayarwa a karamar hukumar Dawakin Kudu ta gudunmuwa akan harkar lafiya Allah ya sa ka masa da alkhairi Allah ya sa kuma abin da yake shi ma Allah ya sa aiwa ƴaƴansa kuma muna kira ga ɗanmu da muka zaba da muka zo aka taimaka da ɗari da kwabo ya zama dakta ya kai wannan matsayin da ya kai amma ya rufe kofar gidansa kofar da ka je neman ba zai auna ka ba muna kira gare shi do Allah do Annabi ya koyi da dakta ya zo ya taimaki karamar hukumar Dawakin Kudu shi ma ya taimaka domin sanna ba shi da ko sisi dan Dawakin Kudu sun ba shi taro da sisi ya je ya yi karatu amma yanzu ya ce kanan ma ya girme ta ba zai mata aiki bari karamar hukumar Dawakin Kudu amma yau wai shi ne jagora na mutane a zo a ce a je a yi zabe ya san in dai ana aure irin aikace-aikacen da iya karamar hukumar Dawakin Kudu da gudunmuwa da ta bashi da kuma shi irin wace yanzu yake ba ta ya san ba zai samu ƙuri'a ba to haka muna yi wa mai girma shi dakta godiya sannan muna jawo hankalin ɗaya dakta shi ma ya zo mazaɓarsa mahaifarsa ya buɗe ofis raya mutane ya taimaki mutane don iyo shi ne goba shi
0: to muna godiya dattijo Baba Ibrahim Goro a gurguje cikin minti guda Baba Uriya menene abin da zaka karkare mana cikin wannan shiri na
2: to bayan da Goro yake so yi shine akwai nana ga masa Dr. Gujiya ma'aikacin asibiti ne wannan ilimin sa gaskiya mutane karamar kuma Dawakin Kudu suna amfana ilimin sa zaman sa asibitin Dawakin Kudu da Dr. Gujiya gaskiya muna godiya ga Allah muna godiya gare shi idan da yazo ki ban gudunma to ba shi kadai ne dafta mai irin wannan karatun ba akwai dafta ability a cikin karamar kuma Dawakin Kudu ne wannan lokacin da aka zo an ba shi tallafi a mazaɓar Dawakin Kudu da karamar kuma Dawakin Kudu dan ya zayyana karatun da ta saboda karatu na likitanci karatu ne mai cin kuɗi da wahala shi kuma babu kuɗin da zai iya wannan karatun haka al'ummar Dawakin Kudu suka zuba halin jarin su domin dan su ne ya zama dafta din ya zo kimi karamar kuma Dawakin Kudu to dafta muna so mu tuna maka ilimin nan naka da ka samu na lafiya da akwai haƙin karamar kuma Dawakin Kudu ko da ba su tallafa maka ba tunda aka haife ka karamar kuma Dawakin Kudu akwai haƙi yanda ake yaban dafta gujiya to muna kokarin mu yanci kai ma dan cikin mazaɓar Dawakin Kudu ne muna so a aibe ka ka zo ka bude wani rehi kamar inda Dr. Gujiya zai bude rehi ya gode mutane kina kana da kuɗi baka da kuɗi taimake ka baka shawarwari na lafiya kai ma fito ka zo karamar kuma Dawakin Kudu ka taimake al'umma domin an taimake ka kawai ka taimake al'umma kuma ko da ba taimake ka kawai ka taimake al'umma da haka Zakariya ability kai ake bayar wannan shawara annan muna yin godiya ta musamman da kai kanka Abbas Salisu na dinki wajen yanda muka zo a ƙuranin lokaci kuma muka nemi lokaci kuma ka bamu kai ma ka zo ka bamu wannan lokaci muna maka godiya sannan muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan imana li'ima wacce li'imar mun gode ubangiji mun gode maka mu Allah ka ƙara mana kuma yanda ƴan kwankwasiya suka ce sun ji tsoro na azaba lafiya Allah ka saka musu wannan tsoron
0: karka musu ya rabba
2: ba haka faɗa
0: ka ni ba
2: ka ka faɗa wannan tsoron Allah ka zauna musu sai a zuciyarsu ta jin tsoron mu zaɓan gaba ka kasu shiga Allah kaka kasa ni da ma da sai ga Allah lafiya da ke kuntu da lip
0: kamar da kana tsoron in kun shiga ba za ku kula ba
2: ka ce tsoro suke
0: dai shine sai kana tsoron in kun an san shiga ba ku
2: wanda suka to yaki ya Allah saka musu tsoro kaga tsoron ne ya kore su Allah da da musu tsoron su da tsoron Allah yanda suke zama suna jin tsoro

0: Allah ka sa musu wannan tsoron kuma ka ga ina son gaba ka sa wani da suke tsoro ai nagartacce dan takara ne abinda wannan yake so ya fada goro shi da zai ka raga maka da ɗan tsakuwa suka tambaye an ce sai da mu kai yace ba sai da ku yi ba to me yasa tsakuwa ba ta da mulkin ka kuma dauka kamar dawaki shin to yafi ka ko cancan ta yafi ka kuma tsakuwa ba ta rike matsayin ba idan ba tsakuwa kace ba ta rike matsayin ba me yasa baka da ilimi idan ko sai da mu kai dan me yasa aka je ka sai da mu ita sai da koyi ba to idan tsoro kake ji me isa zaka kai mu ko jami'a da zaka kai ba ka ce ai tsoron dan gidan nagogo nake ji amma zaka kai mu jami'a da dan gidan nagogo zai kare ta idan dan gidan nagogo ko ai karori ya wadi amma zaka dauke mu ka je ka samu tsako adawa mun baroka sai kaga zamu kai lokaci zabi
1: amma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da manyan hadimai a jami'ar APC mai mulki da muka kasance tare da Alhaji Baba Oriya Taylor da kuma Dattijo Alhaji Ibrahim Goro a madadin manyan baki da muke musu fatan alheri da fatan Allah mai da su gida lafiya da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake ganewa da ku a shiri makamancin wannan a lokaci na gaba assalamu alaikum warahmatullahi